0: tsena ya Afrika Borwa le ya Lesotho province ke Free State puleng phoofolo le sanere mathemalodi akile bitso la pina mathemalodi e ke mathe ha se mathi ke mathe mathemalodi a puleng phoofolo le sanere mabedi metsotso ke na yule hantle ho emehlano botsekeng a kamera hora ya bopedi Lenana okela RQB hlokomela hle mmabedi tlhahametse se dilile hantle ho ye mashomi a mabedi a mse miraro ka mora hora ina ya bobedi tla ke re shebe fela tse peditse tharo tse re ka rabua ka tsona re dinga mafelong a peke e renge fela tabanyana tse peditse tharo re bona rona di ntho di tlahle di ntho di tsamatsa majwang ya mmabedi e berto utla ha maikutlo ha ho he re tlo utla maikutlo ha rona mafelo ha wa beke a bile jwang metsotso ke mashomi a mabedi a mtsemhlano pele re fitlha go reng ya boraro e re tla dinga jwalo re ne re potolwe le wena re thewe le wena re tsamaye le wena re tsamaye le wena go be monate ya holo metsotso ke mashomi a mabedi a mtsemhlano ka mora hora ya boraro ya mabedi motle re tla ba le sehloho re tla ba le sehloho mo re re qoqe ditaba tse ipeditse tharo le wena tshebeletsong ya lesedi e go tla ba monate go tla ba monate e tla rame se se dile hantle go ye mene botse ke e mehlano tsholo e mehlano metsetso ka mora hora ya bone ya re tlo sheba re tlo tla re batsosa re sheba le di birthday metsetso ke mehlano ka mora hora ya bone tshebeletso ke na le sedi a the metsetso ke mashoba bile mtsi e robedi pele re fitla re ya mehlano tla ke re shebe tsena tsa di hwai rona ta ba di tsama jwang nna na ola rona le tlo tla le tsama jwa lo hemo mabedi wena tshebeletso ya le sedi
1: Fokotsa lebelo. Fahla lebanta la hao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
0: Ho jwalo mo ba medika ipotsa fela hore na mafelo ha wa beke a bile jwang empa re tla fika ditabeng tseno hle. E ha isa le monate fela mona bo Bloemfontein mo medie motle batho ba thewa ka khufeng ka mona hona jwale. E ba thewa ka khufeng ka mona. Lesedi FM ne le mono le mmino wa sedumedi ebile ba re. Ka nna ba khona o ntse o qetetqetelelwa ka re kona o ntse o qetetqetelelwa ditaba ha ya mmamedi batho ba tseleng gona jwale ba ye gae le tsamayeng a ntletlhe le se ke la potlaka empa a ngata ya mmamedi motletlhe ko etse ditaba ka nako tsona tsena tsa mokete Bloemfontein mola diroboto di a fela le ona polagaso tlase mona o sona le tsepeditse paqameng e nngwe ebile ba nka ba e latlhela mane mo gere ka nna mading ba di fietse roboto tse pedi ka ofela ba di fiela ka nako ena hangata se re tseba ka mmuso o tla tla o lukisa di roboto bana beso ba di fiela ka nnete ba di fietse lona gaso ntla simo ha o sa tseba na roboto e butse engwe ke bone e butse ebile ka kaletse e shebile hodimo ke re bjale bulela difofane hodimo kwana ke re bjale roboto ena e se bulela difofane ha e sana taba le rona bana ya gona ya ema jale ne se pakame ngwana mmentse be tsa taitai shebile hodimo e ngwe ba enka ba ebe ya tlasemane pola lebenkele le na la nama ba fika ba e tshetle ya mono ba ebe ya mono ka koloi ya kganna nga ntlehle se ke la lebala kgodi ena ke ya dipalangwang kgodi ya dipalangwang ena gantlentle koloi wa tseba ga e batle o e ganne e tle o se monate ka bokong ka mone nkanete ga e batle maikutlo a sa phola maikutlo a se monate tlwelela o ganna koloi koloi gape e batle o e ganne wa kgetseng eo o nwele ga e batle letsina koloi ho hang letsina mokgathala maikutlo ga nepagala mang o utlwisitse botlhoko o bokena ka koloing ga e monate taba eno e tla o etsisa diphoso ee mang o ile a o kgentsha jalo o seng ka koloing o baleha o matha o ya kaekae le o tlale ya taba ee o tsamaya o ja diroboto di le kgobedi ga e batle jalo mo turkara o batle ntho eno batla go phole ka maikutlong ka mona seng jalo o tlo thula o tlo etsa metlholo jale ke tsane diroboto dipaqame mane tlasemane ba dipaqamisang tate dipaqame ga re bolena e mmuso o tla sebetse masepala so tla dinyolola he ga gabeke kwala re tla etsa jwang dipaqame bane jale ga ona roboto tse ga o ya tlasemane ke mathata monate ke ga o nyoloa ga o theela tlase mona ga ba di fietse wa tseba ga ke tshee ko fetse ke nnete goge ga ke tshee mobamedi ne mpaya ke otla taba fela ga ke tshee ka nnete ho hang ho tu

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ha monate jwang tle, ha monate jwang. Ha monate jwang. Bophelong ba katlego ke yona ntho e re e shebileng. Ke yona ntho e re e shebileng tle go isa bophelong ba katlego. Tshebeletso ena batla motho yo mongwe le mongwe a tletle dintho tsa di mo tsamaele hantle. Ke ka o bonang re le mona ka nnete go na o tseleng gona jale go tsamaisa tsela. O na le a reng a e kgona boroko o fedile jale ke wena o tla nnye mono o tla konopo mono mamele lesedi ya e le mona o tlhobaela boroko bo fedile ngwaneso o tla etsa jang jale gape-ape kore jale o tlo ntetsetse kapa tlo nthomelele molaetsa ona mona lesedi ke re qoqe ke ka gore o tlang 24/7 ba mamedi ba teng gore na ke 2 ke 3 useng ke 1 ke 12 ba dula ba le teng le ona jale ba teng ba mametse karabo kakati ya ona.

0: ke karabo kakati ya hona e lula hantle ho ye mashume a mabidi a mosemhlano na lwana re ya horeng ya boraro mo mamedi ke ditheoa dikalaneng le monga phofu e ke monga meti monga meti ya ka mogoda ba le lengate ya mo tikena rontsa mametse hle o ka mona ka Rocklands ke tselane ntsebe ho jang tseletsele Rocklands kwana pereng etse mo na bolam Malomfanteen e ba re ke Malomfanteen re kutle voice note ya pele ke yena hle
1: mo tikena ho zo la le lo ka ho ye
0: ndate waka
1: le ka ndate ndi ndate tiki tela ka mana ka tibilebe
0: eh
1: tawa le bitsa le kuma metse ka kule 8.9
0: Iyanda.
1: Ah, ma fela ve ke bi dam la tuga nete.
0: Mhm.
1: Asale ve ditse ba promote. Ha ba le wenda, ha ba le ma ha wenda tu mudi. Ha ba hego nya o tsalo, tangu.
0: Nda tya ke le boe hle rena e sala itule etse ka nete ma fela ha ya bege ya bile monna. Ke
2: ya khotso, khotso. Monga phofu, khotso ntate, wa phela.
0: Ka mo ha u da.
2: Ya phela mona.
0: Mhm.
2: Eh monga phofu bege yena di ntshosa ka ditsama ibe hantle. Wa bona ha ile tsatsi la maobane ba fana yentse nthungwe eng khatlisitseng le ha fela ono so ba ka ho lwana empa ntate tsholo ba fana e sebeditse ntate sebeditse jwa leng ho putsa mabokoboko a itsa jwa ntate menyatso mona putsane phani ntate menyatso monga popo
0: ntate a gele bo
3: mena ntate tsholo
0: mme waka
3: nna mafelo waka be ke ana le monnate ntate tsholo ne rona le family ke daring ya ha monakani mona ha ka mona diung ke matsukulo msiya ka mona ono le monnate ntate
0: ke le wile hle
3: tanko
0: msiya wa eso matsukulo ke le wile
4: mela mo apo
0: ndate
4: ko mametse ke le ka mona ka le gatsona
0: o ke mme bana
4: ba tsola ke kana le monnate
0: le ratsona
4: le ntate se na le tholele le le monnate fela o ke tekwa Nkgono wa se batla la tswana ke a lena o re nya bohlano
0: Nkgono ke lebile a holo se
5: le tsholo
0: hello
5: from kwena
0: bola
5: send a message ke le Dubai
0: ke
5: tsike ke ene mo 17 he di no linketsa
0: lino
5: ke ko mametse he o tsontho ba ba ikho la di no linte le se pete ha di man thank you to the tsholo
0: listo ke lino le tla o betsa bosiu ha tsatsi le tshaba go ya ngakembe le 40
6: tsholo
0: Alo
6: baka ya tsholo.
0: Shapo fo, shapo la.
6: Tsholo, nanto e ntabisitseng ka ofitisisa. Mm. Eh weekend yena tsholo e bile monate ka ofitisisa honna. Bafana e bapetse hantle le amajita ba bapala hantle ka nnete ya bontsha hore bolo ya Afrika borwa e ntse e nyolo ya ho ya pele. E ntse e phahama. Dale bitso sa le teng ka nnete. Ke bona diphetoho. Abdi Solo ke pele wa le khosi ka mona ka matlakeng sa Strong jersey number 10 Dango
0: ndade
7: dimela ditsulo
0: ke
7: le khalme le feka wa de poto a go mametse ka le khubula 88.4 a mafelo ka be ke na le monna tsa ditsulo te ke itwela ditsulo
0: halala khale
8: ndate tsholo go tso welam happy ka motsengwa peritona helpron
0: happy
8: goma metse ka 88.4 ndate tsholo mafela be ke salantswe re ha monnate ke le monnate ndate wa kai nentswe ra monnate ana ntswe ra monnate mafela be ke ya le bona tsholo
0: ke happy see
9: tshimela ndate tsholo re tene kae
0: monnate
9: ke o mametse ka le qhubula 89.9 ke le face 6 Bloemfontein
0: ege
9: le nna mafelo be ka ile ba bona tona le ha ke ne ke tweetse o bua le masetlapa go bo dankos
0: ari
10: mwana tsholo dimela
0: ndade
10: nna mafelo be ke ha ntse ba nantla ngwane se mo ba ne ke ya tshaka ke tshakela ba go tsiba ka ke bona bana se batlo nna ta mona se tlo saka singi di se no tlo sa kulu e singi di kulu ya ka se ba tsela se tsha se tsheka ona
0: yona
10: e sine ile mo kana tsholo e sine ile go bue se sine ile
0: eish
10: mana nke ntse mathateng go bulela ntate tsholo ke mo tsamela mme mana tlhara se thank you ntate
0: mangas not all over. It's bad, not a lot of examples of
11: hot or hot or hot on that day, so lonely Oka Oke.
0: That is
11: the Goma mates in Tatuaka. Wale tate Bishop Matsuso ka mona ka Zamdela ka Sasolbeck ka Moitrai tate ke na lwe na busi bona ka ofela mo o ite handle man ke a le bua ntato aka
0: thank you bish
12: ho tsena le tro
0: na de
12: ai go jira ka tebe ka dikhula 89.9 face 5 maro vatri ai ma fraavi ke ai vidi monati ga neta sare ke pumotsi ma bani ai mutebelo ne ke witi ma bani ke pumotsi ai ga neti sai ki ma meleti di papari fela ga neti ai na ke mutaitata di papari
0: to
12: ne ke mutukutane face 5
0: tango Nzuri
13: mba santsa go felela ka ukwa botlhoko taba ya mafahlana ana ba motho mafahla ba bolaweng ka pitori ya go panda teng di mo belela pala go bana ba ye ba molato ba hlaele ba tshwago mo ngapo
0: Come on, Paul Ru, Matla Mahlomola, Orun Samamitsi, Tsebeletso, Ya Lesedi, Reale Bahleng, Ntate Hauntsoro Mametsi, Ke atla ka mohaleng ka bono, se ke la ga ke o ka mohaleng ke atla. Ere gutle. Ya na o tsama, ye tsa jwa nna le yona.
14: Petro Petsi, a ka kitama ka mohaleng ka masikama. Na mafelo ka be ke ya manna teng, te ke phomotsela na jwa ntate tsholo, ke ta bulela radio no tshela ntate tsholo. E ba tsa tsile mo na tere ka tla bona na mantsi bua ndete so lo tangi
0: ndate kwa ka dumela hle
15: e la mngapu
0: ndade
15: e nga ka mukwena ka monda ka thala di nwa tsa daba di mu uri ku ma metri ka 8.2 ai ma felo aka ke ya di le mo na ke mo hapo i bi le ne le tsari le mo ba ne lo ri le ga drama tangi mngapu
0: ke a leboa tlhe ntate wa ka motho ke eno ka Reddersburg o re ke lerato mokone o re o ntsa mametse ka ditsebe tse pedi fela tse pedi kgotso dumela tlhe morena ranthiba
16: ya ba di kgota ya ko phomola fela tlhatse bo dibutsi bo dikausi jalo botshelo o phela o phomola botshelo
0: ngwaneso
16: ya go dira ka 99.8 le ka tshwenye ke ka mmaka tshwenye le botsolo
0: ngwana morena
16: ya ke tla botsolo
0: ke morena ranthiba yeo he mo mami
17: bela mo apofu
0: na dewe
17: go zo sendadi ah mo tsana ma sana ga no ma dwa bimbu ke mi salza mbitone ke ka mona ka Elsberg ke bona Elsberg tse ke ja patrolo ntato a ka tse ke ja patrolo ka ni time a tsola ka beke na bile mo nate ngwana mme ah wa tswa hetse no tsa mabilo tsimo ke kila mabilo maobane
18: in 300 meters turn left onto Fulton Street
0: unzo khanna bono kenze le GPS hele seri umbula ga GPS aba tlola hle
19: khotso ntate tshulo
0: mme
19: mafelo a ka a be ke a bile mo nna te re ne re tshwere workshop ya kereke ka mane ka Thabantsho a bile workshop e matla haholo ra ba ra kopana le bontate Masisi ka moo ka ditaba tsentle tse matla tse hantle tsa kereke a re itebola ntate tsholo ke memamoloi ka dipelaneng Hope House
0: ke a leba mamloi
20: kgotso ntate tsholo komametse ka lekhubu la 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng hapatsa Lesotho pele bonela la Fanroy ontse o ritseng ntate rampa e jone tsimile goreng ya bohlano ke mo re ateng a ke re ntate tsholo
0: ha mna tijwa motho yona ke a morata motho yona ke a mo utlwisisa se amang a mabitso ha e le lemono e lebitswa ka gore ke Kate
21: down the street where I grew up
0: wa bina motho
21: struck a friendship up
0: I can't let Jennifer Hudson who said if I believe
21: you

0: tlale khona ke mthunse ho le Sedi FM bitle he re ne re bang ka bongwe ka bidi ka braro re se bo qetella ditaba tsa rona
1: khotso khotso na tsholo kumametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa le so
0: ke wotlile le gale ka nete yeno ke maso tsholo ke maso tse mwana ka hartle ka partle ka mana tsolo
2: ke tsolo ha mana tsile kae ha mana tsolo ai koma metso 89.4 mafelo a ka be ke ana le hantle ana a khotsitse ke maria majwan ka respect ke le bua ke tsolo
0: maria ha re le bua hle gaitse dia motho ha re le bua ka nete
3: ah ma verwana ke ke ana a tsamaela ka thello fela sina re ga o tlhoma le tele si mo gana ma go di nga ta u nsi ka senyana
0: ya ona bi khathelo ntate
4: o tsonta tsholo tsonta tsholo ke tona do gara tanda
0: tonado
4: 87.7 apelo ka bi ke ana le monna tsonta tsholo le ke thoe tsonta tsholo no sna matata danke tate tsholo
0: a re le bohle morenaka
5: tsholo a endadi mazazi ya o ke ndana le monna tenda tega tsa fela ke mafula mangata na hlaya so tuma o hla a ba le bua ka mona ka thimbi a ira tsa bua mo bantle motho motho go tsitse tshitelo a tshinda tso nane ke nane mo presidente ha ntse ga bana o tlo bua ka tsa ga tshilo wa gara thaba ya thapo a eta tso ile ana ga mapelo ka mona ka dikisi sho pe ke go tswa ntate
0: ntate ke le wile hle ke le wile a holoka nete re kutle ka mona re kutle ka mona re kutle ka mona
6: abdu tsholo dumela a go dile ka tsa ntate khula 88.2 so tsum down makwana a ke ntaka dile ntse dile mna ntate tsholo thank you ntate
0: mranaka ke le wile a holo khotsa
7: ntate tsholo tai
0: rutele ka
7: eh ah rono ga ga weekend ha monate
0: ke lwa
7: mwana no bula ile o khono wa 87 a mo diela fatse a robea loka le sego spetlele sa mutho wa ke di bethe di tletse ya ba de ke ba ba tla molata be ke tlhahlamana o soka ke me go ipata ka weekend
0: ba o hle
7: a moya ha e phumule ka khotso go ba ha present le family ka ofela ke mo ho contact 87 years
0: hai mese
7: ha sa nya mo di tsantlo ha tso ntfuma no na di dikolwa set ikokolwa 78 ha ke tse bo tlo tsa hala bela mwana na ke o ba mo ntile
0: o tswegwe
7: e o tswegwe ntate a tsho mo go di a ke ke moloi jo ha se o phele le go phela mo go hloko ntate
0: ke tsa o kae ke tsa o kae ditaba tse
7: nya ka long a langi nya ka long ka ra nya ka long mwana na o bula ye o wa 87
0: a ga le bo ya har le bo hle me wa ka ke taba tse se monate
7: ke bo hloko a di fele papa
0: ke a le wa mme
7: Thank you,
0: Mr. Khotso Motswadi. Lesedi Tumela?
8: Tate Tsholo.
0: Waleso.
8: Ke Peso Pwe.
0: Kama hao.
8: Mafela ka be ke bile monate haholo ka nnete ke le hantle la teng mona. Empa wa Maria kgutlile nyane hanyenyana so aba jole ha o soka o ba hantle ha o wa tjhesa ha o wa batla. A ke hantle 89.4 ke qhubile ko monneteng ka lona. Ke a leboha.
0: Ke ka o tshaba serama tjeo.
8: Eso lo
0: mutsaba sgame
8: ah a yes ka le tekiso o tsaba go ba ga mkhomo a di ba ka di shiki
0: u tile mo ganaka
8: thank you
0: sabata tadisi dumela hle mama di khotso
9: nda ke mo na mera se
0: ndate
9: ai kwa tswa ke tsere mo ka matatse na di mo kwena a

Pinena ke a vusi mahlasela tsebelo senya le seri sechu sa ditamati metso sukele shume botsekeng ka mrahora ya buraru e tera metso sudila hantle ho ema shume ma bidam se mraru ma bidika ma shume ma bidam se mhlano ka mrahora ya buraru re tla kena sehlohong sa rona he mo mamedi ka jeno re tlo sheba taba tsena tsa mehala banna tsa di cellphone tsa di phone ebe banna ma mehala ye kapa mohala o rata meditse kapa ho hang fela mehala ena e arohantse re le batho ebe banna mehala ye bana re tsetse mo ferefere banna e mehala ebe re ntse re etelana malapeng mo mo mabedi jolo ka pele na bana ba rona ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke difounu tse tsa bona di sa ba dumella gore ba ye ka ntle ba dula ba le difounung e be founu mo mamedi e o thusitse jwang re batla o tlo utlwa ditaba tsena tsa mohala tsa difounu e re arogantse founu kapa e re kopantse bana ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke di-cellphone re ntse re etelana kapa re sa etelana mehala e entse jwa nna ga o sa etela motho se o mo betsa ka mogala fela mo letsetsa kapa mo romelela molaetsa o qetile ditaba go tshwana le o se o ile o mo etetse motho eo mehala e re thusitse kapa ya re thusa na ke taba tse o re tlang go di bua nna le wena mo babedi metsotsong e mashome a mabedi a metso e metlhano ka moragora ena ya boraro ke sona sehlogo sa rona athe bana ba golang tlhe e tla ba metsotsong e metlhano ka moragora ya bone re be re utlwe rena o gopotse eng tlhe ke ntho yo batlang o ka e fa mo babedi wa mo kgothatsa o sengona re a ba tsosa gape mo netlhen ntho dingata metsotsong e bashe mabedi a metso e metlhano ka pele re ya goreng ya botlhano tla ke re shebe dihwai tsohan dihwai ke re tlo sheba ditaba mone he mabedi motletsa tukiso ya tshimo pele go pula re tlo fa maele mone he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi.

Ausi yona batho ba bangata bana bana ne ro tla theuwa lena ka tlobina bana meketeng yena a se dumedi yena bana ba hle ba mo emetse haholo ausi yena. Meno wa bina.

0: Haleluya.
1: Kubo bonke uThixo. Metsotsuki e mashumi a mabedi a metsume raro ka moraho ra ya boraro. Mabedi se hlo sa rona ke seno hle re bua ka mehala, re bua ka di cellphone. Ibe ka nnete phone e tlise kwa palo kapa e re arohantse bana ba ntse ba bapala kapa bana ba se ba shebile difounu ba dutse ka tlung na re ntse re tšhakelana jalo ka pele kapa o ile a tobetsa founu o romeletse motho molaetsa o lekane founu e ne e re kopantse kapa e batla e re arohantse na mehala tabaka e dutse mono hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi lenanong la dikalaneng o dutse le monga phofu. Ritse le monga phofo ke manta ya bana be sa ke a thewela ba ga bunda toka ta o tlona jwa ke ya ha ba go bona na ke le letho ta go bona ke tswa a kontetse se tle mabedi ka ntumela voice note o tla romela ho 0797585066 0797585066 se tlo sa rona se dutse mono he re ke re utlwa rena o di beabea jwang ditaba se re fetile tabeng tsa mafelo a beke a kere mma re sa bua taba tsa mafelo a beke mona re kena setlhogong metsotso ke mashome a mabedi a metsemene ka morago ra ya boraro re tla arohana goreng ya bohlano empa e tla re pele metsotso ya bohlano pele re fitlha goreng ya bohlano hemo mabedi re tla e leshome tsolo metsotso ya leshome pele go ra bohlano re tla o bapalela sefela ibe he metsotso ke mohlano pele ho ra ya bohlano re theola mafube mafube tla u letsa rena ke muruti mang re ke rutle re nya bohlano hebe ke dinga ke ditlwella bana be so ba makumane a mona le mane tla u thotsa rena di tlahle di tsamae jwala he re ku utlo rena o renga mona pompo o bue ntwe ke itse ngwe bua o sa e bua ya fete
2: mo nga phofu matao ya batho
1: mm
2: a na ta ba cellphone e sebeletsa holo that it's solo.
1: Mm.
2: Ke tsa kgwebo ka yona.
1: Mm.
2: Tota ka di tsama ya ka pele ka le bakala yona cell phone. Le ke hloka bana ba ka khona ho bua le bona ka cell phone khona lo wa tumela ba tba ho le ka yona cell phone that it's solo. Ba ho tswa ba ho tsaka bona ho keng that it's solo ma le bakala ho lo. Ke taba ya mo sebetsi that it's solo.
1: Ke kopa le re utlwisise mpotso yaka na mohala o re atameditse kapa o re arotse na re ntse re etela na malapeng jolo ka pele na bana ba rona ba ntse ba bapala ka ntle kapa ba notletswe ke difounu ba notletswe ka mona ka difounu ngamo mohala o re thusitse jwang. Kapa mohala o sentse kae taba ga mo ngutlweng rena akere manabeso sambli ftoh ke khola ibaitse jwale e re kutlwe mo mamedi
3: ah mafifi ya di cellphone di tsitse di ga wa no ga tu plus nne ke ra batho ba khona ga ba dule ka tlung go etetse batho mare sendo na le di wifi ntlo e ka la batho thole tuma le manga shebe phone wa ile mo go no ba go na ba ga kena TikTok mo thola e ka ha yo ka go so ba sa ba tamla le go ka mona ka go fisa tang go se bolu sa go
1: ai mo la sa ba ta song ka ga bile motho a no a pila a itsa letho o hang a bu ntwe ke bua ke a bua ntwe ke bua ke
3: ya di cellphone di ke se di ga wa no ka tlung plus nne ke ra batho ba khona ga ba dule ka tlung go etetse batho mare
1: mm
3: sendo na le di wifi ntlo e ka la batho thole tuma le manga shebe phone wa ile mo go no ba go na ba ka kena TikTok mo thola e ka ha yo ka tlung so ba sa ba tamla le go ka mona ka go fisa tang go se bua
1: sabja batho ba dutse ka tlung ka bona go jua wifi o thele bong gono ba babe ntate a re sa shebana matlhong a re sa buisa
4: adetsholo ke petse o phetse
1: morena
4: ga ke cell phone e entse ditaba tse bobebe haholo go ba ka nnete nne ke batla go ya kae kae jwale ka nnete pula yana hei ha ke tlo sheba ke re ha man ka pelinyana na man phone ke ha ke tobetse tobetse fela le ena o tla tobetse se re kopane a e ntse maphelo a bobebe a go lofela ka bogutshwana ke tshwalo ke a leboga o bejalo thank you.
1: Re kutlwe monga.
0: Ntate Tsholo Dumela ngwanese. Ko jetse nna baka. Ba dula ba le difounong. Wa dula le bona wa go kobonde le bona o dule TV le shebelle TV kaofela. Ba o sia ka moo ka dano gomo ba ya ka dikamoreng tsa bona ba lo shebana le difounu tsa bona. Ga o sana communication next.
5: Ntate Tsholo. Ao ya ka nna e go kopantse. Re kopantse e tle bophelo bo be matleke.
1: Ee.
5: Haholo ka nnete e ntse bophelo bo bo matleke o ya ka nna ntate.
1: Jwang.
5: Ntate Tsholo le o ka o.
1: Jwang. E wentse jwang. Jwang. Jwang.
6: Ee, mela ntate Tsholo ha o Paul Marumo ke nna ka Pretoria.
1: Ee.
6: Ntate Tsholo founu e re arohantse haholo fela. Ho tjhakelana. Ha re sa tjhakelana haholo jalo ka pele ha motho sendile motsapolane fela ebile ke yona o sengolo ohle e le yona o sebetsang haholo se re dumedisana jalo fela ho tloha moo le bo di marandrang mona Ntate Tsholo se ko bona marandrang mo se ke ga etse ke bona Ntate Tsholo ntsa phela hantle le ha ke sa tsebe ka botebo bophelo ba hao se ke re fela o ntse o phela hantle e ra wa ntsa haholo. E cellphone Ntate Tsholo nna nka tshwelo ka bogotshwanyane ma Paul Marumo ke nna ka Pretoria.
1: Paul Marumo ya ne ke bua taba tsa o maba mona ke tsa dikae taba tse o di hey Paul hey Mr. Spears ke tsiki di 17 tsa September 17 tsa September ya kwana ke gola o ile wa romella ntho kwana ka bo 21 ya usimo 0038 na mo no bo 22 minutes 21 usimo ka di 17 tsa September ba ile ngwana mo no tshepiso re ngwana enwa wa ka tshepiso ke o ke iketsetseng yena le mai bethe he he he e stu tu vol he he he a iketsetse na mo no wa ka le mai to sharp. Awa ya tsa vidaba wena
6: eh mela ntate Tsholo ha o
1: Paul ke butle hle go tle Paul mona butle phi ye tse tsengwane la le ma tsipi mo te jena nda do sa hlana jena bana ke mone
7: le Tsholo a di phone di molemo ha holo
1: eh
7: ai kai ha di da molemo ba le
1: bona
7: le batho ba di sebedisa ga mbi o khatha ka dikotsi tsa batho le batho ba itse ba ile e ba tlokaetseng mo fumane kotsi ya koloi sa khata ka moo a kenya ditomarangrang mo dileng molemo ke mona mo ka reng ga oga o na le app ya banka ya gago o kgone o kenyetsa ngwana tšhelete o tsele ka tlo ga fela o na le tšhelete
1: moo
7: gape di romelela batho melaetsa ba dulang gole kwana o se mo tshwara ka founu fela o sa tseba bothata ba o kapa o tseba mabaka o mo batlelang ona ga re lebo ke nne papis betone kale file
1: ke dipepzen ere ke bona go etsela ke o sele mo mona ke o sele mo
8: Abtsholo kgotsa mokoina ge bolokile ka mogao le ya ntate
1: nate
8: fonofono tsele o nna ke bonang ka yona di a bontshe batho gobane o tlo o fumana gore ya go ntse batho ba haufinyane di kopantse batho ba gole o tlo fumana gore ka nako nngwe re eme go na le e ba mohlomong ke gegeoreo go na le ntho e re emetseng mohlomong ke gegetlee batho ba interview ba emetse interview jele nako e ba emetse motho eno o tlotla ba etsetsa mosebetsi uwalo ga o na ya buisang e mong e mongwe le mongwe o busy ka founu ya gae ke re ka koloing ya baeti o go tlo fumana gore ga gona ga o buisane e mongwe le mongwe o busy ka founu ya gae o seke o bua le motho a ofinyane le ena o bua le motho ya Gauteng kwana ga e ba motlhomong koloi eo ile Lesotho kapa o bua le motho a overseas ka gona ke bona e ka fonofono e arwantse batho ba gaufinyane e kopantse ba gole ke a leboa mogolwane wa ka ke ntate ntho ya botlhokwa sekake
1: Ntabo
8: tlo. Ke nna se khala ba di. amen ntate
1: sgala wa di ke a le wa ntate
9: tswa bo ke re ntate tsholo re se re kana ka maphilo fela
1: o ile kae wa ba tsino
9: na o itela e re se re batla fela ke motsamai ka tambo Senekani, he did the tulo. He the food yai kona. The awa and the tulo.
1: Daddy,
10: that is full.
1: Daddy,
10: that didn't matter. I didn't let him be deep for home.
1: Eh,
10: Malo, it was his holo. It was an holo. What I mean, it's about Baba Lava on Bahos, Empire of our o tsisa o lo bana ha o no batla go ba goma o no tla ba ema la gala ni tutu bulungu batla ka ntena o batla ka ntena o batla ka ntena wa na tsena ha a kere ga tuka mo a tswa go re tsu u ke ni ngwe tsa ngwe tsa ngwe tsa go tsa ga hona mo ka ba wa mo sukura o tla mo fumana ha o finyane le ba tswana ba di family a ga net ha ri ntho bona la go tsa go bisa na fela ka ona mo hala fela he ra o ka ya security la go bana nene na ga isa 1 2 3 yobe o dusa o nda te tsalebua ke nda teng bitu ke nitwo o nda le tsolo
1: ka tlo ponga mono dumela
11: ndade
1: o buela fatse ndade
11: o buela fatse ke ba tsholo ba ka ka re buela
1: fatse mo hala ha se ga mona te ho ha a o tla nya le go tla
11: o
1: e o fatse man ei
11: di entse na di ka hore ke gona go ke gonne go tseba le go la e tsukutsane tse ka le ba ka la selfu impa selfu ni dir arhat ha kalba kala hur mo moneria re etelana re ta etelana yo le su yo tela ka tsini tela ka tsini yo su ke
1: ndate ndate ke le bile ma bele khotse ei fu le ndate
12: ho zwa di tsholo ga
1: ke dengwa ne tsholo ga
12: amna le ndate tsholo
1: ndate
12: e bua le mo fujinga tsa tsa masha ya khisina mora nga letso
1: mora na
12: e na letso lo a di cellphone go bona e tshe di rata le tsa go di ntse mo setso o go bebe
1: eh
12: la ga o sa ile go le fu lo go kwa kwa family ya ka lo kwa go nna ga pula mfanteng ha ba lo go na le fu o tsiba gona tsa tsing le no ga tu di tsa la ga tswisa ka le ntlana ya mangolo a khale le tla fitlhane nna go e se ile ke bona ishi ndi ntshili bitelo cellphone ndade twiso ndade lupa okay
1: ndade
12: ya tshi bona ishi e go kopantse ndade tsho
1: morana
12: tangi hai ke lebuile
1: tangi ndade
13: zona re zora go zonda ndade
1: ndade
13: mahala juma hlopha senya ndade tsholo wa lukisa wa senya le bana mo ba dutseng teng bana ba tšhakalane o tla bana ba bokane bone ba kopantse ditlhogo o keke ba atamela o atamela ba tima ntho eno ba ke tsebe na ba shebang mono e thata a tlong ka mona a le dutse go itšhekese fono fela ndate ga ona batho ba bua le ba go bua le motho o bisi ka fono ai mathata ka mara ndate ndate sekolo ga se tlake kamo
1: ntate tshokolo o ka steke ka mona ntate tshokolo founu re atameditse haholo ga re sa ngwala mangolo re bua ka pele le bana ba dula ka tlong ka mona ba ntse ba penyapenya ona ditaba mona ke tiisetso teketo ka mertone ka mo ee ne ntse kere ke tikete a thoto ke tekete ya nete
14: ntate tsholo dumela ntate wa ka awu a ke net a re saetelana senta tetshulo motho a ile a bua ka phone fela hore na o ntse o phela jwang ho ntse o ya jwang a re saetelana re le bana ba motho kuri re ketelena gale a ile di ba kile ka re wa no tetshulo a ile bua net a mpa baneng ha ke bua ka baka a bona bantse ba bapala ka net ba bapala ka ntle a se batho le di phone ha kalo mme mamolo e ka dipilaneng ho pause
1: mme ke a lebo
15: go tso manga phovo
1: dadie
15: ke pete dadie tsoro phone ya kwa pantle phone e ente di ntho di be bo bebe le ha ba ka sa tshagelana le lo ka pele empa yona e kwa pantle e se ka ba motho ka o e sebedisa hampe fela le ka ba le di tsala ka khotso
1: Ndade kwa ka khotso?
16: Khotso ndade tsulo.
1: Ndade.
16: Well support la me ke mo madibogo.
1: Ei.
16: Go aka nna funu e re a rogantse.
1: Mm.
16: Kore a ke be sentle nna kwa re ka mokgoki dumelang ka teng. Dilo ke di diriswa ga di kana ka rona batho. Ile ga di dambo leng ba rona batho. Ke rona re ke rogantseng ka dilotsi.
1: Mm.
16: Ka gore ke tla be ke tsikitse gore nya. Ita ko khonta de solo ke matlo a mabedi go tswa go nna mari ka ke batla gore sengwe seng se dirwe ka phone tsa go ba forsa gore ke buelene ka phone go na le dilotsa se sha jana ke ka mona ke sa di buele mo bontsing ba dilotsi tse di dirwa go nyano gona go ntse go tee o tla romela motho molaetsa o tla ira o tla ira ne ke sa se ke dumela mo goreng motho ha batla motho a buelene ka nosi o ela tsho gore ha ke e sentse le mo bane bana ba go le yanong la ka motsa so hela se bonolo hela kitso ka karetso ya ga itse sepe mme o na le one phone ga di batlisa ditlao ya ka rona ra akanya gore ba botlhale ka ntlha di phone he ga ba botlhale motho a teng o motsa so sa nnete hela se se leng ding ga ka ja go bile a gona ka ra bua nnete ga hone ka gore nnete ke gore ga itse dilo tse dingwe ke ga di tlhoke phone dilo tse dingwe tse di tlhoka gore re bue re le batho
1: nda
16: re rute bana dilo ba re tlhaloganye le rona re tlhaloganye ka mogo ba phelang ka teng
1: nda
16: ya ga re tlhaloganye sepe le bone ga ba re tlhaloganye ka gore ga e tlhole le ba rona ke ba di phone
1: morenaka
16: ke a lebogetsa
1: nda take le bile a holo hle motlhomphe wa ka monewa more than you

0: Langa Mavuso. Yes, ke pretend Langa Mavuso. Ha re ba kopela ya mabere re batso se hle mo hlomo ka nna batla go thatsa motho. E ho seng hona ha re ke re utlo rena o di bea jwang ditaba tseno hle tshebeletsong ena ya lesedi le ba re lesedi FM ke molelwa. Ke ke rata ntho di go tlo hantle ka nako ya di. E ska tla pele ho mono. E re go tle nthwena go tle ka mona. Re go tle nthwena.
1: Mela vili.
0: Ntle pele. Mathata sa hlaile mona. E go ga bona le mathata mona. Na ke tsholo lo go go tsapa.
2: Dr. Selogotso ke kopotso sa batho bana ba latelang. A ke re Lungi Johannes Mahlamba ya neng a hula maobane. Ke re Letshela Mofokeng. Gauta Mavoso ke patela ka sekola yana tlokola known as London. Thank you and then we develop tsolo.
0: Alala. Are? Kohle.
3: Tete tsolo dumela. Ha tswe batho. Ha ke re mo le bo ntumeng ka tuma ho le Paris ya tswe. Ke re khali mo le fe ka roda poto a tswe. Ke re morena makweteng. Tatau a tswe. Bana ka ofela batso sa ke nna mamgena maloka simona zone 5 tabanjo. Tata ntate tsolo ka rata hle.
0: Ha ke le bo me re kutlwe mong ka kwano ka mona.
4: Ba de tsolo khotso a batswe batho. Ha nge ke tsuse me manga ka ka mona ka di shebong. Ke tsuse me malbiza western area. Ke ketelle ka tsosa. Ndade malfetsane se lokale so thumo 3 foot ya matsosa ke ntate le se ka phamuritsi e kokule ne khauti mabone ka le bo ntate.
0: Kilebile ntate ke kopa tso santa de mabena wise man e musiya batso swa ke matsukulo musiya ka hue section a ka tero tango tango timela hle
5: tsholo
0: ntate
5: rega
0: ke telega
5: ehe re tsena tsholo
0: sho
5: ehe tsholo mana ke tse re stone wa le go botse ke tso se mabena ni a le go motsoa o bridge bana me ke qetele ka makhotso le tsaba ke kana wana le khala mo tswa ke gana ba ke tsholo
0: e o ke pane dumela hle khotso
6: le ja mo ya popo
0: go tele kae na
6: ha mo la den la den la ke go pa ho tsa thatso ba go go a mo di e di mo ha tsa lwa ga mo la ja ke ha tsu ga mo la ha mo di no di le me ma di ka di ba tsa tsa ke ntse ke ka di ga ba tsang tsang ga mo la ja le bo a mo ga popo
0: ma tlang tlang stins race dumela hle
6: Ke tsholo nane kae?
0: Ke tele kae?
6: A bua le mamtina me athuni.
0: Mm.
6: Ako tsukopa ho tsa me manga ka ka Park West ke ga atuwe. Be ke mathela mo le Welcome mo ke re e maka ne me makabelo bana ka tsa. Me makabelo a tsuwe ka mo ka Welcome. Be ke mathela mo le kwa kwa ke re mamtsabe ke ke le na tsuwe. Ke tsholo thank you ngwaneso.
0: Mama Tina ka Mertu. Dumela hle. Leseri
7: Tate tsholo le kae?
0: Re tele ka.
7: Ai re tile ke dare tsholo.
0: Mm.
7: Ha ke ka mane ka re tsaka ke re Mario Mazwang a tsoe. Ke be ke ya ka mane ka le sithu mo tsinwa di tsile ke re nda ke mal fetsane ke lo atse. Ke tatele ka mo legend mo ka mo ka Paris. Wa kokela ke ne mamule ka mona ka dipilane ke hona ke ya medal cop ka se. Ka ndi tate tsholo.
0: Ke le bile me khotso.
8: O tsholo.
0: Ngwane iso.
8: Re dilo ka ho tsulo.
0: Ha ke o tsulo, ke ntate tsulo ke o tsulo ntate. That's a belief. Ha ke o.
8: Ke tsulo.
0: Ke a le wandate.
8: Ke tsulo a ke tso se bana ba latelang. Ke re sekola ra mapepe ka mane ka David Tone. Ke re morena molapo ka mona ka masimu. Ke ketele ka sin le so ka bophelo ba tso e fine ma tsanga tsaka mo nyake ke boetse.
0: Go tso morena ka le seri.
8: Tama popo wa tlaute bina
0: ngwane eso
8: ke kopa ho itsa patfana letsatsi le kere tsepo skolanyane ka le dipende ka mana o ya hola ka jino mwa popo kere le khaetho skolanyane ka mana ka kwa kwa tsabo sile na wa hola ke qetelle ka mamrutu wa tebele la ma wesele ka bo hlokombetlen ba tsoswa ke skolanyane tlokolen le o le aslandam tanko
0: ngwane eso khotso
9: Abdusulo le ga.
0: Tenda telega.
9: Ah, demo ITs.
0: Na.
9: Eh, ndale solo u bua le mo fukeng ka plus ni tsana shenfe sino mo ndale solo. Eh,
0: Lesedi FM, dumela hle?
1: Kila, ntate tsholo le kae, sibudi saka.
0: Ndale?
1: Le kae ntate tsholo?
0: Ngote le kae mre?
1: Re te, ke kopa ho tsosa ntate Bishop ka mo le ka media so tsholo ke le fahlala ka ke re le tsila ke le sanda wana le lolo ka matebele mane ke fetelle ka ho tsosa ntate ke Thabo Mtau ba mbitsa mas baby. Kamona kama fatla nempile mbana botle ba tsotsa ke skemekene ntatwana le dingenyana kama fatla neng ke itebola ntate tsholo ba le fatle mnate
0: ntate ke wa ka dimela hle
10: ndezulo
0: ntate
10: bana ka thaba ka ukwe mnate chimbe ile ba ka o tsimiri
0: mohlomphe
10: ke tsosa le be ro mosala le ba holo le motena la di o ka substitute mona mwana nne a tswa MCG wana meja o lebo wahle
0: ntate leba kgotso
11: mmele ntate tsholo
0: mme
11: ke mamotse ke mona DJing
0: ei
11: ke kopela bahaisane ba ka ke memamoi mabambata le mokgotsi wa ka mane DJing Bloemfontein ke re ha ba tsowe
0: mme wa ka ke lebile agolotlhe papi mo ko ena o ka mona ka rramolotse Phil Jones Crone o tsosa ntate Sello Mabaso a tsose le David Mpotle o qetelela ka mofumadi o ga e leng mmadimakatso ke ena papi he papsene dipapsene papse
12: bophelo ba gago bo botlhokwa ha re fitlheng re bolokegile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa
0: Jalo ke molelwa ka nnete, ihle ke molelwa tabena. Tabena ke molelwa. O etsa nnete e tile.
13: Kgotso ntate Zoro.
0: Nale?
13: Kgotso ya batho.
0: Kwalang radio ha le tlo etsa voice note.
13: Mohataka ke mo go tsosa thai. Se mo aya ka ke di ke tsen thai so se. Wa ga ke tio thai ya wa tsa ba ba di mene de tsho ba so ga ntate o tsosa ntate de ba mo ga ga tsimo thank you ntate tsho
0: ntate ke le bui

0: Gile saka choka reta baby haya ngolo hante. You make me feel brand new. Make me feel brand new. E bua ka taba tsa gore o ile wa tshepa ho nna. Monna eno bua le Phil Perry hore ha ke na mantswe. Ha ke na mantswe hore ke tle ke o lebowe kapa ke o jwetse ka mokgwa ko o ratang ka teng ke fellwa ke mantswe. Bana o ile wa ntshwara ka letsoho ka nnete. Wa nthuta gore na nka phela jwang gape. O ntlhokometse nakong eo ke neng ke tlhoka motswalle. Wa dumela go nna. Yeah. You cared when I needed a friend. Metsotso ke na ebile gantle go ye masome a mabedi a metse supileng ka mora ora ya bone re ke katelele re ke katelele re ke katelele tle. Kgotso.
1: Pitsolo.
0: Moranaka.
1: Ke Petty ka mona ka Ritsipetsana ka mona.
0: Yes, Petty.
1: Re ke tsose Motshweneng Khehla, ke le ponisa ka mane ka Ritsi, ke tsose Bampi Majola, o tshela garage ntho, o tshela petrole mane garage-ing, ke re Mohloki Mogatla a tsowe ko seng. A le wena Petsolo.
0: A ke leboe hle, moranaka, dumela hle.
2: Good morning, Petsolo.
0: Morning, morning.
2: Morning. Well, mo le bo hen teme ka tlo le Parisi. Ke kopa ho tsosa makoti sa ntulo o sebetsa Paris clinic. Ke tsosa le fumane mashata sa sebetsa prescription ya mona ke mahole. Ke katela ka ho tsosa ni House Road 14 o sebetsa Parisi prescription ya mona ke mahole. Ke le bonde te tsho bentse.
0: O no sa hole ma o banyana mo.
2: Pa a ntse ke tsho ke hole ka di 19.
0: Ka di 19. Wena o hola la mogaka wena handle letlotlo.
2: Ai bo ke ka tsena monate.
0: Hola le letlotlo we.
2: Ai ke go di batho ba go lena le tetsolo.
0: Ana e tla bile ka e bana. E tla bile manta ka ba ke bona.
2: E tla bile manta. E tla bile manta.
0: Ha mona tirwa.
2: Ke ya le bo le tetsolo.
0: Mo se ke fuwe ditaelo gona ke tla me ya ke itseng se ke ga itsa. Ai. Thata.
2: O ketse. O ketse. So o dimedisa ao. O no motse go buile le mole bo ntumeng.
0: Ngwandeso.
2: Ke le
0: bile a holo dumela hle.
3: Ntate Zulu.
0: Ntate we.
3: O bua le mane se tsane se lo ga le so thomo tlo wa di fotule le ntate.
0: Ntate wa ka.
3: Ha nke ke le bona mamolo yo pa o suka down so sala ga le. Ke le bona ntate le di se le ana o de down so sa. Ke tsosa ba stuno ga poche. Ke ga ba tsoa ba phatsine ke le buile nda ke tsholo tsa dikeng mo ntu ena ntate
0: o go dula ka le sothumo
3: ke fothule ke a mmagoa
0: ke kena le ga ya ke di fothule batho ba modimo
3: ha o tsela ga fixtek
0: o ga fixbeke ga gwana ora
3: e o le ba mapote mo ke a mapote mo skoon ke di se tsela ke ha di denga
0: e a ke ga gana fixbeke mo no tu gas ke get
3: ke
0: ga ske ke tema putso nyolo ya la ka udimo ka mane ke T junction ka ga tsha petrolo ke ena ka ga iti jwale ke ya ga ha ke le mo
3: ha o le mo no tenela e ka le ba ma sehu
0: o mo e ka o ya tiwa e ka o ya tiwa o tena ga e ke
3: nda de tie ke tia tia ne mo de nanti
0: ke ba ta u tshwa jwale ke utlwa ntle o na ntso re yo
3: ta ba da de
0: Dade.
3: Dade.
0: Ke lego ata o tle mo go kana o ntsoge. Ntsoge imono. Mabedi re batla re anetse ka nete, re batla re reportile ka mona gore kena mane se khutlwaneng sa. Di why? Di why? Di why? Di why?

0: E mashume mararo me so mabedi kamara ra ya bone a ka re shebetsena tsa diuha ihe horna ntoritsa majwang hle mo mabedi wena tshebeletso re tlotla re bua ka ho lokisa tshimo pele ho pula mo mabedi jwale ba re o tlatla me ro tsebe horna hantle ntle o hloka eng pele ka etsa eng ka pa horna o haelwa ke eng ha ba qeta be ba re o seke wa lema mobu wa hao haholo uske wale mamobu hao haholo hao ituke hao lukisetsa tshimu ya hao hle mo mamedi motle pele ho pula ba re jwale le mobu ona wa hao tlamere o tlo o hlahlobe pele o tlo o hlahlobe pulu pele pele pele pulu pele pula dina o konke mana ko ise mana bo laboratory mana ba lo sheba rena mobu ona wa hao o buye mo mbofing o motle ho ka o sebedisa ho eng o sheba taba tseno ka o fela mabedi motle o nka mobu ona o lebisa mane ho laboratory mane ba lo sheba rena dintho di tsamatsama jwa ba re hape o tla tlamela o hlakole masalla nakong a nako e fetileng ba re seno se thusa peo ya hao ye ntjha e o tlatlang o e kenya mobu mona he ha pula e senele ba re tlahle e o thuse haholo ya hobane jwale ha o entse jwalo ha o sa hlahloba mobu o tlo ba le bothata mo mamedi ha o sa tsebe la o sa tlosa masalana nako e fetileng o tlo ba le bothata haholo jwang ha o kenya peo jwale mobu mona o kenya peo e nngwe ore e tla e tsebe ore e tla emele hantle kapa e tlae hantle bana ha o entse jwale he ba re o etsa gore mobu oo o seke wa hlaselwa ke mafu a mang a itseng e le mobu o na le mafu mobu a mobu ka le dikgo dikula le dintša dikula le batho ba kula o na ntho e sa kuling nto e nngwe le ngwe na le lefu la yone jwale ba re etsa jwale ha o entse jwale he dintho di tla o atlela dintho di tla hle di tsamaye hantle bomamedi ha o batla ho lokisetsa tshi ha o batla ho lokisa tshimo ya hao pele ho pula ya ska le mabobu haholo jwale ho te mobu o sa lengwang haholo mobu o sa lengwang haholo o boloka mongobo mobu o sa lengwang haholo ke ka o ba o kgothaletsa gore o seke wa lema mobu haholo wa nkutlwa ke re go tho o boloka mongobo keo taba eo re ne re batla gore tle re e fetisetse go wena mo mamedi lona dihwai haholo re shebile bana ba nang le masimo he mo mamedi taba tsa rona di ne di le ka maono ele ke lenana o kela ditheboa di kalane mamedi tlhokomela tletla re ga go rai a bohlano e pšhatla gante odima tlhogo ke tla be ke ya go makumane a mona le mane ya wana ke tla bona ha se ke feta mona bana ba mme a ke jwale se ga gwane ka ditidio se re ile ka studion se seng jwale ne ntse ba ga file mokobobo ka mono ka nyeo ka ditabeng ka mono bana ba makumane ba matshotlho jwalojwalo jwale ba ne ntse ba re beebeile ka mono re e le mokobobo fela ba re dulang ka mona nakonyana le telebetse ha ntho tsa lona diloka ai bana ka ba ka hopola bebele bana ho na le batho ba ileng ba tlontlollwa hampe he mo mamedi e motle ka ra bebele ho thi meriri ena bona ene kotue ka mmogo e kotue ka mmogo ba kutile ba ya kwana ba kuta ba ya kwana ba kuta ba ya kwana ba seke ba kuta ho hantle ho thele marugo ya na bona ba ba nkile skere a se ue fela hampe le utulele le khutshwane le leng le litelele ka uetsa bibile mona botho ba tlohelleng ba dule Jericho fihlela dintho tsa bona diloka bibile le yona bana bibile re ba tlohelle batho ba la ile mona ba kutue hampe tjena miriri le tjena ba kutile hampe e ba ba tlontlolla ba ba bontsha gore ga se bomang ke bomang bona ke bomang ei bophelo bo ba tlohelleng ba dule Jericho go fitlhelela dintho tsa bona diloka ba tlohelleng ba ke ba dule mono ga ntho di lokile he ba tla gotlhela lapeng tlhopha sena ke sa kutu ba re melodi
1: aeperepereperepere
0: batho bana ba nye ba ga bophelo bona bothata monna o tlamehile o tlama le banta etsa nne.

a ke o dumedise mo mmamedi wa ka ya ratehang ho tlo ba le wena bekeng ena hape motshebeletsong ya mafube ke nna go satsana ba tau moduti ma modupini sledimo mo kerekeng ya St Unis Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi ja le bo hantate a matla gohle ha o ntse o re babaletse modimo le bone tshadimo ya letsatsi la gao modimo wa ba re phapamisa ha re a sepumo se solo sa boroko ka o na leng ka ditanki le itebo re di lebisa go wena modimo ya matla gohle ka o na ntate a matla le ba le rona modimo letsatsing lena la kasheko lena le boloke ntate a matla o tseba mathata le ditsietsi tsa rona modimo le fedi jwa modimo ga mmo letsedi ya panwang le patete ya borena keleng gao le ka matsatsi a mabe o ba o tlhobošane le fika la rona le tshabela go wena ka metlha ka o na re a leboga modimo le matlafatse biso ke la ntate mora le moya o galelelang jesu ke morena amen mongbamedi a di fumane lengolo la rona bukeng e qalang ya genese kgaolo ke ya 28 re tlonka temana ya 15 fela yona e fumanele ka thuso ya modimo ya baleya ka mogaletsele bona nna ke na le wena ke tla o boloka gotlhe mo o ka yang teng ke be ke o gotlisetse nageng ena gobane nkete ka o tlogela ke seo go etse seo ke o baletseng sona a morena e tlhonofatse dipelong le mong go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mmamedi wa ka ya rategang di kopana le ditaba tsa jakobo ga keta o tlhonolofatswa ke ntatai e be ba esau o utlwile botlhoko e be ba esau o batla go bolaya jakobo ya ba jakobo ga keta o fumana tlhonolofatso ya ba o balegela go malomae labane ga le leeto lenagae mo ile a fitlha a ba teng setlheketlheke mo na le teng mo ile a fitlha a lalati a balega bogale ba ngwanafo ga tadima a sheba o bona modimo wa gae ya kileng a ba le ena ya ileng a mo tshireletsa ga a tletse ke tshio le thothomelo a ya ga malomae labane o utlwa lentse le reng nna Jehofa ke na le wena ga ga dintho tsotlhe tse tla o tlhaela ga ga mathata le ditsietsi tsa gago o re ke tlaga le wena o re ke tla o pata ke o tshireletsa gobane o kgethilwe ke nna Jehofa e mo mamedi wa ka ya retegang letsatsing lena la kashekole motlhomong le wena o tshwana le jakobo motlhomong le wena o na le bogale bo o balelang motlhomong ka re o mathata ga mmogo le ditsietsi motlhomong mo mamedi batho ba o tshaetse madaba motlhomong mo mamedi ga o tshela da dinoka o re ba o tshetse mafena empa letsatsing lena la kasheko jofa o di tseba gobane o tla o boloka o re ga ga difefo o re ga ga dira tseo dikileng le tse o tlogelang maatla o re le kga ga ditsuotsuo o re tsa bophelo o re o tla ba le wena o re o tla o boloka gotlhe gotlhe mo o yang teng go keneng ga gago le go tsweng ga gago o re o tla o tshireletsa ba bangwe ba tswa ba ntse ba batlana le mesebetsi ya matsogo o re o tla ba le wena o re Jehofa a keke a utlwela a keke a o lesa e mo motho o bina sefela ga Jehofa modimo a gopola gobane o tla mo tshireletsa o bina sefela se e leng ga ke tlhaelwa ke dillo o ntekola ka mosa o ntlela ka dipolelo tse phakisang go nthusa e mo mamedi Jehofa yeno o a tshepagala ntho nngwe le nngwe Jehofa o etsa o etsa ka lebaka le maemong ao o iphumanang o phela go one tseba gobane Jehofa o na le wena o re Jehofa o tla o boloka o re o tla o tshireletsa le ga digadi ka o tsogela maatla o tla ba le wena ke rata go Jehofa modimo a o tlhonolofatse a o boloke a o tshireletse a o fe bophelo ka keresete morena amen a re rapele mahu wa morena rona Jesu Kriste di rata kopana le matshiso a moya o galelang di be le rona botlhe di re boloke ka keresete morena amen.

re kala ka o di lekola province ya Gauteng le ho di moletla kwaela ho phole fela futhumale ka leboya le hole ka mafafatsane a itjadileng province ya Mpumalanga lo di moletla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng fela tla futhumala low field province ya North West la Free State maemo a tla tswana le tla kwaela ho phole ka mafafatsane a itjadileng a di adumaka bophirima province ya Southern Cape lo di moletla kwaela ho fuke moya ho phole fela ho tla futhumala dikarolong tse ikgutlileng le mabopo ka bophirima bareng ba porofense le tla kwaela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma porofenseng ya Western Cape le tla hlaka dikarolong tse ngata tsa porofense fela le kwaele ka go kgetha dibaka karolong e ka botšhabela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma le ka leboya botšhabela karolong e ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka borwa bophirima ba porofense ke dipetela ka porofense ya KwaZulu-Natal mo le tla kwahela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Ditaba tsa hora ya bohlano ebile letsa pele tsa letsatsi di felela mona e bamelele gaso e latelang ya ditaba gore nyane ya botshelela ke suthela Rabisana Madie le Moifo wa Mokumane a mona le mane go tswela pele.

Fela bile holo na ka moloi ka ditaba tseo tse akaretsang tsa ho raya bohlano tla boela kgutla pereng ya botshelela ho tla re hlaba malosana ka tse ntseng di etsahala kgutlong tse nne tsa lefatshe. Ke mantaha kajeno bekeng kgwedi hodimo ya Mphalane hlola jalo matsatsi a mahlano. Mohlophisi wa lenaneo la kajeno ke Rapeo Mokoena, mohlahisi le ona ke Ntsane Rantwa, Ati Stanley mosimane gape Musa Thebe ke ena a tshwereng kgaso etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa. Nna yo ke tlang ba bolomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Ga tse dinge mamedise go tlang go fa tsona o senga ka jeno ba lelapa la mosadi ya dilemo tse 20 a metsemeraro yo o tla lebang a bolailwe ke molekane wa hae yo ba neng ba se ba sa dule mmogo le ena ba re ba tshediseile ka ga ba tseba motho eo e leng molai wa hae. Moetapele wa moga wa Build One South Africa Dr. Musi Maimane o tlotsaetetse sebakeng sa Thabantsho o kopana le baetapele ba dikereke mmogo le marena. Re tla boela gape momedi re tlo buisana jalo le tonakgolo ya profensi ya Free State yeo yena mmogo le mafapha a fapaneng a mmuso wa profensi ba tlang go gakola semmuso lenaneo la matsatsi a mahlano la phano ya ditshebeletso go baagi ba streke sa Thabo Mofutsanyane. Tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona a di feleletse o seng go naga ka jeno gopola go dipapadi mmogo le moruo le tsona re keke ra di sia morago ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: eno a ke skimi sa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ke motse mona ho so ena le ditsebi rakgadi wa hae sepati o se a re
1: o ska ba leka wa qhalla dithole ka ntle moqomong o tla qhalella le profit ya hao
0: thakalane thabo o se otla ka bo
2: hela tjhelata pele o e ho batse ka diete
0: tebza wa batho o ne a ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse sa motsweleng molemo ka lehlonolo o ipuletse my mo biz business account ya Standard Bank ho tloa ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikokwariri tsa hona bankeng mono tse mo thusang ka dikeletso tsa bokgaetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melawana le dipehelo
3: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Ema shume mabedi ya motso mong jalo mamedi metsotso ka morao ra ina ya bohlano ntse mametse lena le la makuma ne mona le mane tsebeletso ke ya lesedi FM mamedi na go nya jalo re kena ho tletlebo ya mamedi wa rona wa botsabelo ya tletlebang ka ditshelete tsa molekane wa hae tsa dipension tsa basebeletsi ba mmuso
5: ke kopa thuso ke nanti mohlodi ka botshabelo ke kopa thuso ho GPF ntate ha sa la hlokala ka 2004 a hlokala le ka ntle ho mosebetsi empa ho laba le ditjhelete tse ntse di ngodiswa ho thuketsa di veterans ha ke so fumane karabo le hana jwale tjena ha ke so fumane le thuso ha ke ya mo GPF ho thu ho thutswa masole a ntse a phela a tswileng a di veterans ne ke botsa hore na jwalo nna ka ke le mohlolo ha dina tjhelete o ha ke a tshwanela ho ifumana kapo jwang
4: ho sa le jalo ntate Thabiso Thabete o tswa ho tsena tsa dipenshene tsa mmuso o fane ka keletso tletlebong ya momamedi
6: ke kopa mme a ka a tjhakele diofisi tsena tsa Department of Defense and Military Veteran rona re le GPF re di payment agent e le hore qualifying criteria e etswa ke military veterans. Yes, melao ya teng e ntse e tsamaya e fetoa e kengwa tshebetsong. Batho ba ntseng ba le ka hara molao e le hore mantse ba patalwa. Ke bona di-veteran tse ntseng di phela. Jwale, ba e leng hore ke di-beneficiary ke di-spouse. Ko hona military veteran e leng busy ka policy le legislation. E tlo re fang hore na ke batho ba ho tloa neng ho fitlhella neng ba qualifyang for military veteran and mo ile hore mme o etsa application teng military veteran then ba mo fe reference number ka mora reference number yo o tla etsa follow up le military veteran ka mora hore ba qete taba ya molao e signelwe e kene tshebetsong go hona ba tle ba ntsha mangolo a reng wena mme le molekane yo tsama ya le GPF e litle le tlatse taba tsena le tsena rona re sebetsa ka ho otloloa ka information e re kreileng le fapeng la military veteran hore re tsebe ho patala le tshelete ba allocate budget ba ifa GPF hore tsebe ho patala batho ba now hona jwale molao ha o soka o ba akaretsa dispouse tsa bomme le bontate ba ile hore ba se ba hlokahetse empa a ka ikisa head office ntseo a fitla kraya information ho GPF ka nnete o tla nna atle a gotliswe e le hore ha re soka re ba le tokomane ka letsohong e re guidang hore na re tswela pele jwang
4: mamedi ka moifo wa makumane o ileng wa tlola matjato ka teng bakeng sa ho thusa momamedi eno a nang a ena le tletlebo ho tswa sebakeng sane sa botshabelo ke nako jalo he momedi ya gore ke go fe maikutlo go ko tlaise maikutlo a gago ka ntlha tse ntseng di tlhaeletse ditabeng tonakgolo ya gauteng panyatsa lesufi o tlhalositse ga mmuso wa porofense o tlilo emisa nakwana o neelana ka dilaesense tsa thekiso ya jala ditameneng le sufu buletsa wena le meralo e tlangwe keng wa tshebetsong e mabapi le taolo ya tshebediso empe ya jala ka go porofense le o thibela dipolao tsa batho ba bangata jalo ka e tsaetseng mafelong a ne a fetileng a beke moo batho ba 18 ba ileng ba bolawa tameneng e wedela gaufi le Carletonville. Setlhopha sa naga sa Bafana Bafana se apile papadi tsotlhe tsa sona tse pedi tse mabapi le go finyelela thonamenteng ya AFCON ka sana le papadi e le nngwe ya setswalelana se ke qaleo ya ditholwana tse molemo tseo setlhopha se ka di begelang barati ba papadi ya bolo le nako e tlang 086 000 3084 086 000 3084.
7: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Sentse re na le mamedi wa pele yena ke Ntatempore o letsa le ka gutlo tharo ya lekwa. Ntatempore kgotso?
8: Dumela Ntatempore o aphela mona.
4: Ke aphela wena mohlomphehi.
8: Ke phetse le nna mona mme ke kopa bua le ena ba Bafana Bafana mona mme mosebetsi o motle mona mme. Papadi tse tharo tsa monghadi Jengels a pika fela mona mme o di gapile di le tharo. Record ya e monate mona mme empa fela ke batla ke dumela gore morethetho le retini a tlang le yona le maano a tshwereng a tla gantle. Ga o mo latela go tloa kwa morago kwa go a santsane le a le o al agi le go kwa morago kwa. Hana luzi ho Hassan wana mmenke ke tsebo ho ji tiko tsa mafela wana ba tlo ke nne le thata mpa fela mawa a hai ana ha ke ba tlo tira ka se dikhe sa e sofa ba bana ba ka fela ka go bana ba nna le bona aba se chance ka fela ho ba khono tsene ho re mo se tlo le CEO journalist CEO di ka ka patsa di tshepile mara a nke se dikhe se sa wana me a ba tsheke a ba kenye ra di shaka a wana mme tsaka ka tsumo tsamisi tsa wana mme tsholo ba teng go wana la hona le mo riang teng wana mme ke le bo ntse tsara sana
4: re le buile go lo ntate mphore re fetela mo placing ya Forest Park re kopana le ntate mfuke ntate mfuke ngkhoso
9: ho tsana le
4: mhlomphe waka
9: ya ke bua ka na Bafana Bafana ntate a ke bona ntate pitso e hlutile ka lana le letse squad mo no ntate a ke bona ga tshepa wa le ga bona le dingwe ba palanga teng a petro e tinga ga tshepa Bafana Bafana ona ba le ya re tsa matsoto ntate ga le bona
4: bela bela go lo ntate mfuke eng re fetela Potchefstroom re kopana le ntate Stone. Ntate Stone khotso
10: e khotso rabsana
4: mohlomphe wa ka
10: ona nne ke ne ke batla tshwaela mo go ena ya dipolao tse di etsa gale ga South Africa ngwana mme ke a bona go ntate ba teng ba ntse ba polawa le bone mara ha ba ba kalo wa tseba la kung ntho tse di ha motho di bua o kare o bua ntse e seng yone wa bona ha ne puso ya rona ke dirisana le setšhaba ga bona dipolao tsena bo mme ba polaiwang bana gore ke beke le beke ga gona beke e ka fetang fela go sena mme go sena ngwana bona maloba mo ba matlhisi ke a blaidiwa ba robetsi bana so ntho e bontsha sentle gore South Africa e mo mathateng a magolo ngwana mme South Africa e mo mathateng and-e mathata a ana gore a ka fela ke fela ga setšhaba se ka ema ka maoto e seng gore se lwale tate Mandela pele a tlhokafa pelepele a suta mo setulong o ne a bua a re le ba ba mokgatlho baka ga ba sa lesebeletse se ba etseng jale yakane sekera tsa dipuso e fetileng so yan go pana kae gore ga e le gore ba ga ba sebeletse setšhaba ba beele ko thoko go kene batho ba bangwe ba ba ka dirang mosebetsi ba kgone go thibela bana ba ba bolaiwang basadi ba ba bolaiwang naga e nne free ngwana mme go na le yana batho ba tshaba le go tswela ka ntle bosio.
4: Ba le buile go lo ntate Stone re fetela Kimberley re kopana le ntate Rantheba. Ntate Rantheba kgotsa
11: a ntle le kantle drop sada
4: ga tenle ka mhlomphe wa ka
11: ga bona e se ka ditena go le kapo ba tsa pele ba etse Africa Borwa ka ofela di province tsena tse tsa Africa Borwa ba ka nka mosala ntate le suhu ba bonete ntate drop sana di baka tsena tse ba le mhlomphe re kisa jwala ka ro Africa Borwa di batla di sa e kamanye le molao ene se ka ba ka di tshebetse tse ba le mhlomphe na di license ba lo sheba ona ba ka ba ka ma ile mola aska se ba fela di application tsa di license ba ke le mona ba yona mhlomo ba tsi ba rekisa jalo ona e ka ba ka ma le mela e ba na mhlomo le tsamisa la di taxi ya jalo tra sa la ke le bo
4: le buila ho lo ntate Rantheba re le ba Botaville re kopana le ntate Malefane. Ntate Malefane khotso
12: ho to ntate go tsala ka
4: go tlile ka mhlomphe wa ka
12: ya ke sala nna ke le di tsa ke so pa sa ba fana ke re pele a tlile ba fana ba fa ana ya le bo
4: le buile haholo ntate Malefane mamedi re le buile haholo ka maikutlo a o le a hlaiseng o seng ha ka tseno
7: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News haena kabelo.
4: Ke nako jalo momedi ya go ke suthele rape o mokwena gore fa gona ebe maemo moruo a emetswang.

0: har le bo he wa mphato le moifo Mohamedi ke o dumedi so seng hona tsena tsa dipapadi ge di thagola ka tsireng bafana bafana ba hlotse papadi ya bona ya machaba ya setswalle kgatlhano le gepeta ka ntlha lengwe go noto papadi ye ba paletswe motsemogolo Cairo e gepeta maobane bosiu puso dithejane ke ena ya tlhabetseng bafana bafana ntlha ka moraphoso e ileng ya etswa ke sethibathibane sa egepeta ya o phaila bolo mme ya mo fumana eme botleng mo a ileng a raga bolo e bile ntlha metsotsong e 50 mo tshomong ya papadi dithejane o tlhabile ntlha ya gae ya pele ya matšhaba ka go le leng se seng sa dibapadi tse tlhwatlhwa tsa bogareng ba lebala tsa setlhopha se setšha sa nna sa bolo go ba dilemo tse ka tlase tse 23 Gabriel Amato se fetilwe ke o bapala tse edin tsa dibapadi tsa setlhopha sena fela se dumetse gore go na le mosebetsi wa tona la hadi o se lokelang go phetha wa o thusa setlhopha sa Cape Town City dibapading tsa o tseka go nyolelwa leaking ya bompodi ba motsepe Amado o futetswe go ba sebapadi se ntseng se thuthuwa sa setlha sa 2026 le sa 2027 sa league ya National First Division NFD mme bogolo ba dipapadi tsa league ena ga bo gaswe thelebišeneng mo maemo a na thefolang dibapadi se ntse di thuthuwa tse kang Amado.
1: It's nice to be playing first of all. I love playing football, so playing week in week out it's always fun, but yeah, NFD it's a tough league and I do miss playing in the higher leagues, but nonetheless, I am where I am and I can't think about silly things. You know, I'm here. I'm at Cape Town City. So
0: Ati Harlekula Bolo bo emomba liki kholo ya lehaya Betway Premiership. Dipapadi tsa Orlando Pirates le Kaizer Chiefs a liki di buseditswe morao e le ho fa ditlhopha tsena bonyetla ho bapala dipapadi tsa CAF. Pirates e tlo thulana le Mamelodi Sundowns papading ya magaola ganga MTN 8 e ile ba bapala stadium sa Moses Mabhida Durban ka la leshome mphalane mme ka moramo e be e kgutlela Johannesburg mo e tla thulana le TS Galaxy papading ya tse buseditsweng morao go ba ka la leshome le metso meraro mphalane e tla bapalwa Orlando Amstel Arena ka moramo Orlando Pirates e tla leba Gaborone Botswana go ile go bapala papadi ya loto la pele la CAF le African Stars ka la leshome le metso supileng mphalane pele ya moela Namibia ka la 30 a motso mo mphalane athi ha ile maharing a beke Pirates e tla bapala dipapadi tsa mohope wa Carlin Black Label mme o latele papadi ya ditlhopha tse pedi tsa lehae tsa Soweto ka la 30 a motso mo mphalane ka ho le leng Kaizer Chiefs e tlo bapala le Stellenbosch FC ka la 13 mphalane stadium sa FNB pele ho papadi ya yona ya mohope wa CAF Confederation se kgatlhano le setlhopha sa Red Arrows lebaleng la Ndola ka la 17 mphalane setlhopha sa Red Arrows se tla gotisa papadi ka la 24 mphalane stadium sa Moses Mabhida ho tsa krikete naha ya India e habile medale wa gauta dipapading tsa krikete tsa Asia ka morao hlola Pakistan ka dirane tse 19 papading e bapaletsweng lebaleng la Nagoya India e hapile lotho mme ya etsa kgetho ya o beta pele ha bompodi bana ba lefatshe ba dipapadi tsa T20 ba tla etsa dirane tse 211 go wile diwikete tse tsheletseng India e eteletswe pele ke Abhishek Sharma ka dirane tse 61 Tilaka Varma ya entseng dirane tse 51 a sa ntshuwa papading ha Shivan Dab yena a ile a diela dikgala athi hare lekola dipapadi tsa diolimpiki halala ya Afrika Borwa ya lebelo la diketswana Season Drove e re thabile haholo ka wetella pele setlhopha sa Afrika Borwa se lebang dipapading tsa di-Olympic tse ile ba Dakar Senegal go tloka la 33 kgweding ena mphalane o fitlhelela ka la 13 Pudungwana komiti ya naga ya dipapadi tsa di-Olympic le mehope ya Confederation se SASCOG e phatlaladitse setlhopha sa dipapadi tse 46 se theilweng ka mefuta e 15 ya dipapadi mo setlhopha sa rugby sa sevens se nang le dipapadi tse ngata ka go fetisisa ka ga di le 12 mme se latelwa ke sa mabelo ka ba atlete ba 10 le dipapadi tsa di-gymnastic tse nang le dipapadi tse tsheletseng sethathong Ndlovu o sebeditse le mothusi wa koka e ka setlhong ya setlhopha nakong ya dipapadi tsa batšha tsa kontinente ya Afrika tse ebileng Angola mme o dumela gore tsietso ya batswadi e botlhokwa gadi tsena tsa dipapadi ge di phethela ka mabelo kgalala ya Afrika Borwa ya mabelo a malele le Thaba Mosiako e re e ikemiseditse ka gotlhegotlhe o sireletsa sekola sa lebelo la dikilomitara tse 10 la Johannesburg Hollywood le ile go ba Nasreke ka la 18 mphalane e le go phethela setlha sa gae sa mabelo ka noto eo dimo Semati sena se di le modima 30 a motso mo se mathelang se tlhopa sa mabelo sa Nedbank tsirumetso re di kotse di bakile tshitiso mabelong a sona monongwa fela se malala a laotswe na kwenye umata lebelo lena la mopuzwa di ranta se dikete se mashume ya mane mosiako ore o na le tshepo ya o iphumana ile yena ya gotisa ntlwaelo ya ha ya o hapa ha mabelo mosiako ore o tlotse ba misa maikutlo ntlong ya o iketsa sefudo sa lebelo la hae ile ho itukisetsa phunyeletsa dibapading tsa di-olympic tsa selemo sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metsholobedi tse ilo ba Los Angeles America. Dibila kalo tsena tsa dipapadi o seng hona ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena wa mphato tswela pele ka lenaneo.

0: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa bona ha o le data ne? Ke December waya waya. Ha o tshware, ke re Monday le Labohlano di a tshwana ho wena mona. A se ka dikoma ke tlotlo bona nomoro tsa tsa data. O tloa mamelodi o boloke na kwana promo.
2: O ntse o le mohaleng data.
1: Ha ona get together e qalang ka please call me.
3: E ba data ne ya Telkom. E kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso. Ha o reka prepaid data bundle ho tloa ka 29 rand ka pa ho feta. Ho di mamo, e behe monyeteng wa ho hapa se ya bo sa hao. Sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180# kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.

0: tshebeletso ya Lesedi FM e tswela pele ka mananeo a yona a ikgethang a ditaba a mabapi le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Bekeng ena, monyetla ke wa hao wena moahi wa lekgotla la motse la Emfuleni kgutlo tharo ya Lekwa go tla buisana le baemedi ba fapaneng ba mekga ya dipolotiki ka tseo ba o tshepisang tsona ka phano ya ditshebeletso sebakeng sa gago.
1: Nna ke shebile dikito bogolo bo tshwantsetse ka mona gagolo mo porofenseng ya rona mo nkgetlheng le ba mekgatlho ya dipolotiki ba kutisana lesoka osiaka ka baka la bane phano ya ditshebeletso ebile ke yone banka monyetsa ka ya molao ka nnete ba batla re ba kgete gobane ba bone gore ne ga o na kwa e komeng ga olo ga utswa mo phano ya ditshebeletso ke disoluti dimata strateng ka mona ke dipotholesoiswaka gogo gwankga strateng mona matswadi a dp jana a e sale re tshepisiwa
0: ka labotlhano lena la larobong kgweding ya godimo lenaneo la matshotlho le tla gaswa ka kotlologo go tswa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministries e Everton go tloga ga metsotso e le 30 ka morago ra ya botlhano thapama go fitlha goreng ya bosupa ka phirimana. Lenaneo leo o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgethe nku ka pere
2: e lesomelemetse go bong jalo mamedi metsotso pele re fitlha goreng yane ya botshelela go ntse ba metse lenaneo la makhumane mona le mane tshebeletso ke ya Lesedi FM. Tonagolo ya porofense ya Free State Makhwini Letsoa Mathae mmogo le mafapha a fapaneng a mmuso porofenseng ba tlo gakola semmuso lenaneo la matsatsi a mahlano la phano ya ditshebeletso baai ba Thabo Mofutsanyane. Lenaneo lena le gakolwa semmuso sebakeng sa Qwaqwa ka jeno go utlwa golwanyane ka lenaneo lena re sentse re buisana le ena tonagolo ya porofense e leng mme Makhwini Letsoa Mathae. Tonagolo o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Re kekeleditse bamamedi botlhe ba Lesedi FM kgaitsadi ya motho.
2: Tonagolo a ko tlhalosetse kapa o tlhalosetse le mmamedi ka lenaneo lena la phano ya ditshebeletso baai ba seterekisane sa Thabo Mofutsanyane ka o tlolleya sebakeng sa Qwaqwa go tloga ka jeno.
3: O re ke leboe gape Ramosane. Phano ena ya ditshebeletso ga se tse katareng re ka dile ona jalo empa jalo ka o tseba gore ga re le mmuso re na le nako eo re tsamayang distrike kaofela re ntse re re ditshebeletso ke tseo empa fela nakong ena matona la nka qeto ya gore kabinete ya Freistata re ke re be mane maluti a phofung kapa ona Thabo Mofutsanyane district empa gologolo e le ntho re bitsang gore ke build up ya gobane go na le investment e kgolo e re itlisang mono ka labohlano mane FEZ jalo ra bona gore pele re fitlha mono bana se batho kaofela ba e tobang karolo ya taba tsena tsa labohlano mo tlabeng re saena memorandum of understanding le company tse pedi tsa kwana China mona ketetseteng gaufinyana le ntatetoto jale re tlabe re nka ditshebeletso tsena jalo ka re tlhola ntse re etsa re qale re diisa setšhabeng mono ditshebeletso tsena tsa home affairs ditshebeletso tsa SASSA ditshebeletso tsa go tira ka mafapa kaofela ka ba se ba tseba gobane ke programme yane e e teletseng pele ke office ya moprebeng ya take services to the people.
2: Jale tonagolo ntlha nngwe motho ka e botsang ko gore nakong yona e ne e o leisang ditshebeletso ka gare o sebaka seo sa Qwaqwa le tsamaya dibaka tse fapaneng kapa go na le sebaka se le seng fela mo le bang teng gore batho ba tle ba kgone go ikopanya le lona ba batlang go fumantshwa dithuso.
3: Re ya dibakeng tse fapaneng tsatsing lena ke gola batho ba office ya moprimer se gobane gona ke bege le teng kaofela ba qala mane Makwane village mo ba reng ke Lusaka community hall ke mo re tlabe re sebeletsa teng mme kgosane ke bolata tribal authority or tribal council ka labosupa ke monontsha man tribal community hall ka di-8 ke tseseng ka di-9 ke Makeneng mme tsena tsotlhe ga di ntse di etsana go fana ka ditshebeletso go na le programme tse dingwe gape tse tlabeng di tshwerwe ke matona mang go ya dibakeng tse e leng gore di fapane ka ra ona motse ona wa rona wa Qwaqwa gobane ga re tlo ba sebakeng se le seng re leka ka gotlhe gore re covere di-area tse dingwe mme ga o sheba le taba yena ya GBV ente ipele ka sehlohlolong ho rona Ramsanse taba re na le letsatsi mane la bone mo leng hore le teng ka re kopane Luka Bushimane re ditse le batho bana ba ditsang ho ke bo bahlolohadi ba ne re na le program ena e tsantseng re bua le taba tsa bahlolohadi jalo ka office ya mo premier mo leng hore re le ka ka hohlore re ke re mamele bahlolohadi ba ha ba le dialogue le bona ba ke ba re qoqela gona ebe ke eng dintho tse etsang hore ba nahane hore mohlomo mmuso ha o ba thuse kapa sechabeng ha ba kgone tso jalo ka re na le di-sector kaofela office ena mo premier le yona e na le boikarabelo ba hore re etsa jao re ketse mohlala o tla fumana go na le bomme bana ba e leng gore ba ne ba na le business tse tshwanang le tsa bo di-taxi le bontate empa bontate ba se ba tlhokaetse ba ne le bothata ba di-permiti tsena empa le tumelong ya bona ba tseba gore rona re nyalane in community of property e re state sone tsa taba ena ya permiti o tshwanetse o kale fatshe go apply ke dintho tse re batlang lo di utlwa go batho mme re ba thuse bane ba bangata ke a tseba ntse ke le lefapheng moo ba ne ba lela ka dintho tse tshwanang le tseno rona gobaneng ba sa kgone go fumana tseo e leng tsa baga tsa bona empa ne ba ne ba nyalane ka kopanelo tsa dithuto jale re ntse di-sectoral meetings tse jalo e leng go lo mamela le batho ba tshwanang le bane bane ke engwe sector e ne tshwane e re e seile morago batho ba ikopantseng bana ba batlhologadi be re sokang ga kopana le bone
2: jale o bile ntlha e nngwe gape tona gole ya dibaka tsena tseo le letlong go di etela ka re go kwakwa e leng dibaka tse fapaneng ka letlhakore le leng go boetse gape go ntse go e na le batho ba bangwe ba phelang ka boqhwala e ka tsena le maqheku a sa tlong go gona go finyelela dibakeng tsena seo le tlabeng le le go tsona nna ka motlhomo go na le ditlhophiso tsa gore e bang le fumana batho ba mofuta o jalo le kgona go ba etela malapeng gore le bona ba fumantshe dithuso
3: emadile re na le batho ba re ba bitsang gore ke di-community development workers ba e leng gore gangata ke bona ba re thusang ga mmogo le ma-councillora ga mmogo le di-ward committees mo e leng gore go na le batho ba tlhokang tshebeletso e e leng gore ba dutse gae ga ba kgone ke moo re kenang teng ke ka ona re di entseng gore ga re letshetseng re lebeleletse gore re thuse batho ba sebaka se mme ipe dibaka tse tse re di tlhwaileng batho ba kotsa ba tla gopola gore tse dingwe tsa dibaka se re ile raya go tsona ka ditshebeletso tseno empa re batla re tlhwaya tsene tse e leng gore re nanagene re le golenyana le bone tsena tsene di bongata ba teng re fiteng ka di-CDW di a re ngwalela ba re jetse gore mona mo premier go na le motho a phelang ka boqhwala ebile o tlhoka wheelchair a ke ba kgona go tla mona ke moo jone re ba latelang re yang matlong re lo mamela ga jalo ka tlhaetse gore ditshebeletso tse teng gapele le tsena tsa ntete matlhatsi di-mobile clinic di tlabe di le teng tabe re na le batho ba e leng go ba on site jalo ka metlha re tshepe go bona bone a sa ngata re tlhophise transport bone ga re tsebe batho ba batlang ditshebeletso ke bo mang e mong e re la ga e tlhokomela ka integrated service tse tse yang batho ke gore batšha ba rona ba dula ba apply-ela SRD tšhelete ne ba ditsang gore ke 350 ba etse le 370 le ngata founung tsa bona mona e dula e re pending so ga re sa re tlisitse batho bana ba SASSA ba sebetsanang le tsone ba fitlha ba unlocka mono he e be batšha ba rona ba kgona monyetla ba e leng gore ba tshwanela ba gole tšhelete ena so ke dintho tse e leng gore ga re disitse ditshebeletso tsena mono di a thusa e botlhokwa golo kore ga matona a sa le teng a se a potolwa mo ke monyetla gape wa gore batho ba leng gore ba ntse ba ngola kapa ba ntse ba na le dintho tseo ba batlang go di tlaisa kapa ba kopane le mokrimi kapa ba kopane le matona ke monyetla gona mono wa gore e be re dutse mono batho ba masepala ba retsetsa ntho tse re di bitsang gore bopaki ba bodulo ka mona SASSA le yona e ntshe mangolo jale ba ba le monyetla gore ba be gaufinyana le rona gore nna e sale ke etsa jena ntho ena e setsa etsagala mme ba kgone go ba thusetsa gona mo sebakeng
2: tona golo ke kopa o ntshwarele ganyane fela re fetise mabenkele re tlatla re tswela pele ka moramong
4: Ka Atlantia Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ha ho supermarket e cheapo ho feta USave. ho belelang hore o tla boloka ho le dihlahiseng tseo di ratang ditlokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka $38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight ya Sasko Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefoswe ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela mo di jesa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: E re bonjwa le mamedi metsotso pele re fitlha gore reinyane ya botselela go ntse mametse lenaneo la makumane mo nalemane tshebeletso ke LCD FM. Re ntse re buisana jalo le tonagolo ya profensi ya Free State e leng mme Makhwini Letsoa Mathae. Tonagolo, o tlhalositse gape gore e nngwe ya dintlha tseo letlang go di etsa nakong ena ya matsatsi a matlhano a o letlang ka sebakeng seo sa qwakwa ke taba ena ya go letla kopana le batho ba bomme ntlheng ena ya manang le tlhekefetso ya bong e leng GBV. Re tla gopola gore moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o sa ile a phatlhalatsa go sena ke koduwa e wetseng naga mme bekeng e fetileng nakong eo a tshetlhelelang baagi ba naga puo o ile ama ntlha ya gore bommasepala ba lokela go etsa bonnete ba gore mabone a mebileng a sebetsa dibaka tsa dipaka e ba dibaka tse bolokegileng e ka sana le meago ya kgale e e sanye sa sebetse gore bommasepala ba tle ba e lekole gore e a bolokega gaebe kotsi bakeng sa batho ba bomme. Se re ka bona le thusa mmasepala wa Malupi a Phofung jang ka re tseba gore o ntse o e na le phepetso e nngwe e e kenyeletsang taba tsa motlakase.
3: Ore ke leboa gape Terabosane, jalo ka ke tlhalositse gore ke ditshebeletso tse tlabeng di kopanetse tseo re disang. Re se re buile le mmasepala wa Malupi a Phofung haholo. Ke rata go gatelela tabele e bueng ke moporesidente gobane le maobane ke ne ke nengwe ke kereke e ileng ya tlhompha yona kopo ena ya moporesidente gore ga tla re qaleng letsholo leno. Jale ga re ya mmasepale mane ba se ba ga bontshitse mo e leng gore ba na le di-challenge gore go na le traka ya motlhomong ya bona ena e lokisang mabone ga odimo tlo thola gore ga e sebetse. Ba se ba re listetse dintho tsotlhe tseo ba naganang gore re tshwanetse re kenelele go tsona and-e ke e nngwe ya tsona tsone ya equipment e e leng gore lefapha la ne la ntateng Balula re tlabe re kopanetse le mmasepala re le ka go sheba mo re tshwanetseng re thusetse teng gore na equipment e ba senang yona ke efeng jalo ka ba se ba re romeletse gore ba kopa yona le traka ena e leng gore ke phaneng e lokisetsang e kenyang di-globe maboneng ana a magolo di-hymaskeng tsa rona godimo ana ona moeabesane tsona dintho tsena tsa di-grid ke dintho tse re batlang go lo di lokisa gagolo ebile ga di ame fela masepala di ama le marena mo balelang ka e meng ya meago ya rona gobane ketelong yaka le nna ka mone ga ba bangwe ba tshwere ka mona ya pele go lo etela le marena re ke re ba mamela gore na e be bona ke dintlha dife tseo ba batlang gore re ke re di lokise le bone. Re a tseba gore gagolo ba netse ba lela ka yona meago ena e leng gore ba dumela gore ke a kgale ya dikolo mme re dumelane le gaufinyana a bela gopolanegente fomti mona gore mme di bolelo a ke re nke meago e re sa e sebediseng re fe batho re fe di-NGO re fe bomme ba di-cooperative kapa batšha ba iketsetse di-center tse e leng gore ntate Makume wa kena ka mona le Mathabo wa kena ka mona ka ntho tsa di-NGO bana se re buletse le di-NGO gona jalo ga o ka shela mo lefape mana batho ba apply ba sebedise meago ena gona le gore e be mahaha a attractang mashodu kapa ona batho ba e leng gore ba sebedisa dithithifatsi ke programme e sentse re e sebetsa ene sentse re e qadile eo ntate Rabotsana gore re batla gore dibaka tsena le lefatshe batho ba batlang go developa re ba fa lefatshe go seka ga ba le lefatshe le re le khipile nako e telele re inetse mmasepala mmasepala o re dila o re dila ka taba ya gore le kolota rates and taxes empane re sa tsebe na re tlo etsang ka lefatshe le le mmuso go botlhokwa gore re etse le ntho e ne re bitsang

Se re fitlisa pheletsong ya la makumana mo nalmane o seng a ka jene sa tswa o tla rra ya botshelela ena ke tshebeletso ya le se DFM SABC tsa rra ena o dibalwa ke naka moloi.

0: la ithapela. Bless me. God bless me.
1: I'm going to tell you that all these folks.
2: That all these folks is with me. God have everything they need.
0: Dumela dumela dumela dumela dumela dumela hlema mera tsabela tso ya le sedia fam la ka le bitswa ke monono ke a usola khazan sentse kwa mala jona ka diatla tse mofuthu ka monono Monday le nana yo ke thagwa breakfast show a le qala go dingena ya dipalangwana roma la jona ka diatla tse mofuthu pina ke monate Maverick City ba tsama le Kirk Franklin le pelo mono ro ba paletse rata fela ka shaza le Spiro Beats tsabela tso ya le sedia fam la ka le bitso ke monono ke o sela khazang ke sentse e ke tshokere mo ifofelletse ka jeno donki bafana bafana re kena ka thabo yenu e kgolo o mela tsebeletswa se FM re thagola ha monnate beke na mafelong a beke dintho di etsa hetse bona di utsa maetse jwang ke tshepa ka nnete di utsa maetse hantle tsa ha utsa mafelo a beke le nna jwalo fela ke ho madumehle ke re ha re tsamae mmoho re lo ebe o renya borobong ka leno ke re hello
3: Africa bra so sele fela jona le shobana ba sele sele fela betso so re fela se o ra ga ba sele la the biggest of the drive ke ta kwa breakfast show o le seria fame re tenga ke mantaka tsheno monday monday ba se ba re chapula lova are be bofela lo regale ya borobong ke so jolo mafelo nga beke ke tsapala no dubela hle ntholi tsa ba ile hantle mafelo nga beke re teng he re tswile ke manta ha ke tshojwalo hanga tsabentse go jotsa kere ha o qala lena letsatsi o le kera jolo ka mafolofolo beke yonke tlokomelo re etsa ma hantle ha eh ha ona ntwe tla o imela beking yena le bona ke tshofela jwalo ge ha be mo fhlelo renga bo robong felletse ke bane jodi toteng e chepate twasa le batu kada o fhlelo rengane ya bo robong a gele bo ya go le mo ifa ba kubana mona le mane mo sebetse mo tle a isa le ba dinka o rengane ya ba hlalo fhlelo renga ba tshelela ba ntwetsitse para ekaras ke ba tshwagetse tsona ba pamedi ke ba qalla beke monate e bile ge kena jwalo ka mafolofolo a re be mo fhlelo renga bo robong wena mamedi wa le sedia FM dinga tsa go tshwagetse tsona gore re mo hlala jwalo matsatsi a mahlano kgwedi ke ya bo le shoma ya selemo selemo ke sona sa 2026 tsebele tsoga mantla le seria family chapat o tenka jeno jwang ka pa jwang jalo kae le mantla chapat e rudubedi se boswa ka le kae
4: ka mo hao chairman ka mo hao ka mo DJ thwasa lwana comrade Jonito lwana le jwang ka jeno
0: hello chapat ha o chapat o tshila monate ke a pere jersey etsehla
3: yes ya bafana bafana
0: ke a pere jersey etsehla
3: ya Dr. Pitso
0: Ntate ra shapa chepat.
4: Ha ke ka bawa pere etsehla spin.
0: Etsehla. Hey, tshehla tsena di tswane.
4: Oh.
0: Hona le e gauta ena etsehla.
4: Oh.
3: Ha ke khona o shebella bafana bafana wa chepat ke ne ke na le mosebetsinyana kae kae maobane.
4: Eh.
3: Ke ne ntse ke lahlela lihlonyana ke lahlela lihlo ke lahlela. Ha ke tsebe ka nnete ke bona ha batho ba ngola ba ngotsi marangrang mona hore hlile di bapadi ka ofela tsene di bitsitswe kampong ka ga di fumane monyetla go bapala ke se ke bua ka papadi ya ne fitileng le papadi yena hantle ntle ke papadi tse tharo tseba ke beke tse tharo ba le kampong
4: ke nnete o bile jwalo mo kwetlisi pitso le a le ka hore aba bapadi se ka ofela o ba fast ba ka bo emong bono ba di papadi tsena tse o di me ha ba mo phoqa ka nnete le ha fela o ntse o bona hore ba bang ba bona ke nnete ba bapala empa ba soka ba wela mona mena ba tlang ba eteng empa ha ba bapala hampe
3: e ne le jwa ke ne le jwa nge gapeta o tsiba se batho ba thabelang ho lahlela
0: ne ba o tla ka di face
4: a wa ba tseba he
3: ke ya ba tseba
0: ne ba ha face sa sebetse ne ba o hula
3: ka sitso ona le mo ke lahlela mahlo gaitsedi ya ka ke bona o hula hula
0: ne ba mo ka sitso gaitsedi ya ba o thisela ba o betsetsa mana
4: ho mmile ga ithabela ntwe mong ha di pitswa e ntse nya hore a hlabang ke ba ise gepeta ba kopane le ona maemo a
0: le nna ke ithabetse chepat empa hape ke le moletsa phala ntwe o ya yentse nya hore a ska fana ka dikarete ho etsa hetse ntwe ne e hlakile hore ke ntwe ke ile ka re o lukile re tlo ba shapantse ba le tshe
4: a ke re bona ke yona ntwe ke re e tisa ba hlankana bana ba borona ba ukwise ho tsenetsa diqeto ha di no tsama le bona
3: o tla hantle bonga dipitswa mosimane ka nnete ke gona ntse ke re ke lo e shebella bona chepat fela ha re kopane ka nakwane ya hao
4: ke o ta
3: mamedi a re se fela tsena ra khutla
5: rona re ba ha modise re ithatela ditil tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara mo fashion ka ditholo tsa ho ya ho 230 halajet hape le iphumanela le korosa e mo le ditholo ha Shoprite ho di ma mo re fukuletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo paninya hao tlo ka runa ba mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng kuna le melawana le dipehelo
6: Shoprite o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka hona hula me o fumane extra disoletsa jalo ka di 2kg di fika pa di vita pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa vili pack ya maleri kapa di pens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold di fika pa di vita pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela
7: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
8: Bantala haula pulogo re ke wa ganna o ipolaisitse gera #lesedifm ke molele

0: le lehlaso la kgetho ya bona ena ke tlhagowa go lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwatha motho
2: dumelang thwasa le baabti ba dikada e ke kopela bana beso ka pina ya Natalian Basi No Other God hodima tsohle tseo re fetileng ho tsona selemong senana tse bohloko ke a ba rata haholo fela bona ba kopelwa ke ngwana bo bona le masabata sithole ka sa Solbeck.
3: Abatswe ha so kgwathwe e o tshwanela o tsoe mabedi tsebele tswale sedi dula ntle ma shuma mabedi nana metsume ra ru metsotso ka mara ra ya botshelela a ru utlwe hore e ka nnete jwa lokha ba kgwatha tjena ba tswana ka ba ba se ba tsuhile
4: ha se ba tsuhile
5: ka
3: ya re answer
4: ka parele ke hape
3: a ke re bana le ho beha ho private
4: yes a holo ka manta tjena ka tsedi ya ka ntholi ka tsetsa tse mafelong a beke Erele ke hapo na mamedi ke ba shoma ba bela ba sebele fela betso ka ba ra ra ya botselela the biggest body drive ta kwa breakfast show ke kwata motho a lo wena o ka tsa jwalo re ba pale bolae tsa ba hao rutle
5: this is the answering
3: ah ntsetsa yona ntha a we be ile ho night mode
4: oh
3: e wa bona hella hangwe e be ya kwa night mode
4: a we palamisitse se fofane ka yetsa
3: ha we yeno ke flight mode
4: eho
3: ke flight
4: e kholo palama se fofane
3: jale yena yona e batla o letse bo hagago
4: oh
3: pele ka kena
4: oh eh ke tsiba ena e palama se fofane ho thwa ikene le yona
3: oh
4: e ya palama
3: yeno di kala ka fofane
4: e ya palama ya palama
3: ai babedi
4: are bo fubane fela he mo laetsa ona o tla fitla ke kgwatha motho o le seria fam le wena o ka se jolo re bela bela tsa 079 758 5066 ba pala mo laetsa wa hao ka mantaha rutlo hore ke mang eo o batla mo kopela ka pina e ratwang ke wena ka pa e ratwang ke yena

0: so bala tsoke le said FM Nathaniel Bessie hey emong abathu beke baratang
1: emonate
0: no other god mitsinga mashuma mabena nalo mitsiro bonka mara rabutsela Dr. Mamiki maboya e ke a leboa wa tsiba o la mpha monyetla wa tsamaisa di gautsena selemon sena sa 2026 ka mona ka province ya Freestata jwalo ka ha re kitika letsatsi lena la matichere ka jeno le kitikwang le fatseng ka bophara le kitika mbohlokwa ma matichere ka ha kilena le kala hela mosebetsi le tswa la makala ohle a manga mosebetsi a a muruo le ntsetso pele ya sechaba le fatseng ka bophara Kajeno re bua jwalo le mohlodi wa dikgautsena boemong ba naga ke bua jwalo ka National Teaching Awards me mokete o ne o tshwerwe re tla utlwa gore o tswa profinseng efe re utlwe gore o tsamaile jwa
1: ke mme mpho mosala mme mosala le kae
0: hala la mme mosala hala la
1: Jale rona ha re tsere hola o tsebe ke na le leng le ba le bitse ho thukela sekgwa o thwe ke Godfrey la ha o ke mang la sekgwa
2: ke
1: anaki ke tsegile she bile ha ke anaki
2: anaki
1: a re a le bua ka nnete wena o tswa sekolong se feng ho kae
2: ke tsa sekolo se bitswang ka go ke letlotsona le di primary school se Botshabelo ka ga province ya Freestata
0: he mme mosala ho go bo fihle mo ne re na le wena ka mo ka imvelo
2: ne re na le wena o tsatsa ke go tsamae se tsa mo tsebisa monate
0: hai he mme mosala o no e bona taba ye ya hore o ka hapa ga o ye bo e mong bana
2: kwa tsiba o tshwasa ne ke bona empaitsa ke fisha Gauteng kwana a ke go le go kopana ke di province tse fapaneng
0: eh
2: ile ka bona batho ne ke kene le bona empaka ba le boitshepo hore mosebetsi o kuetsang ka nnete ke a tshepa hore ha ke kena ka mono ke lo bua ka ona o tla etsa phapang
1: ka jeno bile ke letsatsi la lefatshe la ka nnete ho tlotla batho ba tshwanang le lona matichere ya rona batho ba entseng hore batho ba tshwanang le bo batho karaba ba le bona mo ba leng teng batho ba entseng hore ha re bua ka bo manka pa mang eleng hore ke professional mosebetsing wa hae tshwanetse be o fitile matsong a batho ba tshwanang le wena dintho dingata tse tsalang mosebetsi ona wa lona ke mosebetsi o moholo haholo fela ke batla go tla mona mo eleng hore ha e be teng ntho e le nngwe o ka lakatsang gore ka fetoa kapa ya fetolwa mosebetsing wa lona ke eng ntho eo
2: ntho e ke ka ratang ka fetolwa ntate batho kara ke boitshwako ba baithuti ba rona baithuti ba rona ba se ba itshwere ka tsela e sa thabising haholo bakeng sa matitšhere kore e ka re lefapha la thuto le ka kenya letsoho ho tiisa hore baithuti ba rona ba itshware hantle ba thaselle thuto ya bona bana ba rona ba sa thasella thuto ya bona jwalo ka pele ho so fitlhile mo hore matitšhere re tshwanetse re ba late re tshwanetse re nne re ba latelle hangata fela go ngwana a ngole ngwana o utlwa gore le a sa ngola ga o na bothata jwale ka re go ka tiisa letsogo baithuti ba tsebe bohlokwa ba thuto ba thaselle thuto ya bona le go hlompha matitšhere a bona jwalo ka re le batswadi ba bona
0: mme a kore jwetse ro hapileng ka mo jwalo ka ha ile mona o fumane gao ena e kana kana le hore gao yena e o fumaneng e bitswa
2: ke fumane gao ya o bitswa the national best teacher for the country for the year 2026 ba ke sa selmo sena sa 2026
0: hey
2: ke hapile koloi ke hapile le tablet ke hapile le voucher ya 151,000 ya robotics bakeng sa sekolo
0: hey mme
1: wa tsiba ke se go bua mme ko re tloele o hapile eng
0: ke go
1: ke tswe kgolo ha holo holo holo holo holo motho ha re ya di tsetse tsena o lebeletse gore o tlatla o le mohludi na ka nnete no e lebeletse ka pa no re ha fela ke le mong wa dinominisi na kutlwa ke thabile
2: batse ba ntate ba tshwere ne ke lebelletse ka lebaka la tshietso re le ga ifumana go tswa go le fapala teacher development la Freestata. Ka nete ba latsa ba re kwetlisa be ke ka ofela re le Bloemfontein ba go kwetlisetsa go lokopana le di province tse ding. Tswale ke ile ke na le boitshepo bo bogolo. Ka nete yona ne ke lebelletse ba ne ke ile ke kwetlisitswe ka tsela makatsang.
1: Jwalo no na le mammo wa bitswa jwalo ho thwe me mosala ke eno ke ena ke ena ke
0: ona
1: le mang.
2: Hey batho ba sebetsang lefapheng mona ba ne ba le teng ka nnete ntate Montsho our DDG na le teng Melikitlane ntate Kgopane ba ne ba le teng ba lo ntshietsa le mme Masienyane ke sebetsang le ena le mme Bonginyerenda ba ne ba le teng ke na le tshietso e ngata haholo ka nnete go tswa Freestata mona ba ne ba tlile ka bongata o tlo bona taba tsena tse ntle ga di etsagala.
0: Mme mosala ra o lebogela ka nnete go na le motho a go shebileng o ntseng o motataisa ithutang wena leetong le la boticchere.
2: Ee ba teng ba bangwe ke baithuti ba ekilang ka qala go ruta ka bona e mong sentse le titšhere gona jwale ba bangwe ba sentse ba ithutela boticchere ka nnete mme tshwatse ke a leboa sheo ke ba thabetse.
0: Ai mme le rona re o thabetse. Ho ye ho thwere bona ka ditholwana be re ka ra ba sala morao ka nnete re a bona hore motho ya sebetsang ka thata o be le letsatsi le monate ka jeno re keteka le wena.
2: Ke a leboha mme tshwa sempa le lebetse o mpotsa ke tswa kae nna ke ngwana na Botshabelo.
1: O kae Botshabelo?
2: DMM Botshabelo.
1: Ah, o taba tse bona to sona le nako e kae mohlomong o etsa mosebetsi wa hao?
2: Ke na le dilemo tse leshome le motso le mong ke titšhere ya Sesotho.
1: Aw!
0: Aw! Sesotho sa bona!
1: Ke tsena he Botshabelo!
2: Ke
1: re a leboha!
0: Re lebohile mme mosala! Khotso. Ei mme re tsamela tso ya lesedi metsotso ngene mashuma mabedi a nalo metso mine pele hora ya busupa ke nakwa Shepherd.
3: Dipapa! Lesedi FM! Lesedi FM!

Nyewe ya banna ba supileng ba qoswang ka polao ya sebini sa mmino wa hip hop Canon aka Forbes le motswalle wa hae Tebello Trips Motshwane e lebeletse ho qala ho mamelwa ka jeno lekgotleng le phahameng la Dinyewe Durban aka le Trips ba bolauwe ka ho thunngwa ba le ka ntle ho lebenkele la dijo mmileng wa Florida ka la 10 kgweding ya Tlhakubele selemong sa 2023 ba belaela ba tshwerwe selemo ka mora ketsalo eo ya polao. Baqosiwa ba babedi nyaweng ena ba ile ba tliswa ke seponesa sa Eswatini ka kopo ya Afrika Borwa go tla tlhagelela ka pele go lekgotla kwano Afrika Borwa ka moratshebetso e nkile nako e telele ya semolao. Baqosiwa ba tobane le diqoso tsa go rera polao, polao, teko ya polao le go ba le dithunya tse e seng molaong. Nyewe ena e tla mamelwa kgwedi kaofela. Ke dipetela ka tsa matšhaba. Dikgetho tsa boporesidente naheng ya Brazil di ile go phethwa ka mora gore go se be leng kgetheng ya fumaneng divoutu tse mo dumelelang go kena kantorong ya boporesidente. Moporesidente wa jwale Luiz Inácio Lula da Silva le mopepetsi wa gae Flavio Bolsonaro ba tla biela ba qotisanaletlhokwa mokgatlhelong wa bobedi wa dikgetho. Dikgetho di lebeletse go ba ka la 29 kgweding e godimo.

0: Inana ke tabela lo re la kaje. Ka monono Monday, mamela tsabela tsala se defa marka le letsatsi ka mafulufulu ka weekemisetsa. E ka o bale mohopolo no wa hore minyetla e teng, mme tla re ha o ilelekisa o tla e bona. Le bathusi ba teng la ile go le fatse le ka mogoleleng ka teng matsatsing ana. Ala mamela tsabela tsala se defa mtoro ka metso tsila tsena ya le shumela metse mehlano ka mara ho rabu supa tha go breakfast show. Ya no are ma 1020 na do don't cheat ya ke don't anxiety dikolo di abulwa bekeng ena me batswadi ba bangata ke bone ka nnete ne sentse ba hlopha bana mafelong ana beke ho no tletse di saloon ho tletse di bakentse bana ba kutwang di hlo tsona tseo bana ba luang ho tsona me ho santsaneng ba bangata le ka jeno ba santsane baya e le hona ho lukisetsa bana hore dikolo di bulwe empa re na konyane leng hore ga tshwanela re ele hloko papaletse dali ka Zaix Makita le frute yena yona sa tswa papala yona ya Dochi anxiety ei bacha ka nete ba sukula kana ko ena ile ngore motho na le gatello ya go di tlhatlhobo kitsena diatla mosebetsi o mongata mme le letswalo la hore motho ebe o tla sebetsa jwang jwa le bana ba bangata bana le bothata ba letsho lena le keneletse mamela ke buifela ka o tshwa ho nyane ke bua ka letsho le tsa ngore ngwana o fumane hore se gahla se o pelo e watlang ka sona se ya nyoloa aba fufulelo a thunya mofufutso a ba utlwe kae ka go hlolea o hema fumane kae ka re hlolea o hema a sa itshwere sefube mona ho le thata anxiety ke ntwe bohloko ka tsela makatsana a e bohloko nthweno jwale ba tsha ba bangata ho le tjena kana ko ba tlo ngola di hlahlobo tsa magaolagang ba iphumana ba tobane le mathata na tjena ho fumana go le motho sa hlobaela le bosiu batswadi ba hlokomedi rona bana ba bo bona ha re ba hlokomeleng re ba fumantse thuso e ba e hlokang kana kwengwe ha se taba fela o jwetsa motho re ska tshoa e hlokang aka kana kwengwe e hlokang aka kana kwengwe e hloka mohlabulli kana kwengwe e hloka setsebi se ka mothusang e senjwale o tla hula ka thata di hlahlobo mmane jwale ha re tsembo nete ba o re ka nete re yela hloko anxiety emaila le batho ba baholo
1: anxiety ke yona letsholo
0: letsho
1: go kile ka go
0: letsholo na go tshoa
1: go bala ba o tla ke letsholo ka anxiety ya tiki ke lo la letsholo
0: letsholo ke o tle letsholo ke mala a sebetsa ena na ke letswa
1: ya no ka tsota le batho ba holo gaitse dia ka tsota le batho ba holo ba bangata ba tla o jwetsa hore ke na le yona ntwe no fela ke iphumane ke betswa ke letswalo ngana le ke sa
0: o sa tsebe hore na o entseng o boneng o tshwileng fela ga itse ka ba ba motho ba hlolela le o tsama
1: ya jalo ka o tshwetsa di ntho ke di nka fela hore ke ntho ya feta fela batla o jwetsa hore hlile e hloka thuso ya se professional nate ba ngufumane thuso ase ntwe monate ase ntwe monate ba teng batho ba jalo ka nnete ntho ke le kalanyana fela ke letswalo ba bang jalo ka ho etsa mohlala ka o bua ka bana ba sekolo o fumane hore ngwana o badile fela letswalonyana lena la dulang ana le lona le tlose ntho tsena ka ofela
0: ya le mokwale kelello gaitsedi a ka ska hopola dikagabo
1: na le mo ke le go jwetsa kere motswalo wa ka hore ha bala ha bala ka mo a qala ka page 1 ha fitla page 2 le betsetsa page 1 jwale ha sa tsiba hore a tswele pele ba
0: ka le ba tswele sekolo
1: ke sa tsiba hore ke tswela pele bangwe le tje fela o bua nnete gaitsedi yaka tse di tsa dintho di tlhokela yona professional thuso ya se professional obane neng re le batswadi ha se dintho tse e leng gore ga ke batloga re dinke le tlhogong fela re nagana e tla feta
0: gape re gotse di le sio e se gore ne di le sio ne di sena mabitso ba tsa o na le motswalela ka ntlhokomedisitseng gore ntho tse dingwe ga se gore ne di le
1: sibatswadi
0: ba rona ba re ne di le
1: sile soft it was
0: empa ne di sena mantswe a tlhaloso a gore sena ke eng
1: gana jalo go na le botho a lantshwetse ke ratana matlho o gaitsedi yana a re he mona wena o re wa jima fela o jana matlho o kry he mona wa tseba ke gotse ge ja ntho nngwe le nngwe mone
0: o sena matlho kada o no le ngwana a bua nnete
1: na mahlo ga ke
0: bua
1: na mahlo ke na
0: a di go tla mpakela
1: na mahlo ke na ha ku se motho a re na mahlo ke
0: tlang bona sa o phehele na mahlo ha ku
1: se motho a re na mahlo ke tlang kudisa
0: a ka
1: na maiki la kudisa motho
0: ha ma o no sa je hloho ha o no le ngwana hloho ene jwa
1: ke botata ba hloho ke e ke eng gore
0: mafuga wa mo wa go yona a tswane
1: re go di swa ka
0: le ana menya se go
1: bona re hola tsena ka mafuga
0: no hona le lebaka ba ne ba
1: ba tla motho a ntse
0: ne ba sa fuima la mo go
1: ke santse go
0: no swantso tlo
1: ntse ba tla
0: ba ne ba na go no ba se ba ja so hana
1: jwa le
0: no kada
1: di jo tsa itse go go di tloele dietsa he bona ge ho tsege jang
0: thoni o tla feedisa jini o fa o tla fa jini le bitsole le be ka o tla fa jini le
1: ja chocolate wa jima
0: o tla ja le ge jang thotsena
1: le ge tsama ge lo ba pala bo le le
0: be ne man
1: se ka ja magwe
0: le ona chocolate o no sa fuise lebe ka o fela o no qhetsolela o ya ha o ke nyakal
1: se ka ja magwe nya o tla ba
0: fa ngwane
1: le magwe nya ge kene ka le
0: ba fa ngwane no fa nye o ska ba hana jwa le nali di chelet o reka le box la di slap ha o ja slap o itsetla ka le bota o tshwere ke ntwe ha
1: no
0: ba ma ha di e kana ya chocolate
1: no
0: le tla fa jimi le bitso le lebe
1: No, le tla le matsa kgwebo ena ya na mahlo.
0: No, ka. No. Di taxi di tents ka batseng ya keke.
1: Le tla le matsa.
0: Keke ya. Ha fela taxi ntse ga nwa mo. Di kgwebo eno keke ya.
1: Motho wa re wena monnate. Ha hona e bona ntho e sireletsa ke thwena we rata.
0: Kada.
1: Ke re go tsa le jang ntho engwe le engwe.
0: Di imeditse di jimi ke hlo.
1: Hai.
0: Hlo ke tse.
1: Ai mamedi ya
0: ta ntwe.
1: Re rola re ja ntwe le. Ka jeno se le go jotsa re ja eng go tla ba jwa. He?
0: Ha o etsi jwana.
1: Mo si pati bo monono. Ha ba sa ja chocolate. Ntwe e monate ya ka. Hai le kha.
0: Na ke monono ka le bitse.
1: Hai le kha. Ba be di go tla go tsamela betse se ba shoma ba be ba tsamela fela betse so. Ka bra hora ya abusu pa ba di khang se go ka manga o metro. A se ba di khang o renge manga o metro di tsama jwang.
2: Ke le jume di tsapele ba mamedi ba tsa go breaka show tsa sepetipeti mangau fa ntseng ba bona di verse of soap bana tabang so botsabelo se phala hantle ha re kena pelong ye so tsinga ngata khona magaf and just gone roboto iwe le mo ha ise be se re kopatsela ba gani ba ona wela soko ha ba feta mo lo sebedisa jalo ka for we stop ho tlo mo ngwane se se phala hantle ha o tshitiswa le tof tla re kopana ho sane ke a leboga
1: Ale ba go lohle gaitsela ka re fetela City of Joburg a pele twa sa fetela ka mane ka e kuruleni. A o skile bogile o re ge di tsama jwa City of Joburg.
3: A ke re ba ha pe holona ba tsukhara le twa sa mmoho le ba mamedi ba le City FM. Ba le kule ro be ke tsileng tsela ho N1 northbound le Golden Highway ho fetela El Dorado Park. Ba kopa ba khani ba tlokomele mono. A tse se phete ke tse ma tla ka so wetse ho Chris Honey Road eastbound le Dynamo Street ka Power Park. Ho Chris Pitt Valley Road le N17 Circle. O pete tsana le ho N12 East ho ya ho Deep Grove Interchange. Mane M1 North se pete pete sa rona se pete tsana hara Poisons Road Exit le Crown Interchange le hara Double Decker Bridge ho ya ho Smith Street of Gamka Bramfontein. Ho jala le mane M2 West ho ya Heidelberg Road ka City Deep. Ka Kaya Sand ho pete tsana ho Malebongwe Drive Southbound le River Road le ka Midrand ho N1 Southbound le ha New Road Exit. Ati mane Fenton, ditsela di sa kwetse ho Fenton Drive, mahareng a Grayston Drive le Ellis Lane, mono na leng Red Bull Box Card Event mabane. Ditsela di sa re tsa bonete ba hore ditsela di sa le maemong a hantle pele re ka bulela phalo ya sephethephethe. Mme re kopa bakganni ba sebedise ditsela tse mabapi ka ba bang ke molao wa di-poisoning. Mabone a laolang sephethephethe se ile taolong ho Joburg CBD, ho Elof Street le M2 West on ramp, ho Village Road le Love Day Street, Mane Joburg South Terfanting, a robile matianong a Clip Rivier Drive, le Rifle Range Road, the Houghton a tile taolong hara, Houghton Drive le St. Andrew Street, le ka Midrand Broad Acres, le Cedar Road le Uranium Avenue. Re kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema. Ke a kaletsa sephethephethe hore ena ba thala le tswasaere le ho JRE, ka tala ho ema.
0: Kolo bile tsawana ngwana e sobelele tsa tsile monate mashoma mabedi ana le metsumine metsotso ka mara ra busupa go be dimogetseng o santse a le teng ka bona ka ikurulene o tlo refa hore teng di tsamaya jwang go be di gaitsedi ya ka re boela re wa moelehletsa lang ka mo ka ikurulene
4: ke le bua gaitsedi yaka motating wa bele dikolo di thulane mane se bakeng sa katle ho ntla kolong la makaku la heights mona ke tseleng ya chawe disane ke pela tsing ya kokelo hlokomela mogannini mo mabone a laolan se pele pele tsa le ntaolong e ba le tsholwa o MIB le a re fane ntse sebaka a re buisana ka le hlahlamang re le boha EMPV ka tla le wena
0: Tsala bile ga itsedi ya ka bele letsatsi le monate e ke nako ya DJ Levi's in the mix.

baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralysing ha e ba o tlwaeta le lesedi fm ho ya baliantle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kerekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo ho ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e makatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel

0: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa cool baked beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Re leka ho tsetsa baratu ya barona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se re tshe tshwarellang. Di plan tsa clientele funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, dipalangwang le pulo ya lejwa. Dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Realty, your family man e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP, e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Realty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards, Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
2: Bona how le data ne ke December waya waya ha o tshware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mabang tsa tsa data o tloa mamelori o boloke na kwana promo
3: o ntse o le mohaleng data
2: hello how na get together e qalang ka please call me
4: e ba data ne ya Telkom e kuhle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloa ka 29 rand ka pa ho feta ho di mamo e pehe monyeteng wa ho hapa se ha bo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial a *180#. Kapa o download my Telkom app. Kona le mila wana lidi behelo. Telkom. Possible begins here.
5: Tsabara tsokale se ya FM mme metso tsi dula hantle ho ya le shome pelo hora ya burobedi ta kwa breakfast show. Ya kholo no ba shebeletse ka nete bafana bafana e bo fumane sebaka. A pusho sebeditse bana go se una le bona we ai e khapete ne re batla matle ai fela ka nnete bahlankana ba mosebeleditse ntate piso ke nnete se santsane se a hwa sena se hlopa fela ke thabetse ka mo ba bapetse mashimane bana ba eleng hore ke a opola papadi ha ene qala ke a kholona ntse diphetho tse robong hlophe se re tloetseng a qala papadi ka sona ka gola ne ka ba diphetho tse robong
6: yes
5: di papadi tse robong di fuwa sebaka mme ka e thabela taba yeno mme karolo ya pele ya papadi a bo mamush bohani
6: na ke a bona ka itse ya ka nnete ke batla utswa ka momamedi hore maikutlo a ke a feng a ke a bona ka nnete a ntse ke feta ne ke bona o ntse o bapalwa re ne re re hlile re ya o di bo le class jwale ha ke a bona ke rantse ke batla lo e sheba fela ha ntse ke qoqa le batho ba be ke qoqa mbolo le bona hlile ba khotsofetsa holo e repeta ho ya ho yona ga itse di aka ho ya ho bapala e repeta se tshwana le Nigeria Africa borwa ba pala Nigeria
5: le Morocco
6: ha o sana papadi e re reng ke a setswalle
5: ya
6: o kwisi sa o thwe le maikutlwana
5: a
6: ke makale gaitsedi ya ka e gepeta e bapala le Africa borwa o tshwana la Nigeria bapala le Africa borwa Africa borwa bapala le Morocco
5: na le mshana go na la nyolla mshimano a gepeta ka burugwe gaitsedi ya ka bona mo phamisa se go pisa fofa mo
6: ba ke le ba phamisa re le lo tsholo ga ni jo le tsene pese ke
5: ai ka
6: la le la sirati
5: ai kada
6: ba tla ke
5: na ya utlwisisa ho bohlokwa di bapadi tsa bolo apartheid ka
6: e
7: Bafana mo ga ba di tsantsa. Ba di ga bo se ka tete ba tle re shapa ka go ba ite bala mo ga. Bona ke ha ne ka nnete ba ba pala tatwaka. Ba ite bala mo ga, ba ite bala tatwaka. Ya pa ba la di fela ka nnete.
5: Ai ke nnete.
7: Ka nnete ba fumana bana ba khatetsa ba tshisa. Mo ga ba ite bala, bafana o tla mo ile ba ska ba ite bala mo ga. Ai kona ba ite bala bona ke nnete ba ba pitse ba probleme e morao mme wa ka
6: jalo ka mang ke mang ke ma mohlobong o sa thabang ka papadi
7: ai ya te bona khona mme
6: mang
7: go ba simane nyara bana go tsa ba le bala mara ba simane bana ba nne
6: ah o tla ba tswaela o tla ba ba bangata ba bangata ke utlwa e bilona ke ntse ba sa tswaelang o bapala o tla ba tswaela
7: ke tla ba tswaela mara o tla ba tswaela ntate nna ne ke bona kabe molemo go di timitse na ka ofela bra tsukala la ka nka 22 or 11 wa bona ntle bongata ke di player ka 50 le pirates
6: eh
7: I saw no ke tla batswara ka mo ka 2018 tla batswara ke bua le bona karate
6: bana ke lisile ke re le kate ka si bana ka ga le na matla fusi
7: ah ga tla ile ke sa tla loka ka da master
6: bana ke tla le tlosa fusi matle mo bana
7: ah tla le tlosa garage
6: thank you tiaka
7: e tara so
6: le seria fa tu bela
5: allo le kai
3: ke tla la tira ka ngwana
5: ke ya. Ah ke tsona re bua le mang kae?
3: Ya di tsholela nya matatie.
5: Eh ya khaitse diaka.
3: Ah je nna ne ke mame to tough ka ba ne ke ne bo si bo mpa a. Ke re ke tle nka yona ba tla hantle thatsa. Ke ra tien thola o tla nne ka ba pa tsa ba ba mba to ke ra ja ba pa tsa ba tswa le ba ga ba le mala go be mathateng.
5: Ya. Ene ke batla ho tlwa hore o bone boitshepo bo le jwang ha ke tsebe ke bone karolo nya pele ya papadi e ka re santsaneng re ipatla fela karolo nya bobedi ya papadi ke bone re kena re iketlile re bapala ya rona jwang
7: ke nana go la bua le bona ntate ka mana ka ba shapa ka

0: lona khalegi lo ba ball boy
1: ona lo rona mo
0: ha di etsa fo sokala tse ba lo di naloetsa ah ke ntotsa teng
1: Thank you so much. Ah, ba ke mo rele le ntego ma metsi to ga ba shebele.
0: Ah, ke shebele ne. We bone jwa.
1: Ha, ya ne ke yona ga ne re swa pana ke ba tsuwa maka. Ba bana ha le go sha re ya go nai. Ke re ge le ba fana ba fana le go sha re ya go nai na swa pana. Ya mona Afrika bo wa.
2: Na ke go pa re hopole mantsoe a na mohlang se hlopha sa sebetseng hantle.
1: Ah, le ke ka se sebetsa hantle swa pana ke ba tsuwa maka.
2: Ha, ra hopole.
1: O tsebe ga ba ke tega go rata nana kwa bo.
0: Yeah. Fela wena o ratile eng? Ke go bona o ratile kutlwa ntate a lla mane a re morao hlile. Re ne re se batlenyana ke tsebe wena o bone jwang a se re bua ka papadi.
1: Wa tsa thagas go ga khalisa nna. Kao fela ba fana ba ba pala ka ofela. Ba pala ba khotwa fata ka ofela. Kakina monta pa ma se sala banko to fa sa ke ba tlo gele ne kere mamma we tsa kwa aba ke tsitsa ke tsitsa aba ke ntse fela ba ba pala tsa
0: na o tswala le nna wa le ka go no sa e sheba
2: sa tsile monate
0: ele le go tla ka ke la mele okay

ke se ke le buhile thwasa tsona di balwa ke na ka moloi mamedi wa tshebeletso ya le CDFM khotso nyewe ya batho ba le shume ba qoswang ka bolaya batho ka sepheo sa ufumana chalete ya insurance tsa mapato iqala mamelwa ka jeno le khotleng le phaming la dinyewe la polokwane province ya Limpopo ba qoswa ba kenyeletsa sa jeno ya mehlenya ya seponesa sa naha Rachel Kutumela moradi wa hae Flora Shokane le ngwanabo Ana Shokwane. Go tlalewa ba ile ba ngodisa diphofu tsa bona tse neng di sa tlhokomele letho di-inšorenseng e bega mamorago ba ya ba bolaya. Baqosiwa ba bolaile batho ba robong mme ba fumana tšhelete e balwang go dimilione tse lesome.

0: kwani ya dipalangwang tsebeletso ke le Serie FM twa salaba tukada radio ngile shimele metsetsetsi metsotso ka morora ya brobedi no mai ni ke le bitsola ena pina aka questa tsebeletso ya le Serie FM ta go breakfast show 100% makwadien theka la penlaka ka gane gele thagola horeng ena mamedi tsebeletso ya le sedi kgwedi ena ya udimo kgwedi ya bole shome kgwedi ya bali kwano tsebeletsong ya le sedi FM he re ya bali wa tseba mamedi kgwedi kana ang hopotsana jwa le kgai akwena ise tsama ka pele man ayayay e ke fitile ne kutlwe ka re beke tsena nka ditshwaraganyana ntho dingata tse motho santsane o tshwanela o dietsa hai jwa le icon tuli o nan la mona are icona o qadile tefrug ka gore hopotsa gore re etse megalo ya 2027 are o qadile tefrug are icona ke santsane re lo ja di chelete tsa gona bo di all white le dingwe so ntse re hopotsa hai se atsa makhado
1: selbo sile khaitsedi ya ka ntse re bua na jwa le re ke a gola beke tse pedi tse tharo tlo ana jwa le ke bali ne re bua ka re bani kiena yatla kena yatla bali re a tsama ya ntate o tla ba monate ha o tla lefumana le nane o lela ge le betsa kha o tlo lwa o tswa kwana mosoma wa ke Overseas. Kolo Afrika borwa mona a ifumaneng e bile a metse jalo Freestata jalo ka o tswa ka mane ka letlotlo na Lady Public School ka lejoli putswa jalo re batla o bua le wena hle ha holo ma teacher ya rona re qoqele lona hore ka jeno lena ke letsatsi la lefatshe la ho keteka ma teacher ya rona lefatshe ka bophara Joale Afrika borwa mona molaola kena wa hore ngwana ha a sa shapua sekolong. Matitse ga mangata o qoqa le bona o bua le bona batla o jwetsa ba re boitshwaro ba lla ka boitshwaro ba bana Le nana hore thupa ine ka thusa dikolong. E se matitse ge fela lo wena motswadi la pemono ka re letsetsa 0863003084. Le nana wena ona nana e maikutlo ke a feng hore ntho ye ya batho ba bangata ba le ba re ntho ya hore bana ba ske ba ba shapua sekolong ke engwe ya dintho tsetseng hore bana ba qetelle ba sa mamele matitjere ba qetelle ba tella matitjere ba qetelle ba etsa tjena fela na thupa yona ka boyona yona na e kgona ho fedisa dintho tse ka o fela gaitsile
0: ke lahlele ho itse molangwananya
1: lahlela gaitsile thupa yona ka boyona o ye mongwa batho ba dubelang hore
0: Ha isebetsi. Nna ke bone ma teacher a gale ana sebedisa thupa e ka ke therapy. O tla imetswe ke tabatsa ha ikwana o tlontsetsa maloko be baneng mona. O setla ngwana hore a batlwelle sekolo. Nna ha ebe ke hopola hantle gaitsedi yaka. Ha ke hanona le batho ba reng thupa e ba sebeleditse. Empa ha ke hetla. Ke hopola batho be ke hotseng le bona ba bangata ba tloheletseng sekolo ka lebaka la hobane motho ana a tshaba teacher a itseng. A neng a shapa hore. Go gawe mo gwetla. Jwale ke tseba bana ba tloeletseng sekolo ka baka la thupa, ke tseba bana ba tloeletseng sekolo ka lebaka la go tshaba. Gore ntwe mono jwale a e khona jwale. Ke a ipotsa gaitsedi ka hore jwalo ka ha hona le batho ba batlang thupa e gutle. Maemo nga e ma teacher a imetseng ha ka batho bana le di stress tsa bona tsa ditšhelete, mathata a bona manyalo, mathata a bona mojolo ba bang. Kaitsedi aka na thupa e tla ba sebediswa sa galemelo kapa re tlo fumana jwale bana ba kena dipetlelo
1: ho bo ba le bana ba ile ngore wa tseba hore ha tlameha o etsa ntwe itseng ho bana wa tseba hore e tla cha thupa man jwale o tla tlameha hore a mamele a ikobele molao ho ba le jwale le siko thupa o tla iketsetsa thobo le go bana ha ile
0: ka nna ka tlhakong le leng hona le motho a ke re hopolang a tshwara batho ba tswa ka di festere ba ya tameneng a re nna nka sekgone ba re hobane ha o shapuye le o shapua moseheno a re ke lona lebaka a re ha ke batle ho phoqa batswadi baka ha ba nshape ke tshwanela gore ke itshware ke hona
1: ma teacher le nala le tshoro matsoa ka ntwe ya thupa dikolo ka pajwa lo wena botswadi ka gele tsetsa 0860003084 0860003084
0: le ngwana ba hai
1: le bana ha re qoqqe ba leng ba ba tswa matsong a ntato wa ka ya ba ba la lo
0: qoqqe
1: ba ba la lo qoqqe
0: matsoho
1: ah ba la lo qoqqe le ya itseba lo la ba ile mba ba feta matsong a ntate line
0: ke kene sekolo di le motse robo
1: eh
0: thupa esa elisiyo
1: a ntato wa ka ona sa shapoto na tsipa pinyana e bitswa eng
0: pinyane ha gona thupa ka mofika mofita yotlhe pinyane le re sa shap ke dilimo tse robong ke kana sekolo
1: pinyane pinyane ya sithu
0: re ne re sa nna ne re sa shapui ne re sa tsipui nthotse ne di lisiyo ne re fuwa di
1: ha re ba tsipeng re ske ga ba shapa
0: ne re fuwa dikotlo le ka lo le matsimong
1: ga ba shapu ya sekolo
0: a le ka lo hlwekisa diphapusi
1: le nna fela ke opole ha ke opole wa tsiba
0: ke a shapu ke ntwana wa mpona ke hlaphetswe jwang khada ke hlaphetswe tjena ngwane swa
1: ga itse ya ka le nna ha ke opole ke ho la le stress eng le ka mo votela time ho la le ke ka mo votela ka mo votela
0: nna ne nka ka vota ne ke kobetswa ke ke mo vota
1: wo le se di bela
2: ho go tsoba tukara le twasa
1: le kae boso
2: le bua le muruti Abraham Sekablo Fontaine 69
1: thank you tate muruti
2: a ke mathata mo ifo ka nete
1: eh
2: nna ho ya ka hanna tupa hai bolai ke fitile bo emombo
1: eh
2: tupa hai bolai e bile ha tata re sheba hlakore lena la la secret e re bo hlanya bo tlameletse ngwaneng tsela o bontsha ke ka tupa
1: A re tswa. A ke tsa thwasa tsela ntate muruti.
2: Bona le tabengwe e tswasa e builenya ya gore ha motswa di ka patishira ka itsentse jo ka therapy.
1: Eh.
2: Ke phoso.
1: Mm.
0: Ga ba go tswetse ba phapano jwa.
2: Ke ntse ke tsentse ke ntsha maikutlo aka ka pa ke ntse tsa go hloko ba ka ngwaneng.
0: Ga le re tswetse ba jwa go bana botlhoko ha bo angwa lwa sefahleong. Ha ke a bua pege. Re tlotse ba jwa.
2: Wa tsiba mogwa o ke tlo shapa ngwana ka ona. Ke ona o tlo bontsha gore e ne se ya khalemelo ene ile ya bohlofu.
0: Fela ngwana o sa lemetse. O holofaditswe ke thupa ene.
2: Ke
0: kona re tlo lupa.
2: Ona le melao e le gore e tlo sireletsa ngwana ona tsela yeo ke mo shapileng ka yona because anong se ke mo shapile o feta ka mo ne tsantsi ke mo shape ka teng.
1: Mm. Wa di be ntate muruti a re khutlele o yane ya bibele thwasa o bola ke batlale.
0: Ntate ke batla ke lo tswetsa.
1: E nye o e re ntate muruti.
0: Ke lo tswetsa ga mangisa
2: ne. Ke mo tsanya go tlameletse ngwane ke di probobile.
1: O tla tswa se tena he ngwana.
2: Ke le tswetsa ngwane ntse la o bontsha ke ka thupa.
1: Ke na thwasa.
2: Ke ya o ketela fela
1: ke. Ema hola mo. Ema hola mo re tla di probobile mo.
0: O re
1: Ah tate muruti ga le boa.
2: Re bo tsanya bo tlabele tswa de. Tsela bo ntse ke ka thupa.
0: A tle re pelo nyangwana ke a le boa ntate.
1: Ka ba lukisa mkutwe. Le sedibela.
3: A khada.
1: Ela.
3: Le tswa sala mona.
0: Mwaneso.
3: Le bua le tshepo di tema ka ga thabantse zone 4.
0: E ke tshepo.
3: Bana be sina ke ba ke thupa ka pelo ka o fe.
0: Thank you tshepo.
3: Ke ne ke sa pia sekolo. Ke le a tshega na beta le ke sa mtsala. Ke ne ke sa tsa dithupa. Ke hola ke sa tsa dithupa. Ke na le bana ba bangapa, ga ke ba shape. Ba ka gore ke go tseke shapiwa.
0: Ba o mamela.
3: Ba mamela.
0: Ba o utlwisisa.
3: Ba o utlwisisa.
0: Ka mantswe a mangwe a se thupa e lukisang tsebe.
3: Next.
1: O hotso shapiwa kae? Sekolong lapeng?
3: Ke sa tsa sekolong, ke shapiwa hae. Ke sa tsa dithupa.
1: He?
3: Ntate mo kutiya pe kwa tsa mogalene. Bona le mo bibele reng qetellong o tla hlaya bana ba sa itseng ba tswadi ba gana khalene ke bo profita bo tshwanetse bo phetegale and then nna la mo tsaka sa pangwana kada
1: a le ba tshwere le xa ditse bo molo jo eh
3: kana ka tsori sa motho a se dile ngwana ka ema le ena ka ra khotse nna bana ba ka ke ba sa ene tipe ha ke ba tle
1: fela
0: nna ke ba ngwana ka tshwagangwa ka ka kopana
1: ha re ke re khutlele dikolo mo ma teacher ba llanka boitshwaro ba ba le rona re le setshaba re llanka boitshwaro ba bana bana ba sa tshaba ma teacher aba sa tshaba e thupa ho ya ka wena ha se khalemelo ngwaneng hore ei monna ena a wa tlame o yetsa ena thupa ka ka tsela ene pahetseng
3: e a ka mo betsa ka tsela e ena pahetseng ena kana go ngwe le bona matshe a ntata ka di stress tsa bona ba to sha ba na ka di stress tsa bona ne e ntse ke mamela story sa advocate pila a bua re doing engwe a re ntate wa hai ga ke bona mo shapa ka e go sa ke batho ba bolo ba khale ba u fitse ba ne bana le enga yeo ya bona na sa itse yeo a pata ngwanabo le ka se kgona ngwanabo ntse le nne ka ba ka la tshi
1: hey ya no wena wa tsiba mantso o qadileng ka ona o qadile o sontso o tshore o re thupa e bile o no so sa itshabe ka mogola ka mogola shatswa ka teng
3: kana ono na dikego thongwe na beisa tshe ne mabo fitile go nna mona ke mo shebile ka ke itshela fela ana ka monga ka le so ba thupa ne ke sa itshabe ka
0: le thupa maybe le thupa e etsa ngwana be manganga le nna manganga na kana na mo hlane ke ne ke o tlwe ya ba manganga na a hela
3: dina manganga tshe le mong
0: ka nnete manganga ka ntate motho na nshape ka go qetile
1: ke a le utlwa gore le manganga ko utlwa ga ntle go tswe tshwanela le thwase fela o bua nnete kgaitsedi yaka go na le batho ba e leng gore ka re ne neng ba ntshetsa ditho matichere ka re ba
0: ntshetsa e mongkada ga ntshetse malokobe ga a etsa prep ga itukisetsa mosebetsi o batla lebaka la gore le qabaneng a tsebe o qeta phiroto ka o fela ntse a le setle
1: a fela o bona le bana ba telela nthwase be nna ke reng ga ne ke le teachere yo ngwana
0: o ne o tla mo etsa
1: yes lesedela yo
4: eleka ne re teng o bua le phelelo mo poching a kgona thupa a ntsedise batho ba ngata sekolo thwasa o bua nnete ne ke na kwa kwa mola thokwana mole ne ge betswa mole
0: ai thokwana ai thokwana ne le shapua nka ke paki
4: ne ge betswa mole go go se ga o tsona ha na sekolo go na ha na bedi mo
1: fela ya
0: le o ke ne di le mondi fen rangwana wa ka ona ruta thokwana mo
1: ke na na shapa bana
4: ne ya mo tsema rangwana wa
0: ya ona ruta
1: ne na le tsa
4: ya sekolo mo ne le khutsha
0: ya ke ne le go utjwela mo
1: ke na na shapa ba
4: jwan principal Tejani mo. Modi 87.
1: Hey. Fela but ho na le batho ba bang ba re re sena seo re leng sona ka jeno ka lebaka la thupene re fumana sekolo.
4: A khona. Nna ke hanana le ona yino. Ai. Na go ke fitla mo high primary ke na dotolo kwa. Na go ke fitla mo high primary mo la kwa.
1: Hey.
4: Ona mo tsago mara mo beta. Since a feletsa sekolo kana go jana ba re fitla le sekolo.
0: Yeah. A ke tsaba ba bang a tsa tsheriya go na le baka re letsetsang ha bana e time go na le baka re letsetsang hana joale ba re ke ne ke setloelle
4: e wa nete thwasa mona na ke hanana le yone ngwana a le stoutu o tla ba stoutu anda shapua
0: a joalo ga le bo yena ngwana se
4: thank you
1: re ba di voice note tsa o kitsena wa nna mamedi
5: go zo ndimela madu ba ho nna
6: kimelang a se thwasa le ba tukara nna le tlhakoreng la ka ke re thupa e loketse gobaneng gobane ga re thola re sheba re hetla morago re bona gore batho ba kgale ba na le seo nka se bitsang ka gore ke discipline e ngata go feta eo rona bana ba metlheng ya ka jeno re nang le yona so ba ne ba ke dumela gore thupa e ka lokisa boitshwaro ba bana ba bangata ke ka mo nka e beyang ka teng ke a leboa ke ntambo manana ka qaqwa biketo
1: le reng ga o bua ngwana a re tse
0: gere ke ngwana
1: le reng ngwana ga re tse batho ba baholo
0: ke ngwana
1: re ba utlwe
0: ke ngwana
1: re ba utlwe ngwana ke wa ga
0: ye ke ngwana ga o papa no ya batho ba baholo
1: le se dubelang
7: kada samna dilga ekso samo
1: nate
7: amna ke monwatswa le nna ke soil e tshupa ono na le tsere tsemong ka kwa ka mfanteni wa ke ka di bitse tsera sa ba ke tshwetse di plastic hey mistre se yene o tswa o na wa tsore matsona go re gore a ke tse mo tsa ya zwane mpa a ke a mo kwatela mari go re tshupa ye tsa ngwana a tswe taulong gore ye tsa ngwana a be ka mogwanyano mong tsupa ke be bana ba bang empa eh o tlo ngwana sa shapwe a loko ya ka baby empa ne mo
0: a papa
7: ya no ba no ta tshuka go go tsale metsi ka la go le tswa le tsone ka le feta feta ya nya empa me re bola wa se di stress yo
0: na le ona le mantse o tshantseng ga qotseng hantle a tsamaelana le taba tsa ona re tloele ho aqotsa ho sele
7: ke nne ke o tla ho roma tso ana go re re re banyane nna na ime ka se ke ke nna le bo 6 years 7 years ona o tla matsoa na manyane a ru ru ho o tla ho tsona ho tswara le bus la ba lo tlapa ka la ho tsa
0: ke bo thata
7: le bo ntse sala every day
0: ya no
7: ke go tsoa ola
0: nna ke o pola ngwana na itshinyetse ka classeng ka bakala a itshinyetsa ngwana o tla gutla tle sekolong o sane le kgatla

0: ithibetha le tshosa le petse ba mosomantsatsi. Le nna ke dumelana le batho ba reng thupa etsa ngwana manganga. He, thupa etsa motho wa manganga. O tla moshapa o moshape ko hore be le ngwana enwa o tlo ba manganga o feta. Ebile ke nnagana go bua le ngwana. Go betere go na le o shapa. Shapa ko botse ke le ke a le jetsa e etsa ngwana manganga gona gona go.
1: Hello ausi Thasa le bathukana, ka nnete lekgale ene ya thupa e tshwanetse e keshebe ka mokgomong bana beso. Lekgale ga eyo ntho etse re ne re sa pua jale high school teng e ne tswa boroko. Ga ebe ke re o no fositse dintho tse e le o duma 50 o fumane 0 ke re o ne a tla o shapa tseno tse 50 gantse a re potolo wa re potolo wa ke re o fumane di-accounts di kena bo ma double period. He e tla re nyanya thupa, he e tla re nyanya. Ka nnete o ele ka nnete aa ka nnete thupa e se yona sefapa motho ga o ne o nagana go tswa o sengwe ya sekolong o nagana thupa motho o ne o kue kao kanka dipolokwana tsa gao wa ikgutlela a dule gae ganaana mo o seka ba ya sekolong go gang ka nnete go kopa mpešhelo ka mokgomong e seng thupa ka nnete ae
2: kgotsong thwasa le batho kgata kgotsong ke ntate mtlong ka blomo ke dumelela le ngwana a re nthupa e kgutliswa re hotse re shapua o no keke wa utlwa go thongwana o bolauwe ke thupa ke gona bana re ntse re le teng thupa e ne le tshoso ya go etsa ngwana a seke a fosa ngwana o ne a sa shapue fela fela ntle le mabaka o ne a shapua ga go na le ntho e bangwe e entse e seng gantle a bontshwa gore re a o shapa go sane o se ka ba etsa nthwena ke a leboga.

0: ya rush.
1: Rush hour. Nna ne ntse ke nahana. Ntse ke jotsa Johnny Toka kwano kere. Ona le twale bare ke 25k. Ha ke qala ho yutlo. Ne ke nana ke 25k. Batho ba bangata ba hlokomela go Java o tempineng.
0: Rush hour you.
1: Yeah.
0: Ko re haneng ka ka emamela. Ne nka nahana ke a Casper. Kanti Casper ke feature.
1: Ah ke feature.
0: Let's Java ke feature. Fela
1: Java o tsama monate mo.
0: Ke nkile nako ke matla se Java ka rapina.
1: Yeah.
0: Eh ke na le nako. Ke matha. E ka re hana le hana e bitse ke ka.
1: O lebeletse
0: hana le se halo.
1: Yeah.
0: Sa seZulu.
1: Yeah.
0: Ha bua Spitori.
1: Fela ke yona ntho re buang hore ho phela Jozi.
0: Yeah no. Na na.
1: Ba le meana wa tsiba ka ofela.
0: Na jwalo.
1: Yeah.
0: Ho phela Jozi.
1: A se ke ke ke makale motho bo hloba tswa Soweto ba re. A bua seZulu ba re a kutlwi Soto.
0: Yeah.
1: Ka pa bua Soto ba
0: re seZulu.
1: Jwang.
0: Yeah. O no dula kae?
1: Yeah. Yeah no.
0: O no dula kae?
1: Mamedi a re a kopana ga diwang a posa lo re ka botshela lo fitlo re ka robot the biggest poly drive. Our fishmongerino. Yeah, ke a tsama ba metse ka sela se ba ka fishmongerino kana lady Soweto. A hona motho ba mamela le Sedi FM o feta fishmongerino Soweto mo. O kana lady ka Soweto ntate. Ah, ke a tshepa le ka jeno ho ntso le fela jwalo. Mongerino! O mametse radio. A le bitso le monate ampe ke fishmongerino. Ratatago ampe.
0: Ai! Fish! Dume hey khaitsela ka maobane ine le letsatsi la tswalo la ngwane so wa ofela.
1: Yes.
0: Ke thato hatsi
1: ka
0: la ha re mitsa thato.
1: Yes.

bahlano ba qudisana le hlokwa ba keng sa digeo tse tharo tsa mosebetsi le gotlenelo ho le la maipiletso le Bloemfontein ba ikupedi ba mosebetsi ke ba ahludi Gerald Bloem busitsiwe Masipa Ingrid Opperman Mathebe Phatswane le Esther Stein. Maponesa a robong a Bloemfontein a qoswang ka polao ya batho ba bararo le leponesa a lebeletso hlella ka pele ho lekgotla le phahameng la dinyewe la Free State le Welkom ka jeno bakeng sa ho mamelwa ha dikateng tsa nyewe pele ho nyewe. Ho mamelwa ha nyewe ho ile ha busetswa morao ka la 20 kgweding ya Phupu ho latela hlokahala ha leqwetha la e mong wa baqosuwa. Ketsahalo ya polao ya diphofu ka ho thungwa ho tlalewa ha etsahetse kgweding ya Lwetse selemong sa 2024. Nakong eo maponesa a neng a ile ona mola ntweng ya ka lapeng lekeišeneng la phahameng. Maponesa ao e le dikonstabole le disajene a tshwerwe kgweding ya Mmesa monongwaga mme kaofela ona a lokolotswe ka beili ya diranta tse 3,000.

0: Hey, mama di motle, yeah, and no, lentsile na la ka leqetwe ke tsona pinatse. Ke tsona pinatse na mafelongana a fitileng a beke, ke bile ka mana ka Meyerton Sports Ground, hotletse, ho le hotle. Batho ba pere bosoi, re a leboha. Re a leboha ka nnete mosebetsi o tsamaile hantle maobane ka fihla ka mona ka Lesedi FM Kufa Gospel Festival. Dintho tsa tsamaya hantle ka nnete, ho le hotle, ho tletse, ho le monate man. Hei ba mamedi, re a leboha hle, re a leboha ka nnete, dintho di tsamaile hantle. Back in ha re ne re pusheng fela jwalo he. Re a tseba la boraro mane ho na le Kufa Comedy ho tla ba ho be. Mafelong a beke woman to woman o tla ba ho be. Basadi ba tla be ba lahletse mono moaparo o motle, o motle. Hei ayo, o be mo mabedi motle. Re qalong fela ya mekete lentse lena ke tloetsa monete ba hore ke sebetsana le lona hosane ke tlabe ke le thuli e mong ke ntse ke kopa tsharelo hle ntse ipotsa hore thuli wetsalang mabedi motla ke nako ya senelo sa tumelo me ka jeno ntate Serai Mafojane o re balla bukeng ya bagalata gaolo ke ya pele temana ke ya botshelela go fitlhela temaneng ya bosupa ntate Moruti sebaka ke sao.
1: Momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntšha. Lengolo ke la bagalate kgaolo ke ya pele mme re bala temana ya botshelela go ya fela go ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e bale ya ka tsela ke ena ke maketse ka obaneng le setse le tloheletse ya le bitsitseng ka mogau wa Kreste le phakisa go fetela efankgeding e sele e seng gore e nngwe e teng empa batho ba teng ba le ferekanya mme ba rata go sokanya efankgedi ya Kreste lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa kgotso o le kenyeng dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen. Momamedi ya ratehang re kopana le mapostola Paulose a ngwalla phutho ya bakgalate ka nako e thata eo bakgalate ba kgeloswang ke dithuto disele mme thuto ya neng a ikentse go bona ya hore Jesu Kriste ya pholosang ka mohau go batho e fedile ka hare go bagalate ba hapilwe le go kukua ke thuto tsa baruti ba bohata ke ka yona nakong ena a reng go bona ke maketse ka gobane le setse le tloetse ya le bitsitseng ka mohau e leng Kreste le kgomaretse efankgedi e sele e le ferekanyang e etsang gore le lebale gore le pholositswe ka mogau ga la pholoswa ka molao o re ka roro bagalati ba beile molao pele ga ba tsebe pholoso empa nna ke le rutile pholoso mme ka kopa gore le tiye pholosong ena gobane le rekilwe ka madi a theko e thata e momamedi o re go bona ba tloheletse ya ba bitseng ka mogau ba kgomaretse baruti ba bogata ba kgomaretse efankgedisene e motlhomo momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o suthile mo hangwa Kriste o khomaretse tsa re fatsilena tse senang o fetuga e mo mamedi ya ratehang e re ke re ho wena o seng hona Jesu o tlile ke molapulle o thwile mamadi tlwela o kgomarela efangedisene kwa o bona ngwana weso o na le maqeba a sa bonweng ka baka la efangedi e ne e sele e senya mogao o teng jesu yo o mo lebetseng e ne re ga o kopana le batho ba ne ba bona jesu ya phelang ka re bophelo ba gago empa nakong ena ga ba sa bona jesu gobane o kgomaretse efangedisele e isang timelong e o isang lefifing a mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato kopano le matamatshiamo e galelang di be le wena ka kreste morena wa rona amen.

0: DFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi o santsa le teng mohaleng kwano maito wa rona ere re re kopane le yena ntate Lefu Mwekwa yena ke teachere sekolong sa Ipokeleng secondary ka mana ka Forestburg ntate Mwekwa dumela ntate o hapile gao ntate Mwekwa ga ke batle o ya kwana le kwana ke tle ke kene tabeng ena e bohlokwa e ntle ga kana-kana eo o tlotlweng wa fuwa gao bakeng sa go ba teachere e hlwahlwa thutong ya physical science o ikutlwa jwang e be o ne o lebeletse gore ka moo o sebetsang ka teng o ka fumana o tlotluwe jalo ka ga di etsaetse ditaba tse
2: ke a lebo gape metholwana ke a lebo metholwana ke ikutlwa ke le motlotlo wa go lo metholwana gobane go sebeletsa ngwana motho motsho a se monyetsa ebilane nka e beya ka bokgutshwanyane ke tsela e batlang boitelo ke tsela e batlang lerato gobane thutong ya gabale ke nana ditšhere ke ditšha ka tlaseng ka lerato le o nang le lona baneng go ba fa thuto go ba ruta ka tlhompho go ba ruta ka tsela tse ntle tsa go tlhompha batho ba golo mme ke le ra ithola ke le monanang National Teaching Award ka fumana gao ya physical science teaching go ruta ngwana ya motho e motsho le ena e tlebe motho ya nang le bokamoso bo tšhabileng setšhabeng mme ke ikutlwa ke le motlotlo wa golo mme tholwana ka tsena tse ke di ntseng tshebelopelo ya ka go ya pele ke ntse ke sebetsa ka thata go bona gore ngwana motho motsho o fumana bokamoso bo tšhabileng metholwana mme ga ke ketelela ke tla re fela thuto ke senotlolo sa bophelo se bulang lemati lefe lefe le re kanaganang gore le kwetswe gobane ka ntle go thuto ga gona ntho e le gore motho a ka e fitlhelela bophelong le naga ka kakaretso kapo country e diphenkile go future ya education gobane education ke yone e tlisang nalane ke yone e tlisang gore country ya rona ka bosetšhaba sa rona ka kakaretso re fumane gore re achieve dintho tse le gore di na le boleng maphelong a rona ka kakaretso
1: ka jeno ke letsatsi la lefatshe la matitšhere mme re motlotlo gore e be re keteka letsatsi lena re re o ye mong wa matitšhere a fueng monyetla wa go ya sebokeng se segolo sa lefatshe sa dikolo selemo se tlang a ko re bolelele gagolwanyane ka monyetla ona
2: ke a lebogape mmetholwana ka morago ke fumane top number 4 mo Free State National Teaching Award
1: ntshwarele gannyane fela ngwane se re fete mabenkeleng gannyane fela
2: mmetholwana
3: Clientele Legal e fumaneya bakeng sa maAforika Borwa otlhe dipolane di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho ngata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: O ka tswela pele ntate Mwekwa
2: ke leba metholwana ke ya fumana invitation metholwana ya gore ka baka la mosebetsi o ko etsang ke tlamego ke ye lefatsheng la Bangkok selemo se tlang ka di-16 tsa January le emela country ya gone ya South Africa dithutong tsa mašale le technology physical science ka botebo mme monana ke fumana gao enana ka lebaka la gore ke na le ngwana e ke la ka moetsa a kenang sekolo se phahameng Wits University a tswang matsong a ne a ka anana mme ngwana eno a na o ithutela lekala la auto mechanical engineering selemo sa hae sa o qetela senana mme ke go kopa mo somong continue go nea ya South Africa ka le fapala education bana le matshere a mangata a yang kwa nanang retirement ba le ba fumana ba sna di funding tengata mme le fapala education ba le ba nkopa hore ba tla ntsha tshete ka lofela ka 10,000 motsodi wa ka mme tshete le go nya sokana ka ofela go tshithole ke le kwana na beng khokolo mo setlang ke ne tse South Africa ke tshete go lofela 50,000 mme ke na nek tshete ga 40,000 mme ke tlo kopa mme tshwana na ka ntse ba nne ba le fetse fela thank you tsane ba ma
1: ba ka romela email kae mohlomong ba o botsa go lonyane ka tama e
2: o email ya re ke moekwalefu@gmail.com
1: moekwalefu@gmail.com
2: e ya metlwana
1: go lukile mone so ke tsofa o fana ka dinomoro tsa o mona jale ba o letsetse ba sa o thuse mpa ba bua taba tseding tse ka thoko jale email mohlomo motho ya nang le gore a ka o thusa a ka o romela email mono me la buisana hantle wa mo fa dintlha ka ofela kere
2: e ya metlwana
1: e a kwa ipheta ape ntate moekwa
2: e ke mo ekwa lefu@gmail.com
1: ntate a re lakaletsa mahlono lo ngwane se se ka ba ka o thusa hle wa gona hore le wena o finyelle mona mo ba bang ba tlabeng ba le bateng selemo se tlang le wena o lo emela Afrika Borwa ka motlotlo re lebuile ntate moekwa
2: ke le bona tshwana
1: thank you ntate
2: thank you mara
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM
1: Mamedi metsole ya rona ya tshohang ba sentse ba leteng ba eme ke bana ba re hey tuli dumela hle re sentse re le malalalautse ho tlofa metsole ya rona ditaba tsa bohlokwa ibile ba sentse ba lukisetsa ba bank ya tseba le lukisetsa sekolo ho sane le khutlela sekolong ha re ba fe sebaka ke bana

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana a ka matle.
1: Dumela mme Matsedi.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
2: Re phetse ka tsi bona mmago.
0: Le nna ke ipheletse hle bana baka. Le ka jeno he ho na le pali engwe e monate e o kitlangwe le phetela yo.
3: Ke a kgola gore pale ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse dintse ngata tse fetileng mme Matsedi.
1: Le ke se ke tatetse mehlolo ya yona fela mme Matsedi.
0: Ho lokile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno e bua ka mohatla wa tshwene.
1: Mme Matsedi.
0: E Sony.
1: Ho tlwaela ka pale ka jeno e tla ba monate ya ho.
3: Tsani.
1: Wo ga.
3: Le nna ke se ke tatetse u tla hore na tshweni ena ene e etsang ka mohatla wa ona wa yona.
0: O lukile bana ba ka re mameleng pali ena ya rona he ka hloko ba ya qala. Bokang ene ile tshwenyana. Ene e dula mmoho le mma yona moriti wa sefate se seng se seholo tjena sa marula. Bokang ile ya sheba hodimo butle butle. Entse ile hona mona mo ineng ile hona teng ine ipotsa hore na metswalle ya yona ile kae ile ya ema me yang ka qeto ya hore ilo sheba metswalle ya yona e meng ya ditshwenyane bokang o ne a litsileng e theosetsang nokeng ha ho e ba lentho e muhulang hampi fela ka mohatla
4: etjo
0: o ile a qama ka hohle ho sheba hore na ke eng kapa ke mang ya mohutsing ka mohala. E ne e le mme wa hae. O ne a kgenne haholo. Mme jwale a bua a hweleditse ke ho kgena hona.
4: Bokang, nne, a ko phamisa mohatla ona wa hao hle. Ditshwene, ha di tsamaye di ho obisa mehatla ya tsona tjena fatshe.
1: Nna ke bone ditshwene tse ding ha di ntse di tlhoma difateng di sebedisa mehatla ya tsona mme Matshepe.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ya ba mme o leka ho phamisa mohatla ona wa bokana. Ha yena monga ona a ne a leka ho hare.
4: O hela ho harela mohatla bokang. Ha ka ka utlweng o tla boela mona le potong. Ke kopa hore o ke iphe nako ya ho mmamela mme o phamise mohatla ona wa hao ha o tsamaya.
0: Jwale bokang o ne a ikutlwa eka o tla kena tsietsing ka baka la ho tsamaya. Antse a hubisa mohatla ona wa haifatse. Ditshwenyane di na le mehatla e meleleng. Mme di motlotlo ka yona. Ka nako e nngwe di ipepesetsa hodimo ka boitshepo.
1: Mme Matsepe. Le nna ke motlotlo ka tshobotsi tsohle tsa ka. Ebile ke na le boitshepo mme Matsepe.
0: Ke a leboha wena hloni ngwanaka. Ke ditaba tse monate tseo ka nnete ha motho a ena le boitshepo ebile a le motlotlo ka se wa leng sona. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Bokang o ile a bua a hloname ha ntse a tsamaya a re.
4: Nna ha ke rate mahatla ona wa ka. O dula o ntshitisa ka mehla.
0: O ne a ile a leka ho phamisa mohatla ona wa hae ka moo a ka kgonang ka teng. O ile a leka ho lahlela mohatla ona wa hae mahetleng a hae. Empa o ne o dula o thella mme o wele fatshe. Yaba o leka ho tlamella molaleng jwalo ka sekhafo. Empa mohatla ona wa hae o ne o bonahala eka o rata ho iketsetsa boithatelo mme o dula o wela fatshe. Tsatsi le leng bokang o ile a tla ka leano.
4: Ke nahana hore ke tla harela mohatla ona wa ka jwalo ka sausage.
0: Yaba o dula seretse mme a qala ho harela mohatla ona wa hae wa sausage jwalo ka mohatla wa kolobe. Ditshwenyane tse ding di ile tsa tsheha mohatla ona wa sausage. Bokang o ile a mathela nokeng mme a potlaka ho itlhatswa seretse se neng se le mmeleng wa hae. O ile a bona lefika le sephara mme a dula ho lona. A ala mohatla ona wa hae hore o ome. A qala ho bua hape a hlile a nyahama.
4: Sena le sona ke hore ha se sebetse. Jwale ha ke sa tsebe hore na ke tla etsa jwang.
1: Ha o bokang. Bothata ba ho phamisa mohatla fela jwalo ka ha mme wa hao kopile ke eng hle? A ko ithutlwe mamela melao ya batswadi o tlo bona ha o tswa mathateng.
0: Hloni.
1: Mme Matsepe.
0: O buile le ha o ka thola ngwanaka. Seo bokang a se hlokang fela ke ho etsa ka moo mme wa hae a mo laetseng ka teng. Ke pheto ke tu le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha kolobe moru e re.
5: Bona mehatla e tshaisang e tshwene.
0: Jale ke ha kolobe moru le metswalle ya yona di tshe.
1: Mehatla ya rona e otlolwe hape melele. botle ba tseba go dikolobe moru di na le mahatla e metle bo hlollang mona Afrika.
0: Bokang o ile a shebella dikolobe moru tsena ha di feta jwalo, di pirala di tse mehatla ya tsona.
4: Ke nahana go ona ke mokgwa o motle wa go tshwara mahatla wa ka. Ke tla tlameha go ikotisa ka thata.
0: Butle butle, bokang o ile a ema mme a otlolla maoto a hae, ya ba o qala go phahamisa mohatla wa hae godimo le godimo le go feta. O ile a ema o tsepame ka mora hae. O ne a tlhoka go tsepamisa maikutlo, empa qetellong mohatla wa hae o ne o eme ka go otloloa jalo ka ya dikolobe moru. O ile a leba go ba leloko la hae, a tsamaya ka tlasa difate tse kgolo tsa morula. Bokang o ile a sheba mohatla ona wa hae, jale o ne a le mokolo. Mohatla wa hae o ne o ikgetha, o ne o eme tsepa, o supile marulo. O ile a re,
4: e ne ka ba se nna bokang, jale ke shebahala ke le motle. Bona fela, bona fela.
0: Ka o panya ha leihlo, ke ha utlwa lentswe la mme wa hae le bonolo.
4: Bokang, mme ke eng se o se entseng ka mohatla wa hao jwale? He?
0: Bokang o ile a tshoha haholo ho mohatla wa hae o ileng wa wela ka mora hae. Jwale o ne a tshwerwe ke dihlong ka sena se etsahalang. Bokang o ile a utlwa bo motswalae ba tsheha ka mora sefate sa morula. Jwale o ne a ipotsa dipotso di hana ho fela.
4: Go na le se ke sa se utlwisiseng mme. Molemo wa mehatla ya ditshwene kofe?
0: Ka yona nako eo, ke a utlwahala modumo o mong o sa tlwaelehang o hohela monnahano wa bohle. Jwale ditshwene tsohle di ile tsa emisa tsohle tseo di neng di se etsa e le ha di leka ho mamela, ya ba di utlwa modumo o hape. Ona e ne e le wa tlhokomediso o neng o tswa ho tshwene e neng e hlokometse kotsi e ka hlahang.

0: me wa bokang o ile a monka me a mo agela mokokotlong wa gae bomme bohle le bona ba ile ba etsa jwalo ditshwenyane di ile tsa tshwara mehatla ya bomme ba tsona ka thata ya ba di ipata ka tlasa dimpa tsa bomma tsona go ne o tlile go tshosa ga bomme tshwene ba tlolela mafikeng mme ba ba leela dibakeng tse bolokeileng tsollong ya mafika a naga bokang o ile a itshwareletsa ka thata
1: mme matshepi go bonagala ditshwene di ne di na le tlhokomelo e golo go madinyane a tsone
0: go jalo kanane le ngwanaka ga re qetelleng pale ena ya rona qetellong mme wa bokang o ile a theola lebelo ya ba bokang o tswa mona mpeng ya mme wa gae o ile a dula mokokotlong wa gae gaufi le mogatla wa gae e le gore a seke a wena mme wa bokang o ile a tsamaka gotlhe e le o netefatsa gore bokang o bolokeng o ile ara
2: hei go ne o tshosa bokang ngwanaka empa ke monaka bolokegile
3: jalo ke a tseba gore megatla ya ditshwene e sebetsa eng mme le gore ke gobaneng ga di dula diperaladitse
0: bokang o ile a dula a sa se senyeng mme a sheba ka odima maralla mo le mme wa gae o ne a ikutlwa a bolokeile le gona go ba motlotlo go ba tshweng e e nang le mogatla o moleleng ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a golwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang potso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone lebitso la tshwenyane eo re neng re bala ka yona mo paleng ya kajeno ke mang
1: ke bokang mme matshepi
0: ke eng seo bokang e neng e sa rate go se etsa
4: bokang o ne sa rate go phamisa mogatla wa e a tsamaya mme matshepi
0: ke eng se ileng sa etsa gore a qetelele a thabetse go tsamaya a phamisitse mogatla wa gae
1: ke dikolobe moru mme matshepi
0: ke a leboa metswaleng
5: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi adile o theoa jwale re leba paradiseng ha eba o tlo eta le lesedi fm ho ya bali e ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
1: go basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
2: fokotsa lebelo fahla lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelwa
3: mamedi e leshume metsotso ka morahora ena ya leshume mokgatlhelo kwa bobedi wa lenaneo la itlhabolle ho lesedi FM ke nna Tholwana Moletsane mme ke itse ke tla dula le wena fitlhela mane o reng ya leshume le metsommedi ebile gape motlhomong ke ona o bulelang selemoya sa gago ore hei thuli o etsalang lentse ke lena bomamedi ke itse ke kopa tshwarelotlhe lentse ke lena le nketsetsa mathaithai ye banna a le nketsetsa mathaithai ke ntse ke romelelwa dirata mona ba ra enwa sena thuli nwa sena nwa sena ke tla etsa jwalo ke tla etsa jwalo ke tla etsa jwalo wena momamedi motle e re ha re ithukisa tsa go kena ditemeng tsa batho ba qhodileng renke pina ke ena e tla ka noxidi infindo

0: Mamedi re bua le Mme Elizabeth Modisa Dife o sentsa leteng mohaleng kwano ona le mogatlo o bitswang Gwitsi Modimo Center for Disabled kamana ka Kokosi ke Forchville o sentsa leteng kwano Mme Modisa Dife dumela mme
1: Dumela mme
0: ke a phila mme o phela hantle
1: ke phela hantle mme
0: ke le bohle me Modisa Dife a go re bolelle ha holonyane ka Gwitsi Modimo Center ke ya bona hore o hlokomela batho ba kwa dile mona e qadile neng me go baneng ha o ile wa bona o le bohlokwa hore go be le center ya mofuta ona ka ra motse wa heno.
1: All right, ne ke qadile ka 2010 e re go tsela ha ba ne ba ya ba pala wa re di integration wa la tsikanela mota monya nako ga ntse ke se di literature bana ba sa itikanela ga tla o mongwe wa batsadi ba nna ga o kile nna mane ke ba ntse ba le ditoro le se bana ba ga o se di are go nna ba itse mang tsadi ke na le mathata ka tlhong ka mmutle ha ja ntse ke di tsena le ka tlhong ke ba di jo le metsi jo le ba re wena o se ntse ka tlhong ka khadile ka bana ba tsadi ke go tsara mme wa ka ke ntse ke wena o se e ke re me di boa habi tsaitse ke molatse e ka tsile ka dimela ne le o fitse go reka go di graduate ke le tlamo sheba le ke ka ndi ke tle mo di ba le tanga yona o itse mo di ba go ba di ntse o fa ka tla ya ne sa tsinya nna mo go re di ba di tsenyana ka tsaka le ne wa ka ka go tsoba di 2 months ya ka complain re bona ba di tsa tsena mo go di le ka tsone gore di mo tse o seng a ke moe a nne tla re mo tsamo la tende ba mo ka tla di kentse ka modumela ka ntse ka ntse ntse ke le ba ngi ma re ka ntse ma ka mantsi ho sa itse ke re ke go nna ba tlile o sa la ka mamo tsho di di pri go na nya ao ha ke ba ntse ka di bikeng ha sa nga nne jwale o sa ntse ka di go di sponsore e ke mere kwa hao na di bikeng ka di wa tshimo ma di sa dipe ka di sa itse ke ra le mocha ntse ba ka nne le go bua ba di kubo ka re ke ja ka di tshe ke le mo tshuru mo ba di bana ba breche ka ara ene ke mere go go ha ke tla ke mo go go make sure mo tshuru mo dimane bana ba graduate ba yang ka bona re ke bana ke be ke kuma ga bone ke se bana le mo wa si si se ka ntse ke di nyana nne ba tswa ka gamo o tla ga fa pa ntse ka bona go bana ba di nine ba tsaba ba di ba bone ba go ka di sponsor bona le ba di nine go di nne di tshwe ya o ke go tlhela ga ke tla e jalo ni
0: Jole ha ba le eh
1: 2023 ya se le center e tsika ba golo bana ba le go tshwana ga bone le le gore ya ne mo tshuru mo o tshwitsa ga ne e ne ba tla le di ba tla ka di kobo le di sponsors mariam ba di nine ka ba re ba go nine ba go pela di le di tshwitsa ga go di bete ga bona di le di di tla ke go di nine ke di joela ga ntshusa go buja ka 2015 ke registera ke nna under government and ile bone bone ba tsadi bana ba bana le bomme ba ba ba go di mining le go di shopong ke ba ba tsadi sponsor ba di tsisa go registera gore sentho e be bomola o ke gore ke nna under government
0: Jwale ke tshietso ya mofuta ofeng ha ba se badula mona centering e o ba fang yona mme mo disadife
1: gore center ya kgone go ela eno go ndi la tsisa ho no ba le ba ile ga re tsisa ka gore le ke kgone go aga ke le center ba re nya le khundi gore ha ba go di ba kula ba se dinga ke ya no challenge go di mela ka tsela le teng rena le mathata gore ya no se go la ka di sponsor ga ke
0: Oh, na jole ha o sana batho ba letsetsang ka ditšhelete
1: ga re sana bone ka dimane ka gore tse neng di re thusa di tsamaile tse di tseneng bone ga ba re shedile re shega ba neng ba re thusa ba le bannle bodi ba tsamaile ba neng ba tsa gore tseyaya ko kosile le bophile ka gore bana ba tlhabela nna fela bane ba thego ditšhontsha ka ofela ba sheba gore ditlhoko tse ditšhontsha keng ba re thusa
0: jalo o kgona jang o kgona jang gore centera ena e nne e tswela pele le ga e le mona le na le mathata
1: a diba ha modimo a go file yone ka bothata bo le teng o ne o bona fela
0: Jwale ha re ke re shebe tshehetso e tswang ho ba malapa a bona hore ebe le sebedisana mo jwang le ba malapa a batho ba
1: na koena ke bere ka le batho ba ka go tshifela ba mo fodile o bona ho ne le bonolo ba gore ba ne ile bona ba ba di plan di bona fela ba ka di sa di phatso di jomo senti ha se le ba ka ba mentse ka 2015 mo go tsaba go tsena ntle ga go gaba nne re mo la batho ba go le ba tsang go di petele ba bo mo se ba tsaba go di petele ha bana di tsenele ba na ndi tsenele ke ba la tshini ke ndi bona because ka ba tsena ke mo ke ya le 10 years 6 years 7 years a sa tshakile go sa dipipi ha ba ka pele le go ikira ba ka go tshwenya gore ka tsare tso mmona ga ba tsi na re re tsi ya gore ka tso bona mo di ba bone ba mo tsene mo khona ntse so challenge ke bana ba re tsaya go bua ka because the most ga bana bomangwe ga ba le mona ke ke re ntse ya bona ke ne wa bona ke se ntse ja bona
0: mosebetsi ona ha se mosebetsi o bonolo mme modisa dife ke mosebetsi o batlang motho yana le pelo ya nang le mamello ya nang le lerato ya nang le kutlwela bohloko na ebe mohlomongwe na le batho ba o thusang ho etsa bonnete ba re tsena ka ofela tse ke buileng ka tsona o kgona ho di fitisetsa bathong bana ba o ba hlokometseng
1: dithuso ake ba sebetsi ba tshwaneng tshwaneng bona ba di tshwane ba di tshwetsa re sena sepe re sa bola ba se di tsaka ba go go le ba ding khale ke se go ya le bone ke ba le teng ona jalo ba ba itse go tlhokomela mo bidi go la mo tsara ka mona go tsa hatse go tsama o ne tsama pala ba nna le go re ba ne ba khona go tlo bona ba bidi ba bone kana go ntse ba le mogong ba na ba ya dira mo bidi ba ba re mo di tsaji a ja ba ba ka ba re motho na sa hatse a sa tlo because ma tsaba ba tshwere ba tla ntse ba le go tlhokomela ba bidi jalo gore bana ba khale ba le ke nale bone ba ntshile sentse ke ya go bona ka bangwe e cheka ka go dira nale bone ba bona gore ba bangata ke ba bule di batho e ba re ka gore sentse ba le ba thoma ka bule di batho bana ba le magu a la ba di se e bule sentse ba go tlhola makaeng bona ba khona go interpreta fela ka bana ba ba na le mental problem ba na le mental challenges le ke le le ba bona because Nala mente na le mmoya bona ke ba tsaba a sefa. Anti mo tsaba go tsena ntse mo ga gore ani bana ba tsaba mente le mo tsiwa bona ke ba tsaba di petlele ga bana mangwe.
0: Batho ba mona mo phelang teng kokosi Forsville ba mametse le bao e leng gore ha ba dule Forsville ba mametse me modisa dife o kala ka tsa hore mohlomong se tshaba se thuse jwa
1: ke tsaba ka ntse a ho ho ne ka tsaba ya ka di phatso wa bona go tsaba nna di phatso ke tsike ba gore ka tsidi ha ina se di re sna di mine ya ka ile go gore di sponsor go di mine e fela ene go di mine especially in the wood ba ba di batleng ba le ba khona gore ba ma thedi di NGO ba ba re cheke ba bona tlhoko tsa rena ke ba khona go di thusa bona di ra sa tlo ba tsana le ba hari ya nna di pela and then di masala wa rona re ba botlhapa ba gore metsi a tswalwa ba tswa rona bana ba itse ga nela ba lo ala mala ba re ka ntse tshe ngata e sho di metsi e sho ba le motlakase le ka di masala ba se ba ho le ba tswa re ka ntse ba tswa di tsoka ne ka re ba tswa di ke challenge e go botlhaka
0: a e you try to me le fumane a di nomoro ndi feng me mo di sadife
1: 076 204 4153
0: Epitome
1: 076 204 4153.
0: Ha re tshepe batla gona hore ba le thuse mona le mane mme e le hore tshebetso ena entle e o le yetsang e tle e kgone go tswela pele ntle le mathata a letho re lebohile mme wa ka tsatsi le monate.
1: Thank you,
0: Mme. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Mamedi, arinke Donald Kwezela.

0: Amedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano pele ho ra ya le shume le motsomong o ntsoma metse le sedi FM ke le ka fa Otis Redding I got dreams to remember ka fa pina ya Bapsi Mlangeni Mapule tsebeletso ke ga ya le sedi mwa metse motle e ke le ka bona ke e mong wa dibini tse neng di ratwa haholo batho ba rona ba baholo bomme ba rona bontate ba rona wena momamedi motle e ne e le ba bang ba dibini tseo ba di ratang haholo Bapsi Mlangeni e re re kopane le moeti wa rona ke mme Tebalo Tumani mme yena he re tlo bua ka taba ya hore hangata o fumana batho ba batjha ba kenang makaleng a fapaneng a mosebetsi ho qetellong mosebetsi wa bona o se o fetoha seo ba leng sona jale ke yona taba eo re tlo bua ka yona kajeno o sa ntse a le teng mme Tumane mme Tumane dumela ngwaneso
1: dumela mme Tuling
0: ke petso-petso hantle mme
1: ke
0: a leboha hle moratiwa ke lebohile haholo jale ha re ke re shebe taba ena ya bohlokwa re shebe batho ba batjha mona moo re reng re kgotheletsa batho ba batjha hore e be batho ba ikemelang ba kgonang hore ba ikemele jale ho bohlokwa ka kang kapa ho bonolo ha ka kang hore mosebetsi batho ba batjha ha ba o fumane mosebetsi ona o qetelle e se e ba seo motho enwa a leng sona
1: Matsudi ke rata ho e karaba ka ntlhatse pedi. Wa tseba ho wa bonolo hobaneng batjha ba iphumana ba tsamaiswa ke tsela eo e leng hore setjhaba se hlalosa katleho ka yona. Boholo ba nako re re motho o a re sheba katleho ya motho ka se ka mosebetsi a o etsang. So e le hore jale potso e ka reng o batla ho ba eng ha o hola. E dula e le teng ka kelellong so katlego ya bona dithutong e rala career path e leng gore motho o bona mosebetsi e se e le seo a leng sona so ke ka go go leng bonolo go etsa mosebetsi karolo ya seo re leng sona go na le gore re bone e le seo re se etsang ntho ya bobedi re qosa nako e telele mosebetsing jale ha motho a re go wena how was your day tsatsi la gao le ne le le jwang motho o iphumana a hlalosa ka moo a neng go neng go le ka teng mosebetsing so ke e nngwe ya dintho gape e etsang gore re iphumane le gore re se re itlhalosa ka mosebetsi
0: ga o sheba one rale batho ba batjha bogolo ba bona ba tlasa kgatelelo e maatla ya go ipona ba atleile bophelong e be kgatelelo ena e ba ama jwang mesebetsing ya bona e fapaneng
1: hangata re tsimana e le hore go na le mofuta wa batho eo ba dumelang hore ke seo e leng sona ka baka la diphihlello tsa bona re re motho o fumana e le gore o beela di-accomplishments ke tsona tse a reng ke ipona boleng ka seo ke se entseng kapa ka seo ke se atlegileng go se fumana nna batho ba jalo ba sokola gobane ba etsetsa mathata gobaneng e ba kenya ka tlasa kgatelelo e kgolo le setšhaba le sona o tla fumana e le gore ga motho e le ngaka kapo e le lawyera kapo e le seiteng re mo nkela godimo so motho a jalo setšhaba se se mmona se mo entse ntho so batho ba batjha ga ba fitlha mosebetsing ba iphumana ba le ka tlasa kgatelelo ya gore ba ipabole ka seo ba se etsang so e le jale ba qetelela ba se ba focusitse mo ka mosebetsi go feta ka bobona gore na motho ke eng
0: ke ne ke tlile ke tla yona ntlheng eno mme gore ka nako nngwe o fumana gore re pele re ya mono re fete mabenkeleng ke gotlha
2: Ho supermarket e tshepo fita you save. Ho belelang hore o tla boloka haholo di hlahiseng tseo di ratang. Di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. di fumane ho fitlela ka di 11 tsa October 2026. Se fo se ke di solotsa na tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jetsa maima di bitsang hanyane. Ka mehla.
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: O ka tshepa mang ka Toyota ya hao ha se Toyota ka sebele? Ke ka ho Toyota e le tsebisang ka T-Select. Le thathama la diphatsa tsa koloi tse kgethilweng ka boqhetseke tsa boleng bo hodimo. Bakeng sa di-Toyota tsa kgale, di fumaneha bahwebing ba Toyota. Diphatsa tsa T-Select di o fa boitshepo bo reng o etsa kgetho e nepahetseng. Toyota ya hao ya kgale e lokelwa ke diphatsa tse sa bitsing haholo, tse tshepahalang, tse o fang tshebetso e tswileng matsoho le boleng. T-Select, Trusted Parts, The Trusted Choice.
6: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.
0: Me tmane ke ne ke hlile ke tlo botsa yona taba ena ya hore na jwale ho etsahala eng qetellong ha ile hore motho enwa malenteng o bua ka mosebetsi wa hai o dulana ne mosebetsi wa hai kuri e se ile yona tsela e o a itolokang ka yona hohle mona ho qetella ho etsa etse jwang qetellong.
1: Motho di wa tsama motho a jalo o katela abale go go bitsa burnout ke motho a leng hore o dula gathetse go baneng o dula a itsentse a le katla sa khatelelo ya performance mo seletsing jale le tseding tsa dintho tsa bophelo ba gae tsa o di bela ka thoko ha a sa ba le metswalle ha a sa ba le se re se bitsang work life balance. Metswalle ha bua fela e ntse e le mosebetsi e ba motho e rereng o ba antisocial ha a sa na le moqoqo o fetang taba ya mosebetsi mme e nngwe ya dintho gape ke yona ya gore o katelela e le gore yena ka boyena o ipeile ka tlasa kgatelelo ya gore a dule a performa so e mo etsetsa stress e mo etsetsa anxiety. Go itsefa na o mang ka ntle go mosebetsi wa gago go baballa your mental health go phema le gore o robega ga maikutlo ga taba tsa mosebetsi di sa tsamaye gantle so kapo mosomong ga motho a ka felelwa ke mosebetsi o ntse a tseba na ke mang goba bophelong ba gae o ntse a tseba gore o ntse a na le ditho tse dingwe tseo a di etsang.
0: Jale ha re ke re shebe motsha ya dilemong tsa bo 20 bo 30 urna ke tsela efe eo a ka ikahang ka yona boyene ba hai ntle le hore a kopanye taba ya ho ikaya boyena le mosebetsi wa hai.
1: Metsi di ntho di tharo tseo re ikahang ka tsona tseo re di bitsang identity. Ntho ya pele ko rena o itsebe gore na di values tsa hao ke eng di ntho tse leng hore di tumelo kapo di ntho tsa bohlokwa haholo bophelong ba hao ke difeeling jale ha o tseba na o emetse eng kore ha ebe mohlomong ha ke re ke etse mohlala ke re motho o nka justice kapo toka kapo kgolo sedumeding kapo independence kore ke dintho tse e leng gore o itshetleya ka tsona e le di-values tsa gae o tseba gore na ke mang ka ntle le ho mosebetsi. E nngwe ya dintho ke tsona di-hobbies kapo di-interest ntho tseo re ratang go di etsa ka nako eo re fumana re ipha nako ya go etsa dintho tse re hlabollang mmeleng tse re natefelang le bophelong so re ba le focus gore kapo re kgona go fa nako dinthong tse dingwe ka ntle go mosebetsi so ha e le gore o thabela go ya kerekeng o gona go ya kerekeng and o gona go ipitsa mo dumeng ka go gona lore o go ipabole tabeng tsa tsa se dumeng ka go o le motho wa disport o tsaba go ipabola disporting so mo sebetsi wa hao ha o limit engwe hape ya boraro ke ya di relationships hore o dikamano tsa hao le batho batho ba tla o hopola jwang gore ha o batla batho ba nagane eng ka wena le ha gore le tsela eo ba etsang ba sile ka yona ke efeng so ke mona mo bonang gore mosebetsi ga o tlhoke gore ebe identity ya hao ha o na le di-core values o na le di-interest le di-relationships o tseba gore na sense ya hao ya purpose ke efeng so o kgona go ba le identity e ka ntle
0: ha re qetela fela mme Tumane keletso e o ka fanang ka yona ke efeng ga golo go bona batho ba batjha
1: keletso e nka ba fang batjha ke gore itsebe na o mang tseba gore mosebetsi o tsebe go tsa phapang pakeng tsa living in your purpose over your career ha o phela o na le a self o tseba na o emetseng bophelong bophelo ba gago ke gore o tletseng lefatsheng o tla tlhokomela gore dintho di ngata go feta gore mosebetsi wa gago ko o feng ke nngwe ya ntlha tse ka pele le gona go tseba gore na di-values tsa gago ke eng ntho tse bohlokwa bophelong ba gago o tsebe le gore ga re re self-actualization ha se purpose gore le ha o ipabola mosebetsing ha se yona fela ntho e leng gore o teng bophelong gore o tlo phetisa o tlo dingata tse o ka diphethang kapo tse e leng gore ha e le go dumela o modimo o tla re modimo o ntlisitse lefatsheng gore ke tlo etsa go na le gona ga se ka mosebetsi fela mo re kgonang gore re serve purpose ya rona so ntlha kgolo ke yona eo ya gore live in your purpose over your career
0: ke lebohile go letlhe mme Tumane tsatsi le monate mme waka
1: ke lebohile gagolo le go ba maemedi
0: thank you mme bye
1: bye
0: a semoheng
7: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October Lesedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show mme la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Women to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
8: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefello tse tlwaelehileng.
9: Setjhaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
10: Thutuloha o itlabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thato hatsi ya hao, tholwana moletsane, thuli baby.
11: Ke sense ke o hwehla, ke ya tsa mo futhu.
10: Come and down with a kala bone, ka hora ya borobong ho seng. Ho isa ho ya le shume le metso e mmedi mo sehari.
12: Ho le sedi FM
10: fela. Ke molelwa.

0: sampo so selori fase hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: Mamedi ke nako ya hore re kene ditabeng tsa Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle, e moholo le monyane, e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Re boetse ape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki, mme re a tseba ke yena ya tshwereng ditaba kaofela tsa Poseidon. Dumela hle wena Nthabi o phela jwang?
3: Dumela Thuli ke phetse ngwaneso wena.
2: Hey ke phetse. Lentswe ke lena le etsa matjatjane. Joe. Ke le bahle wena Nthabi dumela hape mo mamete motle. Re o amohela lenaneng lena. Me ke rata puisano tsena tsa rona haholo wena Nthabi. Hobane di fa ba kulantshepo ya bophelo bo botle. Se thabisang haholo ke hore batho ba bangata ba elellwa bohlokwa ba ho itlhokomela ka ho sebedisa tsa ka o sebedisa dihlaiswa tsa bohlokwa jwalo ka Poseidon, Poseidon Junior, Premium le Prozen. Ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi?
3: Thulingwaneso e re ke dumedise mo mamedi gotlhe mo a leng gona teng. Thuli Mosotho o re go ipaballa go molemo o feta setlhare mme go botlhokwa gagolo go pola seo nakong ene o bophelo bo potlakileng ga kana. Gobane botlhe re dula re le maphathe-phathe go re qetelelang re tshwere ke mafu a sa foleng a ka lefu la tswekere, mafu a pelo, phalo e godimo ya le boima bo phahameng ba mmele. Jwale taba tse e seng monate mo mamedi ke tsa gore le batho ba tlase dilemong ba se ba tshwarwa ke mafu a na. Ke moo he setlhaiswa sa rona sa mantlha Poseidon se kenang teng. Gobane Poseidon ke setlhaiswa se ntshang ditšhefo le ditshila ka gara mmele ya rona tse e ka re kodisang. Ga re tlhwekisa mmele ya rona ka gare re tla dula re maatlafetse mme sena se ka thibela go kula. Ka gona mo mamedi e tsa bonnete ba gore ba lelapa la gago ba etsa Poseidon molekano wa bona bophelong bo botle. Na o motho ya ratang go ikwetlisa go nka karolo ya dipapading kapa o motho ya sa batleng go tsofala ka pele kapa o motho a moholo a batlang go tshwana le Thuli o dule o shebagala o le monyane le ga dilemo di sedile. Nwa Poseidon mo mamedi gobane e thusa go tlhokisa mmele ka gare le go maatlafatsa collagen e etsang gore o shebagale o le monyane le letlalo le boreledi ka dinako tsotlhe. Jwale mo mamedi ga o tlhokile ka gare o tla ikutlwa o le mafolofolo o maatlafetse mme o ikwetlisa go tla ba bonolo. Mo mamedi o seke wa lebala ba banyane tlhe gobane Poseidon Junior e ntse le teng bakeng sa bona. Nako ya golo ke ya botlhokwa gagolo go bana gobane ba ithuta lefatshe leo ba phelang go lona mme sena se ka ba kodisa gafetsa. Ka gona rekela bana ba gago Poseidon Junior hang-hang gore ba dule ba phetse gantle. Ngwana a ka fua fela pidisi lengwe ya Poseidon Junior hang ka letsatsi mme e tla monate fela. E tla thusa go maatlafatsa mmelenyana ya bona, e thusa gape gore boko ba bona bo sebetse gantle le gore ba robale ka tsela e nepagetseng. Jwale e kgona go thusa le bana ba mona ba gegeng ba hyperactive gore ba kokobele.
2: Ke le bahle Nthabi wa thabisa e le ka nnete go tseba gore go teng dihlaiswa tsa bohlokwa jwalo ka Poseidon, Poseidon Junior gore thusa o dula re phetse gantle re kwenne. Na o ka re gopotsa ka melemo ya rona ya dipilisi le marothodi a Promin.
3: Thuli ha ho ntho ya bohlokwa ho feta masole a mmele a matlafetseng bophelong bona bo re bophelang. Jwale mo mamedi Promin ke sehlaiswa sa bohlokwa se matlafatsang masole a rona mmele le ho thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sutherlandia tse thusang batho bao masole a bona a fokolang. Jwale mo mamedi hopola Promin e fumaneha ka dipidisi le marothodi. Marothodi a loketse batho ba nang le mathata a ho kunya dipidisi e leng bana, maqheku le batho ba kulang haholo. Hobane marothodi a baba ba ka nwa ka juice kapa ka yogurt. Jwale batho ba baholo ba ka nwa marothodi a 15 hoseng le mantsiboa ha bana bona ba ka fuwa marothodi a 5 hoseng le mantsiboa. Ha o sebedisa Promin le di-ARV sena se ka thusa ho eketsa CD4 count ya hao.
2: Nakong e fetileng wena Nthabi o re tsebisitse ka sehlaiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hore ke efe?
3: Thuli wa tseba mafu a mangata a bakwa ke kgatello ya maikutlo ka ha re tobana le diphephetso tse ngata bophelong letsatsi le letsatsi. Ka nako nngwe o tla ikutlwa o imetswe goo o qetelelang o ipolaisa dintho tse sa lokelang mmele wa gago. Jwale mo mamedi Poseidon ke sehlaiswa se e thusang go theola kgatello ya maikutlo le go thusa gore o robale hantle. O tla ikutlwa o imologile, kelelo ya gago e le tšhatsi mosebetsing le dithutong tsa gago. Sa botlhokwa ke gore Poseidon ga ena ditlamorago tse mpe tse kang go thothobela ga pelo kapa bohloko go kgathetsa bohloko ha etswa mmeleng wa hao o tla ikutlwa o ntse o le matla o matlafetse ebile o le mafolofolo.
2: Ntabi momamedi o batla o tseba hore na di hlaiswa tse o di fumana kae momamedi etsa bonete ba hore ba lelapa la hao ba etsa prosiding prosiding junior promin le prosen karolo ya bophelo ba bona ka mehla batla o leboha ebe di fumana kae ntabi
3: momamedi prosiding prosiding junior ha mo le promin le prosen di fumana ha di chemistry tsohle na ha ka bophara jole momamedi atamela chemistry ha o file wena o iphumanele se hlwekisi sa ho ile prosiding le se matlafatsi ile promin ka jeno o seke wa thetswa hle hopola ha isa re prosiding
2: ha se prosiding halala prosiding halala ke le bahle ntabi
3: ho le buile nna ngone seletsatsi le monate
2: ha se mohe momamedi hopola hle prosiding e ka sebedi swa ke batho bohle e moholo le monyane e fatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4 in 1 ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Prosiden ka jeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso e fumane ha chemistry tsohle hopola ha isa re Prosiden ha se Prosiden
4: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka diselo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra diselo tse jalo ka 1kg ya clover bliss double cream yogurt ka $39.99 le 5kg ya goldi kappa farmer's choice frozen mixed chicken portions ka $199.99 e le nngwe di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
5: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mehleng ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelo.
1: Mabidi re khutle fela rona ke mang ya ketekang letsatsi la haila tswalo ka jeno. Lesedi FM dimela.
2: Hello.
1: Dimelang.
2: Le kae ngwaneso?
1: Ke teng ka ntate.
2: Itswile ke ntate Khumalo bua mona.
1: Eh ntate.
2: Ne ke kopa hore ke bue le ntate Thuso.
1: All right. Ntate Thuso o tlo kena ka 12:30 ntate Khumalo ke kopa o tlo phone kana ko yeo o tlo ntate waka.
2: Ka ona nomoro e.
1: Eh ntate.
2: What's wrong with the problem?
1: Eh ntate waka ke pe.
2: Line telele
1: mwana. Itelele vele vele itelele ntate Khumalo.
2: O ke ke bo mo formulaetsa bono. Mo ni nomoro se bona hala mmo.
1: Le hona melaetse mmo line itelele o tlo ske wa lasa o letsetse ka jeno wa utlwa he. E re ke nke di nomoro tsa ho ntate Khumalo.
2: 083 082 mwana sorry.
1: A nyane fela ke bona. Urna ke khona o dinka ka tsela ya kana
2: dietse
1: mo le. E ke bona. Eh ntate. Mhm. Ke ntate Khumalo mang? All right ntate Pita. Ke le wi. Thank you ntate. Ao na ke le batle ntate ke tla fitisa molaetsa ba hao Lesedi FM dumela.
3: Yena tshuni.
1: Ntate dumela le kae?
3: Ah ntse le kae tshuni.
1: A monate.
3: Tshuni a go kura le tamana ka thabo tsa tamana ha se nna le mona go tsabe le mona ke he. Ntabi violet o a hola tsa tsila ka dikgo se violet ka boka ka thabo tsa hola se o bolile le motedi tsenga o kopla ke mo rena ra ntse ba ka mo tsila. Thank you tshuni tsa tamana ka tsila ka.
1: E tsela ka ke le bila hono. Mami di Dimel. Hello.
4: Hi Tools.
1: Hi Dimelang.
4: O ba ntlela.
1: Ha mona ati ngwanese.
4: Ai be le tsela lo hlakile o feta o se le betirinyana. Ya bona lo mo na ke mo tswantse.
1: Ha itsa tsintse le thotho wa le lona ntse le ba betirinyana.
4: Yo ba betirinyana ka ne to tsene ke tsoke ga se dilo la ke netsa tsile.
1: Ao, mme ho tla loka.
4: O tla loka na tsa loki. Tuli a ke hulise mamogena tsaele ka mona ka Velcom ke ho yena ho na bona senga tanga ta makabelo tsa magata. O kopela ke makabelo ka mona ka Velcom tudi tsa tsile mona tya ke.
1: Thank you ngwaneso ke lebila holo.
4: Ke lebila holo tuli.
1: Mama di dumel.
5: Tuli baby.
1: Dumelang.
5: Wena tuli.
1: Eh ntate.
5: O ke ntse hi tuli ke ya mpaka ni.
1: Sala pele ntate wa ka e.
5: Okay. Tla ke khutse bo hle ba kgolang. Ke patse lo tshe o re ditopo ba ndate ba bolela ke ba kgole ka tsela tsa ke ntse. Ke mazabani ka station. Ke go go ke kina o ke nna le tsebo. O for the two lokwa.
1: Thank you ntate.
5: Ke la khare ka kwa ntate.
1: Yo, we ai ka na le sedi mo mame di dumela.
6: Hello ntli.
1: Dumelang.
6: Nopela.
1: Ke tengo kai?
6: Ke te, no bona ke ntse tsane yana moya na tsiele.
1: Eh, mam.
6: O kopela moraka se bathung. Thank you tsane yana wa betse. Shi ka bo tsa tsile mna ke ngana ka sekolo mo respect.
1: Ke le ba hleme wa ka tsatsi le monate.
6: Thank you truly my baby.
1: Thank you. Bye bye.
6: Bye.
1: Mama di re kenke molaetsa mona wa di voice note rutorna ke manya ke tekang ka jeno.
7: Tuli baby, tumela hle. U fole hese fubeng sena ntaka manini fole. Ke ntate thekiso go tsena magadi a ile thakolo thekiso ka monoga. Go la hle ngwanana. Go na le motsenga ta hle o ithuta go le sekolong. O tsebe go papa wa ga ta hle le mama. Tango. Ka mon ka mhla kwana ka lesotho.
1: Ke le ba hle ntate wa ka renke e mong hape.
8: Hello tulu baby ke go pa o kopela o start up Botswana. Bona hola maobana hola le palesa matshosa ke ba hole ba fikeng ba le ba hola ntse dintseng a tangata. Ba kopela ke makara ba mosebe. Thank you tuli. O tshelele ke o tsho ke sfuba tulu fwa sana so tloela so tloela. Bona
9: khotso khotso tuli baby mona ke kopela manyakallo manyatso. Ke mo kopela ka tlo le mahlono o a hola ke re hola hola hola manyaka lo rula ke ragadi wa o hudisang sarara makatsa ka mona ka botshabelo hip hip hore
1: mamedi ke sentse kere ho bohle ba ketekang ka jeno ketekang ha monate hle ketekang ha monate dimakatsi wa folotsi o santsa leteng e re kutlo rena o re tshwaretseng ho imatafatse ka jeno dimakatsi dimela ngwanese
10: khotsele ka ithuli
1: ke petso petsa ntla
10: ha monate
1: hle yo ai kona ai mo ne sa ke tso mona ke logaka
10: eke
1: mo le go be mafelo ngwa be ke
10: eke ntho ne
1: ke wa tsama mino se dumedi u bina le pine engwe lengwe
10: engwe le engwe ke le bolela go le tshili ba ba tsa bele tswa le CD FM le wena ke sentse ke u dumedi sa ka jeno ho imatlafatse ha ra ditaba tse dintse re tla o fa tsona re fumana gore mapolisa a robong a who upstart a hlahella ka pele ho le khotla la dinyewe la le phameng le ditseng ka mane ka Welcome bona ke ka lebaka la diketsahalo tse kenyelletsang ho bolaya batho ho kenyelletsa le lepolesa le le leng ke lokisa fela monana hore hantlentle mona ke mapolesa a tikoloho ya mane Beltfontein ditaba tse dinge ke tse bontshang ha e le hore ho bile le ditlaleho tse ngata tsa dipolao tse etsahalang ka re ho province ya Free State mafelong ana a fetileng a beke re tla buisana le sepolesa sa Free State ka taba ena hobane di bile di kenyelletsa le ketsahalo tsa ho kwetela ho bonahala ha ka mane ka Randburg ho bile le bothata ba ho phuthwa ha matlakala tshitiso ya bakwa nakong eo company ya Pick It Up ba lokelang hore ba tle ba phuthe matlakala re tla buisana le basebetsi mmoho le rona ho utlwa hore na ebe mathata ke a faking se bakileng tshitiso e ka basebetsi ba lla ka ho se lefuwe hantle tsena le tse dinghang ka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile ho le tshili o be le letsatsi le monate ha o tswa mona o tsamaye o lo phomona o
1: kgotsi Kilopuka la ka baki
10: hantle
1: jo ke le bile tle di magzo ke le bile haholo mabedi re tlo kena ditabeng tsa bophelo e re fela kenke pina itle re kamora mono he re tuksetse o kena ditabeng tsa bohlokwa tseo ke tsebang hantle hore re tlo fetola bophelo le ga ile ba motho le mongfela re batla o dule o phetse hantle ka dinako tsohle re ke fete mona ke a gutla

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha e le mang. Ha o ya lekweteng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, ke rietla tse mofuthu.
3: Ka Mantaha ho isa ka Labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM. Ho Lesedi FM fela. Ke molelwa.
5: Mabedi re bua le Dr. Vuyo Makhanya, yena ke setsebi ditabeng tsena tsa mafu a bomme. Re bua ka episiotomy, mme yena o tla e hlalosa. Mme ka nako tse ding re fumana bomme ba sewa hanyanenyana ka mane ka dithong tsa bona tsa bosadi, ebe sena se bebofatsa mokgwa wa bona wa pelei. Re tlo buisana le Dr. Vuyo Makhanya o santsa le teng. Dr. Dimele.
6: Dumela mme, ke dumeditse le bamaledi malapeng.
5: O phelante, doctor?
6: Ke phetse mme, le kae?
5: Ke a phela, doctor, ke a phela. Re a lebohle ho ba le wena hape kajeno. Doctor, a ko hlalose ha re bua ka episiotomy, re bua kang? E etswa ha ho etsahalang ho bomme?
6: Episiotomy ke mofeo kapo incision e etsuwang fetong sa bomme ka nako ya ho pepa. Ho ne ho na le tumelo pele ya hore e thusa hore pele ngwana a tswe ka pele ka ntle ho mathata. Empa dipalopalo le ho di bontsha hore e na le maemo a itseng mo e tlamehileng re etse, ka hobane di-complications tsa teng di ngata and di ka tshwenyana le bophelo bo botle ba mme ho ya pele. Re etsa ha e le hore re nahana hore setho sa mme se rigid, ho thata hore ngwana a ka feta. Kapo re etsa ha e le hore mme o na le mafu a itseng ho tshwana le lefu la pelo kapo BP e hodimo. Kapo ha o na le di-maneuvers tse re tlamehang ho di etsa hore re thuse ngwana hore wa tswa, ho tshwana le shoulder dystocia e leng hore ke moo le hlalang ngwana le stakileng a sa kgone ho tswa. Kapo ha re tlameha ho sebedisa dintho tse tshwanang le bo ditshepe ho ntsha ngwana kapo di-vacuum. Re leka ho e koba hobane e na le di-complications tse ka fa mme mathata, ho tshwana le hore re ka bana le di-injuries kapo ditemalo mo anal sphincter. Anal sphincter ke mosifa e leng hore ke wena o control-ang ho tswa ha mantle, ho tswa ha moya. So hangata o fumana hore ke yona bothata bo boholo bo e leng hore o thola mosifa o o lemetse o tlola mme ga nako ntse a sa sa kgone go controla mantle a sa sa kgone go controla more sometimes o ka fumana ga e qeta o etsiwa o ka bana le bleeding e leng gore e ngata sometimes mme a ka bana le dimathoma tse bleeding e leng gore itatile o thola go etsa lesele kapa nako ntse e ka ba infected ya bona kapa wa fumana gore ya ya break it down ya buleya gape-gape so go botlhokwa golo gore mme a ntse a tsamaya di-class pele nako ya pepa e fitlha a cancele ka tsela tsa go pepa a be a cancele le ka gore go na le possibility ya gore e ka etsiwa episiotomy depending gore mme or o pepa ngwana bokae ngwana o mogologolo kae mme o na le mafu a feng le di-risk factors tse feng.
5: Ne ke botsa potso yeo doctor gore jalo ka mmehe ke lebeletse lesea la ka nna le nna ke na le lentswe qetong ya mofuta ono go buisana le dingaka kapa baoki mabapi le yona qeto eo.
6: O na le lentswe go botlhokwa go le go tlhompha ditakatso tsa mokodi kapo tsa mme ya pepa ngaka o tlameya go tlhalosetse gore fa tla sa maemo a tsena o ka nnaetsela go etsa le tsena ditlamorago tsa go etsa tsena kapo tsa go gana go etsa ke tsena and then le dumelane ka gore okay re tla tswela pele ka mokgwa o tsena.
5: Jalo ka ga o se o tlhalositse kotsi e ka bang teng e bang e etswa le kotsi e ka bang teng mohlomong e bang go mohlomo dingaka di phapanyetsa go etsa seo empa bana le mabaka ba qobelelang go etsa tshwale a re ke re shebe fela gore na ebe go na le tsela eo bomme ba ka etsang dintho ka teng go qoba gore qetellong go be le bothata bo
6: ka bomadimabe ga ona dintho tse kgolo kapo tse ngata tse e leng gore mme a ka di etsa go qoba gore a ka bana le episiotomy empa ga re prefere go e sebedisa gagolo matsatsing ka baka la di-complications tsa teng empa ga o na le mabaka o thola go ngwana a kgone o tswa ngwana wa kgathala o fumana gore ngwana a tswe o tlameya gore a thuse gore a tswe kapo mme o na le mafu e leng goreng ga re tlameya go increase pressure ka ra dimpa o tshwana le lefu la pelo re batla go potlakisa gore a pepe o tshwana le a na le BP e godimo re ka e sebedisa so go botlhokwa go buisana le mme pele a tlo pepa re tlhomphe le ditakatso tsa gage.
5: Ke leba doctor mamedi e bang o mametse mme o batla go botsa doctor dipotso a kore letsetse 086 000 3084 086 000 3084 motlhomong o na le potso e o lakatsang o e botsa doctor kwano ga re ntse re buisana le yena e re fela re fete mabenkeleng a doctor re a gutlwa.
0: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
5: Dr. Iri Rekerenke Mumamedi Utemalenkwano. Lesa di dumela?
7: Hello to Lili.
5: Hello ma, re tele kae?
7: Re te, ha ke na potso hla o thule ke nna Tshirwa Thaironi Dr. Makhanyo Kilampe pitsa ke batla gore ke a leboha. Ka jeno lena na ngwana ka na le 4 years.
5: All right. O ntse mumametse.
7: Ke ntse ke mametse ke doctor yaka.
5: Ke a leboha hle mme wa ka. Dr. Mumametse a kere.
6: Thank
5: you, me. Bye-bye.
7: Bye-bye.
5: Hello? Lesa di dumela? 086-000-3084 ebang mohlomong o mametse ditaba tsena o na le potso re tlang ka potso ya hao pele re lokolla Dr. Kwano. Dr. mohlomong ha re qetela fela ke dikeletso difeng tse o ka fanang ka tsona ho bomme nakong eo e leng baimana.
6: Taba ya botlhokwa ke go plana pregnancy. Go leka go check-a kapa go lekola for mafu a itseng a ka etsang gore ngwana a be mogolo, mafu a itseng a ka etsang gore o qeteletse e le gore pregnancy e complicated, re ka qetelela ka bo episiotomy dintho tse jwalo. Taba ya bobedi, go bohlokwa haholo go tsamaya ditlelase tsa baimana ga bomme ba le mmeleng gore mme a dule a lekolwa le ngwana a dule a lekolwa go leka go qoba mathata ka nako ya go pepa. Ya boraro, go bohlokwa haholo gore mme le ena a bane le lentswe tlhokomelong ya gae le uba le go pepa gore ditabatabelo tsa gae ke tse feng, empa a leka ka yotlhe go nka advice gore a seka a qeteletsang ke le diqeto tse gona.
5: E re re kereng ke momamedi o teng kwano Dr. Rutlwe. Lesedi dumela? Hello? Lesedi dumela? E re ke bone e ka re ke na le voice note kwano Dr. re kerele ke o fa mong a yona sebaka ruto rena o batla thuso ere ke bone eke
8: ntate thuso dumela hle ngwaneso
5: o ae ena ke ntate thuso. Doctor, a re qetela fela mme hae ba mohlomong he qetellong le ile la tlameha hore le moetse episiotomy ena o lokela ho itlhokomela jwang letong la hae la hore a fole hantle.
6: Ho le tsapa hore a latele di instructions tse ka tomela wa tsa ba ifuwe for ho itlhokomela ka bohlohle. O tlameha hore a leke ho tsipa moso o le clean ka nako tsohle, a sebedise dipidisi tsa difuong tse leng hore ke hangata ke di-antibiotics le dintho tse ka etsang hore mantle a be soft hore ho seka ba bana le infection, ho seka bana le breakdown ya episiotomy. Hape ho bohlokwa hore a latele tsohle because sometimes e sa fola hantle e ka metsetsa mathata le nako tse tlang o thole hore jwale se re na le sexual dysfunctions e le gore ke mo e le gore mme o utlwa bohloko sometimes a robala le ntate and then ha sa batla go tswela pele a robala le ntate. So bohlokwa gore e dule e le clean, go sebediswe le meriana ka mokgwa e fuweng ka teng.
5: Ke lebile ho lohle Dr. Makanya, re tla boela re kopana hape le wena ka nako e tlang. Ke lebile Dr.
6: Ke lebile nna hona.
5: Mamedi re fella mona ka itlabolle tholwana moletsane maletsatsi sejake me DJ Lovers e ne le yena ya hlophisitseng mino. E re ke tla ko sia ka pina ya Male Moloki.

0: ke le bile ha ho lu sietsi mo hala di ka ditaba tseno sa hora ya le shume le metso e medi mo mamedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele ha jwale le nanole ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse e le manda ha wala shano khodi ke ya mphalane ke ya bolishume selemo sona ke se kitse pedi le mashume a mabedi anang le metso e tsheletseng lena la ka jeno motlhopisi wa lona ya ka sehlohong e bile e le le thagolambeke ke dimakatso mo tshweneng sia malaku ke na ya re laolelang khaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena o tloa ga jwale ho fitla mesoso e tlamele mashume a mararo ka morao gora ya le shume le metso e medi hopola hore lenaneo lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi. Pemedi ha re lekola ditaba tse ka sehlohong ka jeno ho lena le imatlafatse re fumana hore nyewe kgahlano le mapolesa a robong a Bultfontein a tsoswang ka ho bolaya batho ba bane e busetswa morao ho fihlela ka kgwedi ya Pudungwana. Ho sa le jalo ditaba tse ding ke tse bontshang ha e le hore mathata a tlhokeho ya diesely le ho robeha ha makoloi ka hare ho tikoloho ya Randburg ke bona bothata bo boholo ba ho se phuthuwe ha matlakala. Ho fumanwa ditopo tsa batho ba bolailweng ka hare ho province ya Free State re tla buisana le sepolesa sa Free State ka taba ena. Sena le tse ding ho lena le imatlafatse ka tseno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Ke Spinazonga price drops ya Hollywood Bets. Oka hapa siabo sa 2.5 million rand. Lemi buzo. Betcha ka 2 rand ka po feta di papadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha omolomo. Labobeng le labone. Ho tloa ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jalo ka di 5 packet dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya Chief Chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Shoprite fela.
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesday ya KFC e gotlile.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Boloka 44 rand.
5: Stop it, I like it.
4: 44 rand o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona re ratela yona. Ka le 6 October fela KFC fela. Hona le melawana di pehelo.
6: Ya buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hadile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
7: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
6: ke nnete Prosiding e fumana dikhemisin tsohle naha ka bophara
7: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
6: ha e sa re Prosiding Hasil Prosiding.
0: Mamadi harwala ga bong ka ditaba se go ditlopiseng ka jeno re kala ka ditaba se reng nyewe ya maponesa gahlano le maponesa a qoswang a Beltfontein a robong a qoswang ka bula ya batho o babane e buseditswe morao ho fitlela ka la mashume a mabedi a nang le metsu e meraro go dinge ya pudingwana ke le gotla le phameng la dinyewe la Free State le nene duci Welcome ho tla le wa haketsahalo ena yetsetse ka kgwedi ya pudingwana selemong sa kitse pedi le mashume a mabedi a nang le metsu e mene nakong eo mapolesa a neng a arabela tlhobešanong ya kalapeng lekeišeneng la phagameng maqwetha a batsosiwa ga e se o fumane ditokomane tse tswang sepoleseng re buisana ka sena le motlolotsi wa rona wa ditaba yena ke Lebohang Motshweneng Lebo ga re o amoele go lesedi FM re fe mabaka a o gotisetswa morao ga nyeo ena
8: e ha go dumedise ke dumedise le ba mamedi ba tshebeletso ya Lesedi FM ene ena e go tsheditse morao ka bakala gore maqwetha a ile a bua ka mo ba senang ditokomane tsa dintlha tsa nyewe di tsefeletseng tseng gore ba ikutlwe gore ba tlamela gore nyewe ena e se tsheditse morao ka ho ba soka dintlha tsa ka botlalo tsa nyewe
0: Nako nye fitileng nyawe ena ile ya khutisetswa morao ka lebaka la gobane e mongwe wa leqwetha la batsosiwa o ile a hlokagala na motsosiwa yona o se a ina le leqwetha le mo emetseng jwale
8: Eya o ba ka ofela batsosiwa bana le maqwetha a ba emetseng empa boholo ba ba ba maqwetha ba ne ba sina dintlha tse feletseng tsa nyewe ka ha ba kopile gore nyewe e mpe e khutlisetswe morao gore ba tle ba fumane ditokomane di felletse
0: ke ntlha e batlang e sa hlake lebo gore na gobaneng ga maqwetha go fitlha ka jeno ba ntse ba tlhoka ditokomane tse e lekaneng bakeng sa nyewe ena botšhotšhisi bo tlhalositse sena e le lebaka lefe
8: botšhotšhisi abe aka ba fana ka mabaka o tsebe gape gore go ile ba ile ba ntsha le dintlha tsa gore bopaki kapa dinepe tsa bopaki tseo ba na leng tsona di black and white dintho ga ba di bone gantle gore go etsala so ke nngwe ya dintlha e entseng gore ba bone gore e tlameya e tshedisetse morago gore ba fumane dintlha ka botlalo gore go etsalang ka nyewe ena
0: jale batsosiwa ba lokololotse ba ntse ba le ka ntle ka beile le ga jale
8: ee
0: ba malapa a ba ileng ba tlhokagala na ba ne ba le teng gotla ba ikutlwa jwang ke nyewe ena ga ntse e gotisetswa morago
8: ga re ya ka ra bona ba malapa ga jwale o tla gopola gore nyewe ena kalong e ne e le Beltfontein ga jwale e se e le Welkom ke nana gore mathata a ba gore ba tla fitlha jwang Welkom kapa gore go na le ke tseba gore go na le motho a ntseng a bile a jetsa malapa ka diketsagalo tsa kapa dintlha tsa nyewe gore go etsagalang mothating wa jwale
0: lebo ga re lebo ga go le o buisana le wena Mamadi eno ke motlolotsi wa rona wa ditaba yena ke Lebohang Motshweneng re ne re buisana le ena a le ka mane ka lekgotleng la dinyewe le phagameng la Welkom le dutseng ka sebakeng seo ke lekgotla la dinyewe le phagameng la Free State le neng le dutse ka mane ka Welkom go sale jalo re fetela porofenseng ya Gauteng moo go bonagalang mathata a go phutiwa ga matlakala a bonagala tikologong ya Randburg moeli wa caucus ya Democratic Alliance ka gare go masepala wa Johannesburg Devon Steenkamp o re kgaelo ya mafura ka gare go pick it up ke e nngwe ya dintlha tse bakileng gore palo ya makoloi a fokotsege depong e Randburg re buisana ka sena le motlodisi wa rona wa ditaba yena ke re file mekwa re filwe a re amoele go lesedi FM re fe setshwantsho sa ka mo o boneng maemo a le ka teng tikologong ya Randburg tabeng ya o phutho ga matlakala
9: Hela di makatsa le ba medical fela ba le study FM. So ha re fitla ka Randburg, ka nnete wa bona ke na ka ga ditsela gore matlakala a tletse ka tseleng ha so la duwe amang e bila na sa bokane ya e sele e phela. Empa situation e nka se empe ka lwana wa bo sasa. However, e sele be ke tsepedi a sa la duwe so ba a hika mo ba la gore ka nnete matlakala ana ba affecta hantle mme e sono buile gore pick it up le yona e ka gona le mathata ba re ha se sa pele e tsala ntshana na dimakatso mme mishana ha e tsala pick it up e dula e re e ka sotota issue ha ne re bua le DA councillor Hendrik ene o buile a re e hile ka ne bona le mathata ka taba ya fuel petrol gore e ka ga sna defend hence dikolo ha di sa lenga taha ka lo ka moka ward 99 me bona ba re e hile e fetela ena mathata a segase ene ha ba outsourcer batho ba ba latela matlakala e cheaper of it and ke ba patela ho pick it up na ka tsore le ke lo re batle di karabo ho pick it up me bona ka motsotso onana ba re ha ba khotse ba arabe pele ke hona ba le bua le operations ba o tsena ke mathata a se ne se ward 99 e fela di makatso nna le ward 89 however currently ba ke fitileng e latiwe ba a latiwe matlakala sina ka tsore
0: re filwe ere ke utlwelele o nosele pele go etsa mosebetsi o fumana dintlha tse e feleletseng ka boemo bo renang ka thikolong eno ya Randburg ke lebuila go le buisana le wena mamedi eno ke motlolotsi wa rona wa ditaba yena ke re filwe mekwa a ntse a beile leitlho maemo a diketsagalo ka mane ka Randburg mo a bontshang gore eya go bonagala ga matlakala a ntse a tlese lebekise pedi a sa phuthu tikolong eno mathata a go bontsha ga e le taba e kenyeleletsang go tlhokega ga ditšhelete tikologong eo mmasepaleng wa Johannesburg bakeng sa gore go tle go tshele mafura kapa e le se tlhaloswang ke company ya Pick It Up e le yona e phuthang matlakala kare o sebaka seno ditaba tse dinge ha re kena ho tsona re fumana gore e ka jeno ke letsatsi la lefatshe la matitšhere e boela gape e le letsatsi la lefatshe kapa kgwedi ya lefatshe ya mahloko a kelello bongata ba matitšhere ka re Afrika Borwa le ha Afrika Borwa e keteka mesebetsi e metle e tswang le dikatleho tse tswang ke matitšhere union tsa matitšhere di bontsha ha ile hore dipatlisiso di bontsha ha matitšhere a na le dipepetso tse matla bohloko ba kelello ka lebaka la kgatello e matla ya mosebetsi ho sanatse dikgeutse diketekete tsa mosebetsi tse teng ka hare ho lefapha la thuto re buisana ka sena ha ile mona ba keteka dilemo tse mashome a tsheletseng e sa ho sirelletsa mosebetsi ona wa botitjhere le ho ntsetsa pele maemo a bona ka ho bopa bokamoso re buisana le mmueli ho tswa lefapheng provinceng ya Free State yena ke ke ntate mamedi utlong ke nele matso metsing taba tsa ka ke dilokisa hantle yena ke modula stulo wa province ya Free State yena ke ntate gape le kgopo ntate le kgopo gare o amoele o le CDFM
10: Ra dumedisa mmedi makatso re mise wena le bamamedi ba le CDFM
0: ke se ke buile ka gore le kete ka sena ka go tshwaya dilemo tse mashome a tsheletseng le sirelletsa mosebetsi ona wa matitšhere go kenyeletsa le go ntshetsa pele maemo a lona le go tlisa dikatleho tabeng tsa go bopa bokamoso nageng ya Afrika Borwa empa ntlha ya setlhogo e leng ngongorego ya lona ke kgatello e matla ya maikutlo le go bona le ba le diphepetso sa mahloko a kelello ka gare o matitšhere
10: mme dimakatso re pele ke ka go lakaletsa matitšhere ohle ka gare o Afrika Borwa le lefatshe ka bophara letsatsi le monate la World Teachers Day gaholoholo matitšhere a mane dinageng tse ntseng di rothutwa ke dintwa bo Palestine ba ntse ba sebetsa ka tlasa maemo a thata re ba lakaletsa mahlonolo le bona letsatsi lena ke nnete mme le ha re keteka tsatsing la kana tsatsing lena re fumana matitšhere a sebetsa ka tlase go kgatello e kgolo haholo go fumana matitšhere a mangata a tswa mesebetsing ka taba ya resignation matitšhere a mangata a ile a tsamaya a phalela nthwena ya e le retirement package matitšhere a mangata a o ka ya
0: hanyane fela motlhompho utlong ke nena matsometsing ke kopa fela re fetise mabenkele a re gotla re kena tabeng ya rona hantle
11: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
12: Local labo qhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99. O buloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama original 70% fat spread brick ka 26.99. O buloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
13: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re le buse ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao tlo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jen Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngoditsitsweng o na le melao la le dipehelo
14: Bloemfontein e tukisetseng ditheho tse sa feleng Kufa Rimetsu ba Study Comedy Show itabe tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro 7th October. Mashabela Khalani, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimulle, Zigo Sithole le Baba. Minyako ibulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa Rimetsu Comedy Show. Rea Kufa Sen.
15: O tsere dressing we sala e rukisha ko swaitsi.
0: Mamedi nseretsola pele ka ho buisana le modula studio wa union ya basebetsi ya SATU provinceng ya Free State ke ntate gape le gopo mohlompei o nontso hlalosa ebile o lakaletsa matitshera mang le hlogonolo ka mosebetsi yo wa bona di halemona le kitika ke batla o tseba hore naebe molaetsa wa rena wa sehloho ho matitshere ka rona ya Africa Borwa le ba bang ba dineng tseding ka letsatsi lena ke ofe
10: meri makatso molaetsa wa rona wa sehloho ke hore setjhaba ka kakaretso se tlamehile hore se eme le matitjhere ditsietsing kapa di mathateng ana a boitshwarang ba le ka hore ona setjhaba se tlamehile sona se bang ka pele se lwanang se re nthwena ya hore ho be le di-budget cuts ka hare ho education e tlamehile e fele because ha ntse re lose matitjhere jwale ditlaseng tse di ba kgolo empa matitjhere ona a ntse a fokotseha mme ntho ya etsa gore matitjhere a be le mosebetsi o mongata go feta tekano di etsa gore matitjhere a seke a kgona go hlokomela ngwana ka bongwe ba bona mme ba akaretsa fela ke ka moo ke bana ba bang bo fumana gore re ba lose ka dikekeng fela mona ba tswa sekolong ba lo ba lontsha bo dinyao pe jalo because matitjhere a kgone go focusa go ngwana e mong le e mong ka baka la gatelo e ba itshumanang ditlase di godile matitjhere a fumane dintho tseo ba tlameleng gore ba di fumane matitjhere a kula matitjhere a tswa mesebetsing mme ka gona re re setšhaba se eme ka maoto se lwane le di-austerity measures tse mmuso o ntseng ya dikenya wa di-budget cuts in education hape re re matitjhere le rona re tlameha re ene re tsitlalele go thusa setšhaba because setšhaba sa rona se a timela mme the only hope re nang le yona ke rona mane matitjhere a thuse bana ba rona gore batle ba kgone go ba batho le bona le bona setšhabeng matitjhere bo palestina ba rutang bana go ntse go le dintwa go le jalo empa ba ntse ba tsitlaletse gore bana ba mapalestina ba kgone go fumana
0: e jole tlale go nya lona ya morao tjena le lesatu le bontshitse ntlha ya gore le bona gore matitjhere a bomme ke bona ba bangata haholo mane thutong sa bana ba tlase di-ECD-ng empa matitjhere a bontate ba etelletse pele ka bongata bo boholo go ya ka lona le nagana gore ke phetho e feng e lokelang go ka etsiwa boemong bona
10: ntho e tlamehileng e etsiwe mary makazo ke gore lefapha le na le ntho e bitsang ka gore ke equity targets empa o tla tlhokomela gore ga go ba le diposo tse bang teng mo fumana gore boetapele bo a batlega dikolong boetapele bo a batlega di-officing tse godimo tseo tsa lefapha equity target ena ga e sa shebuwa e hore na ho ke mang a hirwang ha ona taba rona ana re ntse re hira batho ba ka meleng hore ibe bona ba fika digetse e leng batho ba bomme ke se reality bomme ke bona ba bangata ka hare ho professional teacher empa di position tsena tse hodimo di tlatitswe ke batho ba bontate ka bongata ba tsona so re ne fatu re motshwara masatu re ntse re lwanela ntho ya hore bomme ba teka pele ho ya ka mokgwa o equity targets di bulelang ka teng
0: ka ntlhakoreng le leng le hloile ntlha ya merusu e tsagalang kgatlhanong le batitšhere e le e ntseng e eketse gagolo palo e ngata gagolo ya bana barutwana dikolong tlhokego ya disebediswa mo lebileng gape laba la bontsha ntho tse bontshang gore diphuputso tse ileng sa etswa Stellenbosch di bontsha gore dipersente tse 50 tsa matitšhere a iphumana a se a tloela mosebetsi ka lebaka la mosebetsi o mongata o ba iphumanang ba phangelwa ka ona e ntlha ena e baka kgatlhamelo e kae go matitšhere thutong mmogo le go ithuteng ga barutwana
10: mme dimakatso sale dikolo di a bula botsa eno ya matitšhere na o ikutlwa jwang ka gore a ye sekolong o sale o ikutlwa nyagame ka baka la maemo ana o seng o bile ka ona mme bonnete ba taba ke gore ga re bone any willingness from the part of government or department of education gore ba lokise boemo bona bo rena le bona ntho e buang ke ya gore re patlhelelwa ka administrative work e ngata every principal if you speak gona kenana o shebane fela le administrative work ga a kgone go tlhokomela rona ka ditlelaseng ka phapising ka maneneng go ntse o etsiwa because go tloa o sane o tla ba batliwa this thing a batliwa ntshwane a batliwa pampiri ena a batliwa pampiri yaneneng mosebentsi o mongwe ata go phagelelwa matitšhere to a point mo fumana gore matitšhere a tlogelela seo e tlamehile gore ba seetse ka diphaposing if ya safety re a bona gore mmuso le ona ga wa ikemisetsa ka nnete gore o tle ka tharololo e nang le boleng ya gore o thusa jwang gore bana matitšhere le thepa ya sekolo e sireletsee ka letlhogonoro rona re mokgatlho wa matitšhere wa SADU re na le programma e re bitsang ka gore ka and school send campaign mo re kenyang setšhaba botlhe mo re kenyang botlhe batho bana batswadi gore batle ba nke karolo gore go be sekolo ka rona di be safe matitšhere a be safe bana ba sekolo di be safe re leboa le cosadu ka ra freestata inkile campaign ena mme ntse e mathata yona mmogo e lefapa
0: ntate le gopogele boile a golo ka lebaka la nako motlhomphei waka mamedi eno ke modulasetulo wa profensi wa SADU mokgatlho wa matitšhere ka gare profensi ya Free State
16: tshebeletso ya lesedi FM e tswela pele ka mananeo a yona a ikgethang a ditaba a mabapi le dikgetho tse e tlang tsa makgotla a metse bekeng ena monyetla ke wa gago wena moagi wa lekgotla la motse la Emfuleni kgutlo tharo ya lekwa go tla buisana le baemedi ba fapaneng ba mekga ya dipolotiki ka tseo ba o tshepisang tsona ka phano ya ditshebeletso sebakeng sa gago
17: nna ke shebile bokito bo ne bo tshwantsetse ka mona gagolo mo porofenseng ya rona mo kgekeng le ba mekgatlho ya dipolotiki ba kutisana lesoka osiwata ka baka la bane phano ya ditshebeletso ebile ke yone banka monyetla ka ya mona ka nnete ba batla re ba kgeke gobane ba bone gore ne ga o na kwa e komeng ga olo ga utswa mo phano ya ditshebeletso ke disurisi dimata strateng ka mona ke dipotholisonstrata go gope gwankga strateng mona matswadi a dp jana a e sale re thepisiwa
16: ka la botlhano lena la larobong kgweding ya godimo lenaneo la matshotlho le tla gaswa ka kotlologo go tswa kerekeng ya Rivers of Living Waters Ministries e Everton go tloga ga metsotso e le 30 ka morago ra ya botlhano thapama o fitlha goreng ya bosupa ka phirimana lenaneo leo o di tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pege
0: mamedi re fitlha pelesong ya lena la imatlafatshe ka jeno ka tsela eno leo motlhophisi wa lona e le ga lene letlalabeke e leng dimakatso motshweneng siamalaku ke ena yaaneng a re laolela gaso nna lebiso la ka ke le dimakatso wa gafolotse re lebuile gagolo ga e le mona o bile le gona go lena la imatlafatshe go fitlhela re teana gape nakong e e tlang ga modimo o ratile ntle le senya nako ya letho ke sentse ke fetela lenaneong la jwale ke nako le thuso mo taung tau
18: hako lebue ngwanana hako lebue dimakatso ngwana folotsi umpe hantle metsotseng ma tshwa mararo ka mora go rwa ya le shumele metse medi o le CD FM a o tsebeletswe ngwe tswana le CD FM mo le mo ifo wa ho mono ke se kitse tanki ha be di tanki hararo ha ke monge mo tshemo tle ke tsama le thabang morobane ka o lebo wa monna thabanga ka le tshwele le ndi le teng kwano heke mane ele mangolo ele tabatsena ka ofela mshane so ke lebo wa monna ha ke kholwe ke ne ke tla ba qeta ke le monga ha ko lebo thabanga wa morobane khotso

Ay, bana bakaletsa nga selekele ka pamtsing ya khaso mane. Ay. Basaba kene ka pamtsing ya khaso ke ba bona ba hlola hlola ba re ya maloma mafahla dumela. Metsotso ke mashume amabedi le metse robedi pelo hora ya pele. O tla hona jole he motho motle e ba le nna fhlala man ho reng ya boraro. Ha ke o fa nana ulena le matla nana ulena. Le o fan ditaba tsa metsenga le metsanenga. Nana ulena le o fang ditaba tsa maplasing ditoropo ndi ditorotsoneng. Ke nana ulele le mfela. Jole kena.

0: Bapsi Mlangeni. Hakulibale ntate hakulibale. Hano kena diholong metsinge fapaneng kana ko eno wa. Ono fihla kana ko no fihla bo horeng ya le shome. Elore o tlo bina mantsibuya. O bo fihla diholong mono. Ho ba ne le difofu ibe he. Bana ba bonang ba tla le tsamaisa ka mono ka holong o tsebo rena holo yena e eme jwang monyako o kai di stepe di ka le hlakoreng le feng me kalana ye o lokelang ho ipalama e fella kai e be he o bala maoto ho tloa mane mo kalana e qalang teng ho fihlela mo e fellang teng e re ha o qeta mono wa o bo ba kopore ba shimane ba hao ba ke ba di bapale ba di tshware hanyane ba di bapale e ra ba qeta o di bapala o pota pota o pota pote o fihle mane mo kalane na e fellang teng ha o qetile o nyolowe o ya mane di step singa o di palame o tsebo rena ke tsenne ka paketse hlano ha o palama o tla mona kalane go tla mona o ye ka phapusinyane ka mo o no ngotla meya hore o itukitse o le ka mo moho le ka kapatse tshwanang le bokoloi le bona robala ka khotso koloi le bona ba ne ba mmitsa braka mo le japi bana bana ba babedi ba o ke buang ka bona japi le bona le koloi le bona ba thewa ka mona ka motseng wa Venberg kgemakeleketla mpeng ya Afrika Borwa mpeng ya Afrika Borwa mokgubung wa Afrika Borwa ha o tloa Gauteng o tla ka Venberg ka mona o tla e bona ha o tloa Natala o tla feta ona teng mona Venberg mokoko o teng mono Venberg makeleketla ba ne ba theowa moo ka kapatsena e mongwe wa bona o ne a dula Deepkloof koloi le bona e ne re o seng a ke ya mosebetsing ke kopane le ena re qoqa monate a bile a dula double storing le ena a kgona go bala di-stepese tsena go ya godimo gore na a di kae braka ba ne ba mmitsa jwalo japi o ne a dula ka zola dumela mo mamedi e motle hanyane fela ke ne ke bua ka kakapa e seng e iphumoletse Bapsi Mlangeni hana le teng mane Bloemfontein ke opola a tshwere mme Oli ka letso Oli Mlamlele madi slipara a re jo wa ska ba motle a ra ska ba motle mosadi banna ke re helang Bapsi a re a nna mosadi a motla ke motshwara ka letso fela ke a mmona Bapsi Mlangeni
1: Mother City ilukile bakeng sa ho matha ka sonta sa la leshemela metsorobedi mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon di kilomitara tse 42 a metso medi fiolane nngwe robong hlano tsa mamello tjeseo le maikemisetso le haeba o le semathi se nang le boiphihlelo kapa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo semathi se seng le se seng se tla matha ka moya wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba dintho tse tshwanang pale e tshwanang ha mmo le nomoro e tumeng ya 4664 Letsatsi le le leng marathon o le mong monyabuketso o le mong o matla the Nelson Mandela Marathon mo mohato o mong le o mong o hlalosang pale bohaketsa lona ka otloa SABC 3 o tloa ka hora ya bohlano hoseng
0: metsotso ke mashome a mabedi o le ba horeng ya pele o mametse lesedi FM lenanao ke tswale ke nako ke manta beking ha o hola ka jeno ko lakaletsa katlao le mahlonono kgwedi na e hlola fela matsatsi a mahlano Bapsi Mlangeni a mme ya kotsing ya koloi ke kgola ke tla opola rona e ne ile le motsefeng seno hana a me ile kotsing ya koloi o na le pina leng a e bina ka bomadi mabe fela go ba ke mona ke ifumane e le puong ya seZulu fela ha e tla rena ko nngwe ke tla o bapalela yona e le puong ya seSotho Bapsi Mlangeni toro yak toro yak ipopolami
2: ipope Ah,
0: Bapsi tsamaya monna.

0: When I Wake Up in Gloria. Jesse Dixon, Linda Randall, Bobby Mason, Alicia Williams. Nera ke bapala yena bapsim lang ena ntitse tsare motaung o bapala engwa dipina tse o gidi ratanga holo. Bapsi mlangene. Mochamotle ereking ke mabenkele.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya holo bets. Kgetha dinomoro le thathamolla dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa
0: ona jwale re metsotsong e leshome hantle fela pele ho ra e ya pele. Ke a tseba he motlhemotle o re metseng le metsaneng hona jwale mosebetsi ko moholo ke ile ka bona epereng e tshweu senganata mane BFN jwalo ka ke ile ka kopa bo ntate Vutsu re ba ke ba lokise tsela tse ding tsa bohlokwa ke bone gore jwale ba kene mosebetsing ba di lokisa ke a kgola bo ra ditekesi bo mma ditekesi jwale ba tsamatsama betetshana ke a leboa e re ke fete monohe mothemotle mme ha ke feta ke boele ke shebe hape makeišeneng gore na go jwang ka metsi e be ke metse feng go na jwaleng tse lela ka metsi ke utlwile le ka fefeto Frankfort ore jwale mono ba fumane tsena tse lokisang le mebila le mane thaba dimatlhwa thaba dimohodi le ona teng mono ke utlwile jwale he momamedi go na le taba nngwe eo moporesidente a buileng ka yona a re dimasepala di shebe gore mabone a sebetsa di kute jwang mabitleng go hlweke ke a kgola dimasepala di etsa mosebetsi o gona jwale re metsotsong robedi pele gora ya pele e re ke shebe kwano mona ntate Thuso ke tlhoka setsa nna ke dula mona Gauteng. Hanka balisetsa kai ya bana ai o kai ka khela o ngotsjwalo ke dula ha o file forward ke le bo ntate ka bona ngotse kwano mona wena mme ore o tlhoka setsa empa ke bona mane ha o ngola fatshe mane ore o lekile le di home loan wa o ngotse ore dipadi le jwale o tla aga jwang mokgotsi gobane o ngotse ore kwano ntate motaung a ko mpuelele le bona mona nna ke tsebe oika ha o qetile ore wena o tla ikakgela ntlo ena ha o qetile a o potela ka mane o bo ore wena ausi ana o lekile di home loan wa bo ore di padile ore o dula haufi le four ways o lekile he ausi ke a utlwa mme ano o ngotse ditaba tseno dingole ke a bona o ngotse ganyane fela le ka ngwana mona a ba o ngola le idea ha o ro hlaile neng ditaba tseno ka go fela utlwa ausi e ra ke di fetisa babe ba ena le id ya hao ke a tswa o tla ngolla gape malekgetho wa moreba nna ke dula mashaim Foriesburg mme wa ka o ile a jwa setsha ka 2002 o na ena le mangolo a sona empa o ile a ntshiwa setsheng seo sa gae mme o tsamayantse a hira le thepa e feleletse tseleng ke mang a nkileng setsha sa mme wa gago ka moo ka mašaeng Fourie's Bag a ileng a ntsha mme wa gago setsheng seno ka lemo seno sa 2002. Mpolelele ke manga. A mpolelele a o bue ditaba tseo re kgone gore motho yo re mo letsetse re mmotse gore ke mang a itseng o nke setsha sa mmanyeo. Ee, o lokile he, monna o teng mona ke majoro wa lona ka mono ebile o theoa gona ka mono ka mašaeng Fourie's Bag. Ndate Tseki Tseki ke nkile ke fetiseditse go yena a shebe bothata bono ba setsha sena se goreng ba ile ba senka ka 2002. E metlhano di matlhoo metsotso phelo ra ya pele ena ke nako eo batho ba bangata ba tswang ka yona he motho a tsamaya ra e ra o le tsena ke tswe ke kgone go ya dijong ke kgutle ga nna gantle ga o le tseleng tlhompha melao ya tsela ga e tšhate koloi eo ga e tšhate koloi eo ga e tšhate ga e tšhate a kore ko o qoqele ka selemo sa 1996 ngwanana ya lemo di leshome le metsorobong o a tshwarwa mane Tennessee Waha Pike tshwarwa ka polawe sehloho yena ngwananyane enwa o na bolaile a ba a hlolelwa lefu Tennessee America o dutse dilemo tronkong go tloa 1996 go fihlela lemong sena sa 2026 ka yona kgwedi ena ena e tswa feta ya batsatsi la gae le ya fihla gore a ile o bolawa ga le fihla tsatsi la gae ga bitswa boraditaba bommaditaba ba bitswa le ba amegang gore ba tlo mmona jwale o a bolawa bekeng tse pedi tse fetileng ba monka he ba mo robatsa betting ena mo ba o tlamang maoto ba o tlamang pa ena ba o tlama sua tsena ba o tlamele matsoho go tloa mona banka dinale tsena tsa bona tse kgolo tsena ba o hlaba ka tsona ba o mono o apaqama mo tloa mo ba o kenye nale tsena he di bolae pelo ena di o bolae o shwe ya fihla nako kana go opaqame ba butsi festere hanyane ba tlileng go tla sheba ha bolawa ba mo shebile itse ha o setse metsotswana se mekae hore ba mo kenye dinale ya ba go kwalwa festere ya ba ba kwala di kharteng tsena ro ba ske ba bona ao dinale tsa itobetsa hare kha kha hare khu hare khu tsa kena dinale ho yena tsa kena dinale tsa tshwela muriana ona o tlameileng ho mmolaya tsa itsa di qeta ho tshwela muriana ona tsa ikhula hape tsa khutlela michining ha ba e metsure a khutse a re tu ba mutlwa

bina monate nate ka ntshola monate la Ringo wa opola bane ba bapala ka yena jwa parliamente mane ha le parliamenteng Ringo ile setho sa parliamente ba bina wena qula qula a le mo parliamente mon ba re ema o bine ema o binele ema ema hey eh wa opola bane ba bapala utlwa jwale mushane so ke mona mminong hape mme o bina monate ka batla mo letsetsa na ko ngwe ke bua le yena mushane no o ile ba hlopeng se seng a ntse a qala o bina sene tsibitswa bo petwa le tsona jwa lo fihlela a wotla le mong Ringo Madlingos ka ntshule monate ka ntshule monate mo bane hey batho ba paka mehlengiwe mhlaba ba bua ka hlengwe mhlaba re tsele hlengwe mhlaba na bina ka yona a yena wa bina ha bapale Haba pali hlengiwe habina hlengiwe habina haba pali go pula ke bua le Sipho Makhabane ha ne a qeta fela hore a hatise hlengiwe mohlaba ka pina ya pila ra ha kso boni ntwe tsena ntate hlengwe haya mokitingwa mmino ba re o bala bibele a e bala e bale ba re haya mokitingwa mmino o wa ngola ngola mona o tla di hotla jwang Kwa mo hae mi mo hlengiwe a bina watsa mahana na

0: oba pala WhatsApp mahlengwe uabina letla yema ntsa bina fela babutse convention imani natala gore wetsa nthlengwe ha mo BMP mekele ba ke utlwile gore mosebetsi o tsamaile hantla holo mmino monate wa semoya e mashoma mararo metsotso ka mora go rwa ya pele ntate motaunga ward 9 nala di 11ing ha re le mono re fumane kwetse swiritshi kwetse rantsa ditjale o latletswe ditjale ka mono ye mensuritshi tse tu le mesamo ya bomme kae hana o sebetsa jwale suritshi jwale hona le ditjale tjale tjale tjale yena tjale tjale tjale a tjale tla e kwala suritshi ke bela ke kopa batho ba borona makeishining metseng le metsaneng le se ke la lahlela diaparo le ditjale ka suritsheng suritshi e tla bloka le se ke la lahlela ditjale le majwe le diaparo ka disuritsheng suritshi di a bloka ya bloka suritshi gale banna ba sebetsang ka disuritshi ke mona ba nthumeletse mme ba re ntate motaung wa re lwantsha mona o lwana ka disuritshi ke mona re ntsha dikobo jwale ka suritsheng re ntsha dikobo motho nkile a kenya ka suritsheng le disutu di a tswa suritsheng ga ba sa o batle o se o tlhokaetse le gore ga ona ntho ba sietseng yona sutu ya gago yane e tala yane e benyang nongwe o tla e thola ka suritsheng lidieta ba di latlhela ka suritsheng le kaustao di tla bloka suritshi kaekae ga re ona ntho re etseditseng yoneno di latlheleng ka suritsheng ka mono ga re fane le ka tsona o entseng o golo ne le o bua golo mone a theosanyo lo sa sa tse boetsang mone o re tshwarisitse le ditlhogo mone latlhelang diaparo tsa e suritsheng jale ke mona go tswa ditjale ka suritsheng he ao gola ne e le ya mammang skepsele a ithatethatela ka yona maria ba ro sa ile a e tsamaye le suritshe motho motshabe motho mme ke a kopa ona jale makeišeneng a rona metseng ya rona dikolo mo bana ba rona ba kenang teng a re ba ruteng bana bana gore mono matlwaneng a ne a sebedisang metsi a go latlhelwe eng kapa eng le pampiri tsena tsa dipampiri tsena di na le o e kwala suritshena di e bloke ga di bapadise di a e kwala ntsi di a e kwala e re kenke mo mamedi mogaleng a momamedi e re ke tle ko utlwe mo na mogaleng e re ke utlwe o moyeng o le sedi fema kgotso ngwaneso hi ke a phela mme wena o kae o batla o bua le nna privateng ke a leboa thabang morobane sheba mono mogaleng wa o qetela tlakoreng le letona nomorong ya xxxx1 sheba mono o thabang a konke momamedi eno o bue le ena privateng o bantate thuso motaunga o tla tlhola o bua le ena privateng thabang o sa o tshwere he ngwaneso motle moshimane wa ka o apere gantle ka jeno ke kopa thuso re kentse tlaime kgwedi tse tharo le ka jeno ga re so fumane letho re ka mane ka Bloemfontein ke bona taba ya lona kwano mona he mme le re batho bana ba tlwaetse go bapatsa gagolo mona go le sedi FM fela ke kgweditse tharo mono le tlhoka letswe ga ba so le thusi le ka jeno ebile nako nngwe ba re ba fana le ka meputso mananeung seng. Lukile, ke tai seba tabae nga lona, ke wa longolo he motse motse. He bana batho ba nga thakana kana ke ndwele mo. Rongola longolo lena. Re le basebeletsi ba tsireletso. Din tatse latelang tsore kopang thuswa ka tsona. Chalete ya rona 2026 ena holukile mamelang he lona mona botata bona ba lona e ka bona lengotsi e o lengotsi ka le bangata ka kang lengotsi mona he ke fitisetsa ho banna bao ke sebetsang le bona ba teng banna bao ke sebetsang le bona mane bo sira mane ba baholo ba tshwereng sira ba tla letsetsa ka e fitisa tabena lona hore ba ke ba le tshware ba le letsetse ba bue le lona eila mpho a bana dumela mushane so moqhaka mo he monna ke tla o letsetsa wena mushana o tse iswa ke taba ya sutu bo di ka ba ila hlela monna a o sa sebetsa man ba ba ra you know abona ntware tseditseng yona mo re bo patile bile ntse re sokola mona la hlela ka switching switchi ya kwala. Ya munna re ke fete mona ke utlwa ba re le moshimane banna Mike Bakamela o ile a fuwa monyetla mono ai ba rona le mobi a holo ba rona le mobi a holo Mike e mona re a leboa ba re o la otla a re Jesu mponi tsa qeta a re le satane ke motlotsi ka leboa monna ntate Kabi ke a leboa. Ke a leboa moshaneso tanki ke a leboa go tsho mosebetsi o tsamaile hantle banna maobane Mike re a leboa moshimane wa ka e re ke fetise ditaba tsena tsa security ke e potlake ke ba security bana me bana le bothata bo bogolo ka e fetisa taba ya lona he go na le banna bana ba o sebetsang le bona mona ao ba ke ba rata haholo ga ba sene nako a kile ka ba fa mosebetsi ke moo he e tsamaile ke e tsamaisitse ke tlabe ke mo letsetse ona jwale ntate ke mo kope gore a tla e shebe a ile o kae mo mamedi mong he ke mong ke bona mohale mo mamedi dumela kgotso
1: dumela ntate Thuso le kae tata
0: ke teng le kae mme
1: ete ntate Thuso o bua le mme Matshepo nkgono Matshepo Matsha mona Botshabelo.
0: Matshepo Botshabelo o etsala jwang Botshabelo Matshepo
1: ntate Thuso go na le nkgono a dulang le bana bana bana mme wa bona ke ne ke mme wa Lesotho jwale mora gae o na monyele e se lenyalo lena manyalo a na bona a disatentseng jwale ba esitse bana ba masedi le nkgono mono ke sona bana bana ga bana mangolo ga bana nixin date Thuso ke mathata
0: ausi o kae wa Lesotho o kae
1: ke utlwa o tshosadile botlhaba disokwana ntate
0: jwale bana ba dula le nkgono
1: bana ba dula le nkgono ntate Thuso
0: bathong tene tsaka dikae
1: ene enwa e mong
0: emahanyane mogotsi
1: ena
0: tene ya kae kae jwale mona ke kgona ngola ditaba tsena ka pelenyana yo skampa wa gaoa tle helang ke ne ke tshwere pene mona pene o ke ena yotse ke a leboa mme ore o nthetsetsa o le ka Botshabelo ke re
1: Botshabelo ntate
0: mme o Botshabelo o na le address ya nkgono
1: address ya nkgono o dula di-FA
0: nkgono o dula kae di-FA
1: 3195
0: F 3195 bana ba bakae
1: bana bana ba babedi e mong a monyanyana yena o sa kgonne o kena sekolo e na mogolwanyane wa ka bang bo 10 years ha itekanela ene doctor ene ntse mo seletsa hana le di operation ba o se uwe di mpe mona o na batla o metse tsa pe jwale hana mangwe
0: right holukile me jwale he tswara jwalo ke tla onka
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: Ho supermarket e tshepo fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speck ka pa golden delight ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 rand a di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 sa October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tseding tsengata You say we fell. Modi je samay mo di bitsang hanyane. Kamehla.
0: Asomo mo tshomo tshe ketlo ya paleng. Empapile ke ya paleng re tle ke bontse ngwane sokwane mona ke le ke mo letsetsa ke mmolelle hore ke mo rumeletse molaetsa o mmono a ka o shebe a gone ho le letsetsa. Lona eh ntatwa ka dumela ngwana mme ho jwa. Ke demante futhle mona ako nthuse mono ko romeletse molaetsa mono o tla o bona hona jwale ka boikokobetso bo boholo ke ntse ke le moye mona o ko letsetse batho bano ba ne ba sebetsa mo security company e mona ba ba kae batho ba e ba bangata man ke batho ba banga ke kgolo ba ka ba le kgolo mona ba ingotse kwano mona ka o kopa ka boikokobetso hlongwaneso ako ba tshware ngwana mmehle o go utle mathata bona but thank you one so kele bua ke o taba mo mamedi qetile le ka ba le kgolo le mashome a mabedi mona 120 ya lona le ngolletse kwano mona ke mo romeletse me bile ke mo kopile bona jwa lore ampale letsetse o tla letsetsa re ke bona o tlo letsetsa mang All right. Butle. O tla letsetsa lona mona he. Re ke mo romelle nomoro tsa lona ka pele. Re ketse tsena ko fepa le ka pele nyana mona he. Ile nga monyaka bana ba se ba le temba ke ni mona banana.

0: bona ngwane na tsholo ka sa kgona go tshwara dijo ka maleng a haetse wa tshepisa ka nnete tle
1: mme palesa a ke a bona empa ai nna wa tseba ke kgathetse mona mo ke leng teng
0: ore o kgathetse o kgathetse ke modi ke ngwana
1: mme palesa ke go ke kgathetse mmeleng le kelelong ke utlwa ebile le maikutlo a ka e kare le ona a kgathetse
0: e modi
1: mona moketeng e ka re nka tlogelela ntho e nngwe le nngwe wa tseba ke shebelele fela motlhomong se ke tla phuthaphutha ga morago
0: ga ko tlwisise gona o ka felelwa ke maaka jwang e e re ko jetse mo nannake nako eno ke yone nako e ngwanena wa gago a o tlhokang wena mmai gore o be le maatla le te maatla e se maatla fela o utlwa mamela ga ke nyetse maikutlo a gago ke mpa ke o kgotheletsa gore o lwane o lwane sesadi o lwane le bophelo ba ngwana ga o sadi
1: ke utlwa fela ga o bonolo
0: ga o bonolo
1: a seba ke dula ke le ka gara ntwa e sa feleng ga e se ntate wa kgosatsana ke seipati ka monatšhe nna ka nnete ga ke sana maatla a bona ke a ikutlwa le nna gore ke imetse gona jale ten
0: wa tseba ke a tseba nka mona moje ka gore kelelo ya gago e betšhatsi wa bona o ka fumana tse tlhile di di maatla gagolo ka lengwalo la ngaka ya gago
1: ke a lebogatlhe
0: ebile ke a tshepa gore di tla o thusa tle modimo
1: le nna ke tshepa jwang fela ntho e nka o jetsang yone gona jale tsone ke gore nna ke batla go tsamaya mona surprise vile motlhomong sebaka se setšha se tla ke semphephomolo wa tseba ke gore motho ko kgone le o nagana gantle
0: oto modiei modiei ko nka gantle o se ka iketsa lekwala wa baleswe ke bo seipati mona wena o na le mosebetsi mona mo gong o tla ya teng o le sebetsa eng
1: mepalesa nna ke nana ke tla bona pele a seba mosebetsi one o buang ka ona le ona go sa nthabisa gona jwale tjena ke batla go tloga mona motlhomong ke se ke iketlile go tlola mane a ka nnete nna ga ke sa kgona
0: o bona ko o shebile jwa ko o batla wa bua ntho o modie empa go nna ntho eno e buang wa tseba ga ine kelelelo ga o tlo baleya mona ka baka la bosipadi le wena o tshwanetse o eme o tiye o lwanele bophelo ba ngwana gago o lwane sesadi mosadi

0: Hela, Cynthia, dumela.
1: Dumela, mama.
0: A ti o ntse o kgona go dula le mo motho wa modimo o je.
1: A tseba keng, o ka bontse o mpotsitse fela bophelo, wa kgaona le ntho tse ngata. Nako e kao fela mogao sa le o ntseba ke dula ke le moo, o ne o ntse o lebeletse gore ke etsang pele ke ke bitsa bagaisadi.
0: Cynthia, nne ke sa gong gagumele ga kana le wena tle a le nna motlhongong ke ebutse gampe.
1: A o ebotsetse gampe ka bontse o ipotseditse matse o ntate ga o araba.
0: O lokile Cynthia, ga re tlwele empa matsatsinyana ke ga ke sa o bona o na le mpole ke morago jena o etsala
1: a tseba o tloetsa jo tse dinsulafale ke eng o ntse o mpotsapotso tse ntekang he ga ke nana ka wa batho ba laolwang ke maikutlo a puto wa ka motlho motlho ene ga e se fokoditse motšheso ne o dumelelang ka go yone o go tla gotlha
0: elang banna ebile leqabane
1: ate a re a qabane empa yena e qabantse nna
0: helang
1: ga bona karolwane ena ya ga e lekolwane e bapaletse kelelo ko gore mofuthumaditse boko bone
0: ga o montse ntio le nna ga re selwane lekolwane
1: he batlawa ke le rata
0: a ke re jwa le o sa sebetsa ebile wa gola jalo o sa sa mpone ka nexa ke sa le letho go yena ka nako eo mothena o na jere ke nna a ja nna kore le tsotlhe nna le mpolokeng re ne re mokukile re mmeile mo a nkolokeng ebile a bapala ka ena kore e le popogae ya gae ka jeno ga a sa mpona ke le nex
1: mao o ntse o tla ntho ngamo nga monna fela
0: elamane Cynthia ore
1: butla butla ka ke utlwa fela go bua mona fela go wena motho ga ona nex ntho engwe bua o mpolelela gore wa itebala motho
0: bo
1: ga se gale kolwana qadile o sebetsa monane abtoka o ntse a iphumana a koloketsa bophelo ba gae a kgone go bona gore na ga a tloa monana o ya kae motho ka mogolo wa pele fela sentse le lebeleletse go ga le thuse
0: o le wena o sealo Cynthia
1: mogao empa ntho ena ke e buang ke nnete motlho mongwe ompa fela a tshabile gore a o tlhalosetse ntho eno fela e sample le wena go jane le wena e tentse o sa gae ona sena go tlo lebelela gore batho ba uele godima gago fela ka mogolo wa pele e sa le ntse o sa sebetse nako e ka go fela o ntse o etsa dikoloto tsone le tlokola ke ma mogao ke le tlwelelengwe be sa lebelele le itshetlheile ka batho
0: aga ebile gore ka fela mosebetsing yane one ga ya swabele o le
1: abuti se ga ba bua jalo ka motswalle wa gago mogao ba bute pele
0: ga ke na taba Cynthia ka nna a tshwaralo kolwane wa lebala gore ke tseba dintho tsena tse di entseng ka fela ka gare lelapa leno la mogale ee ka jeno o sanketsa sekatana gobane o butse ka tlasa moriti wa tebalo wa mogale o ja mafofogotsane a boetseng fatshe tafoleng ee nka mo polelela mogale nna tsotsi a tlatsa borugwe a tswa ka masaete ke a obetsa
1: gorena
0: ke ding tsa di entseng tsena tse kanakana ka gontlweno ya
1: kore ebile le lelemelao la rarana ka mokgwa obileng o kwatlileng ka teng o tlwa ge gona go gopotsa ebile lelemelao la rarana ko o setsebe ntho tsameng o e bue e butla go jwetse gona he bo Cynthia ba sa o tshabeng ga gona motho ya o kolotang leto kolwane ga ona nex ya o kolotang yone wena ko wena ikolotang he ga o ketlo bua jalo ka motswalle wa gago tho tse re di etsang mmogo ga ne le utlwane ga o tlhokaga le gore ga se letlhabana le motho e be ke tsona ntho tse o dinkang o di etsa marumo ao o tlhabe motho o ne o tshepile
0: wena Cynthia
1: ga ona botho
0: na kolwane ke ena nqalang
1: peletimo tsamaya o lo iqala botho o eme o lo iqala o lo ipetlela wa gago mosebetsi tlwele o bolela batho ka mokgwa ba o qalang
0: o ejile yaka
1: le lematšha le le babedi mo le di etsa le le babedi tsholo nne o je o seka batla mo senyeletsa ka tsona ntho tse di di entse le babedi e re ko o jetse ga ona motho a tla ba o tshepe a tla beng a batla o sebetsa le wena obane wena ga ntho tse di dimpe go se go chesa o tlhanoela batho
0: Cynthia kolwane tlameile a dula le loya le go nna ga a samphetoela one ore ke etsea
1: mo fe nakonyana iphumane o tla bona ka yena gona o tla o thusa kapa jang ge tle re tsebe o tseba gore ke motlhamope
0: Cynthia ke ne ke sa tlameya o ipha nako ya letho gore ke thuse kolwane ke ne ke mo thusa gobane ke ne ke kgona ka nako eo yena ga a sana le tšhelete amphetoele pele
1: ya mahao ke a gola le nna jalo ke o kolota dimilione tsa kereke
0: sa o sekoloto go nna mona se boima gampe o ka
1: fara christmas itse ga o ntse o fana ka diporosente mo nna kile ka ikgapela ga ko ona nex e ko o kolotang yone ga ke ya go tlo bapela fara christmas phelong baka abuti nsuthele ke batla go jajo saka in peace go sena motho a ntse a lekana le moya one wa ka o ifasitseng ka tai a se blef
0: gantho
1: tsene tsentse re di utlwa lefatshe mola tsa dipolano tse tsengata tse tletseng a se blef abutoga ke kopa go itšhelela dijo saka ka kgotso

0: a tsaba mme wa Palesa. Hai, ntho nngwe gape e nkgathatsang ke ntho e ne e leng gore ntate wa Kgosatsana o nkopile yona. E ke nnete wa tseba ke ganne fela ka tlho e ntsho gobane ke ne ke se moyeng wa utlwa ntho e nana e tswang molomong wa gae utlwile bona.
1: E ka ba ga bofane o itse modimo.
0: Hai, nna ga ke gane gore le nna ke batla go bona ngwana a fodile ntho e nana e mo jang le yona e mo tlogeleletse wa tseba ngwana ka ka go le gantle e le porokotlwana fela aso
1: hai mote ke nnete ga ona motsadi a ratang go bona ngwana ga a kule. Hai, ke ntho e botlhoko eo
0: ga golo jwa mme Mapalesa gona jwale tsena kao fela re bona gore a ntho tsena kao fela tse re di lekileng ga di sebetse ga ona ntho thusa ngwana ka gore a fole
1: jaleketile jwang
0: ke eo he ntate wa Kgosatsana a mpolelela gore ngwana o kodisiwa ke obane a tlhoka go etsetswa mosebetsi wa gabo ntate wa gae e le gore mme Mapalesa wena go ya ka tsebo ya gago jalo ka motho a mogolo ntho eo maare e tlo sebetsa he na ngwanaka o tla fola ha fela fane a ka etsa ntho ena a reng o batla go eetsa
1: watsewa moje wa tla wampotsa potso e thata ngwana towe ga ke tsebe nang ka reng wena
0: Mapalesa e ka ba taba e ga e le thata go wena e ka ba go nna e tlo ba bonolo jwang he ke wena fela ya ka kgonang go mpolelela gabe ke nkile qeto e nepagetseng kapa ke nkile fosaetseng
1: a o ko jetse ke kopa mamele gantle ntho ena e ya ka tumelo ya motho modeng le wena wa tsho gore le lekile ntho tsotlhe empa ga di sebetse
0: ke nnete
1: jale he nagana ka thata mosadi nagana ga o ka tima fane monyetla wa go leka ena eo a batlang go etsa wa bona e be ngwana wa re sia
0: modi
1: wa bona gore o tlo sala o ikwatlhe bophelo ba gago ka ofela o tlo fetiwa eng o tlo fetiwa molai o tlo ikuka jalo ka e kare o bolaile a kere ngwane
0: Mapalesa
1: jale ga o se o bona gore ka nnete tsotlhe di didikile ga di sebetse nna ke bone kare o tshwanetse gore o nagane gore o dumele seofane a reng o setse gobane ga bofane ga o sheba wena na o gopola gore a ka o tshwarela ga ngwane a ka timela o ganne o etsa seo na a tshwarele ka ba teng wena mpe o dumele a ke re go lwanela bophelo ba ngwane ga batla bona ntho e tla pholosa bophelo ba ngwane ntho ngwe longwe longwe e mang a tla fitlha re e etseng ga tlo tlameya gore re etse go pholosa bophelo ba ngwaneng dumela fela tsotlhe di lokile
2: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsatsi.
3: A ke o taba motshemotle ya ba palo e ratang a holo mo nya kama me hana ko ye metsena he e re tle ke sebe ntho tsa ka hantle kwa no bana ke sa di shebe hantle wo di ka nketsetsa matsa le matsa tsana a go bile jwa mo a go njwetse bana ho ja mshanenwa ona sa phela ya ba ona le teng le na maobane ha o binwa mane ha mo nati nati moketeng wa mmino a ka re fela gore kana kwena fela na ko re yang ho re nya bobedi a re fela.

0: tlabele ya raro
1: asimo ngwana mme ke le bo mpe hantle metsotsonge mehlano hona tjwale ka morahora ya bobedia ke na le kgaitseditsa ka kwano mona ke na le bana betso kwano ba teng ka pabitsing ya khaso a e sale ba itse motaung re tlatla re tlo bona re ke re wetele ka tsatsi e le leng re tlo bua le wena a ko re hanyane fela o atametse wena ke o he o ko e role ditsebetseno a kra ditsebetse o di role di befatshe a simo le wena kgaitsedi ya ka o di role mo di befatshe o sepeti a simo he ke a leboa bana betsho le bona bile e na le molaleng mona o bona bosweu ga o di shebile ga e ka ba kgobedu fela o tsebe gore o moyeng ga molale ona fela o ka ba mokgobedi o tsebe gore jale o se o le moyeng ke a leboa tle wena auspopi e pula ke leboa gagolwa go le teng mona le wena ause beti diphoko he ke yone ke e ne pele ke leboa ause beti diphoko ke leboa gagolo mme wena momamedi wa tshwa le wena ka nako e fetileng ra nna ra sebetsa monnatenate le ba excom jale ba tlo itsebisa mošhane so a re motaung re tle ke bone keo he o e bona a ikgobedu ke momamedi wa utlwa mona jale ke leboa gagolo e re ke shebe ya ga wena ause beti o e bona
2: Ketso
1: ke le bo. Dumela se wena a o se popio petsantle.
2: Ke petsa hantle ntate thuso ke a le bo ha o ba mona.
1: Ke le bo ha holo. Ere ke tle ke dumedisa pele a o se bedi. A o se bedi dumela ngwana mme.
3: Go tsone ntate thuso le ba mamedi la peng re petsa re a le bo.
1: Ke le bo ho mena hane. Thank you. A ke le tshoba side ho neng ke sokola batho ba lla mona re bana le bothata bo itseng ka kae Eskom e be ke tla bua le letona Gauteng ba le ba re kae be ke tla bua le Ous Daphne Ouspopi ntwetse bua ditaba
2: ntate thusa le mamamedi ba gago
1: re
2: leboga monyetla wa ka jeno gore be monana le ntshwarele gantle nna ke tswa Pretoria kwana ke a kopakopanya
1: empaneketaleaile
2: gore ke bue sesotho ntate thuso re tlhola re ntse re mametse o bua ga o na le mathata Eskom e be ntse o bua le Medefny wa rona wa head office and re utlwa botlhoko gagolo ke ka gamo re tlileng ka jeno gore re tlo itsebisa gore Free State e teng re teng re batla gore bareki ba motlakase ba re itse gore re teng ebile rona re tswang ka customer service gagolo mo ditaba di leng teng le mathata a leng teng gore re kgone go thusa bareki ba rona re kgone go ba le relationship e ntle gore ditaba tsa rona di tsamaye ga monate so ke rona bana ka jeno re leboga modimo le monyetla ona gore be re le teng ka jeno
1: ke leboga mme nna ke ne se nna motho a qala a sokodisa ke ikela kae kae aha fela ke le bo auspopi ba ke mono o teng ora le teng ausbeti a rutle ditaba msadi
3: kgotsa ntate thuso le ba mamedi la teng ntate thuso jolo ka aha auspopi a sa hlalositse re mona bakeng la basebedisi ba motlakase ba Free State re phamisa letso hore re le ba Eskom re teng ka ro Free State ha ho hlokaga lo re ntate thuso le basebedisi ba motlakase ba sokole ba ne ba ye Gauteng empa re le teng re mona o tlo sebeletsa ntate thuso re ya leboga
1: ke a leboga ha le se lona ka bolona mo mamedi a le utlwile me ha ile lona ba itlamang ho di milione tsena tse mamelang le Sedi FM ke kopa hore ke tla na kung hauna le bothata ke tla le romella molaetsa ke be ke le for address ke yena mona me nomoro ya mohala e le ka letsetsang ke yena e re ka mora letsatsi le tla be le mphakara bora e mono ho tsena ho tsena ho tsena motau na kung wiki ke hloke ka metsotso mashoma mararo ha ile re taba ipotlakile hona le ntho e tsa etse mona ke re fela shebang ka pelenyana le mphe motho ono mona o hema ka motšhini hona le ntho itseng e tsa etseng mona ke motho wa di oxygen na le ke tsurumele batho ba lona ba potlaka mona jwale ha re ka sebetsa jwalo re kgone o thusa nkgonomane re kgone o thusa ntate mo re thuse ngwana a no a khutsana re etseng ke tla ka nnete ke tla itumela haholo jwale ke sa tla le re ke ka letsetsa Gauteng yankwala a ditaba dilimo wankwala a kusipopi e
2: ke yankwala ntate thuso re teng ka nnete ene ebile re batla go sebetsa ka bokgabane for bareki ba rona ba motlakase bathong re a leboga
1: thank you mme e ra ole tsena ge ke tshware mabenkele
4: o basebedise bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlola mmila ka ho sa boloke hang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
1: ere ona jwale he hana kwele metsotso le shome ka mora ho rena ya bubedia ha ke ntse ke hlopha ditaba tsa ka tse monate nate ke thabile holo ha ausi a ale temona ausi popi mmoho le ausi beti ya ke motlotlo ha holo me ke tla seke wa tswa ke nke ditaba tsa bona hantla monate nate Oliver Mthukuzi todi

0: bene mannaggia holo motshemotle jwale ke dutsantle tlhakoreng la ka leo ke tlamehang gore ke dule go lona ke ile ka tloa ka ba tlhakoreng lane ya ra ke atelela ntho tsa ka tsa batla dinketsa motlholo o e tsang taua metsotso e mašomo a mabedi pele go ram mašomo a mabedi le metsotso robedi o leba goreng ya boraro sometimes it takes a mountainer ya ba pina mannatea golo eno ke fetile he mono ke tla ka mona ke mangolo e banna e re ke bone ngolo le leng ebe lona le reng a matlhano ke se ke arabile ke qetile ka ona bothata ntate ke sebetsa jwang bo ena ke tshwantse re ba bitse ba CCMA thaba monna tshwantse ke re bitse ba CCMA tswa mongolo ona mangana a buang ka CCMA tshwantse re ba late ba be teng kwano ebile e ka nna ba nako a bona ba tle mona ahe ese e be bo e tsala jwang mona bothata bo kae mona ke tla bosheba o tlwa mona ke tla kena mogaleng ke security hape security company hape batho ba na le bothata ka di-security o e tsala jwang banna ke ne ke sebetsa ga ba ka bampatala le tšhelete ya ka ya leafe lokile ke a e fetisa ngwana mme e re ke taba tsa o ke tsena mme wa bona ba o kolota dikete e o ri ka kapatseno ka ntorong tse kgolo go tla tlameya gore lefapha la basebetsi le ke le shebe bothata bo bokana bo lengwe di-security company ba tla tlameya ba ke ba shebe ba ke ba tshware dikopano le bona ba ba etele ba dule le bona ba batho ba monika mangolo a mangata mone ke a kgola ke mangolo a tsheletseng ntse ke fetisa fela ke latlhela go banna beso mane pretoria mane ba sira ke e ke bothata mme bothata bo bang teng ga o romametse mona ke tšhelete tšhelete ntho tse o ba di etsang bothata ke tšhelete ga o romametse mona ke tšhelete re ke bonke mona ere ke tekete tjena mošhane seng o tse kwa nwangwolola re monna ke mametse pine na sebata wena star ke ithutile go rata jeso ke mantshwe a mmatlano monna ke mantshwe a mmatla e re ke shebe gape ka mona he ka ke potele ka mogalenga motaung a ko fumane ga bakuke a ko tshware ga bakuke ga nyane fela a ko tlhae ga bakukeng Emily Dennisville ndate motaunga rena le bothata ka bodulo rena re dula placing engwe yensam le mahatsaka sebeditse di le mo tse 26 hona le batho ba tlamileng go thusa wena mme mamela hona le batho ba tlamileng go thusa ke tla fitisetsa ditaba tsena ofising yenu ke a e fetisa mme ke tlabe ke mo letsetse mošhane se gore ba le letsetse mono ga ra nako ba le timela motlakase le metsi polaseng no o sa tlameya gore a etse jalo ga le ya tlameya go timelwa metsi mo le motlakase ke a e fetisa gona jwale bana beso ke a e fetisa mme ga ke qeta e fetisa ebile ke letsetsa mošhane e semono gore a etse bonnete ba gore ba le letsetse ga ba sa le letsetsa ke nna tla le letsetsa o sane ko utlwa gore na ba le letseditse o na sa tlameya o le timela motlakase ga jwa 26 years le mosebeletsa polaseng a lekgwale o ne a le a tlameya o tima motlakase ga le a tlameya o tima motlakase ho hang a tlameya o timelang a ba kwale le metsi ore le phele jwang ore le phele jwang ha ya tla me wetsa lang tshweu ka Afrika borwa ya rona e ntsha e ha ya tla me wetsa la ke swabile ampe ya holo ke swabile ampe ya lo ro teng makhwantse nga etsa jwalo maplasing ma ba le timela motlakase ba be ba kwale le metsi ha ya tla me ke fitisa tabalo ne bile qeta ke ya letsa mo ke jwetse mothino gore taba ena e potlakile ha lena motlakase ha lena metsi a tswa bona ka ke motho ka letsetsa le letona motho ka ba letsetsa le letona wa mo letsetsa ntate mani wa mo tshwara wa re mamela mona ngwane suka mo ka Dennisville mushane sukinwa ka mo letsetsa mona Malai walla ibe o kae monne no bana nkarabe buti nkarabe ka pele ere ke moleka ape ka mana ke moletseditse mme ke batla gore a le letsetse hm mai hai ere ke mmono rena ke mo fumana ha ona lo ka timelwa metsi eh Mkakasi. Patung. Hona le magwantsa etsa jwalo le hona jwale. Re tswa kana kwa ne ya khale ba ne ya kgethollone re ne re hula ka thata e seng hona jwale. Ke tla letsetsa letuna. Hore a tele plus yo ke tla mo letsetsa. Hore ntate mphe batho ba ba sebetsanang le batho ba di plus mona hona le batho ba dingetse mtlakase mona. Limits. Re kutlo mtshane so ke a mo fumana ke fete fela se ke mo romeletse le di nomoro o tsa lona plasi moa le mphile nomoro ya 063 le 082 e batwana banna ebe batho le bona ba tshwara dikopano kana ko batho ba llang ka yona ye ebe ba tshwara dikopano kana ko batho ba llang ka yona ke ma plasi ngere ke bona kwa no mona he ke tlo ma benkeleng ntate code 10 le pdp ke kopa mosebetsi ke nna bokang le u during starter nomoro ya mohala ke 065 38 8708 akele mo letsetse ntle bokang o na le PDP o na le code 10 o kopa mosebetsi o ntshwara a le ka Leo Doreng starter ka sibona sibaka seno ka Northwest
1: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Wa bona ha o le data ne? Ke December waya waya. Ha o tshware, ke re Mantaha le Labohlano di a tshwana ho wena mona. A se ka dikhoma ke tlo tlo bona nomoro tsa tsa data. O tlo a mamelori o boloke na kwana promo.
5: O ntse o le mohaleng data.
4: Ha ona get together e qalang ka please call me.
6: Eba data ne ya Telkom. Ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso. Ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta. Kodi mamo, ipehe monyetleng wa ho hapa se ya bo sa hao. Sa miputso ya 500 million. Ha o kgetha tap to win. Dial star 180 hash. Kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. possible begins here.
0: Ona jwale re ya metso seng le shumele metso tseletseng a pele ho hora ya boraro ke kgwedi ya transport wena hen re ta ka re hlale ka mona ka o Arto thabanga go ba fumane he bana ba Arto re bona rena re tsama ka le bona re buisana le bona petrol ya nyolwa hape la boraro ya nyolwa hape la boraro ka e tsaba America ha ke ga ke ga mtsaba Donald Trump bana ntwa ene mona Iran mona ya re qeta re bola lefatshe le yalla fela ba tla itsa jwa tswa America ke nngwe ya dina tse tsajwang a holo lefatseng fela wa ha ko pan le bana ba bo China mane o tla me ora bua hantle wa China wo da ko pan le ma Russia o tla me ora bua hantle jwa le petrol la nyolwa hape ko re hona o bulela hore bophelo bontse botura phelo bo ya tura letsatsi le letsatsi phelo bo ya tura letsatsi le letsatsi ya nyolo wa hape ka labararo ke le bo wa na mehle ka mo ka le doreng start 0655538708 ke le bo wa ne tsotaba monna ke a feta he re kenke mo mamidi mo mona he go bantwa le re se re sebeditse re ke bona re ke bona re ke mone mona he mo mamidi o nketsa ba ke nna we ka monka ha ke o oh ke thabang o nka mo mamedi mona o nka ntate tsehla re kgone go buisana le re ha monka ka mona ke tshware ka mona mo mamedi mo yeng khotso hello mo mamedi mo yeng dumela ga wile le se di FM hi
5: ke tlile ka tele ku
0: ke teme o le tsa le kae
5: ke le tsa ke le tsa Solbeck ntse re tsupa ke zena bua
0: sa Solbeck
5: eh ntate tu
0: ke bua le mang
5: le Jane ntate tu so
0: Jane ke le bua Jane
5: eh ntate tu so le ne ke kopa ho tsena le mwa ka le sala Kenya claim ya Johnson GPF ka 2023 asile mo azio fela la ba dilo ba ntse ba mo khutsetsa mogao molebe ba bua ntse tsengata
0: Mme wa hao kentse claimi ya eng?
5: Ntho, malume wa ka tate thuso. O kentse claimi GPF.
0: O kentse claimi GPF.
5: Eh, yanda thuso.
0: Kwa le ba mosukudisa man.
5: Eh, yanda thuso ntsa sekolo, 2023. Ma re nga selemo ba motshepisa ba tsela tshelete e tlatswa, e tlatswa. Selemo a seo felela ba batla pampiri tse ding hape. Ne o ba mo kgutsetsa khotho ba re alola ka decree of divorce. Wile ba ntongkoto ba itse dikiro di botsa ba mphileng yona ntse le yona yo o tlile le yona hape bo GPF ha ba batle yona ba batla engwe ya 25% ha re tsebe na tsebe tsa tlamile malume maitse
0: sa GPF yetsa man GPF yetsa man tshwara jwalo ke batla ho ka di nomoro tsa ha mona ke gone o letsetsa bana ba GPF kwano mona hona jwale ke bua le bona nomoro ya ha ke mang

0: FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba
1: Tshabela sa hane mamadi la manta ha letsatsi u sontso le fela jwalo mika tshepo hohle mo lentenga o ntse o gozo fetse ka tsela e kgetheileng kule bo ho lotsetse mo haladi ka go bala ditaba tseo tsa hora ya boraro ka boqhetse ke bona ba haisale nga le bala jang ho le bo jwalo thuso motaunga o re tsaba le so provider ho jwalo ke nako ba o tsore ha mona tsana mika tshepo he mo medi u ithutile tsenga tatswa lana lo ke bona le taba tsa botlhoko tselong ho go baneng ba ditshwere kwano mika di gatile haholo mo medi lena le gurumisa ke le afternoon drive le TLBZ ra horenyane ye motselana na ka le bitso ke le mmawela topi topi wa FM bona re mafulu fulu re mahlahahlaha mme he re tlo fa energy ba king energy member energy re feletse
2: ke ne re feletse top la ma 7 ma medimo tlo rumela hla e supile fela metse o tlo feletse hora ya buraru go di mphalane hlola matsatsi a mahlano ka jeno ke mantaha ke o tlile ka tlokona la tsela gore ke tsatsi la o la tsalo ka jeno re rula ka letsa ka tlo mahlano re Ola, ubone tse ding tsenga tanga tanga ta fela. Uri me tswa ke the band of joy propotlana sele moya thabo mokoni, thabo ya bohlale. Mamire motla ka tlhompwe golo, re kena ka ntoronga, re kena koloing ya hawa, re kena mo lenteng o mametsele se di FM re tumela tle. Ho tla ba mona thutlana tswa lefela ho reng ya botshelela. Ta franga di papa di jolo ka di bapetse mafranga beke, re be le mshengo tshabalala. Bongzito.
3: Ke a le bua band of joy, ke a le bua lwana topi topi, mo mamire wa sebele swa le sedi dumela ho hle mo mametseng le teng le bitso la ka bongane tshabalala he go tsaretse dipapadi ka re ho lena no lena le monate la re a thella re tlatiana metsetsunye mashuma mararo ka mara hore ya boraro ele shume pele fitla ho reng ya bohlano le mashuma mararo hantle fela ka mara hore ya bohlano bile ka jona re tloa fela ka tlakena tlo ka ngwana mme a hlalositse dipapetso mafelong a fitleng a beke ibile hlopa sa bafana bafana sa papetso papadi ya o qetela he maobane ile ya setswa le gahlana lo hlopa sa e gepeta ile le papadi ene nge kwala na kwena ya dipapadi tsa machaba tsa FIFA tlo ka ile hore pejana ile ya papala tsepe di tsa ho phunyeletsa bakeng sa tlhulisano ya AFCON ke tla mane Cairo re kopane le neo go utlo rena be di ntlo tsa maile jwang ha sheba lo tloa ha kampo jwa lo ka e sale qala e qala e bile hane le qala kwa no Johannesburg pele ho di papaditsane tsa ho phunyeletsa o nna ntse ba ile di ntlo di hlo a ka bolella rena be jwa lo ka ha mosebetsi so qalile bakeng sa mokotlisi pitso ho tloa mona ho ya pele re ka lebella eng jwa lo ka ile hore o qetile nako e ngata na le sehlopha kampong o tla re fa ya sabili ya harela le tola mane na henya e gepita go tswa ka tsetseno le tsedi mifutenye manya di papadi o se ke wa sutsha dumela
4: Heidelberg, Doroba Eka Borobo Chabela Ho Gauteng, Mo Horenang Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kapakena Ho SABC Plus App, Kimulelwa.

0: Go jalo fela gaitsena ka tsatsena na hemo medi li le la thagolo jalo ka selemo sa ntsa sekete magolo re bo mashumaro bonga metsimene 1994 ke UNESCO me he e le taba e leng hore tshibula ka tai bua hona jalo e le ho ketika le hore e hopotse ma teacher ka buikano bo ileng ba bonka dilemo lemo e le mbona ba hore be ba ikanye ba leng hore ba lwanela jalo thuto enang le boleng
1: ke ke le ka ibuwa ntona le mo se seng sa le mo enkere ha ho ne ho ya ka nna ho no tshwantse be profession e kholang ka ho feta di profession tse teng ka ho fela ke tshe ha ho ne ho ha ho no tshiki nna tshwereng bophelo ka ho fela profession e kholang ho feta di profession ka ho fela ke tshe ma teacher ho bana ka ho fela le bo le teng le eng eng le eng le eng le qala teacher le feta teacher
0: eh ya hlewa tsiba ke tie ba sebetsa ma teacher ga jwala ga sentse ga tshoga bana beso a ha di load mando a ni mboto
1: ha di load mining mboto
0: ha di load mining mboto ba o sa ne di a bua
1: o sa ne ba
0: o sa ne ba
1: ao
0: ke go tsiba gona ke batho ba di label di feng
1: ba ba do
0: ma a di dule a ka sa se la pila ba o mane
1: ka sa se la pile
0: sa se la pile
1: a yo pompo di lega ta ha di mame
0: ba tuba luka tsa tsila pile ma mistress a tshwara fela mo nna re o le gas ha ke tlo bua hape le agasa o tla go tla ke tla
1: oh
0: a ye tla la bobedi a o ke o phomola be ke ngene hona le dikolo tse bana ba soka ba fumela di report go tla ba o thuke ke sa tsere lukisi
1: o tsho ma teacher ga mogau tsena ai no bona bona go hopola ka gona o le tsa
0: le le zo
1: bona fatse
0: lo ba nye zwana
1: so bonwe ka buka hlomone ebile mo cafe di buka ash
0: le le zo tsa a o mo hlaisiwa tsa wa sebetsa ha mo hlaisiwa
1: bitse la ma teacher ga le bo
0: ayo ba se ya bela
1: no ke sa tswa fuwa ntse fela mona o
0: tlhile mo hlaisiwa man ga ke so sudi
1: a ga ke
0: tswa ga mono wena ngwa leso
1: ma teacher ga le gata bo memele bo sese bo memele bo sese ga le gata
0: e ke tika nga mona tinse le aena bana ba sudi a bula o sala
1: Oh,
0: na le ba so ka mba tswa ya kona ta tswa ka jene.
1: Oh,
0: muta tswa o sane.
1: Ba ke a bona yeo. Le gata le re ba bakelang lona bana le mathata le stress sa bona ge a gasa. Thabo sa hula jezi ya lebu wa mutabulela.
0: Fela o kile bona ba ditse ga ona jwa le ke batho ba content.
1: Ya, ke ba tsha, ke ba tsha. Ba mo hona fela. Eh, lo da ke al khadi.
0: Ke ba 41. Ba ditse ga nne.

0: Sotang.
1: Tumi ka mthimkhulu, gatebe pungane. Ke strange le baka ho le City FM Drive.
2: Mmm, me tsotsi ke mashwe mararo, ka mora hore na ya boraro. Mo me tsotsi ke na le shimele metsotso tlhano wa tsa re ke ne jalo ho Friendship Monday. Empa ka jeno he e bile me tsotsi ke mashwe mabedi mo me. Ho tla me tsotsi ke mashwe mabedi, re tla be re kena ho se hutela se rekilweng ka jeno ke ba ha Financial Sector Conduct Authority.
1: Ka jeno mabedi re tlo bua jalo ka pizza tse pedi two pot. Me re tlo ithuta ha holwanyane ka yona two pot re itswa kai e re re hore thusa ka eng e le hore lwana o tlo tsiba e le hore nako e tlang o motho ya tla fumana pension ya hao me o rera ho lukisetsa bokamoso jwale o lokela o ithute ka ditaba tsena o ska ba fetwa ke puisano e matla re tla be rena le yona le FSCA metsotsong e mashoma mabedi fela pele ho hora ya bone ke a tseba mamedi wa re batla Friendship Monday fela hape mo mamedi ra utlwisisa fela le hore rona hape ho rekwa ha lenaneo ke ntho e kgolo re kwa ha di karolwana se itseng tsa lenaneo ke ntho e kgolo jwale ha re ya o sia ka ntlo ska ba re hai jwale lona e se le bua ditšhelete rona Friendship Monday tse re na le wena.
2: Ho jolo fela he momedi me ha jwale re sentse re fitela nako ngedi papadi le bongzi thoki bangani shabalala.
3: A tsadi papadi ho riatella le bongani shabalala.
4: Ke le bula ho lo bana beso momedi wa tsebeleso ya lesedi tsena ke tsapile tsa dipapadi kwa no riatella ke utlwa le bua ka ma teacher bana beso le bua ka taba ya content e ke rata mo aparo ba ba apara hantle ma teacher bana jwale.
2: Ma tija ona jole bongani jo.
4: Hai le a jwa le se.
2: Jo, ha bua pa le batho bao. Le ka phapusi nya ya borutelo wa bona hore le bana ba thabela ya sekolong.
4: Ba thabela le ho etsa ntshotsena tsa bona tsa di content
2: le bo. Eh ya.
4: Ah, ke a se papa taka ke tika hantle hele tsatsi lena. Mama ri ari kale he ka tsa papa ya bolo re mane gepeta ne o pa o teng jola ka go tshepisitse. Ke re shebe fela hore na be di ntshotsa mele jwang jola ka ile hore e sa le ya le teng ka mponya se hlopa. Ho tloa bekeng e fitileng ha se hlopa sene se le kwa Afrika Borwa ya ba tloa mo no tsa mane se hlopa ya mane na henya gepeta mo ile ngore ba ntse ba le teng hona mo no hona jwale ba sentse ba ke tukse tsa go tlala lapeng ke re utlo rena be tseo a se tlokometseng ke sefeng papa di ntsena tse tharo tsa se hlopa sana ne o ha re dumedisa re wa moela lo sedi na no le leholo la re a thela ngwane so hantle
5: bona mme ke phetse ke mngetla go dumedise e bila pe ke se mme le tsa tsa sedi FM le re a thela afternoon drive
4: o bile kampong ya se hlopa bakeng sa dipapadi tsena tse tharo tseo ba di bapetseng tse pedi tsa go phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON pamoja lena ya maobane e neng le ya setswalle pakeng tsa bona le hlopa sa naha ya egepeta ebe ha o sheba o bona dibapadi di hlile di se ditlwaetse di tlwaelane le go tlwaela mokgwa wa mokotlisi ya mochamong ha dipitso mosimane
5: ona meka nnete ha ona nnete fitanye ka baka la hore re bone hore bafana bafana e hlile e bile ba le monana e gepeta nka re ke mo batlwaetseng teng ka baka la hore papadi ya bona la boraro le eritra e la bontsha hore ka nnete ba se ba le hantle le mokotlisi pipitso mosimane go ya ka hore ka nnete ba utlwisisa hore o batla eng from bona e bile hape o labalabela eng from papadi tse e le goreng ka nnete wa dikgetha for sehlopha sena sa bafana bafana maobane itsa bankana le egepeta ka mane ka Cairo ka nnete ke ne ke naganne gore mohlomong Egypti tla o besa o tuke a ngwana mme ka nnete bafana bafana ba ipona haditse hore ka nnete ke sehlopha se e le goreng se tsepame ebile hape se tseba hantle gore se ikemiseditse eng ga tshola se sheba gore se batlwa ya ka mane ka AFCON 2027 selemong sane se tlang.
4: Ga ka re bua ka sebapadi se o naganang gore ha o nontse o di sheba boikwetlisong se ile sa iponagatsa mme sa qetella se kgonne o bapala ebile ha o sheba o bone ka re se tla bitswa gafetsa hlopheng sa naga o ya ka mo se bapetseng ka teng le o ya ka mo go sileng sa improve ka teng ha o ntse o le boikwetlisong mane ga ba ntse ba ikwetlisa
5: ona mme ka nnete wa tseba ha se sebapadi se le sengwe empa ke bapadinyana tse mmalwanyana tse e le goreng mohlomong nka bua ka tsona ka ngola gae ka tsona motshading ona wa ka jeno ke ya ke shebile Brooklyn Pogenpool o latlhola monyetla kgatlhano le eritra ebe ka nnete o bapala hantle mo mpeng ya lebala maobane mokwetlisi ke a qala gape ka yena kgatlhano le egepeta ka nagana gore mohlomong e tla mo testa e ke mo challenge ke bone a bapala e tswileng matsoo maobane ebile a bapala hantle le yaya sethole ke sa bue fela ka Pogenpool ngwana mme ke gotla gape ke bue ka sebapadi sa letsatsi for nna maobane ke yena yaya sethole o bile gona le mo ka nnete itse diphotšhene ga ne a tswa Ricardo Gosi a mo kenela ya baka nnete ke ena a nkang lebanta la gore e be yena mokapteni wa setlhopha ke bone o bapetse papadi nngwe e ntle gagolo ya ya sethole mara gape re bua gape le ka mosimane ona a kodileng maobane ba re ke puso ditšhejane ke bona nka re ka nnete mokwetlisi o a bona gore sena sa se etsang ka mane ka Chicago Fire e tlile se se mo tswela molemo ka gobane ke bona maobane itse ga qeta gore a qete fela gore a thole bolo eo from Chandra Campbell ya ba o keeper composure ka gare 18-yard area ya ba o bolaya sethibathibane bola a bula ya gape le defendera ya egepeta a kora ntlha e ntle e tswileng matsogo so for nna ga ke tlhola ke sheba bapadina ba bana ba fana le kampenana ya pitso mosimane Brooklyn Pogenpool ya ya sethole le puso dithejane ke bapadi tse tharo tsaka tse re ka nnete nka ngwala gae ka tsona from this camp
4: ka metsotswana fele mashome a mararo re gapile papadi tse pedi tsa go phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 phamoja ebe ga o sheba go ya ka mo moya o leng ka teng rona mona Aforika Borwa le o balatedi ba bolo re se re ntse re bona go tsela e teng re ka phunyeletsa go ya thulisanong eno ya AFCON ebe go dibapadi moya o reng ba bona gore ba ka phunyeletsa kapa ntse le nthwana gore ga re soka re batla gore re kaya le gongwana godimo go sala le mona le mane mo go lokelang re lokise teng dipapading tse tlang
5: bona mega nnete e teng tshepo e ya gore ka nnete ba ka phunyeletsa empa mokwetlisi maobane o latlhalosa a re o kopa le maAforika Borwa kaofela ba ke ba beye tlhofatshe a bua ka lemilanala la senggweshe a re we need to remain grounded and sena se bolela ka nnete ngwana mme le bona ba bona gore monyetla wa gore ka nnete ba phunyeleletse go ya mane phamoja selemo sane se tlang o hlaile empa tlameile pele ba nne ba sebetse ka thata ba sebetse hantle ka tsela e reng ka nte ba sebetse ka yona o tla opola gore ba kopana le Kenya kgwedinyane e tlang papadi tse pedi tse bohlokwa ka tsela e makatsang mokotlisi ebile o re ga ke phethela papadi tseo against Kenya ke tsona mohlomong tse tla bolelelang gore bafana ba tla ya AFCON selemo se tlang kapa tšhena
4: neo re lebule agolo ka nako ya gao mokgotsi re tla bua nakong ye tlang gape kwano re athelela mamadine le tsona tsa dipapadi tsa pele re buisana jalo le neopoo wa lemaane naeng ya egepeta re fa dintlha re tlateana le wena ge metsotsong e lesome pele re fitlha goreng ya botlhano ka gaka jeno ke mantaga go na le segotlwana sa dipapadi bana beseke tseo
2: akulewe bongs moho lwena mwabedi sense re kena ka mana ka babileng N1 northbound ka mana ka Brakfontein interchange le phelo le tuna la mila le kwetso ka moghana ga kelo hlokona le kotsi ra fetja ka mwabedi ka mana ka N12 westbound ka Clip River Drive e hono hona le koloeni nge me ka ro mila tlo sitsa jela se palla ha mona tsana se pete ke ne go tswa tsona tsela tse pedi mwabedi ho rengena me bona o tsodi bona ga sa di bona ga tswa ke tibos underscore mokori at lima wala 1 x hashtag retella traffic
0: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa lo fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba

0: comedy ke Katy Perry are ro hola seri FM a le pele meso ke ba shuma ba di pele go fika reng yane ya bona me jo lo ka ile ga o tsepitsa momedi re tsa majalo le FSCA
1: kinete choplama 7 le momamedi mamedi ka jana re bua ka chalete ya hao ya pension ditho tsengata tsa mekotla ya pension dina le dipotso tsengata mabapile tsa maiso ya pension ya two pots eleng chalete e arolwang di karolo tse pedi dipotso tse a gambo nka fumana chalete ya ka jwang na ke tla fumana bokae ho thweng ka lekgetho ho etsa lang ha ba moki wa ka ntsha chalete impasa e kenye mokotleng wa ka he dipotso tsena mo mamedi ke dipotso tse dilang di botswa ke bemba chalete mme ho etsa lang ka chalete e o ke bolokelang bokamoso ha ba kentse ke ntsha chalete selemo le selemo re ipotsa tsena ke dipotso tsa bohlokwa haholo tse re ipotsang tsona fela FSCA etsa maisa letsholo le bitswang tseba ditokelo tsa hao sireletsa pension ya hao mme ho tla bua ka letsholo lena ka jeno momamedi re etsa maisana jwalo le kekeletso telejane e leng specialist analyst retirement fund frontline conduct supervision wa financial sector conduct authority e o sa ntsa lete
0: ha re wa mohele kekeletso dumela
2: dumela okay
0: bo o phetse ngwane se rona re phetse hle
2: ke
0: le boha haholo keke me ha re kene ditabeng tsa rona ha qale ka dintlha tsa botlhokwa ke ho baneng ha huile ho hlahiswa tsa maiso ya di kotlolo tse pedi e leng yona two pots ya ho bolokela bophelo ba ho tlohela mosebetsi ka pa go beya meja fatshe mme sebetsa jwang
2: tsa maiso ena e re re tso ho fa di thomo ye tsa wa ho fihlella tshelete ya pension aba isoka empa hape itshireletsa poloko ya nako e etelele ya pension shwale go tswa ka la mohlaba pele dilwetse selemo sa 2024 karolo e le nngwe go tsetharo ya menehelo e kena go karolo ya poloko e le yona e savings component ena e ke karolo eo setho se ka kgonang go e fumana ga nka selemo le go latela melao le gore tšhelete e teng na karolo tse 33 di kena go karolo ya pension e leng retirement component tšhelete ena e boloketswe nako ya pension go reka annuity e leng tšhelete eo setho se ka e fumanang nakong ya pension go boele gape go be le vested component ena yona he ke tšhelete eo setho se neng se se se e bokeletse pele go tsatsi la pele lwetse selemo sa 2024 e ntse laolwa ga yona e ke melao ya gale e neng e le teng pele go two pot 10% ya yona vested component eno e ile ya fetisetswa go karolo ya polokelo ka la pele go lwetse 2024 e le tšhelete ya go tsala yona e bitswang ka gore ke seeded capital
1: re a leboa ngwaneso kekeletso e nngwe ya dintho tsa botlhokwa tse ke di tlhokometseng ke pherekano e bang teng go tlhoka tsebo gobaneng go le botlhokwa gore ditho tsa mekotla ena ya penšene di utlwisise gore na tsamaiso ya penšene ya two pot e sebetsa jwang
2: go botlhokwa thabo gobane ke tšhelete ya gago mme e reretse gore e thuse nakong ya penšene tsamaiso ena e thusa motho ga a na le bothata kapo tlhoko ya tšhelete empa ga motho a ntsha tšhelete gona jwale o lokela go gopola gore tšhelete e tla sala bakeng sa bokamoso e tla fokotsega gobane ga o ntsha tšhelete o emisa kgolo ya tšhelete o fokotsa poloko ya gago gagolo ka tšhelete e ka lekanyetswang go dimilione mme o latlhegelwa ke menyetla ya kgolo e keteng ya gotle gape ka goo go le botlhokwa gore batho ba utlwisise tsamaiso ena ya two pot gantle pele ba nka qeto ya go ntsha tšhelete
0: o sekekeletso taba tse o di buang di botlhokwa gagolo fela he re se re qetile dilemo tse pedi re sebedisa tsamaiso ena ke dintlha dife tsa botlhokwa tse tswang go bolaodi ba ditšhelete
2: go fitlhela gona jwale go se go amogetswe dikopo tse fetang 2.6 million tsa taelo ya lekgetho e leng tax directive ba bakeng sa ho ntsha tjhelete ho yona e tsamaiso ena ya two-pot. Nna le bongata ba dikopo tsena ke tsa batho ba ntshang tjhelete kgafetsa. Ka hoo re hlokometse hore maAfrika Borwa a tlasa kgatello e kgolo ya tjhelete. Mme ba sebedisitse tjhelete ena ho lefa dikoloto, ho lefa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, dikoloi, matlo, hammoho le thuto. Dintho di sebedisa tjhelete ena jwalo ka poloko ya maemo a tshwanetso. Hape re hlokometse hore batho ba bangata ba se ba thasella haholo ho rera bophelo ba bona ba pension. Mme ba ntse ba ba le dipuisano hammoho le di-retirement funds le yona FSCA hammoho le ofisi ya pension fund adjudicator e leng moahlodi wa letlole la pension. Le ha o le jwalo he, ditho tse ngata di ntse di sa utlwisisi ditokelo tsa bona ka botlalo. Ba bangata ha ba hlahlobe di-benefit statements tsa bona. Mme ba bang ga ba elelle le gore go ntsha tšhelete teng nako ya pension e fitlha go ka ba le ditlamorago. Ba bang ga ba tsebe gore tšhelete eo ba e ntshang e lefiswa dikgetho kapo ba ka soka lesedi kapo gona go etsa ditletlebo.
1: Ha re ke re bue ka system ya two-pot le ditlamorao tsa yona kekeletso gobane e nngwe ya dintho tse makatsang haholo batho ba bangata ba lla ka gore motho o kopa tšhelete e itseng go tswa letlolong la gae la polokego empa go fitlha tšhelete e nyane akhaontong gobane
2: abodithabo ena nka e araba ka mohlala. Ha re re mosebetsi o fumana moputso wa 350,000 ka selemo. E leng se mo behang tlasa sekala sa 26% ya lekgetho. Ha re ba a etsa kopo mohlala ya 15,000 randa ho tswa karolong ya hae ya poloko. Ho tla ntshwa lekgetho la sekala sa hae sa 26%. E leng tjhelete ka loka 3,900 rand. Di tjhelete tsa tsamaiso. Mohlomong ha re re ke 500 rand. Tjhelete e kenang bankeng e tla be e le 10,600 rand. And ho se tsotsana le sekoloto sa SARS. SARS e bolela e tla boela e nka tjhelete eo e leng hore setho se a e kolota. Ka hoo he, ho ba lelele. Go bohlokwa gape haholo gore pele o ntsha tšhelete o tsebe gore o tla fumana bokae ka mora gore o lefeleletse tax le tšhelete tsa tsamaiso. O ka bua he le molaodi wa ditokelo tsa pension le principal officer kapo ena moeletsi wa ditšhelete o hlalosetswe pele o etsa qeto. O ka hlahloba gape le tsela eo SARS e balang lekgetho la two-pot ka yona.
0: Ha ga le boa holo skeke ho tloha ka tlakola 2026 ho bile le ba hiri ba fetanga 16500 ba tla le hileng ho tlo ba le karolo ya 13A ka di nyehelo tse sa le shwanga ka pantswagela o se ntswagela ha holo fela ngone se ke kopaga mabenkeleng me a khutla mabenkeleng re tsebotswe lapeng.
3: Rona re ba hamudise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le a para mo fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape e iphumanela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tselo ka rona ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jane. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
0: mabedi re gotlile mmoho jalo le ausikekeletso ausikekeletso ho na le bahiri ba banga ba ntshang menehelo ya pension e meputsong ya basebetsi empa ba sa e fitisetse ho mekotla ya pension taba ena it ebile ha kae
2: ke ausikekeletso ho tloha ka la Hlakola selemo sa 2026 go bile le bahiri ba fetang 16,500 ba tsaleng ka o semifini mehelo ya pension e leng tšhelete ka lekanyetswang go 8.3 billion e amang ditho tse fetang 500,000. Sena he ke tlolo ya molao tlasa section 13A. Ka hoo tšhelete ya pension e sa lefuwang ke taba e e tibileng gagolo. Ditšhelete tsena ke tsa basebetsi. Bahiri ba nkang tšhelete meputsong ya basebetsi empa ba sa e fetisetse pele ba e ka tlolo ya molao e golo tlhagatlhanong le section 13A ya Pension Funds Act. Basebetsi he ba lokela go tlhatlhoba di-payslip le di-benefit statements tsa bone gafetsa. Ha ba hona le diphoso e le gore tšhelete e ntshitsweng e ntshitswe meputsong empa ga ya fitlha go retirement fund, o lokela go latelela taba eo le go batla thuso. O ka ikopanya le FSCA
1: ka nnete re lebuile gagolo fela a o se kekeletso ka ditaba tsena tsa botlhokwa, mme go a bonagala gore taba tsena di sale ngata gagolo tseo re lokelang gore re di rute mo mamedi wa rona ka ditaba tsena tsa two port, mme ntse o etsa mosebetsi o motle gagolo fitlhela re be re bua gape nakong e tlang gobane go a bonagala gore content mosebetsi wa rona o ntse o le mongata gagolo. Re lebuile gagolo ga itse diaka.
0: Mobiditsamaile fela jalo puisano ya rona le ausi Kekeletso. Mme tšhelete ya gago ya go tlogela mosebetsi ke tšhelete ya gago. Tseba gore na e go kae, tseba ditokelo tsa gago, gape o utlwisise dipegelo pele o ntsha tšhelete. Ge se re lebuile jalo Kekeletso Telejane, an island specialist analyst retirement fund frontline conduct supervision go tswa mane go financial sector contact authority. Tsamaile fela jalo puisano ya rona, mme ga tshepa momedi o ithutile gagolo ka thupot ka jeno le gore ga o le motho a batlang go ntsha tšhelete ya gago o etsala jwang, gobane ka nnete Sesotho ga se tolokwe.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tšhabela go Gauteng, mo go renang khutso. Lesedi FM, le fumaneya go 87.7, ka ba kena go SABC Plus app, ke molelwa.

0: ba bolela gore ba na le maikutlo a fapaneng ka go vouta. Baagi ba re keketseo ya palo ya batho ba sa sebetse naheng ena e ba nyamisa gore ba voute. Ba re ditletlebo tsa bona mabapi le phano e mpe ya ditshebeletso e ka setana le ditjeo tse e phameng tsa metsi le motlakase ga di sekegelwe tsebe. Baagi ba tlhagisitse maikutlo a bona jwana.
1: Ga di bone diphetogo se se teng motho o sotlhega go ya kwa pele go a tshwana because le bone ba batla itse le tsone di-promise tse but they are not keeping up. Di promise tsa bone
2: ntho e tla nnang rege ga gona ntho e lokang ga re betswe ga re bidiwe batho ba kunywa ka selo ka dikgwana bona batho ba Bloemfontein no ga re sena makanselara deswy ke sa batleng go vouta no ke election ya before ke sa voute next.

le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paralysis ha e ba o tloeta le lesedi FM ya Valiant ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa kepekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la molo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang le o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa bae e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena thomolo ya hao e

Ricky Kalo, nothing better than the city FM. Re kwa la re tsa mapile ne be go tlhologa ka generator afternoon drive show re be la re tla be o sane o re nge ba ra re tla o re nge bo tsilela na tifelo ke mana ne o se a tla tla kwa mjolo ka tsholo tsopla ma 7 ke shibile ga tsira ka ke di bone matsela le a mo ifo ba so pisi ba sentse ba yeme ne mo ho be a gore nge bo tsipa bana meso re la ka le tsa tsipi mo na tsi nan tsi so se ke bona ke tsipa.

0: Ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka ole kola bolipi bakeng sa osane mme re qala ka province ya Gauteng. Lori mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole empa o futhumale ka leboya. Mpumalanga letla kwaela ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ntlhano mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale. North West ho tla thiba ka mohodi hoseng ka leboya botshabela. Ntlhano mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State lo hodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ho namela ka bophirima. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho pole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ho namela ka bophirima le ka botshabela. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Natala ho tla thiba ka mohodi hoseng dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla hlaka ho futhumale empa ho tla jesa thapama. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jole kela ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: ke metsotso e gabang go ba ile shume ka mora go gora ya botshelela e rena kwa rona ha imona re fitela mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra ka ditheko tse subsidized tsweng din tonsa mantla jalo ka 10 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 1999 Le 5 kg ya Goldi Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Ke metsotso e le shome ka morao go gora ya botshelela ha ra ditaba tse ding tse re tlang go fatsona tsatsing la ka jeno re fumana gore baithuti ba basadi ba bolela gore go fumanwa ga setopo sa moithuti wa mosadi universityng ya Limpopo sebakeng sa bodulo ba baithuti Mankwetle ka ntle go Polokwane ke ntho e tshosang setopo sa moithuti ya dilemo di 20 le metso medi ya neng a etsa thuto ya Bachelor of Medicine Petra Tsebe Sifumanwe haufi le tarata ya campus maobane hoseng bukana ya hai ya boitsebiso le karete ya NSFAS difumanwe ka mokotlaneng wa hai ba bang ba baithuti ba boetse ba bolela gore tshireletso e lokela gore e yaketswe ho potoloha le campus ena ke tsona tseding tsa ditaba tsentseng di etsa hala mo re fumanang gore ho fumanwe setopo sa moithuti ya dilemo tse ka bang 20 le metso medi tsa tsingilane la maobane ke metsotso e le shume le motsomong ka morao gora ya botshelela e re nako ya rona ha e memona re hatele pele ka ditaba tsa rona tseding hape tsentseng di hlahella tsatsing la ka jeno me re le go le ditaba tse amanang le dipolitiki ke metsotso e le shume le motsomong ka morao gora ya bo ke metsotso e le shumele motsomong ka morao go gora ya botshelela e re nako ya rona ha ime mona re hatele pele ka ditaba tse dintsentseng di hlahella mme re fumana gore ekoloi e tsamaisang tšhelete e hlasetswe mme ya phatlolwa ka Qhomane mmileng wa Millward Maritzburg ka bophirima ho Johannesburg mme sepolesa se bolela gore ho seng ha kajeno ke ba bilelwa ba ka bang leshome ba neng ba ipatile difahleho ba patile matsoho bana ba sebedisa vene ya Nissan ho thula koloi eo ya tšhelete mme ba bang ba le koloing ba kubeletsa ka dikulo mme moli wa sepolesa sa profenseng ya Gauteng Dimakatso Nevului o re ha ho batho ba tsweleng dikotsi mme ha iso hlake gore na go na le tšhelete e utsweng kapa tšhe ke tsona tse ding tsa ditaba tsentseng di hlahella le letsatsing lena la kajeno ere nako ya rona ha e memona re shebe tse ding tsa ditaba tsentseng di hlahella tsatsing la kajeno re lekole ditaba tse amanang le ditaba tsa dikgetho tsa magotlametseng ke metsotso e le shumele metso meraro ka morao go gora ya botshelela e re nako rona e memona re fetele mona
2: toilet tsa di teng a di sebetse jalo ge se ba ke mo tsotsi ka toilet ke nne mka ha o ira mo tsotsi ka toilet go 300 ha ke khola mkae
3: mo le khotla wa ka mori
2: mo go da go na ke mang ka mo wa body le nyeo ha mo mana o body a ka na mo tsa pri ka mana i teng ka ke di body le na ma ka mo uta wa nkutlwa ja bua e ke ntsa maikutlo
3: matlo a bua nene
2: jalo mputa a ja maraba mputa katsi e ja bua ga di yong Mamela le putla ke ntlo ngaela toilet pele ke a ba isonse. Bong ka di tshugiti ka mona re angela o bone go hotlela kana kana.
4: Metsi a mona tswa le feila botuaka. Ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate. Ke nna chocolate mo. Ka se brown aba green tlase. Go fariki, go pudi go mo go phela le tsona botuaka. Metsi wana ha tlotswa he ha a rutla ka surishung ga o rata.
5: Ke re ba ya go thusa se ka ha ho wa di vote. E be le bona ba qalellang ba mathaka dikolong.
6: Ke ke ma
5: dikonyana tse kabolang tse tse re di fuang o tshwere go batlwela ka gona go thoisa ka gona le batho ba bagolo ba tla fuwa dikatana tse tsa dikipatse nna ga ke
6: if ba sa kgone go gaela ga ba tla ba ntshe foundation ya bona mama ka o tla dula ka mokhukhu
7: ga lona fela batho ba lesedi le sa ba kgathatse ga ba tle mo
0: ke mesotso e le shume le meso e mine ka morago hora ya botshelela ha ratla pele baithuti ba basadi ba bolela gore ho fumana setopo sa moithuti wa mosadi University ya Limpopo sebakeng sa bodulo ba baithuti Mankweng ka ntle ho polokwane ke nthweso sang setopo sa moithuti ya dilemo di mashume a mabedi le meso medi ya nenga yetsa thuto ya Bachelor of Medicine Petra Tsebe se fumanwe ya hofe le Tarata campus maobane ho seng bukana ya hae ya boitsebiso le karete ya NSFAS se di manwe ka mokotlaneng wa hae ba bang ba baithuti ba bolela gore tshireletso e lokela go eketswa go potologa le campus katlego nyoni o tshwere dintlhatse feletseng
8: setopo sa moithuti wa bongaka wa dingwaga di le masome a mabedi le bobedi Petra Tsebe se fitlhetswe se phuagane go bapa le legora la campus mabane mo mosong baithuti ba University ya Limpopo le baagi ba kwa Mankweng ba re go bonwa ga setopo go a tshwenya
9: ya tshosa yona ka nnete taba ena na go tlhoka ba safe go tlhoka mo security and yeah genuinely
10: krebe mo ya mo e high e re kusa botho gore e se rena basadi ra tshaba lo go tsamaya boshe go mosegare gore lo kwa re lo tshoga a re tsa le safe tshosa rena basadi wa mo tef not tef alone in general South Africa do ba re lo tshoga re tsama mo pateng
8: Si bolle di sama police te bang le khetsi eno wili mashaba are ba itsana be ba tsa forensic ba solofetswe go konosetsa ditlhatlhobo tsa bone tsa morago ga loso pele ga laboraro
11: the postmortem tse ke tsona di tla re botsa gore in fact go diragetse yini go tlhokogala ka oswo wa rona so re tla emela the results di tla diriwa before laboraro
8: Siboledi sa University Victor Khomo Eswana are batlile go tisa dikgato tsa kwa campuseng tsa tshireletso.
12: Le je tharo je dirilweng ke university go tloga kotse e lenya direga dibeke je pedi je tharo je fitileng. Ke go ntwe ba reng ke patrol gona le security mo campuseng. Ye ba ile go ba re batla re fa dikolo je tharo je ditla patrolang ka mo campuseng le ka montle strata sona se sa Mankweng se se bitswa University Road le tsela yona ya Houtbosdorp. E le go mo go diregile go kotse.
8: Ba lelapa la ga Mosi ba pile gore ba nne le nako ya bone ba le nosi ke katlegonyoni wa di cancer SABC Mankweng
0: ke metsotso e le shomela metso supileng ka morao hora ya botshelela ha ratela pele re fumana hore nyewe pele ho nyewe kgahlano le mapolesa robong a Bloemfontein a koswang ka ho bolaya batho ba bane e buseditswe morao ho fihlella ka la mashome a mabedi le metso meraro pudungwana le gotleng le phameng la dinyewe Free State le dutseng Welkom ho tlala wa haketsa halo ena e etsahetse ka kgwediane ya pudungwana selemong sa 2024 Na go nyoma polisa aning arabela qhobishanong ya kalapeng le kitcheneng la phahameng maqwetha abaqusuwa ha iso fumane ditokomane tsetswang sepoliseng o tlabela pe hopolore mo mamedi le gotla lebile la utlwa gore maqwetha abaqusuwa le botshutshisi antse a lokela ho abelana lesedi la nyewe ena go tswa maqwetheng a fapaneng mohlodi Joseph Jamela Mhlambi o buile o bile ha ba utlwa kopo ya maqwetha abaqosiwa hore ba fumane ditshwantsho tsa malatsa dibakatsa ditlolo tsa molao ka ha ditshwantsho tsa ha jwale di hlaisa boswewu le botsho me ba qosiwa bohle ba lokolotswe ka beili ke tseding tsa ditaba tsentseng di tsa hala me ha ratseding hape komishini ya naha ya bareki e leng NCC e ka bogotswane e phatlaleditse tsebiso ya hore ho gutliswe dikoloi tsa VW tsa moetso wa Amarok tse rekisitsweng naha ka bo hara go tloha ka la pedi phupshane ho isa ka la leshume le metso mihlano lwetse selemong sena NCC e re haiba koloi ena e ka thula ka pele ka pa ka mahlakoreng mikotla ya yona ya moya ya tshireletso e leng ebek e ka nna ya sike ya buleha ka botlalo e ke dikoloi tse ka bang magolo a mabedi mashume a robong le motsomong tse lokelang hore di gotliswe kwano Afrika Borwa ke tsona ditaba tse ding hape tsentseng di hlahella re lekola tsena tse amanang le makoloi ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa ke metsotso e le shumele metso robong ka morao ho hora ya botshelela e re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: Hau supermarket e chipo fita you save. Ho belelang hore. O tla boloka haholo di hlahisweng tseo di ratang. Di tlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weet-Bix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefoso ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona, mme re fumana hore Federation ya Mekgatlo ya Basebetsi ya COSATU e kopile Palamente hore e fetise ka potlako setshwantsho sa molao se bitswang Special Appropriation se tlang ho thusa go lokolla diranta tse dibilione tse leshome bakeng sa ho thusa bareki ka ditefello tsa mafura. Nakong ena eo bakganni ba itukisetsa nyollo e nngwe hape ya ditheko tsa mafura, Federation e bolela hore tjhelete e lokela ho romellwa letloleng le bitswang Central Energy Funds Equalization bakeng sa ho imolla bareki le basebetsi dithekong tsena tse phahameng tsa mafura. Ho utlwa haholo ka sena, re buisana le mmuelli wa COSATU yena ke Mme Zanele Sabela. Mme Sabela, kgotso ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Mme Sabela?
13: Hello.
0: Mme ha re o amohele ho matshwahlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
13: Ke re dumela nka thaba ha ho thaba ha ho ba le lona.
0: Mme Sabela, COSATU e kopa Palamente hore e potlakise ho fetisa setshwantsho sa Special Appropriation e tla lokolla diranta tse dibilione tse leshome bakeng sa ho thusa bareki ka ditheko tsa mafura. Ke hobaneng ha COSATU e bona tharollo ena e le ya potlako hona jwalo?
13: Ke ya potlako hona jwalo ka gore ntse kopa o utlhele gore ka ntshina go ka Wednesday re tlo bona gape gore di prices tsa mafura di a godimo gape ka average ya 3 rand per liter for petrol, diesel le paraffin. Jaanong taba eo etsa gore wa bona ntshina ga mafura a tlhatlhoga ka 3 rand per liter e etsa gore le batho di-increase tse ba di thotseng tse rona tse ka COSATU le di-union tsa rona ntse re di lwanela gore di sa tlhola di bonala ka gore ka potlako di taxi le dibese tšhelete ya teng e ya kodimo e etsa gore le nthwena le dijo le tsona di kare di a tura. Go ba boima gagolo for dinthwena di malapa a berekang like the working class families. Go ba boima gagolo ka gore dilo kaofela di a tlhatlhoga. Batho ba sa goleng gagolo o thola gore ba nthwena ba berekisa 30% ya mogolo wa bona gore ba ye ko mmerekong e be ba gutla. Jaanong ga o se o shebile gore e tla ne e tlhatlhoge gape tšhelete eo go tswa gore go tlo sala e nyane gagolo gore batho ba kgone go reke dijo ba reke motlakase. Motlakase le ona o ntse o tura gagolo. Jaanong e etsa gore dilo di ba boima gagolo.
0: COSATU e sisinya gore tšhelete ena e kengwe go Central Energy Fund Equalization Fund. Tšhelete ena e ka thusa jwang go theola kapa go thibela nyollo e kgolo ya ditheko tsa mafura?
13: Ya thusa o sa gopela gore ha nthwena ntwa e le ya ko Persian Gulf ko Middle East ha e qala America ene nthwena e qala ntwa le Iran. Re ile ra kgona gore mo South Africa ba ile ba kenya government ile ya kenya tšhelete le kanang 8 billion gore e re thuse ka fuel levy ka gore rona ha re ntse re patala petrol le diesel le ntho tse jwalo go na le fuel levy e leng teng. So ba ile ba re thusa ba kenya 8 billion gore re ska patala fuel levy and e thusitse gagolo ka gore ara mafura a wa tlhatlhoga ka tsela eo. Jaanong ra kgona gore re kopanye le rona e seng rona fela bamalapa mara le dikgwebo le tsona le dikgwebo tsenyane le ikonomi ya rona e ile ya sirelegega ka nako eo. Jaanong ga re shedile gona nong gore ntwa e le isitse mafura like petrol e ile ga e le go dino ka 25% and diesel yone e ile go dino ka 50%. Go a bona la gore ha ba sa ha government e sa etse e sa teni this 10 billion go ntlena go energy equalization fund. Re tlo bona gore go tlo ba boima ga golo ene a go ba boima ka tsela eo ke gore ntho tsa kaofela di ya kodimo, inflation ya kodimo, Reserve Bank le yona ga e shebile e bona gore inflation ya kodimo e tla tlhatsoga di-interest rates. Di-interest rates ga di tlhatsoga go tswa gore re tlo patala gagolo, re tlo patala di-bond tsa rona di tlo ya kodimo, dikoloi le dikoloto fela tsa ko di-shopong tse re nang le tsona le tsone di tlo ya kodimo. Jaanong go ka se sale tšhelete gore re ne re shebile malapa a rona go tlo ba boima gagolo ene go ka se boima fela for malapa tse topa ketšhelo le dikgwebo le tsona especially tse nyane tse le ikonomi le yona e ka se kgone gore e tshwarelele this increase.
0: A re phethela ha e bapalamente e sa fetise setshwantsho sena sa special appropriation ka potlako ke mehato efe e o khosa tu e ikemiseditseng go enka go hatella mmuso e ka setana le palamente?
13: Re tla nna re buisane le bona a re ka se kgone go ba gapelela as such mara le bona ba utlwisisa gore ha ba sa thusi go tswa gore ikonomi ya rona ka gore ikonomi ya rona e dile ntse e sa gole for the last 10 years ikonomi ya rona e ntse e gola fela ka 1% and re ntse re shebile ya go qala selemo se ne re shebile gore e tlona at least e tla gola ka 1.4% mara because of ntwa e le ya ko Middle East se re shebile fela gore motlhomong bo 1.2 growth or even 1% eo jaanong go tswa gore ha ikonomi e sa gole and economy tsentse gole at least ka 3% gore ene e etse mmereko re tseba gore a gona mmereko mo gae re na le unemployment rate e dutseng ya 43.8% e go dino ha holo ka gore e tsho gore re ntse re ya kwa go half gore half ya batho a babereki ba kgonang go bereka a babereki and a seng tshwere e batlang re batla gore ikonomi ya rona ene e gole e kgone go etsa mmereko gore batho ba nne ba kgone gore ba shebe malapa a bona le bona ba kgone gore ba shebe.
0: Mme Sabela re lebetse nako ya gago ka buisana le rona.
13: Ke lebile gagolo.
0: Mo mamedi e ono re buisana le ena ke moli wa Khosatu yena ke Mezanele Sabela mme puisano ene a re behantle metsotsong e 20 le metso supileng ka morago go hora ya botshelela e re nako rona ga e memona re fetele o moketi monyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

Hotel selekani le mega efe kapa efe enkang kagolo di kgethong tsa magotla metse bo masipaleng ba Ingcuza Hill le Port St John's provinceng ya Eastern Cape bo masipala bana ba babedi ke ba banga ba ba tsheletseng mo moga o sangodisang bong kgetheng o IEC ka lebaka la mathata a setekniki ho marangrang a internet a IEC Ntule o tshwere kopano le komiti ya phethatso ya moga ya setereke sa OR Tambo Mthatha e le kagolo ya tshebetso ya moga ya dipolotiki ya o buisana ka kotlolo le makala yona ore jole ba beile tshepo ya bona ho le gotla la molao wa motheo ho ge leng ke qeto molemong wa bona.

Ha re phethela mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula wa moetse taelo ya lekgotla le phamela dinyewe la Johannesburg ya hore nyewe ya ha ya tso ya tshenyo ya lebitso e amanga setho sa komiti yana ya phethatso NEC ke bogotswane ya ANC Nkosazana Dlamini Zuma e rarolwe ka ho memela bopaki ka seqogotla. Moahlodi ya tshwereng mokobobo o laetse Mbalula, Dlamini Zuma le dipaki tse ding tse amehanga hore ba fane ka bopaki mabapi le ditlaleho tsa hore Mbalula o lefile tjotjo ho susumetsa sephetho sebokeng sa dikgetho sa moga ka selemo sa 2022. Mbalula o re taelo ena ha e bolele hore diqoso kgatlhano le yana ke nnete, mme o hatella hore diqoso tsena ke leshano. Lekgotla jwale le laetse hore dinganyisano di lekolwe botjha ka ho mamela bopaki le ho hlongwa ha dipaki dipotso. Dihlo tsa ditaba reng ena, sepolesa sa Afrika Borwa se re metjha ya kgalemo kgatlhano le motlatsi wa mokomishenara wa na wa sepolesa ya kginwe nakwana mosebetsing Lieutenant Chadrack Sibiya ha ya emiswa.

0: Mamiri ege ha jole tsena metsotso ha dilo mona ho ya mashuma mabedi le metsime ra rope le ho rabo robedi ya mola khaitse ya ka hle Benjamin le show go santsa le teng kwano Benji ya dumela sala mola khaitse ya ka tsebele songe le sedi le ka ngwane sengwaneso
1: sibili ka u dumedisa au sile ba mamedi la teng ka ofela le DK
0: khaitse ya motho re tlo le ba mabenkele fela ke batla ge ba benkele le ho sentse ge phenyo kollotse yana na ya Vinicius Junior ga bone hle mafelo nga beke ba bathontse ba botsa dipotso ka dipotso ba ge mothaka eno a maneska be ge shebile clone mona tsela yo ba palanka yona o batla fetuile tshobotsi ya ka sefatlong ka mona mmeli wa hae ha o mosheba batho ba ntse ba di thathutsa netse tletse mmeling wa hae mo di kae bo mautu mo di phake mo ya ba ka nete ke dipotso tsenga tatse hana ngofela jwale akere ga tseba go ngwane so mo ga o tse le montsa ona jwale tsa digitally wa gona o ka nka laser e wetswe laser o tlusiwe di tattoo mo hlomo mo di tlusitse ha ke kale ka yona ya pele ya bobedi ntleng ya papadi ya ha tshe yona ke na karabo empa ga tseba ngwane so go phela bona kong tsa plastic surgery ha ke tsebe o e bone nganyisano yo ngwane so eneng itletsetletse barating ba bolo e ntse le taba go tloella mbo mabage bage di conspiracy theory e motho no ntse le yena
1: ke la ka bona ja ne se bidi o tsa pula re ka mara papadi tsa mo pele fatse o nena le ntshonya na tse batlang tse pedi tse tharo tse leng re monna ena wa mo Brazil ha di tshabela ka tshebeho ya hae motho ke tswa mo ahlola hore na o na batla ho fetola mba ba fetola ha ho le batho ba le hore bana le bogodi bana le lebele ka pokotong o la fetola tse ding tse itseng tse fahlego mona tshebeho ya hae ba bangata ntse ba re a e connect-a motho na e sa le ena jwale ga ona go re ka o etsang ya di-tattoo yona motho wa kgona go fetola kapo go ntsha di-tattoo nneng kapa neng ga o batla mohlomong o boemong ba bophelo ba gae mo a filang gore o batla go fetola go na le gane tse pedi tse itseng ka mmele wa gae ka mo wa shebegang ka teng papading ngwaneso dibapadi kaofela re a tseba nengneng o bapala gantle go na le nako e nngwe e leng gore ga o sa bapala o fetola tse itseng ka papadi ya gago jale ke ntho tse e tsagalang empa ga ona gore ke tla re ga se ena go bua nnete jalo ka go bua di-conspiracy theory ga ona gore ke tla re ga se ena ke motho ya nang le contract ka tlhopheng sa Real Madrid ebile ke a tshepa gore ba na le bonnete ba gore ntse e le motho e leng yena e leng sebapadi sa bone
0: ga e sena motho e tshware moo fela re fete ka mona re tlo tswela pele mamedi ke a gotlha
2: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re leka ho etsetsa baratuwa ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka hobane re sa ba siile seriti se tshwarellang. Diplane tsa Clientele Funeral di patala kontane. O boya la fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Realty, o family man e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS ya lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Realty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
4: Toropo ya lebatowa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo
5: tsa dipapadi ho Lesedi FM.

0: Pabri Motle, ntse ke na le Benjamin Leshuru, mme hopola hle ke tlo fa sebaka sa gore le wena o ke enong se maikutlo ga o bona le mane ga mmamoraonyana o lena la tsa dipapadi. Ga jale metsotso e dula go e leshome le metse robedi pele gora ya borobedi. Ya safa mamedi he, ga o le motho le marangrang o tlhobapalele le bo di-websiteng tsa bona mane ke bone tle ba phatlaladitse o mongwe wa mesebetsi eo e leng gore re ka nnete le jwa le tlameile poso eno e be le monga yona maintenance officer advert a ko ke ene mo o itike letlonolo ga itsela motho ke wa moetse tlhenne ke batla tlhage dithagole ka SA under 23 re shebo gona ebe maikutlo ga o ke a fona ngwane so ka tshebetso ena re boneng papading ya bona ya lotula bobedi kgatlhanong le Algeria papading ya lotula pele re bone tshebetso ya bona ka nnete ore e tlile ile ya thabisa ba bangata go lo kae mona mo ba ileng ba tlola Algeria ka ntlha tse thago e le nngwe jale papading ya bona maobane ga ba gutla la bohlano ke ile ka buisana le coach me mothusi wa mokwetlisi ya ba ore le jwale papadi ena lotula bobedi ga ba tlameo go ya le kgongwana godimo ka lebaka la gobaneng jale Algeria e bone diphoso tsa bona bona le mane fela re ntse ba tlolwana ya kgumamela fela one ngwaneso re tswa papading eo e leng re sephetho se ile sa ba setle gakalo ka tšhabo ya gago kgaitsedi ya motho o bone tlile kare under 23 ba haeletse ka gobane itsa ba tla bantlha re sa shebile ore a go tla tswelwa pele go nno ke tekwe ba tlamelele jwalo fela ya ba re fumana gore e kare go na le moo ba tlholeileng go tsepamisa maikutlo teng gobane Algeria le yona ka e tla bantlha jwale ya ba di bapile
1: sebidi o tla gopola gore setlhopha sena sa under 23 kwano Aforika Borwa ga setlhopha se e leng goreng gangata re a se bona se na le dipapadi kapo di-tournament tse ngata gakalo jale ga se gangata mo e leng gore dibapadi tsena tse dilemo tse ka tlase masome a mabedi a metse meraro di a kopana ebile ba tseba gore na ba bapala jwang ke nagana taba ya gore ba tlhotse papadi lotong la pele ke a golang e le ka labone ke taba e ntle golo le gore ba gotlile ba bapala ka o lekana o bua nnete motho sa mokwetlisi eo a neng a tshwere papadi maobane ba ne re a tseba gore mokwetlisi reindaka o tlhaetswe ke botlhoko lapeng mane go na le taba eo ya gore dibapadi tshwantse di tsebe go momagana jale ga o tla papading e ntšha e e leng gore bakwetlisi ba santsaneng ba leka dimomagano tse itseng gape o fumana gore setlhopha se seng sona mosomong ga re tsebe ga kalo re na ba bapala jwang kapa ba tlwaetse go bapala gangata ga kae ba le kwana lapeng ba se ba tseba phoso tse ba di entseng papading yane ya pele mo e leng gore ba tla papading ya bobedi ba se ba di lokisitse boikwetlisong ke nagana gore ke se etsagetseng empa ke nagana gore ga re bapala le tlhopha tse tshwanang le bo Algeria papading tsa setswalle jalo tsa boitukisetso ke ntho e ntle gagolo e re bontshang gore re na le diphoso kae tse re ka di lokisang gagolo re tsebo gore re ya papading tsane tsa go phunyeletso ya dipapading tsa di-olympici godinya pudungwana jale ga re batle tlhopha tse nyane kwano continenteng ke bua tsa tlhompo o naga tse dingwe ga re batle tlhopha tse nyane tse e leng gore re tlo di otla ka ntlha tse ngata fela e be e le gore gantlentle ga gona le tso le re ithutileng kapa re itukisitse go ya papading tsa go phunyeletsa papading tse e leng gore re tlameile jwang kapa jwang re di sole jale nna ke nagana gore ba sebeditse gantle agolo ga o nnagana gore gantlentle ga setlhopha se tlwaetseng gore se bapale gangata kwa no Aforika Borwa
0: ga itsela motho e beila monate le jwale ka nnete ngwaneso mme ke a tse bona batho ba bangata ba tla dumelana le wena ntlheng eo ga re gotla e re sheba setlhopheng sa Bafana Bafana ga bona tshebetso e ntle ka moelo mofutu ka mona ka egepeta mokwetlising wa Al Ahly wa metlheng Pitso Mosimane ya ba ka nnete e tlakile gore monna enwa o fela a ile a etempela ntho gae ka mona ka egepeta gobane e bang go ne o se jalo e ka be re sa ka ga bona ka moelo mofuthu jalo se ntse o kenyeleditse le bona baqolotsi ba ditaba fela ga bona moferefere o itseng mo na le mane kgaitsedi ya motho o tlhakong la dibapadi tsa egepeta seo motho wa kageng ga se boitshwaro bo botle bo rileng ga bo bona mme ntse e gotlela gape ntlheng yane ya gore e ka leboya ka mona bothata ke bo bogolo ntlheng ya ditlhopha tsa ka moo ga ditlameya gore di gongwe le gore di shashaguwe mona mo rileng ga bona he Afrika borwa e hlula e gapeta ka nthaelong ho noto ke a dumela le bona ba ne ba sa gholwe ba nkuwa ke maikutlo mo na le mane fela ke re sheba gaitsela motho ka kakaretso ho tlwa papading ya bafana bafana le Guinea ho kena ho Eritrea re qetetse ka ena maobane ya e gapeta tshebetso ya mokwetlisi pitswa mosimane na re se re ka re fitletse nako ya hore o ka hlantsa maikutlo a hore se re batla re bona hore re le bakae le yena papading tsetsa ha yobaneng ke maikutlo a mangata ao ke a utlwileng ho tswa ho batho mme ke tse kare a kore nke ke lahlelle wena ke tla e lahlella lo meka ubege tsatsing la o sane go utlwa gore na tshebetso ya bafana o fitlhela kana maikutlo hao ke afe ka yona
1: sebedi ke nana ba sebeditse hantle haholo go koleka dintlha kapo dipontsi tse o tsheletseng kao fela papading tsa o phunyeletsa go ya mogopeng wa dinaga tsa Afrika le mosetlhang ha ba qala dipapadi tsena tsa go phunyeletsa go ne go le bohlokwa haholo gobane re a tseba godinyane ya Pudungwane go tlotla mokwetlisi e re mo tsebang haholo kwana Afrika Borwa mokwetlisi Benny McCarthy le shopa sa Kenya ba tlotla ka kwano papading tsona tseo tsa go phunyeletsa ebile Afrika Borwa beke e latelang kapo matsatsi fela ka moramoo ba tlabe ba le ka kwana ka naheng ya Kenya ka Nairobi mo ba ile go bapala le shopa seo sa Kenya Benny McCarthy o tlo batla gore jwang kapa jwang a bontshe gore ke mokwetlisi ya phahameng gagolo jwang gatlhano le Afrika Borwa jane go ne le bohlokwa gore re fumane dintlha tse feleletseng papading tsena gore mosomong benyane ga re ka fumana tse nne go tse tsheletseng tsane tsa kgwedi ya Pudungwane re be re tseba gore go sebe pele mokwetlisi pitso mosimane se ke se boneng papading ya pele gatlhano le Guinea ke gore o na sa batlo etsa phetoho tse ngata sehlopheng sa se sietsweng ke ntate Hugo Gross se tswang mogopeng wa lefatshe gobane o na santaneng a leka gore a utlwe gore na sehlopha seo kae ebile ga o ne batla etsa phetoho tse ngata golo ebe o hlolwa ke papadi ebe jale maAfrika Borwa qala gore re leboleletse ka mokwetlisena lone jalo re bone papading ya bobedi gatlhane le Eritrea e leng gore di-ranking tsa teng ga di godimo gakalo ke ga qala etsa diphetogo mo e leng gore sehlopha se sebeditsa golo sa ba otla sa ba buretsa ka ntlha tse tlhano kao fela ga golo ke ne ke gatlhiwe ke dibapadi tse tshwanang le bo Olotu Makhanya bo Brooklyn Pogenpoole jwalo bapadi tse e leng gore ga re a di tlwaela dibapala shopeng sa naga empa di sebeditse ka bogabane bone ba gaesale ga ke tsebe sebidi o sokaya mabenkeleng gape pele ke kena yona ya gepeta
0: ga itsela motho kopa o swaga jalo fela nangwaneso re feta ka mone mamedi empatla mabenkeleng
2: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMSA lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
3: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99 Di fumane ho fihlela ka di-8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa sebaka sa ho dilemo tse 18.
0: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood Bets o ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Betha ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka half past 12 ho fihlela ka half past 10. Betha hona jwale, Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso wa betha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa, mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Toropo ya lebatowa la Ekurhuleni, Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3, kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
5: Tsa dipapadi, ho Lesedi FM.
0: Mamme re motlense ke na le Benjamin Leshuru ni onse a hle a di ala ntleng ya tshebo ya hai ka sehlopha sa pitso mosimane bafana bafana le tshebetso ya bona ho fitlela ha kana ga itsela motho engwe ya dintho tsebeno gore ke ke ga di balea ke yena ya hore re ile ga bona ka neta ba tla sebedisa boholo ba di bapaditsentsha tsentseng ditla re bone tshebetso ya dithejane le yena ntle gahlileng ba bangata ka nete ho ya ka tshebo ya hao na o ka re mohlomong qeto ya ho sebedisa tsedintsa di bapaditsena papading ya egepeta ke se supo sa hore be mohlomong mo kwetlisi pitso mosimane o se abatlatse ba di bapaditsa hae haholo ka pa o santsane a tswela pele ditutsa hobaneng ha re sheba fela ibile re latela lenalane ya egepeta ke se hlopa se wena batho ba ngata ba ne ba dumela hore ho qala papadi mo kwetlisi o ne a tlamehile ho qala ka dikgalala tsa hae tse hore ditsebang ka mehla
1: sebedi ke yona ntho e leng gore ke ne ke e bua ya gore pitso mosimane ga a qala dipapadi o ne a tseba gore o tlameile jwang kapa jwang papading tse pedi tsa pele a fumane dintlha papading ya egepeta o ne a tseba gore ga se papadi e le gore gakalo tshwarelo o ne a tseba gore ga se papadi e leng gore le ga tla tlholwa go yona go na le ditlamorago gakalo e ne le papadi e leng gore o batla go bona botebo kapa depth ya sehlopha sa gae gore na bapadi tse e leng gore o na le tsona tse a kayang teng ka tsona ke di feng gobane bapadi tse e leng gore re ditlwaetse tse batho ba bangata ba ne ba nana di tla qala papadi re a diteba ga o tlhokale gore re kenye bapadi tse tshwanang le bo re lebuile Mofokeng bo Tebo Mokoena bo Roman Williams se jalo jalo ga o tlhokale gore mokwetlisi pitso mosimane a shebe gore na ke eng se e leng gore ba ka tla le sone papading tsa matšhabatšhaba jalo o na le leka papadi tse ntšha ebile a tseba gore ga o bapala papadi ya setswalle e boemong bo godimo jalo ka ya egepeta o ne utlwa gore re ke kenye bapadi tsena tsaka tse nyane le tse dingwe tse ntšha sehlopheng ke ba kenye botebong ke bone gore na gantlentle papading tse e leng gore di na le gatelelo ba tlo sebetsa jwang mme ba sebeditse gantle gagolo ebile ke batla go tholetsa le mokgatlho wa bolo ka kwano SAFA gore re ba fumane papadi eo ya setswalle ya boemo bo godimo jalo ka ya egepeta ebileng tlholo eo e nkile Aforika Borwa ya e phagamisa di-ranking tsena tsa FIFA Aforika Borwa ga ke bua le wena gona jwale ba boemong ba bo 40 le metso e robedi nakwana go fitlhelela ka laboraro ga di-ranking tsa mosholelela di ntshiwa ke bana ba FIFA ke nako e telele Aforika Borwa sa iphumane boemong bona jale le tlholo ena gatlhano le egepeta e thusitse gagolo gore Aforika Borwa e nne nyologe jale ke nagana gore ga re ya mane pudungwane papading tsa bo Kenya re tlabe se mokwetlisi a tseba gore na ke masole a feng a nang le ona kampong
0: le jwale ga itsela motho a re tla tswantse re eme re a tseba gore mothating wa re le sentse re supa gore re dutse mane boemong ba bo 50 re tlwile o 54 fela go ntse o e na le tsheding tsa dina tsentseng di bapala re tla tswantse re tonetse leitlho ntate ke o lebohile go lotlhe Benjamin ga itsela ka o fitlhela re buisana yana gape nakong e tlang
1: ke lebohile sebedi le DJ le ba mamedi fonaneng
0: re lebohile na ngwaneso mamedi kitso ho di bile jalo Benjamin Leshuru re ne la matso metsine go tsapisa ho buisana le Roda Molautsi mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns ladies under 20 banyana ba style ah mamedi ba shapa ntlhatse go bedika ofela o note Sundowns goods ladies ah le kotse le ba be ya mamedi bile ke bua ka basadi tsena hle ela hloko re banyana banyana ba tla tena le Madagascar ka di 9 di di 13 tsa kgwedi na odimo Free State Stadium di heke di tabula ka hore ba raro thapama me papadi tla tla gore nya botshelela mantsibuya jole di tikete sentse di fumaneha batho ba holo ke 50 randa bana ba ka tlasa le motse le shume mso medi ke 20 randa tikete ngwana ka mo so ke ne ma medi ticket pro money ke na weso di website ng fumane tikete hle re lo tsietsa banyana banyana profenseng ya Freestata re buisa le ntate mogogotsi a re bona ntho di dutse monwaneng wa botshelela re ke nke ma ikutlwa ma medi o re etsa mafelo a beke o di bone jo hle rena le wena ha we
5: tsa di papadi
4: Police City FM. Let's go to City FM. 086 000 3000.

0: Atjhe Ntebale, ka nnete ho hlakile hore mapatiso a ka se hlole a fetohile. E tla dula e le nkwapo ya mosadi ho ya ho ile.
1: Jo, Mavis, ha hona ntho e ntena jwalo ka motho ya sa nahaneng. Wa utlwa? E reng ha utlwa ntho fela a ba rwala dieta a lata motho.
0: Yena ke mokgwa.
1: Ha ke tsebe hore na ke mapakiso a sa kgone ho lahlela dintho ka mora mahetla.
0: Ba tla ba bua ntho e kgolo ngwana teo. Ka nnete o ka se tswe letho le leihlo la leihlo le kekebe la tswa.
1: Hona jwale mabatho a ka se hlole a ntshepile ka ntho efe kapa efe Mebisi. Mahlong a hae ke tlo dula ke le motho ya tshele ya leshano ya kabanyana. Ke tshaba le ho kopana le yena.

0: ga o batle go utlwa o batla ke bulele ngwanela go thong ke mogaupelo ya ka
1: wo moleko one o seka ba o etsa gohang o seka ba bona o ientse photso eno wena ngwana towe nka o tloya mamela mone ga golo o qeta go mpolelela go letswalo la o le ya gagata jale wa tseba go thweng go thwe letswalo la motho ke modisa
0: a ke a leboa ngwaneso e tlile ke utlwa ke kenelwa ke letswalwa ke nagana dintho tse mogauwang ke ntseng tsona
1: o ka tlhebe letlhogonolo wa mophomi wa kgetlho la bobedi o tsebe jale ga a gutla emme o tlo gotla a le mobe o feta pele a kompolele mone ga a gotlhele dikgobeng tsa ntse ga itse ngata-ngata tse e leng gale a re etsetsa lerata ka tsona mo
0: empa wa tseba ke re ne le dikgwebo tsa leshano le wena mabisi
1: e-e o ne tshaga ke tsa leshano ke re ditšhelete tsa rona o di jile ga a tsamaya se ka tla o leka
0: ke nana ke re a mpatla tlo dula le wena
1: le nna nka modula molaleng a ka tswa makobe a matsweni

0: ngwanana tsholo ka sa kgona go tshwara dijo ka maleng a gaetse wa tshepisa ka nnedife
1: mme palesa a ke a bona empa ai nna wa tseba ke gathetse mona mo keleng teng
0: ore o gathetse o gathetse ke modi ke ngwana
1: ai mme palesa ke go ke gathetse mmeleng le kelelong ke utlwa ebile le maikutlo a kae kare le ona a gathetse
0: e modi
1: mona mo keteng e kare nka tlogelela ntho e ngwe le ngwe wa tseba ke shebelele fela motlhomong se ke tla phuthaphutha ga morago
0: ga ko tlwisise gona o ka felelwa ke matlajwang he e re ko jetse mona nnake nako ene ke yone nako e ngwanena wa gago a o tlhokang wena mmai gore o ne le te maatla e se maatla fela outlwa mamela ga ke nyetse maikutlo a gago empa ke o kgotheletsa gore o lwane sesadi o lwane le bophelo ba ngwana ga o sadi
1: ke utlwa fela ga o bonolo
0: mmega o bonolo
1: a seba ke dula ke le ka gara ntwa e sa feleng ga e seng tate wa kgosatsana ke seipati ka monatšhe nna ka nnete ga ke sana maatla bona ke a ikutlwa le nna gore ke imetse gona jo le tena
0: o tseba ke a tseba nka mona modi ke ka o thusa gore kelelo ya gago e be tšhatsi wa bona o ka fumana tse tlile di di maatla gagolo ka lengwelo la ngaka ya gago
1: ke a lebogatlhe
0: ebile ke a tshepa gore di ka o thusa tle modimo
1: le nna ke tshepa jwang fela ntho e nka o jwetsang yone gona jwa letsena ke gore nna ke batla go tsamaya mona surprise ville motlhomong sebaka se setšha se tla ke semphepho mola wa tseba kore motho o ko kgone le o nagana gantle
0: oto modiei modiei o nka gantle o seka iketsa lekwala wa baleswe ke bo seipati mona wena o na le mosebetsi mona mo gong o tla yateng o le sebetsa eng
1: mepalesa nna ke nane ke tla bona pele wa seba mosebetsi one o buang ka ona le ona ga o sa nthabisa gona jwa le tjena ke batla go tloga mona motlhomong ke se ke iketlile go tlola mane a kannete nna ga ke sa kgona
0: o bona ko o shebile jwa ko o batla ba bua ntho o modie empa go nna ntho eno e buang wa tseba ga ene kelelelo ga o tlo ba leya mona ka baka la bosipadi le wena o tshwanetse o eme o tiye o lwanele bophelo ba ngwana gago o lwane sesadi mosadi

0: Hey la, Cynthia. Dume.
1: Dumela mo.
0: Ah, tung tso gona o dilo le mo motho a modimo o je.
1: A tsaba keng? O ka bontsong putse fela bophelo. Ba gaona ntho tsenate. Na go e ka ofela mo house lo ntse ba kidula ke le mo. O nontso lebelletse go ke tsa ampile ke. Ke bitsa ba haisa.
0: Cynthia. Nekisa go ngagumela ga kana lwena hle. Ha, ha le nna mohlongong di bitsa

0: asaba me opalesa
1: hai
0: ntho ngwe hape engkhathatsang ke ntho ene leng hore ntate wa khosatsana o mpile yona e ke nnete wa tseba ke hanne fela ka hlo entse hobane ke ne ke se moyeng wa utlwa ntho enana e tswang molomong wa hae kila bona
1: e ka ba ha bofane o hitse modi
0: hai nna ke hane hore le nna ke batla ho bona ngwana a fodile ntho enana e mojang le yona e mo tlohelletse wa tseba ngwana ka ka ho le hantle e le pokotlwana fela
1: so
0: hai mote ke nnete ha hona motsadi a ratang ho bona ngwana hae ha kule hai ke ntho bohloko eo ha holo jwa mmapalesa hona jwale tjena kaofela re bona hore ntho tsena kaofela tse re di lekileng ha di sebetse ha hona ntho thusa ngwana ka hore a fole
1: jwale le qetile jwang
0: ke eo he ntate wa kgosatsana a mpolella hore ngwana o kudiswa ke hobane a hloka ho etsetswa mosebetsi wa habo ntate wa hae e le hore mmapalesa wena ho ya ka tsebo ya hao jwalo ka motho a moholo ntho eo mare e tlo sebetsa he na ngwanaka o tla fola ha fela fane a ka etsa nthwena a reng o batla ho ietsa
1: o tsiba motse o tla mputsa putso e thata ngwana tuwe ha ke tsebe na nka reng wena
0: ke pelese ka patabe ha ile thata ho wena e ka ba ho nna e tlo ba bonolo jwang he ke wena fela ya ka kgonang ho mpulella ha be ke nkile qeto ene pahetseng kapa ke nkile fosahetseng
1: e o kujetse ke kopa mamela hantle ntho ena ya ka tumelo ya motho di le wena wa tshoga le dikile ntho tsohle empa ha di sebetse
0: ke mmeti
1: ya jole he nahana ka thata msadi nahana ha o ka tima fane monyetla wa ho leka ena eo a batlang ho yetsa wa bona ebe ngwana wa risia
0: ena pa le se he
1: muti wa bona ho o tlosela o ikwahle bophelo ba ha o ka ofela o tlo fetwa eng o tlo fetwa molai o ke kuka jolo kae ka o bolaile a tere ngwane
0: se na palesa
1: le ha o so bona hore ka nete tsohle di dikile ha di sebetse nna ke bone ka go o tshwantse go bona ha ne hore o dumele so fane a re o setse go bane ha bo fane ha o sheba wena na o hopola go a ka o tshwarela ha ngwana a ka timela o hanne o etsa seo na tshwarele ka ba teng le ke bo dumele a ke re rulandela bophelo ba ngwane ga batla bona ntho tla pholosa bophelo ba ngwane ntho molongwe e mang a tla fitlha re etseng ga tlo tlameha gore re etse go pholosa bophelo ba ngwane dumela fela tsotlhe di lokile
2: nama ga e ke e tswa masapong kaofela le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Ai, que nem. Mane di dumela he. Se ke tsa boleke ke ne ile go re ke le ka o itshwara fela ka uka ga ke khone ke lokela ke mo ye jwa. Ya, le shumele betse go bedi la betse tso ka mora go ga ya bo robedi ke manta ha bekeng wo godi ena. Ya mphalane pepi de matsatsi ya mahlano ke kgwedi ya leshome ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ao se natlaile se ile ya natlaile ka dikgato tse tlhano ka ofela jwalo ka e tlhola matsatsi a mahlano fela kgwedi ena ya mphalane e le kgwedi ya leshome ya selemo sena a sona se ile ka nnete ne ntse ke koka dabena ke re nakong o ha o se ka fere kana ho lo imetsa kelelo le maikutlo a ha o sheba go ke kgwedi ya leshome se re setse ka November December kudutu selemo sa 2026 o bo batla ikutlwela botlhoko go na wentseng a se dintho ka ofela ge di fitlhelela ngwaneso ho bima hona tjena ko re ho bima bona la boga go fela le mafura a nyoloa petrole ya nyoloa ha ona ntho e sa turing ha o tseba gore ne le sebedisa 12.5 ya phofu mono hae fela ke wa bona di ikono di kwetse jo taba na bana ntho e ne ba e ja hae mo ke a kgola go lakatsa le gore e be ba fumana tsane di feeding scheme jwale a ke ge ba le ba hae ba ke dijo ke kopa ranta ke kopa 2 ranta ha dia bula o sane le bang bana sekolo dia panteng dia magaola gang ke a futla
1: na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA
2: Auditing to build public confidence.
1: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: Ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e ri sa mane ho metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano a pele re fitla ho reng ya borobong. Re ke buisana jwa le ntate Ntshetshe go utlwa gona e be ke dife tsa re tshwaretseng tsona bosumbona. Ntate Ntshetshe ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi dumela.
2: Re ke le gudu ke se buisa ka se khabane ke dumela ho mamedi go tlhola Lesedi FM.
1: O phetse mongaka?
2: Ke phetse ga ke di ka nna le phetse jwa.
1: A re phetse ka nnete re ya leboha. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi ka jene hore re shebile taba tsena tsa special vote. Ebe mohlomo ntate ha re bua ka tsona dikgetho tsena tse ikgethileng. Ke ha re bua ka eng ha o ka re hlalosetsa?
2: Ga ke di ka dikgetho tsena tse ikgethileng ke dikgetho tse beetsweng kapa dikgetho tse beno di kgethetswe batho ba beno re ha ba tlo kgona ho finyella dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ka letsatsi le beilweng la dikgetho. Mme bona he ba ka foma matsatsi a mabedi pele ho letsatsi la ho kgetha hore ba tle ba tsebe ho kgetha. Mme ha ba tlo kgona ho fitlha ka tlasa mabaka a beno re he a fapafapana ba bang ha ba kgone ho finyella dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ba bang ba tla ba le siko dibakeng tseo ba ingodisitseng ho tsona ka letsatsi leo le dikgetho di tlabeng di etsala.
1: Re a utlwa ntate, jwale ha ke re sheba rona ke bomang ba tshwanelehang ho kenya kopo ya ho etsa kgetho e ikgethileng.
2: Wanetso batho ba tlamehileng hore ba kenye kopo ena ya dikgetho tse ikgethileng ke bana ba beno re he jwalo ka se tlhalositse ha ba kgone ho finyella dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ka tlasa mabaka ana a hore mohlomong motho he o batla e le motho ya moholo ya se batla ho dule dilemong mme ha kgone hore a ka tsamaya ho e fitlhela dibakeng tsa rona tsa ho kgethela kapo motho ha se kgone ho finyella dibakeng tsa rona ka lebaka la botlhwala ba bang ka ba hore ke batho ba beno re ke ba imane ha ba kgone hore ba ka ema nako e telele le meleng ya rona mme bona he ba ka kenya dikopo. Hore batle ba tsebe hore ba etele ke bakgethi ke basebetsi ba commission ya dikgetho hore batle ba tsebe ho kgetha mme ba bang he ke batho ba beno gore ha ba kgone ho finyella dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ka mabaka a mosebetsi jwalo ka basebeletsi ba commission ya dikgetho ka ha letsatsi leo la dikgetho ba tlabe ba thusa bakgethi ka lona le basebeletsi ba tsa sepolesa kapa bona ba tsa tshireletso ka letsatsi la dikgetho ba tlabe ba rometswe dibakeng tse fapafapaneng moo ba tlatla ba neelana ka tshebetso ya bona ya tshireletso mme bona he ba ka kenya kopo ya gore ba tle ba kgethe matsatsi a mabedi pele ho letsatsi la ho kgetha.
1: Re a utlwa ntate, fela ha re ke re shebe hore na ebe special vote sona ke se kenya jwang setsing sa ho vouta.
2: Wanetso special vote ha o kgona le hore motho a ka se kenya setsing sa ho vouta ka ha e le letsatsi le beno ka ha kopo tsa teng di tshwanetse di etswe pejana ho letsatsi la ho kgetha hore ka letsatsi la ho kgetha ho tsebe ho tla fela batho ba beno hore he ba dikopo tsa bona di amohelehile le hore ba dumelletse hore ba ka vouta ka special vote mme dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ke ke be ra neelana ka dikopo tsa ho etsa special vote di tshwanetse di etswe ka matsatsi a beetsweng e leng letsatsi lena di tlile ho bulelwa ka letsatsi la 22 kgweding ya Lwetse mme di tla kwala ka letsatsi la 12 kgweding ena ya Mphalane e leng yona ya October mme batho ba bohle ba batlang ho vote ka special vote ba etse bonnete ba hore dikopo tsa bona di finyella kantorong ya commission ya dikgetho hore batle ba tsebe hore ba kgethe ka tsatsi lena le beetsweng la dikgetho.
1: Re a utlwa ntate, fela he ha re ke re shebe hore na e be nka kgona ho kenya kopo e internet-eng kapa jwang.
2: Ke ile ngwaneso ba kgethi ha beno re bana le takatso ya roba ba kgethe ka letsatsi lena re kgethileng ba ka kenya dikopo tsa bona internet-eng ka hore ba tle ba kene mane website ya rona e leng www.elections.org.za mme teng he ba tla kgetha mane he moring special vote application e be teng he ba tla kenya kopo tsa bona ba bang he ba ka etsa bonnete ba hore ba etsa di foromo tsa bona di tle di finyelle commissioning ya dikgetho di office tsa commission ya dikgetho hore batle ba tsebe hore ba thuswe ka special vote mme ba bang ba ka sebedisa he mokgwa ona wa SMS e leng yona ho romella dinomoro tsa bona tsa mohala mona ho 32249 tsona ke 32249 mme tsona he mokgwa ona wa SMS o thusa fela batho ba tlatla ba finyella dibakeng tsa rona tsa ho kgetheleng tsona di-voting station mme bao ba beno hore he ba batla hore ba etele malapeng a bona bona ba tla sebedisa mekgwa e mmedi seng ke boletse ka hodimo e leng yona wa website le hore ba romelle diforomo tsa bona kantorong tsa IEC.
1: Re a utlwa ntate, mamedi o se ke wa lebala hle le wena mohlomong ha e bona le potso bakeng sa ntate mabapi le taba ena ya dikgetho tse ikgethileng special votes. Ntumelle voice note 0797585066 0797585066 fela he e re ke tle ka mona ka mabenkeleng ha ke kgutla ke bone hore na re tswela pele jwang.
3: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang. Ntwene etsa lang ho bo mena nya rona ho tshwanetse hore ebe ka ofela rona e re ama bo mme bantse ba bitwa ba hlekifetso hape ba bolawa se etsa la metsenya rona ke se hopotso se bontshang ka mo raparetseng ke kodua ka ding e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekano wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele ka pa o etse ka ra ha wa bona ka pa o re chehe e semmona e sempelaka mohlomong la ka bona sena o hula fedisa ketsalo ina bua nka mohato tlaleha o ska ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.
4: Fokotsa lebelo fahla lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi le study FM ke molelwa e mashume a ile shumele metso re bong ke ni metsotso a pele re fitla goreng ya borobong ndate ntshetse ontso le handle ke a dumela kere
2: ditekile handle ga itse diaka
1: ke a lebuwa ha re ke re shebe ho rena jwale bakeng sa ho lekola boemo ba kopo e ya ka e ikgethang ke bolakola jwang
2: mogeti ha sa ke ntse kopo ya rona kopo ya hae ya rona tla kgethe ka di khotsona tsi khitile ha ibo batla le kula rona ebe boemo ba boemo jwa aka kenya nomoro tsa hae tsa bukana boitsebiso nomoro ntela e leng 32711 meeting here ke SMS e o tla mo thusa ho mo fa di ntlatsa hae tsa rona ebe kopo ya ya mebile ka poche me ya bo be di ke bona melo aka phone le nomoro tsa rona tsa mahala tsa commission ya di khotse leng 0800 118,000 ke 0800 118,000 kapa he akaya mane ho IEC app ya rona e be heteng he o tla kena teng a lekole dintlha tsa iteng mme se o nka le ka ngsela ho se ho se le so mabedi ke hore kana ko ke nyang kopo ya hao ya special vote ka yona e be he o neela na ka di nomoro tsa hao tsa mohala pele na ko e kopo ya o e amohele hang o tla romelwa molaetsa ko fono fono nya hao re o tlo o bona hore kopo ya ya melile me he ena ke o mongwe wa mogho ba ka o sebisang go ndi di fatsa gore dintlha tsa bona ka kopo ya bona ya melile ya gore ba ka fetla ka disotsotsana tse ifetileng
1: re a utlwa ntate fela he ha re ke re sheba gore na ke mabaka afe a ka etsang gore kopo ya motho e ske ya atlewa ka nako tse di motho a ka kenya yona special vote sena ebe ka nete application ya hae ha e tswele pele mabaka be le afe
2: mme ke ne ke re ke tle ke hlalose mabaka a ka thibelang gore motho a tla tsebe kopo ya ya moele ka tsela ena e latelang la pele ke lebaka le beno re hele etsa la gafetsa gafetsa mo beno re bagetsi ga ba ingodise kapa ba batho ba rona ga ba ingodisetse go kgetha ebe he ka tsatsi la go kgetha modi ke ona a kalang a ba le thasello ya gore a ka batla go kgetha ebe he o kenya kopo ena mme ga beno re ga ba ingodisetsa go nka karolo dikgethong kapa lebitso la ga le tlhae le lenaneng la bagetsi go ne o bolela go kopo ya o kekebe ya moele ka wena o sa ingodisetsa go kgetha baka la pele la bobedi ke mona mo ebele gore he kopo ye o e kenya lebatong le lebele e le gore wena ga o ingodisetsa go le ona gona o bolela gore lebitso lao ga le tlagelele lenaneng la bagetsi mo lebatong le wena o batlang go kenya kopo o le ona mme ya boraro ke mona mo ebele gore he mohlomong he ga wa re fa dintlha tse e nepagetseng kapa ID number yago ga ya loka kapa ga wa fana ka ID number e nepagetseng gona o bolela gore komišene ya dikgetho ke kebe ya o fumana lenaneng la bagetsi gona go tla thibela gore kopo yao e tla itse gore e amoelege
1: re a utlwa ntate ha nyane fendate ntshetse re re tle ka mona ka mamameding re utlwe gore na ebe mohlomong o na le potso bakeng sa hao a le mong fela ro fe sebaka sa hore o kgone mo araba ntate
5: ke ni nna ke nkgono nompi mokwena mona Kroonstad ke entse application ya hore ke tlo botiswa hae mona bana ha ke kgone ho tsamaya ke tsofetse ke thotse molaetsa o reng ha o tlo kgoneya gobane nomoro yaka ga e tlhagelele voting yaka empa ke tlhola mo ke tlhola ke boutela teng mo ke boutela teng metlhe le metlhe ne ke kopa ntate a ntlhalosetse moo
1: re a leboga nkgono nompi re a leboga ntate ntšhetšhe o utlwile molaetsa wa nkgono a kere
2: ehile mme ke ne dikutlwile molaetsa mme gore ke tekarabele go yona motlhomonge se etsaetseng e ka nna ba gore nkgono Tompi o ile a angwa ke theobotšha ya meedi ya rona ya di-voting station ke ka go a sa tlholeng a wela sebakeng seo a ne a tseba o ntsa votela go sona mme gona go tla thibela gore kopo ya gae e tletse be re amogele ka ga vd number ya e sebedisang e leng yona nomoro ya sebaka sa go kgethela e sebedisang e le e bene gore yena ga o e le ka gare go yona mme a ka thuswa ka gore a tla tsebe gore a lekole gore na boingodiso ba gae lebitso la e le tlhaelela lebatoweng le feng e be ge o tla kenya kopo kgatlhano le lebatowa leo a e bene gore ge o wela go lona
1: ya ntateng cheche ya utlwagala ka nnete jale ga re ke re sheba gore na ebe motlhomong go e tsalang ga nako ya o vota e fitlha mmamedi a tla itukise a lula le malala laotswe
2: mme ke neile bakeng sa bakgethi ba kentseng dikopo tsa gore re tle re ba etele dibakeng tsa bona tsa magae jalo ka se ke tlhalositse gore dikgetho tsena di ka etsala matsatsi a mabedi pele go letsatsi la go kgethela matsatsing a na mabedi basebeletsi ba komišene ya dikgetho ba tla etela malapa a bona go tloga goreng ya borobedi go fitlha ka gora ya botlhano mme komišene ya dikgetho e golwa gore batho ba kentseng dikopo tsa gore ba etelwe ga ba kgone gore ba ka tsamaya mme gona go bolela gore nako eo re fitlhang lapeng re tla fumana ya kenyeitseng kopo kapo ya kentseng kopo a le teng lapeng mme ga e be ga re o fumane o le teng lapeng go ne go bolela gore re tla feta mme ga se re fetile mokgethi o tla tlameya gore a tle sebakeng sa rona sa go kgethela ka tsatsi la dikgetho gore a tla tsebe o tlo kgetha mme le bao ba beng gore ba kentse dikopo tsa gore ba batla go etela dibaka tsa rona tsa go kgethela dibaka tsa rona tsa go kgethela di tla bula go tswa goreng ya borobedi o fitlha goreng ya botlhano mantsi bua ka matsatsi ana mabedi pele go tsatsi la go kgethela gore batle ba tsebe o tla ba tlo thuswa go etsa kgetho ya bona mme re kopa ka bogotlhegotlhe gore batho ba nana ba entseng dikopo ba tle ba tsebe gore ba ikitlaetse go fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethela ka ga ga o sa kgone go fitlhelela dibakeng tseo tsa rona tsa go kgethela o kekebe wa kgona gore o ka vota tsatsing leo mme o tla tlameya o tle ka letsatsi la go kgetha gore o tlo tsebe o tlo etsa kgetho ya gago
1: re a utlwang tate fela ge ga re ke re she bakeng sa motho a ka ntle go naga ena ya aforika borwa empa e le mo aforika borwa nna kopo ya gae reng ka le yone e ntse e le e ikgethileng kapa jwang
2: ke mme ke neilwe bakeng sa dikgetho tsena tse o rileng go tsona tsa masepala ga di dumelele gore batho ba ka ntle go naga ya rona aforika borwa batle ba tsebe go kgetha ka ga dikgetho tsa gona jale e le dikgetho tse ikamantse le mabatowa ao re dulang gona e leng tsona di-ward di-ward elections mme gona go bolela gore batho ba ka ntle ba kekebe ba kgona gore ba ka kgetha ka ga dipampitshana tsa go kgetha di le ka maemo a beetsweng mabato a rona mme baai ba rona ba dulang ka ntle go naga ya rona aforika borwa ba dumeletse fela gore ba ka kgetha ka dikgetho tsa naga le tsa diporofense e seng ka dikgetho tsa masepala
1: re a utlwang tateng cheche mamedi metsotso e amane go ye lesome le metso meraro pele re fitlha goreng ya borobong bakeng sa dikgwala ntateng cheche le batho ba na leng ditlhoko tse itseng nna e be bona motlhomong tlhakoreng la bona oso se le tlhophisitse gore ba seke ba sokolatlhe ntlheng yona e ya di-special vote
2: e tlile mme ke neilwe di-special vote jalo ka se tlhalositse di buletse bakeng sa batho botlhe ba beng gore ge ga ba kgone go fitlhela dibaka tsa rona ka lebaka la bokgwala mme nakong eo ba tlabeng ba kgetha go na le sesebediswa seo re tla se sebedisa bakeng sa batho ba beng gore ga ba bone le batho ba beng gore ba na le botlhoko bona ba le dupe kapa bona batho ba bagolosetsa bonnete ba go kgetho ya bona e fela e etsagala ka gare go lebokosana la mokgatlho o a batlang go kgetha mme yona ge sesebediswa sena re se bitsa universal ballot template mme yona ga go le sebediswa ke batho ba beng gore ga ba bone kapa ba nang le ponelo e gaufi gore batle ba tsebe gore ba ka thusa gore ba tsebe go kgetha mme basebeletsi ba rona ba komišene ya dikgetho ba kwetlisitswe ka sesebediswa sena gore batle ba tsebe go thusa bakgetsi botlhe ba beng gore ge ba ka tlhoka gore ba sebedise sesebediswa sena mme sona se botlhokwa gagolo ka ga ebile se sireletsa le lekunutu la mokgethi ka ga yena a tla tlameya gore a iketsetse kgetho ya gae ntle le go thuswa ke mang kapa mang
1: re a utlwang tateng cheche fela ge ga re ke re shebe baithuti bao e leng gore ba golele gae o fumane ka nako tseneng ke kena sekolo mona Bloemfontein gae ke Gauteng nna le mo tentse ke kgona go ke kenye special vote
2: baithuti mme ke neile le bona ba ntse ba wela ba be le gore ge ba golele magae mme ba ingwetsitse magae ba ntse ba wela lona tlhakoreng le le tshwanang le batho ba sa dileng ka rona ya rona aforika borwa ka ga dikgethong tsa gona jwale motho a tlameile go kgetha mo a ingwedisedi tseng teng mme ga e be le gore ge kama tsa tsena mabedi ba tla be ba le di bakeng tsa bona kapa ba tla ba le dikolo me ba batla ho vota ba ka etsa bonete ba hore he ba kenya dikopo tsena hore ba tle ba tsebe ho kgethela malapeng moo ba le ba tla ba dula teng kapa ba ka ya di bakeng tsa bona moo malapeng moo ba dulang teng ka letsatsi lena la ho kgetha ka ha letsatsi lena la ho kgetha e tla be letsatsi la phomolo mme ba ka ya ho lo etsa kgetho ya bona.
1: Ee, ya ntate Ntšhetšhe. Mmamedi mona o nthumeletse potso a re Auskini ke kopa o mpotsetse ho ntate mo hore na jwale rona ba sebetsang IEC e le hore tokelo ya rona ya ho vouta yona e sebetswa jwang hobane e ka re ha ba kgone ho kgetha kapa bona ba ntse ba kgona ho kgetha le bona pele rona re fihla mohlomong kapa le bona ba ka kenya di-special vote ntate.
2: E tsile me ke ne ke ba kgethi ba sebeletse ba commissioner di kgetho ba dumeletse hore ba ka kenya dikopo ena ya kgetho e kgethile hore ba tle ba kgethe matsatsi a mabedi pele ho letsatsi la ho kgethela mme e tsile re ba kgothaletsa ke hona hore ba kenye kopo ena hore ba tle ba tsebe hore ba kgethe pele ho letsatsi la ho kgetha ka ha ka letsatsi la ho kgetha ba tla be ba le maphatephate ba thusana le bakgethi ba tlileng dibakeng tsa rona tsa ho kgethela mme he ke kgetho ya bona ka ha ho ya ka molao re sa tlamella hore re qobelle motho hore a kgethe kapa ka kgetha empa he re ba kgothaletsa ona hore ba tle ba kenye dikopo tsa bona pele ho letsatsi le na le sentle lebeletswe la di 12 tsa October hore le bona ba tle ba tsebe ho vote dikgethong tsena ka tsona di-special vote.
1: Re a utlwa ntate, e re kenke mamedi mong khutlwe rona potso ha e ke efe.
6: Dumela ntate Ntšhetšhe. Tsa ha o tlileng ka mona ka Motabi Alan Davidson. Ntate Ntšhetšhe, ke a o gore motho a dulang ka ntle ona ha ele mahala South Africa ha patala mara ke ma ai mme masipala ha yotla mila vote re bana a jere ntlo ya hae go re dilo go di o tsa gona ho patala o ma teng ka mosebetsi ka poka mabaka a etsa ngabele mo mara ntlo ya hae mo South Africa so di khato ke tsa masipala ke so ntlo ya hae ho masipala o mme masipala o ha o sa sebetse hantla batla go tlwe ho ba lwena le yena o tlomafeta o bonga ka benda hape.
1: Re a utlwa ntate, re a leboha ntate Ntšhetšhe. Utlwile potswa ntate kapa taba tsa ntate?
2: Mme ke ne ke utlwile hanyane fela empa he nka le ka o arabela lebaka-baka le etsang hore motho ya ka ntle go naa ya rona Afrika Borwa kapo ya dulang moahi wa rona na Afrika Borwa a dulang ka ntle a se ka kgona gore a vote dikgetho tsena ke gobane dipampitshana tsa go kgetheleng tsona di-ballot paper di rerilwe go ya ka mabatowa ao bakgethi ba dulang ka go ona ka ha bonkgetheng ba emelang dikgetho go ya ka mabatowa ba fapa-fapana mme he go nana go tlo etsa gore go be thata gore commissioner dikgetho e ise pampitshana ya go kgetha ya mokgethi eona e be nore he o lebatoweng lena ya lebatowa lenana la hae gore re ise go yena gore a tsebe gore ka kgethe empa ka nako ya dikgetho tsa naga le tsa province go batla go le bobebe gagolo ka ga balopheta rona kapa yona pampitshana ya go kgetha e tshwana naga ka bophara mme he ba neelwa yona gore batle ba tsebe go kgetha ka yona empa he dikgetho tsa masepala teng motho o tlameya gore a kgethele mo a ingodisitseng teng gore a tla tsebe go fumantshwa pampitshana ya go kgetha e nepagetseng bakeng sa lebatowa leo a dulang
1: lona. Re a leboha ntate, re a utlwa. Re ke shebe fela mamedi mong hape hle goba ke shebile metsotso ntate a e sa re dumelela re tswele pele fela he re ke bone gona mamedi mong ore nka mona kgotso ntateke molaetsa ntate Motaung se molaetsa wa gakan le wona kwa ntate Motaung se waka ntate Ntšhetšhe o mamedi mong ke yone tšhelena mona ditaba ga di beya e tlile ka re ga re na taba tse ngata tse tswang go mamedi. Ga re phethela mongaka ga re ke re sheba gorena e be dikgetho tsena tse ikgethang special votes di etswa neng?
2: Dikgetho tsenana tsa di-special vote gaitsedi yaka di tloetswa ka letsatsi lena la pedi le la tharo kgweding ena ya Pudungwana e leng yona November mme di tla etswa go tswa ka gora ya borobedi fitlha ka gora ya botlhano maintsiboa mme bakgethi ba beno gore he ba kentse dikopo tsa gore ba tle ba tse bore ba etele malapeng a bona re kopa tswetswe gore ba dule malapeng mme ba seke ba iswa dibakeng tsa go kgethela ka ga lenane la bona la le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: Ntate Ntshetshe ke sa tsebe hle pele go lokolla hona le ho hongwe batlang gore fa yona mohlomong ka ona motho na motho ofe ka pa ofe ka fumana vote e ghetang re hle re hlakise moro ke mang le mang a re ketsang special vote ka pa kenya kopo ka pa che hona batho ba ntse ba sa gone go ba ka se ka ba dumela
2: Mwaneso, nako ya hugo kinya di kupo za special vote ibule zo wana joale me batu mwose babe nore he hawa honu fitle la di bagenzo wa kwetele nzo na di voting station kama baka aibe au kula kama baka abu kwala kapona mabaka aibe nore he kia buto fadi rekupa wana ore he baka kinya di kupo za wana baite boniti bako di foromo za wana di fitle la kantoro nza komisioneri kheto kapa baka eta boniti bako baike na mani he marangranga runa ilin www.elections.org.za meeting he ba itse di kopo tsa bona tsa di special vote le batho botle ba ebeng hore ha ba tlo kgona ho finyella dibake tsa rona tsa ho kgetha ka mabaka a mosebetsi mo ebeng hore he ba tla ba le gole le dibaka tsa bona le mabato a bona le bona ba ka kenya dikopo tsa bona ka ho sebedisa metjha e seng ke e boletse mme ka hodimo moo he ba ka sebedisa motjha wa hore ba sebedise mokgwa wa SMS moo teng he ba tla kenya dinomoro tsa bona tsa bukana tsa boitsebiso ebe he ba di romella SMS se nyina eleng 32249 yona ke 32249 mme bona he dikopo tsa bona di tla amohelwa ebe he ka le matsatsi ana mabedi ba etsa bonnete ba gore ba finyelela dibake tsa rona tsa go kgethela tseo ba kentse dikopo tsona gore ba tle ba tsebe gore ba ka kgetha go tswa goreng ya borobedi go fitlha ka gore ya bohlano
1: re ya utlwa ntate ke lebohile gagolo ntate Ntshetshe ke thabetse go buisana le wena bosumbone
2: mme ke neile go lebohile nna ke lebohile mamabedi botlhe ba lesedi FM
1: ha ebe kgotso ntate
2: mophaphathwe
1: ke lebowa mamedi ke ntate Mankai Ntshetshe yena ke provincial coordinator ka mona ka IEC mme re ne re buisana le yena re shebile taba ena ya dikgetho tse ikgethileng mona mamedi re buisana le wena re shebile yona taba ena ya di special vote mme o ntse sa lebale hle hore ditaba tsena mamedi hle ha ba batla ho fumanela tsona hape o ka ya ka mane ka ho SABC plus wa kgetha audio on demand wa radio wa thohela mane ho SABC education podcast ibile hape ka khona fumana mananeo ana website ya SABC education le Omni studio ka di linki tse fumane hang maqhepeng a station a metsha ya puisano etsa bonete ba hore mohlomong ha e batla lenano lena gatiso ya lona o kolotsetse me mita masirame mashau nomoro ya 051 503 3224 kapa 051 503 3225 051 503 3225 lena lenaneo o ne o lehliseditswe ka motlotlo ke SABC SABC Radio Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwa noho le Sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives IEC tsoha iponahatse kgetha mohlophisi wa lona ke Kananelo Motlui.

Akennete mamedi le sedi FM ke molelwa metsotso ha impeile mona hle ke kopa fela ho hlalosetsa hore ka moramona ho ditabatsa hore ba robong re tlokena jwalo tabentsa rona tsa science and technology mo eleng hore re buisana ka tabatsana tsa kasi thukasi me re shebile ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa metsi e meholo le metsi e hole le ditoropo re tlo buisana jwalo le mo etwa rona kwano mohaleng re ke ho tlo hore na ebe mohlomo mmuso bolela eng ha hore ho se ke ha ba le motho a sala morao ho ba leng abantu ba dulang ho le toropo ba sa fumane tshetso pele e tshwana le batho bao ba dulang toropong ebe masipala wona mamedunete fatsa jwang hore se tshaba se fumana tshetso pele e lekaneng ke di phepetso dife tsa o eleng hore basadi ba tsha le batho ba nang le bokoa le ka lena letsatsi ba ntse ba kopana le tsona phepetso tsena fela etsa bonnete ba hore ha o tlo fetwa ke ditaba tsa ka se thukasi science and technology rena le mo eti mo kwano ke ena tlo re fa ntsona ka botlalo fela metsotso mamedi ha ke shebile mona inkisa mane mo eleng hore re tlo balwa diteng ditaba teng ebe ka morao ho mo re bua ka tsena tsa ka se thukasi campaign ha ntlo di mahloho ra ke borobong tsebeletso ke ya le se di ya le khotlala gasola Afrika Borwa re balwa ditaba.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nne tima medi Lesedi FM ke molelo wa metsotso ke supileng re fogeletse hore ena ya borobong ke hlalositse hore mekhuzwa yo o tengkwano mohaleng re buisane le yena re shebile taba ena ya ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa metse e hole le ditoropo. Mekhuzwa yo ke o amohela tshebeletso ya Lesedi dumela.
2: Dumela sekolo ha mohole ba mamedi ba hao.
1: O phetse hantle me wa ka?
2: Ente re phetse ka mohau lona re ka ipa lona.
1: Re phetse mekhuzwa yo ka nete re ya leboa. Re ya o amohela tshebeletsong ena re ntse re hlalosetsa mamedi hore ka jeno o re tshwaretse taba tsa bohlokwa. Fela happy le re ka kena tabeng tsa rona ha re ke re shebe boikarabelo ba mosebetsi wa hao. Hobane ke ntse ke mo hlalosetsa hore o Provincial Director of Operations ka mona ka Salga Province ya Free State. Ebe mohlomo ka re hlalosetsa mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi rona ke ofe?
2: Ha ke le bonsimelo nna mo tsela tswa ka tsara sa ga ke ho tsa mutifatso ya hore ka ra sa ga ja le ka har le mokhatlo o leng hore o sebene ka di masipala ka posa pa di masipala re tsamehile hore re na di programa tse ra di lentse re supporta di masipala hore di natla fatse tsebete ya bona jwale ka letsatsi le letsatsi ke sheba gore basebetsi mmogo ba tsamaya ba ya dimasepaleng ba etsa mosebetsi e leng gore go latela tsamaiso ya Salga ba tlamehile gore ba etse. Mme e nngwe ya bobedi ke gore re etsa gore meralo ya rona re e reetseng e re radileng le dimasepala ga mmogo ntseng ya tshebetsong mme ka tsela e jalo ka tsatsi le letsatsi re netefatsa gore tseo kaofela di etsagale.
1: Re ya utlwa mme wa ka fela he ha re kena tabeng tsa rona ha re ke re shebe gona ebe mmuso o bolelang ga ore go se ke ga ba le motho ya salla morago
2: ausikemole a kere wa tseba go latela mo re leng teng re le South Africa nalana rona ke gore re tswa morago mane mo e leng gore dintho ne di sa tsamaye ka tekatekanyo go latela setšhaba se re nang le sona tse fapane kore ditšhaba tsotlhe tse re nang le tsone re tlotsa motlhala re a tseba gore go tswa nakong e fetileng batho bana ba mmala ba ne ba dula ka karolong e itseng rona bana ba mmala karolo mo Tshwana re dula karolong e itseng mme re sa fumane ditshebeletso ka go lekane

0: no thola le gore mohomo metse ya rona re dilang mo yone mo mbilang batho ba ne ba re kareng ke batho ba batho o tla thola le gore ditshireletso ne di sa fitlhe go latela ga o kaya ka mane ka go rereng ke ka di-area tse e leng gore di-affluente ka melemenega la segoo mme o ka thola le gore le nako e fetileng go ne go na le bothata ba gore batho ba na ba mmala wa rona o batlang one motshwana ba ne ba sa fumane ditshireletso ba batla le gore ba batlile le gore go latela tsena tsa ikonomi ga ba kene karolong ya ikonomi ka tsela e leng gore bana ba ba seng o ka thola e le gore bona ba na le menyetla mme talantse ya mangwe le go latela ntho tsa gore ena tse re di bitsang gore ke ditshebeletso tsa gore access to services rona re le batho ba batshene re sa di fitlhele go latela ka mokgone re tshwanetse re le ka teng mme na no sheba le ditsamaiso go latela ka dipolisi tsa nako eo rona ba nna le ba bangwe fela ba e leng gore megomong go latela tsamaiso ya nako eo ba ne ba sena lekeno ka gare ya tsona o ne o thola e le gore tsa rona di batla di le tlasenyana tsa bana megomong ba ba senyana bona di batla di le maemong a godimo so ke lebaka leo government e ne tlileng ka leane le e reng ga gona motho ya tla salang gore ga ketse motlhala gona jale batho ba e leng gore ga ba itekanela ketse motlhala tla thola e le gore ka baka la gore re ke re motho sebedisa wheelchair ga re kena ka gare ya di-office o tla thola le gore building tsa rona ga di medile le gore a kene ka gare ya di-office mme ka tselo jalo e tlapela le gore ya motlaola gore a se ka fumana ditshebeletso ka baka la gore wena mogomong a itekanela ga na maoto a mabedi ka motlhala a tsamayang jele ka le ene so e ba bothata ka tselo ntseng jalo so ga re re ga re see monka ka ma morago o bolela ke lenane la government e le le bolelang gore motho e mong le e mong o na le ditokelo o sa latele lebala o sa latele boemo ba motho fela ka o fela re batho re a lekane mme re na le ditokelo mme ditshebeletso tsotlhe tsa mmuso re tlamehile gore ka o lekane re di fumane re kgone gore ga o ya dipetlele ka mohlala o kgone go fumana tshebeletso e tshwanang le ya motho o thing o na le tšhelete ga e bona ga o na yone gobane le wena o latela ka ditshebeletso tsa human rights le wena o tshwana le batho botlhe
1: re a utlwa fela ga re ke re shebe gore na re ka re mabaka ke eng a etsang gore batho ba dulang go le le toropo ba seke ba fumana ntshetso pele e tshwanang le batho ba dulang toropong gona ga re ke re shebe le gorena masepala o ka netefatsa jwang gore ka nnete setšhaba se fumana ntshetso pele e lekanang go seke gatho yae bana ba dula gole bana ba dula gaufi
0: masepala o tlamehile gore ka motlhala o ka etsa malebaleba a latelang e re shedile gagolo ke gore go na le tsamaiso ya dimasepala e leng gore selemo le selemo dimasepala di tlameetse go etsa moralo moralo o ne ke re bitsang ka peetlo e leng gore ke IDP mme ka mantse a mangwe masepala ga etse IDP a sa kenyeletse batho ka mantse a mangwe batho ba dulang plekeng eo masepala e dulang go yone ba tlameile gore le bona ba be part ya mo masepala e ba consultang teng mme ba tlameile gore ga dimasepale di ba consulta le bone ba tlise ditaba tabane tsa bone tse tla kenyetswang ka gara moralo o ne o masepale tla bo etsa ya bobedi ke gore re nakong eo e leng gore go na le ntho re bitsang digital services ka mantse a mangwe gona jalo o kgona otsa o apply-e mosebetsi o apply-ele mosebetsi tenge application formo o ne o ntse le gae o saenone mo rona metlheng ya rona le o tho tshwanetse o toropong e leng sa application gona jalo o ka etsa digitale ke dimasepale di ka etsa bobebe ba gore ba be le ntho re bitsang gore mogomo ba kenye di-Wi-Fi ba be le di-network tse tsa di-Wi-Fi leo batšha mogomong le batho ba sa itekanela le ba tlhokang mogomong ba ka kgonang gore ba etse di-applications tsa bone ga ba batla mosebetsi kapa ga ba batla go stadia e be ba sebedisang digital ya bobedi e ka ba taba e ne re e bitsang ke gore go be le di-outreach program outreach program ke gore re tlisa ditshebeletso bathong ga re re batho ba ye ka toropong mo ditshebeletso di leng teng rona re le basebetsi ba mmuso kapa ba masepala re ya bathong re isa ditshebeletso re ke re ka motlhalo ka thola gore ka gara Freistata go na le dibaka tse re di bitsang di-multi-purpose centers mo e leng gore o tla thola le gore government e etseditse gore ga o ya mo multi-purpose center o thola e le gore o thola social development ka motlhala o thola e le gore o thola department ya home affairs o thola e le gore o ka kgona go ka fumana any department of government mo ka tholang thuso teng e tlile le ka nna re di tsanya National Youth Development Agency mo le mo re ba tshaba ka ya mo ne mo mo ba le fumana ya gore teaming ya SA teng ya ba tshata hara hara government le gore na ba ka apply la jang gore ba thole di thuso government e nna re di tsanga hape ke nna re re o na le mwana mo re buang ka budget budget e nna e ka tsena le yone e tsamaela IDP ke yone re kgothaletsang batho gore ka nako go na le nako yane e dimasepala di etsang di-consultant setšhaba ka gore rona mogomongwe re le masepala re bone bothata bona bo le kena mona mo mogomong kerekereke wa 17 ka gara mangwaeng jalo o thole gore setšhaba se tla se kgona go bua gore ya rona ka gara wa 17 seo re se tlhokang ke sena le sena mogomong re tlhoka ditsela ketse motlhala mme ga e leng gore ba participate kapa le bone ke part e e leng gore go etswa moralo ka bone then ba kgona le tseba gore okay gore o tlobe le tsela ka gare ya ward 17 e tlo ba le tšhelete e kana ka motlhala mme tla tlala le leng tsela ena mme le yona e creata le menyetla ya mesebetsi le e leng gore batho ba dulang ka gare ya ward eo ba ka ithola e leng gore e ba part ya mohlomong ya e re e bitsang ya EPWP mo le bone ba tla kgonelang go kena ka gare ya di-project mme ka tsela e jalo ba fumane letsenonyana leo ba ka le fumanang le bone mme e be part ya economy e melang ka gara ward 17 include le mangaung ka o phethagela
1: re a utlwa mme fela ga re ke re shebe mekhuzo ya gore na ebe mohlomong ga ke phepetso dife tseo e leng gore basadi batho ba qhwadileng le batšha ba kopana le tsona le gona jwale tje
0: diphepetso tseo tla thola le gore batho ba rona bantse ba di fumana le gona jwale tje ke ntlho re ditsang gore go ba le exclusion ka mantswe a mang o thole le gore melao yone e ntse le teng mme o thola e le gore ka baka la gore melao e ntse le teng fela mohlomong rona ba e leng gore re a sebetsa ga re kgone go ka fana ka ditshebeletso tse phethagetseng go batho ba sa itekanelang ka mohlala ya bobedi ka tshwara le gore re kere di-buildings tsa rona tsa government e dilemi tsa masepalo ka tshwara gore ka nako nngwe ga di na menyetla ya gore batho ba sa itekanelang ba kene ka gara dimasepala re ketse motlhala o thole gore motho tsama ka wheelchair so ka lebaka le jalo thole gore motho a kgone go kena ka gara masepala gobane motho o wheelchair gobaneng ga gona ntho tse re ditsang dirente e nngwe ke taba ya gore o ka thola e le gore mogomong office a e batlang e ka godimodimo moagong o so ga fitlhong a kgone go fitlhela mogomong mo kateng wa boraro so bothata e beba gore ga a tshwantse a emang ga o na le lift e leng gore ka moisa mme ga kgone go thola ga kgone go thola ditshebeletso go ya ka mogong mogomong go ka batlagang ka teng so ke tsona bothata bo o ka tholang ga golo batho ba kgwadileng ba ntse ba na le bothata boo e nngwe o ka tlhola le gore fela ke gore ditshebeletso mogomong re ke re NYDA ke National Youth Development Agency ga e gotlhe mo e leng gore o ka thola gore batšha ga be ba batla dithuso lele mogomong le tlakisetso ya lesedi ga ba kgone go ka di fitlhela ka baka la bothata bo leng teng e nngwe ka tlholang ke le yone taba ya gore re ntse re na le bothata ba gore ine way re ke re metse ya rona e ntse re a dule ka teng o ntse na le batho bale ba dulang gole le ditoropo mo go nang le taba tsa economy teng ka motlhala tlhatha le gore re na le mane mo ba e bitsang gore re kere ke dinaleng ga e be lentse le ke le santsitseng ga la loka letsantshwarela mare go na le faceten re ketse motlhala he so faceten e gole le toropo le ditshebeletso jale motho ya tlogang faceten a tlamehile go tla ka toropong o tlo tlamehile gore a sebedise tšhelete e ngata gobane o gole le economy e tsagalang teng ka nako nngwe tholeleng re le bona re kere bomme ba sebetsa ka gare ya toropo o tloa faceten a tlamehile go fitlha mosebetsing ka 7 o'clock mare tshwanetse a tloe faceten ka nako mang ka nako ya 5 o'clock mme ga a tloa o tsamaya ka maoto o ya mo tseleng ebe batla taxi teng kotsi a kopanang le yone ke gore a kana fumana batho ba e leng gore ba ka tloga motlhomong ba mo tlogela maatla mme ona jalo wa tseba nne keleile re na le bothata ba ntho re bitsang gender
1: violence
0: e ka thola e le gore batho ba bangata ba qetelela e le gore ba kena tsietsing ka baka la ka mokgwa e leng gore toropo tsa rona le metsana rena ntse e le ka mogolo le nga party ticketeng ba ba tsikwana ba la le bohona le bona ba dila naeleng
1: e ya o ntshwarele fela ke sa okene hanong e o ntshwarele ke re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng mme ke gotla
2: Clientele Legal ifumane ya bakeng sa maAfrika Borwa ohle di plani di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le ho ngata hape dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty e ufa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty fumana legal cover kajeno SMSa lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
3: Josie na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shimela metrobedi mphalane e bile Josie e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlhase jalo ka di mathi tse dikitse tsa le shimela metsemedi di matha le lena mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kananteng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inosa ka ngho bakeng sa minakwe bo haketsa lona ka otlo wa SABC2 The SABC Sport utwa ka hora bo supa o seng. Holo tete jobek 10 km. Le bilo le kanile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
4: Letso e ratwa. Lesedi FM.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelwa e mashuma mabedi le motsole mong re furaletse hore ena ya borobong. Mme khuzwayo o ntse le handle ke a dumela. Ke ntse ke le hantle.
0: Go latela ka tshebetso ke dikomiti tsena tse sebetsanang le makhanselara kere e ba ntho e kareng ke komiti ya khanselara wa ward eighteen mosebetsi wa bona ke go tsamaya ntlo le ntlwana go etsa ntho e re bitsang profiling ya setšhaba mo e leng gore ke odinye ba leng go yone mme ba tlise ditaba le bothata ba ward eo go khanselara mme khanselara eno o tlamehile go nka reporto a itse counseling se ke ka mokgodisetsetsang ka teng di profile mme di tlebe di tlise bothata mme ga ditota e be taba tsa community e mone di tswa ka gara council mme e nngwe ke gore di-NGOs kapa mekgatlho ya setšhaba e teng mone le yone re ke re motlhala ya batho ba dikgwala kapa ya batšha e teng ka gara ward eo le yona e ntse le karolo ya gore e sebetsane le le khanselara wa ward eno mme le tsone ditabatabelo tsa bone botlhomongdile jalo ga ke diile pedi ka nako ya yone go na le di-I D P teng le bona ba kgone go ba party ya karolo ba ntshe ditabatabelo tsa bone di tsene ka gara moralo ona wa plan ya masepalo wa selemo le selemo o e leng gore tla tlhola budgete go latela ka mokgwa masepalo o kgonang ka teng e be e le gore ditabatabelo tsa bone di ba teng so kaka se ba jalo ke nthone re e bitsang gore ka gara dimasepale tsa rona go latela tsamaisa rona democracy go na le ntho e re bitsang participatory engagement kapa democracy ka mantswe a mang government ya rona ga se government e fela ntle le setšhaba mme masepale ke yone gaufinyane le mekgatlho le batho mme ke yone re tle reng o at the conference ya service delivery mme ka tsebo jalo go latela tsamaiso ya rona ba tlamehile gore ba sebetse le mekgatlho yotlhe ka gara diyodi including le dikereke including le mekgatlho yotlhe ka teng re ke ya social justice kapa mohlomong e ba re tlabe re bona gore ba batla ditshebeletso mme di ke di-rate payers ba fila gore ga ba thole tshebetso ka tsela e ditileng mme ba tlamehile gore e be karolwana ya masepale go sebetsa le masepale
1: re ya utlwa mme wa ka jwale tabe e nngwe gape ke batlang ga e shebe ka pelenyana pele re kwalwa ga re ke re tlhalosetse fela mamedi rona gobaneng ga dibaka tse ka ntlo toropo gangata di atisa go ba le bothata ga utlwa tabeng tsena tsa phano ya ditshebeletso gona re ke re shebe rona masepala o etsa jwang go kwala segeo seo Mme waka ke sa tsebeng nako ke shebile nako tshwanetse metsotsonyane mashome a mararo re be re qeta fela he ha re ke re sheba gore na ebe mohlomong ha re phethela ebe ka re masipala wa rona ka nnete wa tla ile kae bakeng sa ontlafatsa kenyeletso ya basadi batjha le batho ba kwadileng bao e leng gore ba hole le ditoropo
0: re na le masipala se fapane mohlomong tere ka diye ka mohlala wa tsentsa tehileng ka lenane leng. I can get a free start. You can spell on one one, take local municipality. You must spell on a thing in the center of the apparency to my home, and this is a person about you. Got a lot of hurry. Tabata hoping it's about you. By living in Italy and living in a hurry. Baba actively. Basu Baba Fumane and Trainer Vitan, the fact you know you could not home as young woman.
1: Mme khuzwa yo ke lebuile haholo ke thabetse buisana le wena ke a dumela dinhlatsena tso go filentso ka etsona busumbona mmamedi o ikutlwetse tsona ka nnete ke a tshepa re tla boela hape re ne re tswele pele re shebisane tsa dintsa dintho
0: ke lebuile haholo ha ile ya re fa monyetla re le selda gore re tle re kgone go bua le bamamedi ba hao a usileile ke tsena e programme e ntse le nako mantaha
1: ke ka bang episode 13 ni ena ke ka hore ne le ya tsetela ho fela re tla kopana ha ke le bile ho le ka nnete ka tshebedisano mmoho ena re bile le yona le SABC re le sa le ke le bile ho le ke rona ke le buile mme khuzwa yo bo subo monate akere.
0: Thank you. Le ana tsela jwale ke le bila
1: ho. Ke a leboha mme. Mama di hle ke mme Emeli Khuzwayo ke yena moetu wa rona yena ke Provincial Director of Operations ka mona ka Salga Province ya Free State re ne re buisana le yena ka nete re shebile taba ena ya ntlafatso ya ditshebeletso bakeng sa batho ba dulang hole le toropo re batla ho bona hore ka nete ebe mmuso o etsa eng ebe di committee di etsa eng bakeng sa ho netefatsa le batho ba dulang ho le toropo le bona ka nete tshebeletso tsa bona phano tsa ditshebeletso di ba bobebe e se ka ba taba ya nyo e ba bang ba dula toropong ba ne bona ba dula kwana re ya lekanang ka ofela Afrika Borwa mamedi lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano tshebeletsong ena ya lesedi mme lona ke la Science and Technology ka sithukasi campaign mohlophisi wa lona ke Thandi Chabalala.
4: Wa ra twa twa wa le wa le le sedi fm
1: mamedi mesese ha impile mona hle le nna ke a tsama ka nete ke khotletsa thapo tsena ho ntswa ke Roikat Mohlong ka le monate la re mo ho fela horeng ya le shemele metsimme di ku sia ka pine monate bonolo the late support so la budaza ba re thaba din chebile.

0: thabile.
1: Ai. Ya, hona le pina tsena le molaetsa tse matla. Jwa le mantswana a kopane hona ho gore utlwe monnati. Ha di fitla tsebentseno tsa. Mamedi dumela hape hle madume ha fele. Ntswa ke ke nna monga le pitso re ya ho renya le shumele nna le metsi e medi. Ke o lebohile ke neilwe le bahlophisi ka tsela tse tshwanang fela manenong ano a rona a thuto jwalo ka a supile ke ne ka labone o tla boela ba teng manenong ana a thuto a tsamaya le kananelo motlowi ntswa ke dumela tlhe ko tlhomphile motswadi ke o mametse ke le ka mona ka mozondolo Wadeville ke ntata banana moeketsi kwa lepe ke lebohile tlhe max ke lebohile haholo ke lebohile haholo. Jwale motho a tlae fela re lesedi FM radio jwale a kitse be re reng he re re ha leo a gutle gape thuso motho o ikile boile ka mono ka tikwana Hoopstart o mametse tshebeletso ya lesedi ke molela ntswakana ke teng fitlhela goreng ya go qetela ke Bra Page ka mona ka botlhokong ka Bethlehem mme ntswakana hi halleo Sibeko Sinki o mametse na rata gore mmona ngwaneno weso ntswakana ke na le wena tukulo ke tukula tukula ka masego lesotho ke o lebohile tlhe ntswa ke heleo ke na le wena ke molebedi ka mona ka Jeepies Town ke nna maleho ikaheng ke o mametse ke lebohile tlhe wena ngwaneso ba re molo mhlobo wame molo sisintswaki ndiku mamele on SABC Plus ndilapha maluti ubani lo umalume France ebe hey malume malume dumelang ka moka maluti dumelang nangi tlomedi ke lebile ka monoka four ways umametse tshebeletso ya lesele o sintswaki dumela hle ke na Lindela Mafaso ka mona ka Katlehong Phoko section ke dutse le wena ho fitlhela goreng ya qetela tlotliso mosana ka mane ka Peter Maritzburg le ena gore ke ntse ke na le wena ntswa ke ikgethijwa ke goraya go qetela kere ke ya dumela ha o ile wa ngolla ka nomoro e nngwe ke a bona hehe motho o sa le ka fela jwale o thole nomoro e le nngwe e ntse le ena motho eno kore a ke tsebe jwale bese ke reng he ke a bona ntse le motho eno fela empa o fetotse dinomoro botlolo moriana ntse le ona empa fela motho a mpa fetoletse botlolo fela ntse tshwere ona moriana ono wana kere ke a sheba ke motho a le monnye osa Zamdela Sasolbek dumela morero thubela ka moka thebelisha ke lebohile haholo ntswa ke madume Sello Mabaso ka refeng kgotso Dennisville dumela ntswakana ke dutse le wena o ya gong ya qetela mmalebo hanta le mafora Bloemfontein ke a leboa ratolaka ke leboa go gaholo lokolane mono sekolanyane ke lebohile gaholo sekolanyane o mametse ebile o night shifting gange katiso Frankfurt dumela le wena ngwana ngwaneso le lava sengalo ka mono ka Zastone ka Matlakeng re ke tlo fetisa kgwebo mamedi ke bone na ntho tsa ka dimpe ya go ka metsotsong e ne 20 pele go gora ya leshome ke atla
2: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Taba ke tsena ho tswa ho ba ha bo di gabane he ba list ba o tsebisa ka segele di super healthcare e le moriano wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona o hlatswa madi le thusa ka phalodi mo ya madi ha mmolo be ha tsweke ke le high blood taolo le thusa bakeng sa motho yana le majwana a di PO ke bua ka di kidney stones ka bo sona segele di sentsa se so le nyoko se thuse le ka segamisa masapo le manongeletswa opa o bona o tshegema la o tsama mona manongeletswa na opa hape ka bo sona se matla fa sa se sole sa mmelo wa hao e ska ga o kulebe so tjapaletse fela dikobo mmono o ko yeme o itshetlehe ke mesebetsi ya segele di he yeo bana le segeletsana sona ke moriana wa bana wa bo mososo bo busunki o ntshantshilana ha ngwana a qeta o hlaha o thuse o ntshantshilana yenu o ntshelele be sengwaneng na ko nye a seng a guswa ka yona a tlosa letsweleng o thusa le bana bana le leleta le lengata le ngwana a sa goleng gantle ke gona o kgathatswa ke manyowa le ngwana a dulang a kula gafetsa-gafetsa ka lebaka la o kgathatswa ke letswe jane gape e tlatswa pelo ya ngwana ngwana gao ga e ba ga rate dijo mo batlele segeletsena seno o tla ja gantle be pogopotlwana e se ka ba ngwana e kang gaelelwa ke phepo fela dijo di di teng o ka di fumana gotlhe aforika borwa le lesotho kapa o letse le gona o whatsappela go +26 6212 0662 +266 e bo penya 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 segele di super healthcare le segeletsana sa bana go tswa go ba di gabane he ba liste
0: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se teji le sa ha sa mamorato.

0: hopole kgwedi kena.
1: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
0: Hasimo misusu ile shumele metsi supile mpele ho hora ya le shumo ringa le shume ga jeri ya ka kenu tla ga balla tsa o qetela tsa letsatsi e be ka mogao ho mono go kena mane ho manollo ya dibuka re tlo buisana le Katiso Tshabangu ke re tlo utlwa sengola sa hai ke pokeletso ya dithothokiso ke buisana le yena bakeng sa se bona re ke bone mmino bo keleditswe hle boys to men. Ke hopola motho ka nte o sa hola ha o ne o llatse ke sa itshothe o tshwanetse ke beauty contest ka nako eno ko gone o sa tsotele le gona o tinne nnye e bang e o nomogile jwang kore ga o se o sheba gona tsheno go nono fela ga e ne ntse le metlheng eno o santsaneng re bolokeile batho gona bale ga wa boloke o latela moapo ko ko gopolang ka tlong yaka kamo o thole re sa itshotsa fela e ne se le mo nakong tsa bo ditopo tsena tse di histi re sa kwa di haihile o thole ntse ditoponyane ntse di bothiri kota ka tsena tsa bomma rona o sa ukwa ka tse oh yes ntumelle hle ko sidile mahetlana ko le batsetse bandi le tsa ba bima mafelong a na beke he.

0: ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi horeng yana ya le shome di fella mona tsela tlelang tsena e tla batsa pula madiboho ho sano seng ka hora ya bohlano ro ikata
1: ke le wile ha hulu hle makenzo
0: sebetsa monate kgaitsedi ya
1: ha simo he mamedi ha neletsa tsona valo keni mudupi metsotso yona e mehlano ka mora hora ya le shome mogahlelo kwa boga go walana na o lena la re moho o dutse le nna ntswa ke motlong ke mo ga di anta tempesi e mohulu he Setswana ho fitla lo reng ya le shome le nang le metsembe di tshebeletso ke yena
2: le seriye fan a ke mo le
1: ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba mo go ya nteng ge ya mane manolong ya dibuka manta tsena wa tsebe bentse re tshwarana di ditaba tse bohlokwa ha holo ke tlo buisana le katiso chabangu le nna nthapelle ke re tlo ukwa pokeletsena ya dithotokiso e hle mo ngatsona o ile a di loto manya ka tsela ifing go tlile ditaba tse bohloko tsa go hlokahala ha ntate Babsi Molangeni tloka la tsena di le motse mashume a robedi ana le metso e megaru 83 yes ndati Babsimolang ke ne hlemo ya wa hae o phomole ka gotswa tseba o bile le di album tseng ata ha holo pina tseng ata holo tse ke nana boholo ba gona ga re di utlwa ge tla be re hopola monga tsona ntate Babsi ne le motho yana le bofofu pono fela he o no ke ba jwa la modimo o tla a tla ka pa o feneo e nngwe e bang ha o le tsena ke pholo ho batho ba bang e a ka motima pono fela mo fa lentswe le nan le neng le bile le fodisa ba bang le hlabolla ba ba moyeng ke hopola bo pina tsa bo sala ema sa sala ema ira re he bo ema motho o tsebe he e bile pina tse tsengata nako nyeno e tse binweng ke ntate Babsi album tsengata holo special angel ya album ya ne ya 2023 a hlaka umnandi unalo itikiti 1990 go take your time kore ho bile le bo ikutlwa vang bakai bakai bahlangana ba neng ke tsamaya le bona what's baking ya bo mapule o mone Botswana kore e ne le dipina tse monate bo motho ke e o ka thoko ho tsela o bua o noka nna utlwa kae kae o bua ka bophelo ba ha bana mono ha o notho motho ke o ka thokotsela o no bua ka motho e bang o sebedisa le thupe ena ho ka tsamaya e bang bothata ba pono boteng ho yena moya wa ha ithoba le hle o phumule ka gotso o sa lesile lena le fatshe tsamaya mokgethwa o kopanele ba bang ba dibini ba kgethwa ba bang ba seng ba le pele kwana le tsose pina pele kwa le hodimo le a nyakalla ha maemo a le tsena ba setseng ke gona ba itshelang ka meo go tsebe le hodimo le nyakalletse bane se wa neng a setletse mona ha le bitswa la ha le bitswa ka mantswe a mase se bang o setletse le fatseng bane jwa lokare le fatseng le bang re a dingwe ke re le a dimilwe o tsebe ho nyakalla lapeng o thajwa moreneng bohloko be bang o hlile jwa loka ha o hlaloswa o thuila kula kana go e khutshanyane bohloko bo fedile ho thajwa moreneng ho ba setseng lefatsheng fela le godimo lona le nyakalletse bane le o gutlile o gutletse ho thwe ba tla gutlela meahong ba tswa mmopong ba tla gutlela meahong jwalo ka ha o thule mengata e tla lokiswa ka bongwe re tla be re ye ke a gola wa o qetela motho e re sa mo tsebeng ke mang ke yena ya tseng a tla jowa ke mane gobane ga ona motho ya tla be a mo ka nako eno e ba wa ka phutha lesapo la gae ithobalele ka gotso ntate Babsimolangeni lemba le lelapa ka ofela le batsietsi ba mmino wa gae 83 years ka nnete modimo o ne a mo file nako mo file bophelo ge leboa bophelo ba ileng a mo fa bona ge leboa le talente ena a re sietseng yona lefatsheng nene re ke tlae ka mabenkeleng ke tshebe o gutlha
3: Hela, gina kwa limo feste hape, mi hasi mkiti fela, gina kwa diketa halo tse saliba lehi. Hutu wakala burubungu fitala kalishumilo mozo mungu mpalani, wana limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka Golf

0: Lesedi ke mollelwa Four Men Act karabo karabo moratiwa le shumele metsetsiletseng la metsotso ka mora hora ya le shume mo go kena nteng ke ho book review manolo ya dibuka ba lokaka ke tlo buisana le moithuwa ka ke motho e motho a holo ka tiso cha banku ke re tlo kwa ditabatsa ha e jwalo fela ka bangodi ba ntseng ba bateng kwa no sia le moyeng sena sa lesedi
1: Remanola di buka lintswaki roikat motou. Beso, balang. Ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena ne ngola re mmoho ho lesedi FM. Ke mollelwa.
0: Ke mollelwa metsotso e le shumela mtsisipileng ka mora ho raya le shume e re ke mo dumedise. Ke mo amohele be metsotso nge mashwabedi ke le tipa tipe ke hlae ka mane ka mabenkeleng ka tiso sha bang go dumela ke wa amohela tshebeletso ya lesedi
2: eh mentso ke ka
0: ge phetse a ntle ga itlele ka wena o phetse ba
2: a ke phetse mentso
0: ke eh ya hle ke a leboha hore be moeti wa rona ke lapeng kwano ha o tsebe ha o le lesedi le wena o sontso ba mollelwa go kgalitlwa fela le wena o mollelo wa sechaba
2: a ke a yutlwa mentso ke
0: eh ho jwang ritsisa dzinle
2: mae mane go di a ya ntse tsa mentso ke a ntse a hona le tlo o bileile mae mane go di
0: eh how wa pona
2: a o pose o pose le ke ka
0: ntse fela e seng ho go ka bala la ntsha dikobo
2: Ah,
0: it's okay. But try to motivate you now about to pass by the house. How can fellow Obama go send such as go keep one of the and never had the legend? Did you have fellow son sister just soon to see my coach? But try to just a hell like you really can't get the boots. Yeah, so go Maria and the Sadi Kenya, the Valle Maria Alemosena and a Sabatica the lady Tibangori. Even everyone about to Bajide Kadibutika Kabaye Makosha. O thola ke ntse di ja tsatsa bo majoni tla sa di nye o kwana fela he ine se mariano a makatsang jwa le ke yana ntse a ihlabelela ke bona a belela ho bone le ka kgwedi yana ya lwetse e re tswang ho yona ho so tsa male kgethi ya ho bata ga ntiki ne ke makaletse go September e bile ena di season tseng a taile kgwedi bo yona ho tshoko ke selebo ka bo yona ka mogwene ntse etsa mihlolo ka teng ga itsedi ya ka dula le nna o dule le mo mamedi ge tlo qoka go be monate ge buisane ka pokeletso na hao ya dithothokiso le nna nthapelle ke re tlo ukwa hantle ka taba tsa teng hantle di monate wang ha di qokwa ke monga tsona o feta motho e bang a ka gongwa o a ka nna iketsa ka nna fukotsa fela he ha ile wena monga ditaba ke ke tshwe se soto se se so se monate ha ba sengwa ukwa ke monga sona a go tshwara hanyane fela ge tlo fitisa mabenkela re khutla mona re tswele pele o sena le thole ba le re ema ka pele
2: thank you mntse
0: Mamedi ere ke le tipa tipe ke hlae ka mona ke
3: a. Atlanta Legal. O ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona a malala la utswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa ho dilemo tse 18.
1: Lesedi FM. A ke mole.
0: Lesedi ke mollelwa e le metsotso e mashuma mabedi ka mora hore ena ya le shume ke amohele moitua ka hape nna le ena ge tsebe ho tswela pele hantle ka tiso ko amohetse kgaitsedi ya ka
2: ee ya mantso ke ke boeng
0: ee ka tiso chabangu o tsebe be ke a be ke fike kana vanga ke ke ke motho mo ntjena tsotella ntwe motho mo a ke ke nga tsotella e chebenze se mohlolo he u bone libiso la sotho e fela mosene mi ya motho be ba ya isiZulu ke upela e motho e kile ka sebetsela na khale sa le mo insa le ha e kwana na ile piseletso dlamini o ka nahana ho thupiseletso fela wa ka dlamini ho khuluma ke a tseba ho yena monesile ha ha yale o sokana no hona tena ho thweke ntswaki mthembu o kana hana ke go khuluma ho go bana o tlwa le bitso la sesotho ka mona ke pa ka metsi ka nqene katiso ke o kwa le bitso katiso go re ha re tsebe he o ngwana mme mang katiso le ntate ma
2: abatsodi ba ka le bitso la nna ka ke nna la paseka chabangu ntate wa ka ke ntate Patrick Tsike mme ka tsiboko ke chabangu ntate ke motaung wa Hamlet.
0: Oh, a o sa tlhoka go itla lo setse ku kwa ona chabangu ena u la itswa kae ka madi ngwana madi hantle ke a batau.
2: Eya
0: ke batau ba ha mang
2: ba Hamlet
0: ba Hamlet o gaitse jaaka ngwana wa bokae lapeng le nokatiso
2: ke nna le tsibuga ntse
0: di DPT tsa batswadi ba le bitsa ba le othe ha se rona di dumela ntho go na ba moga o mona o ga amada mada a yenu ha se ka itsa hala ke go bona DPT tsa batswadi DPT o thwe ke lona ba ukwa ka lona pedi ka tiso ge ge etse ntho a a ifing a yenu se ka yetsa itsa o thwe mama mama mela lona hambe na ke nnete ba thunghe akere ke nana ba mpa ba tsabana le lona o bane bane ba qala o bona ngwana ka wena kwena le dzibule ba le o thuba tsabana le lona ho ho ha o bone ke ke jwetse batho ke le be sedi ha o nyalwa kapa ha o nyalwa o sike wa iphumana o kapa wa nyalwa kapa wa nyala wa nyala first born ha bo yona le last born o tsebo mathate ka tsela e tshwanang ha e ba ngwana nyana a nyalwa a shebo nyalwa ke first born mo lapeng le ona kapa ke last born hobane motswadi wa hae ebile wa mme o hlokolosi ka tsela engwe ke sa e utlwisising hobane o bona e kareng ho nkuwa sebaka sa hae ho ngwanenwa wa hae a na qalo ho ba le ngwana ka ena le yane wa o fela ka tsela e tshwanang kore batho bano ha re ka bulela mehala mona ba nyetsweng ke di-first born o tlo ukwena ba tlo o qokelang kore wele ha hulahulana ho ntse hulahulana malapeng mona ke dingwetsi le bo mme matsala fela ka ngwana o fela le letsibolo a le gale bana ba magareng mona ke a bona ke ntho tse tsisanyane o sa itse a ona taba ho lona ba tshwanang le lona a o bona gantle wa tlo moamo wa sebaka sa hae mona ko ngwanena wa ka o sa fetile sala a nyala ya ke taba tsa teng kgaitsedi yaka ga ke re shebe kgolo ya katiso jwalo ka ga ke tlhokometse o tlaetse sebakeng sa mona ke eng ke retse motho a sa tsebeng retse ke sebaka se nang le eng e ka gogela motho gore a etele go yona ke eng e ikgethileng ka petsana
2: a tseba retse nne ntswa ke nagana ke taba ya nalane ya teng obana ke re ke petsana retse gantlentle jale ga e le petsana retse batho ba bata ba tla koka dipalo tsa teng gore a ntate thuso motaong wa lesedi fm gago ke retse jale bata batho ba batla galla ntho ya batla go tseba gore gantlentle ga bo ntate thuso retse moo bata o tseba gantlentle gore ke motsano jwang o etsalang ke mpetse ka ntseno so ke nana ntho ya go ela batho ba ngata ba batla go tsebang tsentso ga ntate a bontate thuso bo ke motsi o jwang
0: fela o bona nalane eno kapa botle ba petsana gitse bo ntse bo le teng le gona jwale kapa chebo e ne le nakong ya batho ba itseng fela gona jwale o bona gitse jwang o na le ntho e kae nkaka ka e topang mo gitse gona jwale
2: a jo a tsaya ha tshe ga re di ntse ke mo ntse ke ka ba ka re re tsise ho la ke go
0: tsi motse ya ho la ho ne sa le metsana kana
2: na go nya ba pele a tshona ene le motse mo hala tsena na ya ho la vitsi ke na le bagatse a fela tse ka mo Peterson bo tlo ntse ba tla ka mo le tsona ga ke re di shop tse go di bateng ya le nne tla me tse di teng a pentse pa ma ke ntse ba tsentse wa e motse
0: a ke bone pa me hitse e feta bonyo ke kae mo ke nama hadi ke bo Frankfurt ha e le lona le bona lona se le hatetse pele haholo
2: a chinga re ya le ka ya tsa bo le
0: ke a dumela ga itse ya ka check ya le bua ka o hlalosetsa motho a sa se mpetsana gitse ke se baka tsoba le ena ntate motho o na ka kwa di hlalosa taba tsa petsana gitse ha re ka dikoka mmona re ka ba re keta bosibane ke sebaka sa mofute wa sona o le mo fele ke ntse ke putsa ntho tse dintsa tsona ntse di diteng le nakong ya ona ba le motho o ka bona eng etsang e ke tsamaya neng ho a chadima fela he e re ge ditlwelletse no gaitse di aka le nna le nna nthapelle fela mo ritse o hlaitse teng wa ba kena sekolo hona mo petsana gaitse ya ka katiso
2: e mme tso ke hlaitse ritse ka kena sekolo mo na ka fetela hona mo na ritse
0: ya ba
2: ke tswela pele ke di konotsa tse phame mara jwa ka ba tla hore e di ntse di ntse ke di tsoma tsela tsa motho a fuwe tsela pele ka tuto ya ba e go khotela ha e mona ha
0: o no le le kang tertiary institute ni
2: o ke la sekolo ha ke tlo ntse ke le motho na ka tantsa ka se ke la ya sekolo ga ke le tertiary engineering empa he ei ya ba ke le ka le ga tola yo le empa ka ba ka la bo tshelete le le jwa ha go sa re ke khotela ha e
0: fela toko yo na we la hletse ka thuko ka pa hona tshe ha motho a ka re ka tiso e re ku ise sekolong o ka ya
2: ke wa jo se ke di tsita nya bo di a holo mentswa ke go ba ne ka
0: yo na ke ka re engineer ya no zwe la hletse go le kwa
2: a ke ne le ke tawa mo mentswa ke ne ke so ka ba ke bona
0: ntle le ke la la e ngele o le gato la ha o le bongwe di mmona
2: a hole mentswa ke a hole
0: khasi yenu ka mora go ibe o khutla tertiary leveling o loloetsa electrical engineering o wa ipona o solo ka ga mongodi ntho e qadile jwang wena
2: taba ya mongodi wa tsa mentswa ke la ntse ntse ke le sekolo mo ke ntse ke ngola empa ke ne ke sa ngole jolo ka ha ke ngola hana jolo tsene ntse ke ngola empa ke ntse ke gafutsa ntse ke shebane le khosi yena ke ntse ke shebane le lona jolo ka ntse jwale ya ba he ha ke se ke fitla ha e mona la ke dule ngwa ka gore se ke lana e jwa le ke tletse jwang ba ntse ke batla gore jwa le hantle ntho ka ke efeng qetelle ka ke qetella ke ntse ke dikisa tabela ya lena le nthapela sa le ke sokola ngwa le lena le nthapela o tswa selmo sa 2015 ke a gona jwa le a e ka mo ga lena le nthapela ya ba hai ha ke qetela go ka fela ba mentswa ke ntse ke qalella ke ngola so tlhalisa ntse ke ka di hona ha ke fitla ha e mona ka gola bo 2022 ka ne ke khutela ke
0: e ya khitse jaaka
2: e ya mntsaki ya ba ke ngwa le ngwa ka he sentse ke kalla ke ngola ke ngola ke tsela teng
0: e ya ngwana mme
2: e ya mntsaki
0: fela ho bile bongolo ho bile bonolo ho wena ho ngola tshele ha e biki taba ya u bone tlhase o fela u no bona ho lo bonolo ho go ngole ke hore ka mantsoe ha ke re ho be u bile bonolo ho ngola ke bolela dikateng tsa ho di gwagitsa fatse content ya u no bona itla ka bobebe kapa u ho go kgethe dithotokiso ha ga di ngola kapa mo ka nna u no ka nna ngola drama kapa di pa le khutsheding wa hlagetha dithotokiso wa gahlwa ke nka tsona
2: ha ne ke entse le pele ke 2020 mentswa ke ha ne ke fihla tertiary ke secondary ke ya gona 2018 ha ke fihla ka secondary e le go nna primary ntse ke le motana tsa ke na di public speaking di debating to the world ba lo fihle ngwa ka mo ntiko pa le ma teacher a Sotho ke ntwa ne hore ha re le ka mo ka papusing o tla no ba lo di buka ke o pala ntse re bala di buka tse tsa bo itela tsa dina tsa se Sotho bo sekolo ke tshe rona ka kolla motho fela ga
0: go
2: bale
0: aba
2: le mo e ya go re bale la fihla le na tsatsi la ka e tsatsi le no bala di thotokiso jale nna a ke go le ke ne ke bala fela po buka jolo ka ha ke tsa tsoba ka thi teacher rona le sa tlokomelang ka nna mme motho ona le ntwa e le rona ka hona le ntho nyana mona jwale ke ya ba nna se ke le motho a sa bala ke bala ke bala o fihlela be ke fihla bo mo bana ba re ke na na jwale o se le nako go nka kala ka ngola yaka jwale ka ke ya ho yela ya sentsi e bona ba ntse ba ntata isa jolo jolo nka kolla bo tikere mo ya tsebo me makolo ke batho ba sentsi ba ntse ba ntusa ba le nyabo so ke na na thasi ena e qadile hona ona mo
0: o tsho go go no sabale u bana ho thwe bala u no bala ka kutlwisiso ya tsela ya ho bala dithotikiso bana ke kutlwi di ha di bala fela nka bala ebe sentse ke theoa fela e hona le tsela ye le balang ka ka mantso a mwana ka class ha u no thwe bala u no bala ka tsela dithotikiso di balwang ka yona
2: ee ya mme ntse ke bala ha ke bala ke ra go bala thotikiso ka metsa ho bala motho a iketsetse swantsho ka molao ho hantle ntse ka tshoa ka
0: ke mo fa swantsho
2: ee se ba bala ka go hola go ranta e
0: ku rantse bala ba lo wena o tlang ka bubula
2: e jalo mntu
0: ke bala ba ng kuranta
2: a ke go bala solo potlakile o fitisa fela mme la tsapa o fela go
0: go go o o o
2: eh le thote ke tsukane tso uiketse le motamo o khefutse o ya khefutsa
0: jwa ke mphile le nna le mo se halo se phahamang jwa lo fe
2: eh halo le motamo tso se o di mo nne ha o go tlhaga ke jono ka boko di ama le se halo sa teng wa tso se ke jwa eh
0: ntsa a ke o tlusisa ga itsedi yaka jwa le ha re tle mona he le nanthapelle hore o tle ka ka lebitso le na o rehe thotokiso pokeletso ka botsona le nna nthapelle ene le boemong bo feng ho no hetsa lang ka wena ka paka ka tse bang di ka hare mme hore e be se gele se bitswa je
2: nna le nthapelle mo ntjaki ka bakala ke mothatsa mang kereke ha o ka thula wa sheba pokeletso di thotokiso tso ka thula hore ka ofela ha tsona di na le ntlolongwe gore like the high this has fine but di na le ntlolongwe ka gare di kentse bodumedi
0: ya
2: ka ofela ha go ka thola go le e go na le tedi mele go mo di wa phoka ka na le me ke phoka ntenge mpa ke phoka ka tsela ya go khalema
0: ye khalema ka gare ya
2: Joan le nna le ntapelle go go sega sheba yona fela thutu ke tshela nna ntapelle le ditlolo fela ke tshojwalo ke taba e amana le nna ho lo ditlolo go na sona mo sentse ke go ka sona fa ha ne ke tlametse ha ke gotela hae pele mo le go tlhoko bitsong la gore ke re ke ntse ana gore ha ke sheba batho ke ne ke na phaposing ke batho ba se ba le bo mo manda ba mba ke na dikolo ntse ba o tla di course tse di ma go ja le nna ke nna na ke pakile di thutso tsa ke tle gotela hae ha ke gotela hae ke bothata jole ke tlametse ke batle mo sebetse ke tlame ke bona gona go tswa jwa jwa le ka ke wola le na le ntapele bua ka bophelo ba ka re bua nnete fela gore ha ke lekile ba lekile ga mahlale ka dinga le ba lekile mpa ha ona o loka mara he qetellong ke qetella se ke la hantle ha o ka thula se batho ke se qetela ke nna ntse fana ka molaetsa wa gore ke qadile go tla go le tsena qetellong go se go le tsena e ya mentsa
0: ke tatla ho yona yenana e le ho o rietsetse yona o re balle yona mo mamedi a utlweletsela o balang ka ona ba ne jwa loka hore moelelo kapa molaetsa wa le nna le nthapelle hantlentle ke mo ke leeto la gago le buileng wa ya dikolong tse phameng ya ba go mathata a teng a ditšhelete wa iphumana o gutlela jwale nakong ga o dutse mane o sheba ba bangwe ba bana ba ileng motlhomong ba le mosona seno ba bantse ba tswelela pele ka dithuto fela he ka letlhakong lao dintho a di ka ba tsa tsamaya ka mokgwa e bang o ne o diregile ka teng a ko go jwetse katiso tataisong ya dithothokiso monana ke utlwile go na mathišhere a mangala nna o tataisa fela ge shebile mokgwa wa go ngola dithothokiso go na le motho e mong ala nna a o etelela pele le go tataisa o bontsha go dithothokiso a re bua ka dithothokiso di tshwantse di ngolwe ka tsela e jwang di be gutshwanyane go le o ka kaobane thothokiso a se ntho e e tshwantseng ebe motho o ntse a e bala beke ye toropong mona bolongfanten be ke gutlele e sebisi mona o ntsho bala nyeo molomong setlhoo sena sa pele tataiso eno ya go di ngolwa jwang ka tsela e feng o e fumane jwang
2: o tsa montse ke motho a ratang o tsamaya library mono na le dibuka tse ke di balang go ne go sena motho ya nang tataisa ntle le dibuka tseo ke neng ke di
0: balaae
2: ke rata buka ya ntate Maphalle ke rata buka ya Sekgobo wa Moshe ke dula ke e bala ya Monokotshwai jale gagololo Sekgobo wa Moshe ke yena motho e le goreng ke ne ke bala thutokiso tsa ke lana ka bua le ena empa hela a ke nana ntsa gopola ke galenyana so ke bona batho e le goreng ke ne ke sheba dithothokiso tsa bona dibuka mono go thothokiso tla nee tsamayekena gagolole buka tsa bo ntate Maphalle ga a qala go tlala a ruta pele bukeng ya gae gore thothokiso re sebedisa bonono kapa dibetsa tse itseng pele re ngola go jena go jena fe ke ne ke ithuta go tswa bokeng tseno thothokiso e ngolwa jena e ngolo jalo ka pale e ngolwa jena le jena ke qalele ke ithutile ka tsela e jwalo mantswake
0: sure wa ba sheba gore ka nnete ke o kae mo o sebediswang mantswe a feng kapa o latlhela malatlhelo a bang mekgabiso puo o e kenya ga o etsetse ba bane o ka tshoa ga utlwa batho ba bangwe ba kenya motlhomongwe ga re bua ka mekgabiso e ka ba maele dithotokiso maele kapa dikapole motho e motho ola a sebedisa maele mo ke sa utlwe go na o ne o tlhokega gore o tshotse kapa o sa re fela ge ompa bua Sesotho aa go na le mo mantswe a mangwe a sa lokeng go tu go gang o ka sala o gatetse ka sfubeng gore jwale a osiula e sebetsa bang taba ya go fitlhamo ga ke re shebe mme o entse phokeletso e ngata gagolo ke la go na mo ke tsamaileng ka kgatlhea ka kgatlha ka kgatlhwa ke seo mahlwa ka a se bonang go na le mo o buang ka dumela mme o itse bogolo ba sengwalwa senana ke diketsalo ka ba bophelo ba gago letlhakoreng leela mme ebe ga o re dumela mme ebile go ntumeleleng ke ntshe se ka pelong ntumeleleng ke ntshe se ka pelong ke nna eno se keme ka pela batho a kgontjwetse ka yona pele re ka tlotla re kena ka botebo ke monana ga o bontsha go ke motho wa mofuta o jwang o mamelletse eng o tlisa phetoo efeng ke seikokotlele go le o kakang bophelong ba rona ke seikokotlelo sa rona ebile jalo ka o tsho go go rona o fetoile mogalela wa lefe ke o nompa o akageletsa mme kapa ka o ikgetha o no buelela go mme matšhabanko
2: ao se montse ke se dumela mme ne tlile ke ngwalela mme wa ka tle mme ra o tshwere ka thata
0: wa tseba ke bone ka ke tlo qeta bosiu bona ntse ko laola ko porofete kore kea utlwa ke laka ke ile le yona kare wa tsa batswadi ba rona ba tshwere ka thata ka rona ko jetse ebile dintho tse re tlaelang bophelong ke bona ba utlwang botlhoko bo fetang bo rona re bo utlwang fela ke dumela ka nako tsohle o dula o emeno keng o nantsa leka ka ho hloko le ka nako taba tsa sekolo di loke empa he nako tse ding ho na le ntho tse re ka di rerang fela phethahatso kere ke ya modimo ha e sobe nako ya hore tseo di etsagale go tla ba le motsotso le nako e bang dintho di tla dumela ee o no bua ka mme mona
2: ee motso ke ra mme wa ka o tsa o tshwere ma tshwere ka thata kananako ebile ke a gopola le monseno a nne ntse ke mathaka ka le dikolo ke batlana le dikolo yona ke nako a ntse a sena bophelo bo botla ntse a kula ntse a matha dipetlele ka ntlo yana gae ga o na le motho a sebetsang a kere jale etlametse jale ke stress sa gore jale ke mme wa ka o kwana ke nna ka sekolo ke a tena ka ntlo yana
0: gae
2: ee jale ke kere ae ga ona gore nka bola nka ngola thotokiso tse na e le go akiso ga ona e le nngwe ke tla e ngola ka ena kara a kore ke kere dumela mme ke dumedisegile ena ke kere mme dumela ee actually ne ke ngolola ena thotokiso empa ene ke sa kwalele bomme baobane ke a ikwesisa bomme ka o fela ba tshwere ka thata
0: mme mona o go fa setshwantsho sa mme wa go monana ka mokgo ke mokokotlo o ne o sephara o tse bantlo bane o la nna o pepa ga itsediaka re tlo boela re fetisa kgwebo mme o tla re kotsetsa tse dintsi tsa dithotokiso o re balele tsona ebile ke a dumela go na le thotokiso ka gara tse ka o fela e dutseng pelong yago
2: eeeditharo
0: ebe e me mabaka ke a feng a ikgethileng ke a ipotsa fela ke mpa ke botsa fela ka moya o tlammeng tane kore ke a ipotsa go na le taba ntho ngwe le nngwe o tshwana le diaparo fela motho e mo na le seaparo se a se ratang o gana setswate rateng o a se phetha kore o thole se dutse pelong ya mo e se gobane ga na tsona ga wena wa dula meletse thopo ye keng o thole wa e rata le dieta ka tsela e tshwanang lebe le nagane ke a gola di a gaelele aa o rata tseno di dutse pelong ya gae le ka kore ntho ngwe le nngwe sekotlolo kopi o thole motho a dula eme ke gore ke ntho e bang o e rata ka pelo ya gae yotlhe jale ke dumelela dithotokisong tse o dingotseng tseo ko gore le wena ke a gola o ne o beya pene fatshe go yagae mo ena yona ke masotsena ko gore wa utlwa go gae jale monana ke ntshitse bokgabane botlhe bo o utlwa le pelo ya gae nyaka lla gore mane ke ntse ntho e ke e ratang mona ge tla koka ka tsona ke gutlwa mona mabenkeleng o mphethele tsona bo se ntse go kotsetsa gona o ka thabela gore o re balele difeng pele nna le wena re tlo a rogana seng bona ba utlwa ga o se go balela tsona ba le ka o bontshitse gore go na le tsela ya gore di balwe e re re tlhae ka mona gaitsedika mamedi ke a tla mabenkele
5: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywoods. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Haiba unze unali bukana e tala ya ID e kananya seberi suza botkakanyizi. Kena kwa weza petro e bohlale ho ya ho smart ID card. Ditebo wohori banka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hula ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri. Ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleile. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naga ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela my Home Affairs online dhaa.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
7: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
8: O mametse re mmoho. Ho lesedi FM.
0: Ke la re mmoho tshebeletso ya lesedi re manolong ya dibuka mo e bang haeba ke hona o bulelang ke dutse le Katiso Tshabangu. Ke shebile pokeletso ya hae ya dithotokiso e bitswang fela le nna Nthapelle re ntse re hlile re di hatlahatla le yena kwano. Katiso, ke wa mohetse hape?
2: Ee, ya motswaki.
0: Ee, pele re ya mabenkeleng ke ne ke ile ka botsa gore ke a tseba go na le ntho e bang kapa mona dithotokisong pokeletso mona go na le tse dutseng pelong ya gago ka tsela e kgethileng, ke dife?
2: Ya pele ne se re salositse motswaki wa se bile ka yona ke le nna le Nthapelle. Ya bobedi ena ya bobedi ke gopola gantle ga ne ke ngola ka mora go ke ngola le nna ke a kgola ela ke ya bobedi kapa ya borarwa ke sa fotse bukeng moo ka morago ke repele ke ngola ke la nagana gore ga e le gantle retse moo ke eng eng ka etsa e ka etsang e kore ka gogela motho batho ba rate mosebetsi waka ke jaletse gantse retsa le ntshotse tsa di-content tse ke ga ke re ae e re ke ngola ke re hela mokomboti yawa ya mokomboti a ntse ntlase mokomboti o ne a se sothe go o tsebang
0: kofi ngwe le nna wele o sontaya bana o tseelisa ke sheba ka ga a thabisa digogo ke ena
2: ga ntse tsenetsene ke bua ka gera gantle
0: motswaki
2: ne ke bua ka jona seo se ke sa tolole fela mokomboti
0: o itlile gera ka kakaretso ee
2: ee ga ke shebisa ka mogore ke ngola ga ke bona elehlile la tsamaya go ya ka mokgone ke rile ka teng so le yona ke e rata ke rata ka mogokile ka sebedisa bokapi agolo go yona batho ba bangata ga ba bala o tla bjetse bare hei ke go nkile metsotso e metlhano go kutlwisitse go gantle ntle go bua ka eng kantse bathotokiso e jwalo
0: wa re kgolotsa
2: ee ya gorago ke e nngwe ya lefika la kgalemo lefika la kgalemo kore ke la tlhokomela dinako tse go seng re phela go tsona gore ditse dingwe tsa dintho ga di sa etswa go ya ka mo bagolo ba rona ba ne ba di etsa ka teng ke ka go se re nang dintsho tse seng di etsala tse mpe akana ke a kere lefika la kgalemo ke le thatafale re bone go etsala jwang jale ka ke ngola ka lefika la kgalemo ke re lefika la kgalemo le thatafale
0: o ka re nkela difeng kgaitsedi ya ka re theile tsebe
2: mo ntse ke tsona tsentse tharo tse ke buileng ka tsona
0: go tlapere kgaitsedi ya ka ke o fa sebaka
2: dilong ba masomola le nna ke go aka lephamelo le ntse empa go ya nkutlwang tsa montsa lofifa go sone le fifi nna le ntse tau mineng le thibileng ga go nko tswa le mina ba lekile bo ga mahlale ka dinane ba lekile bo nkgege ba motse ba lahla ditaola le tshoba la fokwa ba le kaola ola ka lotho ba go sokala la kgome o fedi lola la tlaetsa mosebetsi nkutlwela magala di atseng tsa ba gopo nna le ntse ba haletsa noko bana ga bang ba metswa ke metsi e tuka mmalakareng nkutlwela morena Nthapeleng le nna barapedi aparang tlhobong tsa moyena ke ntwa e kupang mpholoseng go ya kana mfatse mpholoseng ga le ntse a emago mpholoseng ga le ntse bogale bitsang mokolowetse a kenelang le yena a tlebe maatla Thapelo o tlang sekupu mathula o kokopela ke tle ke tlapologe moyeng mmatlafatseng le nna ke kgone go e lwana le nna le Nthapelle
0: heiwe go thometsa mane fela ya ke a dumela motho ntho e leng ya ga e ko ga fela ka bogo ko utlwang o na le tsebo ya go bala dithotokiso le ya mang kapa mang o tlo e fua o tlo e bala ka tsela yone goba o na le tsebo ya go bala dithotokiso ka o fetisisa go bala wa tseba ga ke utlwe o gegesa ga ke utlwe o kareng go na le ntho e kang ya o haka o tsamatsena ke re kapa ko ebeke ya gae ke a gona a ke golo fela ke utlwa gore etlile go bala ke ntho eo e teng wena le mokgwa wa go bala thothokiso belo ka go bontshitse gore go na le mo tshwantseng segalo se fetoge kae o phamisitse lentshe kaekae e ka go tla semonana ke go sentse ke na le setshwantsho sa gore ga o eme ka pela rona sethaleng na o etsa banka tsele o santse o balaka o mpha setshwantsho se tlakile Nthapelle le nna ko utlwa o e qetelela Nthapelle le nna tsamaya Katiso ga re tle go ka moga Nthapelle le nna re be re fetela mane go hela mokomboti hey, le nna ile ndu ba ina ke shebile se tloho fela ke tla ka tsa sona ke re kapa ebe hona le ho phoso fela ke tla ukwa mongateng re ke skebe se kinkela qeto fela bana ha ke bala dikateng tsa tlasa hela mokomboti ke ukwa mona bale u bua ka engwe taba e ke ne ke sa e hopolela mona e tabe ntsena tse tse tlasa hela mokomboti re feta re balle yona ke utlwa mo mamedi a tla ukwe sena se uno se tlwalo ka gore motho e mong a ka nna ina hana ka tsebe fela ha ke sheba se tlo ke la ka lahle ha ke tla tlasa so
2: Hey, I'm not going to be post. I'm going to be
0: Hey,
2: I'm going to be in the post. Hey, I'm going
0: to be in the post.
2: Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, I'm going to be in the post. Hey, wena mokomboti se ga saba halaledi e se o leta ba jalo go thuya diela o ba hula ka go ba isa le meneng ba thintetse ba felletse jalo ba ntse tselo na eneng ba salletse hela mokomboti hela mokomboti sa hela jalo ba tla go kula ha le hlakore e ka le le kuana le ha le file go ba go bona o fetwa wena o fetuile mo sinyi go bona o fetuile se thuwa malapa hela mokomboti hela mokomboti
0: Iwa alu mentswa. Ba tsabile mafelo beke ila ka ya meneke le teng ka ukwa ba ibina jwala ke re ibino ke thopetse gang le gaitse dia ka mona. Mokomboti ke rata feta motho a ka tsaka ukwa ba ibina ba itle go tsika gela tseba ke. Le bina fela ba ba mona. Ha o foka ga motho a ka o so thwe hona tsena motho a o tsa maleng nye o mana. Go go lwana o gaowe o le betse le go nontso o re ka nnete go go kuona fela o ka emang ka pele e se ukwe motho a re se monneng wa ka kapa mosadi wa ka fela na itse o rata mokomodu feta tsohle ga itse di aka ke mametse ditaba tsena mme ke yona yeno le nthapelle tse o itseng ka nnete ya boraro ke efeng gana o re ka nnete yena yona ntswa ke e dutse pelong ya ka le maikutlong a ka ne ke batla le yona gore ba lle yona
2: ke lefika la galemo ke tlhene ke otle
0: e otle ga itse ya ha re fetele mone o lefika la galemo go ukwe ditaba tsa teng hantle
2: lefika la galemo thata fela bana ke bana ba go tswela matla ke dikwankwe tsa ba fetile mo felicita go le ate ha ba tedi ditswa ba ine hone tseka ba go tsana ba se bona thusa mo sa le botlhaka mmae lefika la galemo thata fela re ipatela toka le fitela khale mo thata fela ba buta ba sa pheta molao ba la sile thuto ya mora ba butia na mamaso ba ntse mo ho empa ga jene ba tsela na mata ba sielane empa ga jene ba se ba tsholla bona madi le fitela khale mo thata fela ba ipatela toka pele tsa bona di sona le jwale ha bo ba ditaba le kula o sena bo paki ga ite ditsa go no sala ka bo hloko bo isa le ditse ha bo ga molao ba se ba fupa le so di putelwana le fitela khale mo thata fela ba ipatela toka e tsela tse ka jene go tsena ba aisane Fata yon re fere mwana ya se mwaya mkwa, nda ya wana shapela le mwono kwa tlan, mwodi mwale se dikene la lena na fati le api nilio, li fika la khali mwotata fala wana ripata la tuka.
0: Kaite di yaka, uwame taba ya hori, di toto ki so pukele zonyo na hona le tsela ya budu meji ka haratso ona. Chwa le kishebile, se ratswana sa pele mane mo o qalang gore fika la gale mo thata fala bana ba re tsohela matla ke dikwankwetla ba fetwile mo filista goliate haeba o hopotsa bakreste ke dumela ba tseba ba e seng bona go ba fa setshwantsho ka mo filista yeno o buang kana ke monnelo wa senatla wa seqhenka bakapa ba filista ke bane ba gore ba gonye monna elwa mahlo wa go ba mokute moriri wa he mo matlana dutse te
2: ntse le mo go le mo mentswa ke maga he go le ya pikiola e wa
0: yani wa
2: ke ka mo ho
0: wa wa ka tsane tsiki tsane
2: e ya tsotsa
0: ke a mona na mothaka o nung pure ke na hana tsela ye ke kutlo bebele mo hlalosa le ho motoloka ka teng hore ine le motho a se thinka amoka e fetang bo batista jene go re iphakatsenana le hatsama ya wa uko go tsama sena tla haji fela ka ha da fita ho nolo nyenyana la se ba ga ba mo apesa di aparo tsa ntwa re ke sitwa o di apara o ba ne di a ikile o na tse modimo na santa mo fa hore ntwa ena no tloelwana ke nna tlo o etella pele ka le chiki tsa di fela sena tla gidi kitifatsi go re ke yana hana hana wa ke kgwala o la thutumela le fa tsho no wa motho a di o tsebe ha o le mo le o le mmile ha di ha o tshe ntswaki o wile ho thobo ntswaki kore ho wile bo khodi ya hati bo khodi ya tiba wile ke a monahana jwale le ba Philistines le bane ba habo delila ka moga o a yeke Samsoni ho rena matla ha ya tswa kae o la nna mothetsa ka ntho tsengata ya ga re ga ba Philistine Samsoni ba Philistine ke ba wa tswe ba a nna ba ri nye fela ho fitleletse ka nnete ngwananyana delila ba pala ntho tsa hae ka bohlada re kitlalwana ka mahlale ke a tshwereng ya ba ka nnete o mo pholla ha monatjana ho fitleletsa ntsha nnete ya hore matla dutse moriri mme a qalella ho beola ona moriri wona itsela tsare Samson ba fudista ke ba a sitwa ho ba le matlane ya ba matla fedile fela modimo wa me ha o hele modimo wa dipelo o etsa ntho tse makatsang ka tiso o la nna mo fa monyetla bobedi la se ba mo hontse mahlo a sa sabone a tshwara dipila re monana ka nnete a re a komphe monyetla wa ho qetela monyetla hape o qetela o ntsa kgona ho re fela ha gena le o kena ka hara dinthontho ke ke utlwa batho ba ngata re o thola ho tsama batho ba ba hantle ba lokileng ho sala di Yesu la mona ima ha batle a ke banka dikweta a ke banka babidi mohlang motho a khutlile megweng le bantse ba etsa ntho tse makatsantsa le fifi mohlang a khutlile megweng ke hona a tla tsama motho ntle le mona motho o tlo go potla khuti kore ha tlo go bapadisa a ke ha re bo pagele re gohlaetse futela boemong bo ke bonang lefatshe bane ge phela musong wa dira mo magotla dulang a goga ha ba bona tswele pele ya motho emo mohlang emo ha bone motho o thumuna etsa di boetsa dintho tse gopo ha sa ka bitsa ba bo mamang ha e bena kwa ete mezo tla bantsa nyeo mpisetseng katiso o thola ke go pontshwarela ha o etse tswang ke ne ke etsa jena ke etsa jena ke etsa jena ke etsa jena go hona motho eno wa sukulo bona le sa ule fela na ho ile vanga sa ule lebitso la Paulosi ha le thola fela ka mora o modimo a mo fitlele ya ba o fumana lebitso le letjha a tloella Saule ya ba Paulosi bane o na sa bone modimo ka kapa mohawa modimo ka tsela tse di bana o na ntsa hlogisa bana ba hae jwale ke tla ntlheng ena ya Goliate ya ba Philistine ya ba Philistine ka mogobala nna ba etsa dintho ka teng mme ke bana o qeta go toboketsa le go qotsa taba tsa mo Philistine Goliath mme ha ke ja paragraph ya ho ya pele paragraph ya ho ya bobedi go ntsona le mentse kenya fika la gale mo thatafala fika la gale mo thatafala ba ruti ba sa phetha molao mane fika la gale mo thatafala bana ba rona ba tswe ba re tswela mahla bohlokwa ba hore thothokiso go be le phetapheto ena o ka re tlhalosetsa ena ke phetapheto ya mantswe kapa phetapheto ya moelelo ono wa o toboketsang mo ho entswe phetapheto kapa ke eng sena hore paragrafo ya pele le ya bobedi ho nne o qale ka tsela e tshwanang fela
2: Eya mntse mosebetsi wa phetapheto ke re mefuta re ne le mefuta e mengata ya phetapheto ya mantsi ke ya mantsi ke ya moelelo e mengata ke tsika le dingwe mengata empa mona na mo ri se di se phetapheto ya mantsi bo hloka go phetapheta mantsi ya nana le fika la gale mothata fala thata fala hantle tse mo di na hatisa taba ena na e hlila to boketsa gore le fika la gale mothata fala thata fala le ka gore batho ba ke ba ukusitse go hatellwa taba ya le fika la gale mothata fala
0: e ho to boketswe taba ena
2: go mona ha re le fikela gale mo thatafala o ka re ka re mo di ntse a lwana ha tella ntshona gore le fikela gale mo thatafala
0: a wa tseba mona o tsebe ntse go uta le wa hlahlela ba ne se gale ma grade 12 a tlokala ho ngona hona lo rebe ho qotswa ho nkuwe buka engwe ya dithotokiso ya mongodi e mong ba botswe ka yona o thole ba re ha di di tsena mono a go o tla hlalosa hekela ka hopola kine re bua le motho mong be ke fiti ya ntsa hlalosa gore go go bala o bukeletse matshwantsho ntse o bontse gore ke se gatswana sa pele moleng wa bokana bale o tse o la matsa o mana ka bale o se sotu sena o se o tle ka nthongwe e seng o tshofela re shebele phetapheto e bile kae mo o soka tsho ke fika la gale mothata fana ke kae se ga tswaneng sa pele molengwa pele le se ka bolong ya bobedi molengwa bo gore o tla ga maswa ba o le fela tjene ba tle le bona mabina ke ke kwa tseba hoja di nthone di nyehlile ka tsela yeo ke bonang nako nya hona bale ba fuwa nthwedi e thewa loginje a ke tsebe ko re a ke tsebe fela he no ntso ba le batho ba nentse ba thola dina le di di thuto ntse itseng ka papuo ntse itseng fela hona bale bana ba hona bale ke bona nthong le ngwe e thewa fela gaitsedi ya ka a ke tsebe fela ke tla be ke re ho hanang go bane ka nnete ba be bo falletswa mosebetsi motho la tswaka question paper hona di ngolo mmona he bale tshwantse a thelle fela ba mmotse ho sebeditswe sejura kae ko abatse ba hore ke ha o etsa etse bang ko re lona ka baka la bang ngodi fela bona go etsa mosebetsi wa bobebe bang be ba le ha ebe teacher o ntsa tla toboketsa fela wena monga buka ka pa mongodi o gona le go hlalosa ba bang ba bang ba lona ebile qetellong ka morao ka mona tota thola ba qotsitse megabiso yenu magabane a ho ngola ba o fa tsena ka hagale tso fela ngola dithotokisetso e ka o fela wena ka tiso ho nkile nako e kae ya ebile dikgwedi selemo kapa o no ngola o nnobeye o ngola o nnobe
2: ke selemo gobaneakere akere ja lelemo sela sa o tloa ga kere sale ke sokola le nna le nthapela o tloa 2015 ke ne ntse ke emisa ke ne e tlhile ke e batla ka mokgwa tselanyana itseng jale gantlente go ngwa go e qeta kere jale ke qetile e la ba selemong sena ee se ke sa gopole fela kgwedi mara ke a gopola bo feboare ke a gona ne ke sa tshwaleletswe ke tse pedi gore ke qete
0: go ne o na le nako e bang dikateng tsa gago kapo content ga nka sebedisa lentswe leo o e fumana bang ke ga o ntse o tsamaya kapa o le mo go gotsitseng o bona dintho o kgona go tlelwa ke ntho o ka ngwalang ka yona kapa o sheba ee bogolo o sotsholo gore ne ntse le ka bophelo ba gago tse ding ke dumela ntse le o sheba gore bophelo bo re fa gona jalo ka gore di kentse kgalemelo ka gare o sheba tsele batšha ba phelang ka yona tsela e dintho tse di leng ka yona di itlela ga o ntse o feta mo kapa che nako tse dingwe bo robetse o thole ebile o tsowa o gwagitsa
2: nonsetse di leng ka soka re be ke pitso ntho mme ne go tsela gantse ke tsamaya fela ke na lokela le ke mantse fela ke gae ena ke nanao le ngola ene ke gena ke lo ngola mona tse dingwe tsa dithotokiso tse ke dingwe tseng o thola gore ka ke ntse ke tlhokomela tse dingwe tsa dintho ntse ke tsamaya fela mara bogolo ba tsona ke tse e le goreng di itlela fela mantse a ikela fela ntse ke leng ntse ke itsamaela kapa motlhomte ke ditse nako e kgolong yane tlhile ke dula ke le peneng mona dula ke le bukeng ke ngola
0: ee batho ba tšee ka lona ke ba tshaba bangwe so ka tla e sebisi mona o tse o tshwantse o bona ditaba tsa se re bona o ngotse bone mme ke ke so ke re ka mokgwa le nang le bohlale bangodi le ga e bo o ka qoka ka Ntswaki go na le mo ga Ntswaki ya tseba ditaba tsa yane o tlo utlwa go mona e ka re taba tsa ka mona empa le sebedisa bohlale le ekeketse o latlhise ebile le mophethwa baphethwa ba lona o thole se yena motho eno o ka nna mo bitsa ka bitso le ka thoko empa re re maga taba tse tsena tsona ke ditaba tsa motho a jena ga motho a mo tseba o tse o se o di eketsa ga mona tjana go di natefele mmadi ga o jalo
2: ke a lofumana molaetsa ke ngole fela botlo mothare ke kopa o ko ngole ka nna ke a ngomele dinepe fela ke ya ngola
0: okaodisheba fela bona motho ena ee
2: ee ke a mosheba fela ke re ae o tsena o tsena be sentse ke tlalelela ke theoo
0: fele pompo tsa gisisa tse tshwendi tswa lebesigo la ka ngola ka tsona kapa chaine se e le pheteletso bona se gone le go kwa thu pompo tsa go itsisa petsana kwa ha o bule le jwa meleke ke o bietse ke ga tshe go ga e mono ke e tlollang re tla ka digame ka dingeng go tlotla tsa digamelo ke tla tse di go mo kane e tswa le be se tshe ne le pa ha me mo se ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha I couldn't run the, you know, to a show like I'm to talk with the parents and the couple of those who don't talk to me. I can't imagine what I'm going to do. How did the house was that it was in? Ua rumwa gakamri, kuto wenena batswadi, batswadi. Otola ba roman, la telen tweche na gakamri mudimu. Ki lata ban ki kata umamela zadi tuzel, gana kwa house sebelese tuzela senusa. Kin trejwang, ese bope ose, ramfela ka urono mameti midumu ane etso sang. Usunzo na li mpe nuri, jotututututu. Kitoko pana li mpe nwe, jwala ke go sa gantswa ka bo dikegeso se bina go tsa bo metla ka subana le bona na ba mamela radio ka bo dibetigisa le bo PM9 o swontso swile go ya kwana na o bona sethosela seno se nentse o swikwa bo dikatse tse lantsene gore cheba tswadi wa tseba ke a tshokege go ntsona le moe ba mbatswadi ha e bene re ka lokela gore ge be ge e le di commissioning kwana ne re tlontsa mathata mpo ba le go je swa o tholoqa wa o tshwere ditlhaeng mona ba o tshela motho ho ka mona ka nkane o kunya o ntswe ke di attempted murder ka o fela ntotse ba go putletsa ka mikotlana di la munu tshe wa tsaba batswadi le tlo kwallwa ga itse ya ka wa tswa ke le buile ha kae ho re be nna le wena re buisane ke dumela ha o felle mona ka le nna nthapelle ke ka bona katiso antsa tswela pele ka dithothokiso kapa ge se re ka bona nneneng a sa fetogetse a ka ngwala dipale gutswe kapa dithothokiso ke tsena o sotsadie ge bona o bana dipale kapa dipale gutswe tse ding tsa tsona o bongwolle bo seale moyeng mo kapa o ntse o tlo dula gona dithothokiso mo go ba legato la gago le ntse le le mo kapa che ge ka bona o fetoga
2: a mentse ke tsa le tla ka tlo mena na la dithotokiso empa le dipalo khutse ke sa batla go ke di thutetse no bana ke so ka ba ke qala le eto le eno la dipalo khutse empa o la pila ba ke ke na la ikhle ke se bana go le dithotokiso ya mentse ke
0: ga itse ya ka ke le buile ha holo o ska dula fela jwalo ka bontsha motho a tshwereng ka thata ha taba ena bongodi e be ntho e bang e buisa hole ho be le di award tse itseng tse ikgethileng bakeng tsa bangodi o kene mono o latlhele ba utlwe na bogabane ba gago bo kae megatlo ya ke re e teng ya bangodi wa tseba he mengata he be ke a dumela batho ba tshwanang le bontate mahanke batho ba tshwanang ba tseba go na le megatlo e mengata bo metsodi boeng o so ka kenelela ka ga bangodi hua bo kae kae bo Grahamstown kwa no thole ho tsamauwe go lokopana le bangodi ba bang e le ho matlafatsa tabeng o se ka salla morao dinthong tsa mofuta ba lwana o imatahanye le tsona ha ho le bangwe le motho e motjha ya dilemong tsena tseo leng o tsona
2: eya mentse wa
0: ga itse ya ka ge ka kopana van le wena molemong wa buka ha ntho se di ile a ke re ke utlwile tshe o la hlalosetsa nna ona nthonyana tse itseng fela tse bang di etswe ditukiso fela ha o so qetile ka tsona le motho ke dumela e tla ga o letsetsa mohlomona le time frame ya ne bang ka mora yona fela ka mora nako itseng tsotlhe tlabe jwalo ka ho lukisa mane le mane mo e bang ho bile le taba ya phoso eo ba kopana van le wena ho ka fumana taba tse ka o fela tsa dithotokiso mme jwalo ka ha ke go se ka dula fela kgaitsedi ya ka ka mora ditukiso tsotlhe e tsa go kokote mafapheng lefapheng la thuto mona ka dithothokiso nneng ka mora lemo tse ke sa di tsebeng le nna ke gola gabe se re le siko bontswake e re ga o etsagala ge bone le nna nthapeleleng e le go tse dingwe tsa dikolo
2: ha dintho di se di lokile nne ntse ke kiragana gona magangrang ona kere jale di-social media ntse ke na le di-account me legoreng dintse ke tlhagisa mosebetsi wa ka mono ke nagana ehlile ke tamane ya gore e se e tholagala ka tsela e itseng
0: fela ba dule ba le malalalaotswe le motho o botsa go se lokile ntle le ga e be le batho ba seng magangrang a dikgokaganyo tsena tsa setšhaba ba ka kopana le wena telephonicale ka tsela efe
2: wona ka ke kena ha ka ka ka ka no mo go mme mantso ke kiteneng ka tholahalang mara ya ke na le tonka ne ka
0: di reng di no mo motho a tla di a le tsona ke yena tla nna a nna a uthetsa u go pisa isutsitsena o solo gisetso hlena ibe

0: ne le wena o etsa mosebetsi o motle gagolo, o etsa mosebetsi o motle pele ya pele fela jalo gaitse di aka katiso sa banku o gole le wena o e mongwe wa bangodi be re tla ikotla difuba ka bona dingolwe mmane ge bone tse dingwe tsa dibuka tsa gago le wena di diteng bokeletso mono.
1: Ee, mmentswake ke itebogela gagolo ke leboa sebaka mmentswa ke somphileng soa.
0: Ke a leboa kgaitsedi aka ba le motho ya ne ne ebile ke tlhalosa taba ya di-first born le di-last born o la ba ngola monana wa bona nyewe ntle ena le bopaki ore jo a o sentswa ke le moedi wa gago mo ke nyetswe ke first born and last born e mongwe ga bo ho ga ba ntlho ya batho ba reetsetsa feko ko gore ba ntlhoile letlhoe le na le ga e sale gore ke nkile a butu wa bona wa bona ntho e ne ke bua ka yona jale o tsebe le lona katiso ba letlo banyala wa bona o ngwana mama wa o qala ke ikua ke tshoa kapa oso uletse gae o tla nkokela le a be ke a gola o tla tsho o ne a tsho mmentswa ke ke ene e nngwe e se le bopaki mona le ge botse baka mmentswa ke re mametse a buti katiso mone dithothokiso tse monate tle pele ya pele ke mme masefantsi ka mane ka porotea tlan a re ei ke lebogela le ye mongwe a re ke kapodiso e monate ya mantswe ya monate ke thakane dibe ka divestop o ratile tabeno ya moqombothi a re o qapodise ga monate mantswe ya sesotho ka nnete re leboa gona gona ga e sale gaitsedi yaka ditholetso tse tsena ga re dinke fela gobane ge naana batho ba bua gobane ba bua go tswa botebong ba pelo mme ka tla le matlhonono le gona ge le sebeletswa lesedi ka gona re bileng le sekgutlwana se tsena ge le tsebe ne ge tlo tsebelela katiso sa banku kae wa mongodi go ja ga re na book review ka dimanta ga tsena ge le sebeletswa lesedi ga leboa gaitsedi yaka ke leboile gagolo.
1: Ee, a ke boela tlhe mmentswa ke ke a leboa gonfela.
0: Ke a leboa kgaitsedi ya ka motlhomo a re felele mona go bua re tla nne re bua ga o na le go itseng go teng ka ba ke sengwelwa se setšha kapa ga dintho se le bosio o tlankgwaya fela le nna he ke le ke ke bone na re tsebise re boela re tsebisebisa ke tsebise mo mamedu kae katiso le motshwareng jwalo ka ga le molemong wa batho ba e bang ga ba marangkang a dikgokanye mono jwalo ka go le wena ntho nngwe leng o tla nne o update ka ona mono maqhepeng a gago ke lebuile gaitsedi ya ka bosiu bo botle
1: ke a leboa mmantswa ke tanking
0: tanki gaitsedi ya ka katiso tšha banku jalo ka mongodi o ntsa le mošha bolo mamedi o mošha chacha ntsa le o mošha mane wa ukwa ebile a sonyana o tsea ke re ke ke bone batho ba dile mo ntse tsa e sebile ba na le basadi ee a re tlo e bata motho o sa nyetse mono bale ke monna le ausinyana o sa ikutlwa gore ke a busi ke mme tlwa mmone o lona bana o sa gagalemela katiso tšha banku ke lebuile tlhe o tswa ka mona ka pesana rates go tla loka kgaitsedi yaka ge tlhoka gore nang e be re utlwile o le go na le se itseng se segolo ka wena tlasa lebitso la gago e se ka ba la felela mona fela ge bone o na le ntho e phaameng e be lefatshe le tseba ka katiso tšha banku pele ya pele ngwa kgaitsedi yaka mamedi metsotso e robong ka morogore ya lesome le motso le mong mogatlhele kwa go qetela wa lenano lena la re mmogo ntswa ke nna ge feleletse gona mona ne re felela gona mona ke etse tsena wa utlwa
2: re manolola dibuka le ntswaki Roikat Motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena neng la re mmoho ho lesedi FM ke molelwa
0: e re metsotsong ena e dulang ho ye leshome ka morora ya leshome le motsolomong ke tlo fitisa mabenkele ke tsebe ho kgutla ke atla
3: hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka e fumanang mme thuso eo ya ho tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
4: Lepato, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasane le qeto tse ngata. clientele.

0: Ai, ngwana mpesi. Mahatsa motho ha ya mo tshwanela ngwa tla nketsetsa busiwo monate. Tsa di thotsela. Ene ga re tsa di thotsela. O kwa dikatse tsele di latela ka morao. Yo o kwa mogi gona o swa bana o le ka tlong bone ka go strat.
1: Watswa ke. Ke tsaya ka tsile nne. A re ntso. Di. Tsela. Je le ntshilele le wa le tutumisa. Tsa. Di. Tsela. A go kwele tsona dikatse tsela di.
0: Ai, ngwana mpesi. Mahatsa motho ha ya mo tshwanela ngwa tla nketsetsa busiwo monate. Tsa di thotsela. Ene ga re tsa di thotsela.
1: Shale tsile nne isang ka yona yes ka go bile ke buzimo ya go ke buzimo ya go bana ke geta ke tsa di ka tsile pe tang ka yo fela di ka tso ntse ke di ukwa le no tsena a le na go nya ka ikwa fela i wa itse ba he ka tse ha ihlile bo go la ba lo etsa nka bophelo ba yona mosiya mosiya ukwa ya ni ka poketo na le tshe mangamo diau diau ukwa ke diau diau ke re hela lona
2: wa ratwa wa le lesedi FM
1: hela mboka tse motho mama we need tipe a re jo ntswa ke go ha o tsebe ke ka re ke tsana le cable le mutsi sente ke ka ma ke bule na le hona tshe ntswe le boi le kha o so u di le a re ntswe ke o a go thole mohlolo wa go ngwana e bo ka nnete o sebetsa mana pe o ka mora kana go ene ho qeta o tsotsona tsa dithutse mang o tla bona o tla re feletse le a ga ke ya ema ke itsenya ona ka tlunga mo hande na hana se le mo ka tle ka bona ke no na le ene ka ntle u ko e ka go wa bata jena bo mari ha tje u ko mo yena u bo tshoge jwa le safit wa tsiba kelello ke ntse jwang ntheno e ka kelello nka ko ka mogho motho bo peileng ka te o sontso bile o e bona ni bile o bone ka go tshupa tshonya ke kelello ka re tsogi se ka mpulahle ka ntene se ke sa tswele ho hang ka mogala nane le no president ka face 7 yo modimo le khale e motho a go tsebe ha o qeta go tswatsa dithutsela ka mona bo batla lo shebella bo lesilo go gone le iketsa mfela nkele ke ke sa fa ke te ke sang nda le o mametse tsa dithutsela o lo santsa lo shebella le lesilo lesilo go gone ne le sha ntho tse bima ka kang majwe a eme a le bitle mo le gana
3: Dumela mentswaki yo bona tsa dithutsela di ka re ne la bohlano yo o tlhaka nako o rongwa ka kamoreng o tshaba lo ya kamoreng mono ene o tshaba lo re o a tshaba o msoma metse radio mane fela go ntse ha ntse ha sepoko sa ntse se go se tsala gata lo yo hai che gila go tsosa yo mentswaki hai se mtingela orange farm
1: kala ho futsa a re di dipoko hu hu hu o thole se sa hikitsi hi hi helang
4: ne ke tsaba ne ke di tsaba
1: ke tla tswe
4: ho fumana jwa lebe ka re ho etsa la ka bo mo motho tlamile a entlwane ha di ntse di kene ka pa di fela hona ntho ne ke e tshaba jalo ka ena
1: ao le lona toilete tsa bosibu
5: e lo ya sentswa ke batlang gopotse nngwe taba tsa ntho ya ngwana llang ke nnete ga e somane le rebe kganyane nkile ka utlwa ngwana lla bosibu ke a tswa ebile ke nana ke ngwana mogaisane ba mogaisane mo rona le motswetse ke nana ke ena so kabe ke raya kokogota nkokogota heso o na le lesaka yo lephela lesaka mane le lengope so a ke atamela lengope mo a ke so utlwe boko se botlhokwa kalo ne ba ka kgutla ke sa gota a ke so utlwe boko se botlhokwa kalo sa ngwane wa llangkaka ka moka ngopeng hai hai hai ne ka utlwa ntho jalo ke mphomo wala pita magesebeke
1: o tla ngoputsa o ngoputsa tse dijalele re nne re ukuta ukwedi o di tshwana tse di a fola shwa mona o sena motho ate
0: jo ai magae a o sentswa ke ntswa kana wa etsa ntho ya hao kana ko re ne re tshaba ngwane sone re sa tsamaye bosibu re ne re tshaba ntho engwe re sa etsebeng wa bona rona bana ba hotseng re tseba gogwe teng ka ntle re ne re tshaba gogwe re sa e boneng re sa etsebeng ha motswadi ana go tla kopana le gogo ka ntle bosibu ne re tshaba ke moki ka matsikeng ke nna monga lentswe le le reng tsa dithotsela mone ke lebetse o itshia lebitso laka
1: thank you moki
6: ah mentswadi e botlhoko ke a gore le ke tla o mamela tsa dithotsela mone ke le go sogolo go bana ukwa ngwana a re le go boya ntlwane
1: Una lika ga na mo.
6: Sama u tshe ngwana ngane. Sama.
1: Sama ba na. Ba tswa di wa tsena
6: ke. Ke ke ma brushi. O tswana le ene ya o.
1: Ka matsatse
6: mo. Ka na go elo no santso sna TV ona batho ba swane. Mmana ba brushi male. Le tswa ga ga di gwa ya motse. Le shebela TV le festere. How ha ni tsela shebeletse o ka go shoga ka na go ntsela shebeletse e shebeletse si mathata ba mo ha re tswa mo tsa mane so sana ya le mo ntsela kile o si yo
1: te di a ga
7: e wena mpisi mo ga di a mo tlung ka go di mo tsa mo tlung bana
1: sho
7: ga di go tsela mo tlo no yana ta sa le o tse o yana ta sa ta bole mme wa mme wa na bi dang kupisa ka go wa bi ga di ga pela ha mo go re ha se sa go di go di go tsa ka a o ga ta mo do o nwa ka ntle o tlo o sha ba sa ye sa ngele o ile ka go na mo ka sa sa sa o jwa na re wa lang tsara ka sa ka go di a wa bu tsara ke se nga do mo mela ga di tsere mo bontsa se tsere a go bontsa ba ba ga u tsore mo nyanya na hawa ke tsere di di khanga ke ntse di
1: le le di tlo mathaise ga ka ke di ya botu ke
8: di se di ya ba tswa go sa bula tlotse di bo siwa para me koloi u bona motho mo tsile mo feta
9: O bone noti le mone o santse poka sentse le sepoko ke pheti ka mona ka Carltonville.
1: Thank you pheti mamedi o sentse ke dumela hle ke tlokomedisa baganni dipakeng tsa Smithfield le Rocksville hona le kotsi e tsa hetse mono hle ba tlokomele. Ke bona fela mane ho profile pic ke David la sa ithlalosa motho yena o re thank you mme pakeng tsa Smithfield le Rocksville hlokomelang basebedisi ba mmile ka mono hore ho na le kotsi e etsahetseng mono ke dipakeng tsa Smithfield ha mmoho le ho Rocksville sentse re hlokomedisa fela o bakganni ka nqeno le ele tlhoko taba tse balwe re kenke mona ke ikwale
9: ka tsa ditlhotsela ao nketile le setsheo sa gago atle a etlentswakana le sona story seo sa di tsa ditlhotsele atle se ne se tshosa sa mannete nete nete nete a mara jalo jena wena o nketile kore o tsheya gore e ke reng ka thobethe mona le nna ka tlhakaseapatsmane o e ntswakana sepilong tlhaodi ka fentela
1: thank you tlhaodi ke tlo kopa beng ba ka re godise dilo tseo
10: Hotso menzwaki.
1: Ngwaneso we.
10: Wa phela mme. Ala. Hai mme. Hai tsohle ke di bona. Hai. Ntja magaba. O mahlaka ba thuna fetse menzwaki. O thwa ntja magaba ke e. Ha ke tla tshaba o kena ka magabe menzwaki. Ke nana fela ntjane ya magaba ya sebope o se o hlalosetswang fela o se o kang o se
1: bonaai
10: mentsa ke tsho le kajeno e tshabampokela ka gara magaba kore nthweno ntse a etse le kajeno o tshwere morena ka mona ka indrin thorongthorong mentswake babafela le boroko mme a olo jwang ka nako se ke itebela tle mentswake
9: ditlhotsela ka nnete tsona e ne tshosa gampe ga o kena ka kamore o tshaba le o kena ka kamore ekere
1: letsatsianaekere
9: ke batla utlwa swagaswaga ebe ke ya matha ke ya kamane ka batho sebe lebalo ka bepena ba
11: ya walo ka ntsha jekoese ke gopola ka lejeng re dutse e lengkgono e le tshwananenyana o besitse molola ka tlong pelo o bitse monyako o botsa potsa gorena ga motho a ka tlhaa monana ga ka etsa ebaga moshanyana ka makoko nna nkgono ga motho a ka tsena mona nka mo etsa bona thola nsheba ge e tlake ke mmone o sa buanana motho jelo a be ke feleletse ka morae ka nako eno motho ela na ntse a re nna nka mo etsa a be ke feleletse ka morae ka o etsa ketefona ka morae e ono bua tsa ditotela date kere o ne o tshaba fela le seriti a se feta fela o sa tsebena ke sa ie
1: ya nqeta kgaitsedi yaka e ona batho ba balema ga o ka etsa nna nka lwana gampe o swe mono so o kentse ntho ngwe o ikwaetse sefatlhoo se ne a e ka ba e ntsho kapa e tshwa o tlo utlwe na batho ba o leetsa ba ne ke ke shebe ngwana ngwaneso wa kgaitsedi yaka a botidifo moraga o iketsa ngwana a sebetenyana e ke mo shebe ke go thwetse ke tsosa tswana tsela ke dikoka ke bona ba se ba tsepagela mosadi mo jale ke ba otle le kayane ya bontate mokhise bo baba mokhise bo mofuke ya emzini wezintsi tsotse monna motlhane ba tshwidiyang pele bona motho a ba etsang la ba lokela motlhabadi ma motho anaana o na le ntwetsega ba resmakop tshole mo fuke hantsa ndate bujise wena ya muho abo bo ya simona tle jo utola baba mkhize ka boma kuba umfuke uyangijwayela manje oh yeah ah David ne se ke bone mjiba e ke bone fela man profile pic ya go itse ke bona ngotsi David o ke David mjiba ya tlokomeisang ka kotsi eno di pakeng tsa Smithfield le Roxville ke a leboa gaitse di ya motho ke a leboa ho e tlokomediso ke nna tsa le moya se a sebetsa a o sentswa ke tebo mo kana wa petsana gitse Mountain View ke tlokomedisa ka tsela ya Petrestein le Ritz ke tla e bala ke bona sentse nkisa di feteng ke tlo tlokomedisa tabena tsa ngwana mokwena e re ke tla e ka mona pele ke khutle
12: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata Clientele Funeral Dignity Plan. The one who twists away the clips to Zalapato, Tibel is a little hobo baby. The plan is a cat for a habit he had to feed the lacots. Who won all of his human? A hotel to what's a bonaca, who did for Rome? Hatas the same as your Ocasa Honang. Let's say 20 in the clock was a how. Plan is a run. The patalo contain Horence 24. Me Ufumana a time at 200 rand. How can it clean? O ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke mo adwa di tshebeletso tsa di tshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
13: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
14: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo e be le kunutula o ke le fi le kunutula ka ke Prosiden se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le boreledi ka mehla ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiden o tla utlwa phapang ke nnete Prosiden e fumana dikhemisin tsohle naga ka bophara Prosiden molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle ha e sa re Prosiden
1: Le sedi FM ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba he ri ketse fela jena ke fitise tabena na be ke tloetsa tlokomediso
15: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le sedi FM Kufa Gospel Laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show melabohlano la 9 October basadi gena ko ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein meka mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White ba kensale Serie FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikiti ya hao compute ticket Shoprite Kappa Checkers Kufa Festival 2026 Go O tla di tseba jwang o sa di tsamai
1: Ya re ntse re khufasela fela ho fitlela bekeng ya ne etlang ka sonta o so dikwile lebu hantsa ditlalosa mono mme o tla ditseba bang ha o sa ditsa maike o go ditsa mai o be le tsebo ya tsona le shimele metsi sibile la metsi so pele o ka shimele metsi medi gaitse dia ka tebo mo kwena wa ka mona ka petsana o re o tlokomedisa ka tsela ya tsela e dipakeng tsa Peter Stein le Ritz mo 2013 go na le kgomo e tsamayang le namane mo no tseleng ba tlhokomelehle go tsebisala go thwe ke ga mafolofolo e sebakeng seno ya gola ba iba mono go thwepola ga mafolofolo mo terekereng kgomo ke eno tsamaya le namane ke a go a di itsamaya dikotsana dilokotsea balo ga di na modisang o ka ukwa oimaka omaka le kgomo tse tsamayang fela ka nako ena monga ona o kae o reng o tsa go etsa le gong ga o sa tla ba le motho ga e be go ka ba le kotsi ga o na mong a teng a tlo tlhaga re ke ga ke re wa tseba o tlo lokela go jaga boikarabelo fela go kotsi ba ise katho ya thulwa mono o tsebe bale re ya ka dinkgo ka di emere ka dikotlola osi re ntsha sephaka tsena e ntse e tlhetlhetsa makweba mono bale go thwe ke eno e tsamaya le namane tseleng mo opola mo thweng ke ya mafolofolo tere ke re mo pakeng tsa Peter Stein le Ritz mong a kgomo go kae ebile e tsamaya le namane nnake so ka fitla dumedisa o se kgomo dumela le ngwana ga o letswa kae ga le diteng tšhee ke tsona tseno fela ge batlhokomedi batsamai ba tsela kapa basebedisi ba yona tlhokomelang tle bontse o tla go ganna ke ena o se o re hepo fela nako tse dingwe wa bona wena ntho mokwena o se o ka ipotsana ka nako tsebe ka nnete ke kgomo ya nnete kapa ke tsetse sena molana fela ge ke dumela ke a gore ke kgomo ya nnete na ise ka ba ye o itsa tseetse re makatsang tse ntse re bua ka tsona fela e tlhokomelang between Peter Stein le Ritz mo mothong ke ga mafolofolo terekere mo pela mono na namane ke eo leng ma yona he e ntse di phaipai nnake wa tsa o ka thola kgomo etse ba bo yona fele ko gore naga ne di sunyang ko mobung huno e tsalang ka ona mane o ka thoa itlhe ntse e tsewa o go otlwa mane me e kapa ntle le a bentsele e ne e le kaekae pannwe kaekae ga re sa tseba jale tlhokomelang taba tseo bamamedi ba lesedi.

0: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa na kontse boima ho tloha ho gatellwa maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All Letsholo lena letshehetswa ke SABC
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao dilemo tse 18.
2: Tebeletso e ratwang
3: lesedi FM
4: Tebeletso ke ratwang lesedi metsotso e le robong pele ho hora ya le shumele na le metsimbedi ke ho ga nne le go tlo a hwana ka yona ke a tsena ke dikukile mongutlo
5: Allo le ka mmpesi
4: ke tene kae
5: a go ne go kopana mathata ke ne ke di lesotho a ke lesotho metse ke na sekolo ka mo ba re no before to wait Christmas and Santa go bulela di khomo o sipo go ma one ga ya plekeng nngwe kutsi ya go lo ke meroki di thaba ka mono a ne go bona ntwe re pai e fitla gantsa ka mo ka mene re lutse ka teng ke a re tsinya motho a buti a go bontsha re bona ntwe ke ka mo khomo ya di baliye ha ba ke kubetsa ga dikobo no ne ke sa tshwa ke tshisa ke ba ke tshisa mo ke di di la ke taonya mela ntho fela ke a re tsa mara bo sia mo khokela ha o je tsa kopana ntho tsa bsipo
4: a fela le bona di teng di go mutse builelwang ka wane bathung a tshine ntse ba gatela lo bona ntho ene le khantsa tshele go bona go tsedi mo so ka ipotsa ntho eo ya bua kapo ka ibu o wa ibotsa kapo tla ukwa ga ichisa a pase se a tsiwa bua eh go re kya nana ga ibotsa se dudzela se tsiwa bua se ring ha se bua ibile pine monati dandalion tevin kimball tsebe de zung ya le sedi metso se supile pele o ga le shumela mtsimedi o ganya le shumela mtsimedi u teng ga itse ka ponto wa selep a o nke ka nnano la go ba busibu a o be ho reng ya bobedi ke tlokometse ho dikala neng tsholo lo ka o ke ke yena tla ba teng a o be mani ho reng ya botlhano ke bono tsholo ke yena dikala neng ha se vele ho la ga tela se ke se boneng mono diphetho ka hona mamedi o natefele hle ke manano a sebeletso ena ya lesedi a tlang ho latela o sane ke kopa se ke wa fetwa ho hanke lenano la lenaka la motheo ke tshwere tabe botlhokwa hampe mono ge la ka ga bua nakong ya ho feta ka motho ya ipolaile motho a nkang qeto ya ho ipolaya nka bophelo ba motho eno ke a hopola abuti David o na hlalose diketsalo tsa batho ba mofuto wa lo le re ka botsa le batho ba sebetsang dimoshare gore motho eno o fetwa lo ka kang kare ka mo o mehlolo o a sheba o a tutubala o a tlena o a lwana ke topo se sekudisang gobane le a setla gae mo wa bona sekudisa o kena koseni mo ke ga mafu a ntse a tlhaga makase kapa bafu ba kgona le sothe ya le ke ena eno a ise ka tshwanetse le qhakge koseni enana e se ka motho a mmele o motenya ga a sa lekana go entswe mogalo wa lebitla ga a sa le o kena ka mono se o sekudisa tshwanetse o chipo betekenyana aa ke tsela ke leeto le nna a leng go le ona motho enwana o mpa a bolaile nama spiritually moyeng o ntsa phela ke yona o ntse o etsa jena o thuba la ba jalo he o thule bule le motho go tloge ka phafa le moshape le mobetse ka o tlo ya o tlo etsa ntho wa ke go wena o inketse qeto fale O tlo ho ka ho nkile bophelo ba ha iso bina go ya ha yena a kgetha ho bolaya nama o tlo sokudisa motho eno o tla le bohemona re dube ko go ntsa phela moyeng wa phela ko re o phela se moyeng empa yena ke nama ilang ya kgetha fela hore ho be ka tsela e jwana jwale hosane ke tla be ke buisana le moeti wa ka re shebile mafahla wa ne tshe ke ka hunkuwe le batho ba le bang fela he ka tsela tse fapana hona le mo ba fapanang teng jwale motho a valo ba ne ga tseba ebile ha sa go lwa mafahla mofuto valo ba fapanyetsana ka diaparo pele yeno a phelang apara tsa tsamaya tsamaya o tsamaya ka tsena tsa ya setseng o kena ka gare le ka sela ha pele le mokoting jwalo fela ba gutle ka tsela e sele a thole eno a ile valo ka o thoa motho be ge batla o bona boemong ba lefahla le nkileng le ipolaileng ye o etsa ba bana ke motho a sukudisang jwa le ha tlo sukudisa ye wa ha ibele yeno ye mong a qetellelela tsa makatsela ya ho ipela ke tla ukwa moitwe ngona o di sheba bang le o khalemela ka pa ho hlaola ntwe e ka lwantsuwa bang ka tsela ya setu
2: ba go lo bo dilimo di fima fahla ke kutlwe ka ntho di ba bo bebe
4: ke ne ke kokela ke ri koka le ntate molala be ke nya o feta ha se ba ha ba re kwe fela go so tlokala ho be le portfolio e tlo hlalosa go ya go lwa bohloka ba ho a go la ho ke hona ho rege ho tloswe nthwane ya ho manga itse go tse ba ha ba go tswe mohlane le leng le tsamaya ba tlo utlo pata ba lo ka motho
2: ho be le mathata ma ke tsho jwa
4: fela ha ba sa go lwa ke nthwane ke bona itlo go mathaitse ke hore a ke tsebe ka gola ke nna ke tlo kena ka lekaseng ke ntse ke phela ke go ke ipitsang ka ba boemong bofeng
2: empa la ga ka ba hana e ba ka bothata ba bana re bua ka lefahla re bua ka motho a le mong
4: go la motho eno go bona ke gola ibile se leng
2: ke ka motho a le mong
4: go bane go tlhola ha o
2: tsala gore semoeng e tlile ke batho beleng hore ba na le dikamano tse itse ka ba connect
4: tse tlong feta
2: ke mo gona hona le ditlamorao tse jwang jwang ha o ka etsala gore ane ba sa golwa ebe ha o etswa tsena ha o etswa tsena re qetelle motho a sa lo chipuwa
4: bona le ha le ka go lebe nna le wena ka le lefahla la nka ba hole ke ya ukwa go o tlo bona eno a mona ho ba naginyana hore yaani e mong wa kujwa le ho thole memo na ba isise mafahla a re lena la kulu batho ke le twin batho e le le le ka ile hai wa ha kulu ha kulu kule na re yena ye wa hai ke yena he ya kulu ho na wa batlisa ba le babedi
2: ka batho ba identical na le mo ne ke tseba hore hanga ka swa sisheo eno a smela le no smela fela mpakisa hule
4: e si yena
2: gore
4: o sa wa tsebo wa gona
2: e jwalo ke ntho e iketsa halang fela ke a gola ke e tlamane mo e leng gore o tlo fumana ha le mong a kwata le enwa wa kwata jale o se ka utlwa gore na bana le connection e strong
4: jwamogano ya bona e maatla
2: ee e ba o batla tlhile ko go tlhakisetse gona go sasa ge ke go utlwa gore na gape na dilemong tse nepaetseng ke botlhankaneng kapa ke boemong bofeng batho ba tla ba tseba gore motlhomong ba bele le sedi male bana le taba tsa mofuto o jalo
4: ana
2: ka ipotsa bona batho ba ipolaileng le mafahla ke bona hantle ntle hape bo thutlile ba sukudisa mo shegeng male bana ba ipola ke motho ba sukudisa
4: e ntse le motho e
2: se ke bolela hore bana ba bola uwe
4: e ntse le boemong bo
2: o ntse sa tsamaya nako ya
4: ga ke re ditshiu di fukuditswe ka tsela yeno ya hore e be o bola uwe ka go thungwa wa bona e tlile le motho a sukudisa
2: a mani le motho ba sukudisa ba sukudisa ba khutla ba sukudisa
4: ntsa le ntwe
2: motho ya hlokaetseng ka tsela e ya handle ya bukulo a se hangata o tlwa o thiba ba khutla jolo ka bana e bana ba khutla le ba bolela
4: bana le bana ba ditseleng bana dikotsi tse tsala ba di ya dikoloi ha ka
2: ka molata o tlobone
4: ke ba ba kae gaitsedi ya ka ba salatuwa ba bangata hampe o bone tsela bo straighting fela le ukwe le sa ukwisi ya ditsebi di fitla le ga understand ho etsa tsi ba mmole
2: straight me sentse ke ikopela he jolo ka mo mamedi wa re mo hore re tle re hona ntho tse ke se re sa dingkelle hlohontse re
4: ke nana ke tsagane
2: empa di ka magao ke tsena tse ya sala sentse ke ikopela hore e mohlomo jolo ka momamedi e moholo ana ne o le ge ke re tlotla ga ba le tlhakisetso ya bohlokwa bona ba holata ba hololata mofumono ba hololata
4: ha holo bang ke kgwedi ya dipalangwang he ya e ka re sebeletsa itemogalo ngwa
2: ka go shebe a ngata ape le malapeng tlo go ntse thwa motho eno mo nna motho a pokang batho ba roba nna ntse se tswang ka tsela e right ene paetse
4: ne o se la tu ho no utse motho eno nako ye o ha e fitla fela ntho ene ntse tlo mo ya etsa o ka bona motho ka ga tsela bo 880 mona o thoma motho a me a petleletse ka ga tsela o bo go amokoba nthe ha o mokoba o di ya kolo ya wena o thola e se le motho yenu go thula ndwe o ntse e bona ka a ke pa ipa ka ntse tse tshomo o ka ga tsela
2: bona
4: motho a ka e mang ka ga tsela metlileng wa tsela ha o so monana
2: khala ga hla di khogo batho ba sala twang di khogo
4: ga itse di yaka ke yana nantse ke ne ke bua ka tsa di ntse ke ne ke bua ka le yana la tsa di thotsela ke ne le di temona ke raka ka bona ba le a khaifile monana ke ha ga ka le khutlisa bo di bokotse bo di tsheo tseo tse tsang di tlala mahaha tseo di teng tse di ntse le kopana ntotse makatsa
2: ha ga ke re tseng di nthoka tsenene pe gona ba ntse re la ka tsa go ka sebetsa di mosha re mona
4: nke be ka lo
2: ke ba sebetsa mosha
4: ai ga ke bo ye hambe
2: jwa le re ba hena heno ke bo mama tsho ba bolo
4: fela ke abela o go batho ba sebetsa mo ke na nona ntwe ka nna ba ba hlajwa ka ba isebedisa o ke ga itse dia ka ke ke le motho straight u ke ba loka to posa mo tsa to posa se bi mambe
2: ke se sala je go sheba
4: hey hey hey ga itse dia go hana ntata mohulu ga la koloba ma empa o ka thu tsa mo potla mo
2: kwa tswa ba tsila tsi ya go sheba hantle ma line mona ka re sheba fugija di team ya shebe ba ikenela fela ba ba powder
4: ba itse le bona bao ba no ba be go buang ka bo hothu ke bona ba mehlolo o tholo na shebisitswe jena ha o kena o sebetsa o sa shebile o ichebisitse kwana motho mo nantsa shebile o di o sa leka lehlako o fetolwa ke ma o ntsa lwana e mo ba go bona le ka matsong bona e ka go wetsa di face o tpeng a kege e mong o ntsa motla ba ne ba lwana ka ikae ba mohlaba ntsa lwana o ntsa lwana le ka tsela ye
2: khotsho motho a tsama ileng e sna go ya hae
4: ntwa
2: ha ke tsebe na hantle ho etsa halang ka moya ha o tswa motho na o ya kae ka pa ho etsa hala eng empa ho a hlaka hore e no ya tsamaileng ka nako e seng ya gae moya o ntse o la gaufinyane le ena o ntse o solola o ntse o re aa
4: moya ore aa namalai se itse ee
2: motho o fetoa ke bona ka nne tla ke re buene mamela tshebeletso ya lesedi ka ketlane o gora ya lesomelemetsemedi RQB dingata go ya goreng ya bobedi se ka ba fetwa 87.7 ora bajala 106.6 ha mamelwe
4: ga itse di ya ka tshebetso e ntle wa ukwa e ponto ba lo tai ga ba jo tsebale ke ipusa yena ye wa a tsamaile mpile o sina ona kwa ege mo potla banka potla ba galwantse le wona ntse ke mo fetola
2: ha ba potla
4: o bana ku kwa ga nthongwe lengwe ya haike kgang go o kgang motho yeno o kgang ha tsukudisa la kena mo auto o jwale ho thwe mogho mo no sebediswa wa shatjwa le mabitle mmane ha ile hana ho fella o bana ho ntse mogalo wa le bitle ba bule
2: ke mo gona se tlo no bua le sona kana
4: ka ke komela
2: ke ntse ke tshe kere ya hore hona jwale tshe ke 2026 ke yone tlotla ga bola ya hona jwale khetena ga la hlaile di nthontse ngata ke se re tshwa phoso di nthontse ngata ka nthwane nna hore hai hona jwale tshe nana ke se jwale jwale e gale
4: ke se jwale jwale sena se tla
2: ya ga le matsa go le gora moloko
4: o na mo
2: se se tsomakeng ha o se se tlhoswaneng ha
4: se se gudisa ho loka ka
2: ha o tsebe bo hlokwa ba tlo sa khutsana ha o tsebe ntwengwe e o re leng batho ba batshwa go ba ma Africa ha ile ya qala gala ga bona motlhaga ka ba ga
4: efela e bopelletse go go ga itse dia ka motso motso ha o qala fela o nka semela o gaola methapo tse ka tsela telang ga ona motlhang tlopile kutumakala mahla ga ona
2: o tswana kana la o ka re ga ona dumela
4: wa iphedisa
2: ding ga ona moloi wa satla tla go kutima tlo
4: kai tsedi ka tsedi tsendlehle mami di baba.

0: Hoja ke sena wena ke mashume a mabedi le mesume le mesotso ka mara hora ya le shume le mesimbedi ke mogahlelo wa pele ha mamelo ponto wa sele bo holosedi FM ke itse ba o ketekaletsa sila tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Kiti ka bona tsingata. Modimo a tla o pate mahlonga batho ba se batleng ho bona o thabile. Mo mamedi tla ntsesa ka nkano mesoso e mashume a mararo ka mora hora ya le shumele metsi medi. Nomoro tsa mohala ke 086 000 3084. Ke kena na go nya selemo sa boithabiso. Na go nya selemo se o ileng hore re lokela ho itlhokomela haholo mo mamedi ho feta bo bohareng ba selemo jwale ha re itlhokomeleng re bone ho rutlwa kana go tsena re tla bona dikotsi tsa mebileng dinyeloa dipolao dinyeloa jwale ha re lekeng ka hohle ka mo re ka gonang hore re tle re ipoloke mashome a mabedi le metso e mehlano metsotso ka mora hora ya leshome le metso e mmedi mametse le sedi FM le sedi FM ke mollelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae hohle mo e leng hore o mametse ena tshebeletso o re gona teng
1: Thembisa tsoka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molele
2: lesedi FM.

0: nchaba santa ati ke wa marume wa mamelwa tshwere tsha lesedia FM ka di tsho di tsepela re ha mamelo pontu ya sele bo ha mamelo
1: ha mamelo pontu wa sele bo mamelo sedia FM le sedia FM ke molelo mo berikitse o tlantetsetsa ho 086 000 3084 086 000 3084. Ke mo tlantetsetsa teng he o ntsebise gore na o qhoba bosilo bomang ba sa feteng ba bararo. Ke itse ba mosebetsing sebetsang a monate ba tsileng gona jwale tjena ke le kopela mahau ya ke le kopela polokeo ke tlile mosebetsing ka jeno ke le motle mo mamedi ke tene shorts gape ka je ene ba tla o jwetsa batho ba mponang le marangrangmane go shotlotsa ponto di ka odima longole. Mshanyana o tlaisa lengole, mshanyana ke lengole, ke lengole, e seng lengwele, ke lengole, e seng lengwele, e seng ka sheko, ka jeno, ponto wa selebo, mo bea hulu, abatle letho, 086-000-3084, bara Alpha India Oscar, all in order, wa selebo re timo tuma kubunga khaso, 87.7, olo bachelo 106.6, jwale ha o khotsofetse wena o khotsofetse nna wena a Zulu master ya a ke mongwa batho ile nga kopana le ponto tlhokwa a santsa ga mamelo ponto ha mamelo ponto ke ya yolo sa ke ne mthetho go tla mona dika o fela ke le sedia FM dumela
2: a ponto
1: e ho jwa
2: ke shapena
1: ke shapena
2: ya ponto a go re gire Masita wa Alexander wana ka kwa kamani kire ntate twala ke ntate sa bueneng kamani ka bohlokombe tleme los mechiri ke qetele ka ngaka mkuna ka kwaqo machiri wa lkosi le gatswa
1: ke ntwe na o reng o tla dula o itshola ono yetse bophelong
2: ene ke yetse ona jwala
1: e o tla o itshola ka jwala
2: e
1: ke ngwana le nthotse jwalana le mo ileng gore bolaka ba o etsisa dipositing
2: a bo hloko ne ke ba tle ke iphumana ke le tronkong e kotsi ya mpe
1: ke le bo e mme se le sedia FM dumela
3: dumela ba ntse se lebo
1: e ke mangai
3: ba le khale mme se ka go dipo ha mna se ponto se ke go pa go ba tsile mme ma mama ma ne se jong go nga molotsi ke re ntate bishop ka tsafolo Amelia ke qetella ka mme ma mogena maloka se ka thabantsho tang go panto
1: gona le ntho batlang ho ifihlella mme o ipona o dia ho ifihlella ke ntho
3: ke panto ke ne yo a hand
1: batla o a
3: ne yo a hand yo ai khona ke fihlelle ho yona
1: ka nka bakala mogolo ka paka bakala mathata
3: nka bakala salary
1: salary o dumela go etseng fela
3: inyane and then mbana ina le bana
1: inyane plus bana
3: is maintenance work
1: ke le bautlo
3: thank you ponto tsa dile monate
1: tsa dile monate ke le sedia FM dumela
4: ponto dumela mo gati
1: ke bua le mangai
4: ena sima ma ka ga mo itse tsong school
1: e ya mme
4: le bo he me ka taung tsa sana ga le ka tswa ke go ke ma ha ke re ke ke le be se ka alba thuni ke ketele ka ntate madugwe ka te ponto ke le bile ha re le tsa le monate
1: o la tso sana bo se tsena go le mamela ponto
4: hantle
1: o la tso sana
4: le mo ka tu e ra tso
1: wa se le buriti botlo se dia o lwana wa batsosa
4: ai ke ha ba tsohle ba umamele
1: ba tswe ba mamela ponto ke le bo modimo wa tsantle utlwa
4: amen ntate ke le bo
1: o taba ba mamela sebeletswa le se a ga tsosana ponto ho go humamela ponto ka 12 ga tsosana ke le sedia FM dumela
5: hashtag ha mamela ponto wa tsela ba ke
1: ha mona tele ga
5: ikhlan tang dilo ga nne o tsere sekola ngana ke kopa o tsosana o khoba go siulu bana ba latla ke re Mangi Shomedi ka Fowish ke re Solika Kalo ka Heneman ke qetelle ka Namicheba ka Khotsombu Fazile a re ka fela ngana mme
1: ke mo sebetse u fi ngono la ka tsa ho sebetsa bophelong empa o sa ho sebetse
5: anke ntse le ke la ka tsa ho le sona ngana
1: o no batla ba le sona
5: eh
1: hobane
5: Ale sa le le mosebetsi ke o ratang.
1: Sa le le mosebetsi o rata.
5: Ee, a mona.
1: Wa tsaya bosola se mosebetsi ke kana.
5: Ke a dumela ngwana mme fela ga e ne le kano e neng
1: kanekano e batla.
5: E ne ke e batla ngwanamme.
1: Ke utaba ke le Sedi FM, le Sedi FM ke molelwa. Wa ratwa wa lela. Dumela le Sedi.
6: Dumela Peter Simane.
1: Go jwa?
6: Wa loka go jwa.
1: A monate ke mangkae?
6: Molebogento me nka tumo le pagaisa. Ke rata go qoba bosele ntate Pane ka mosimo wa Tegane. Ke qobe bosele Matshiro wa lekgosi ka Arlington. Ke qetele ka go qoba bosele Masita.
1: Bye. It's a Silemona de Babai. Baba Vidi. Dumela le Seri.
7: Eh, Pondo le kae?
1: Ha monate ke mangai?
7: Eh, ke ga mojabe nga mona ka botse ke era mo pho.
1: Eh.
7: Ya, ke na ga ndi ka na mutu ke mutswa ngi ba fara ke fara wena Pondo ke na le wena ba le ba tsena bona ba teke ke la na ka ba tsusa ga ke ba ba go bi.
1: Tsa tsile mona ta utlwa.
7: Ya leo
1: re nka wa fetela ke le Sedi dume
8: e check
1: e ke manga
8: a je mantla dzika dinwe
1: wena na ona le motho a utso sangwe go mmamereje
8: ya ke nda teng di nda teng re mo atla kana go na ke mmamela aba mmamela pon
1: a mmamela pon
8: ro bona re robe zempara ro ba a mmamela pon
1: mmamela wa selebogile
8: yes me mo matla dipo di toro ke ga itedi ya mamuloi amamelo ponto ke pele ka Steven nyele le bota bi amamelo ponto bye bye pomto
1: le tsatsi le mona tautlwa
8: e tek bye bye
1: mamelo wa sebeletso ya lesedi e shebe ha ba ina pa etsena go ya hawe e lokela e re e mashume a mabedi le mesemedi pele re kena go renya pele so mama khitsi mogatlhelo wa pele wa le mona tlana ne o le bitswang ka hore ke RQ B ho lesedi ya FM le Sedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa ke na le batho le bona ba teng mane go marangrang a dipuisano ba mametseng jwa letshebeletso ya lesedi makereke o Rockland ka mane ka Bloemfontein letsatsi le monate mamere ke na le motho ya mametseng mona le bitso la hae ke bolelang o matatiele profenseng yane ya Eastern Cape magala ena ka mane ka Sasolburg o mametseng jwa letshebeletso ya lesedi madingeni ke madingani simila o ka mane ka Sasolburg letsatsi le monate tebo ntsimande ke a bona lwena mametse sebeletso ya lesedi Samantha o ka mane ka botshabelo province ya Free State mametse jwa sebeletso ya lesedi e mo motho ya ngolletse mona ke Germany LP ka Ziraste mametse sebeletso ya lesedi tlotlo ka mokataung ke a re bua pitso ka Okni mametse jwa sebeletso ya lesedi ya le ka mane ka Northwest wa nantswa ke moleleki ke a le bua ke bona molaetsa wa hao o ka mane ka Randfontein mametse mosala ka Mpumalanga ke a le bua motshidisi ka United States of America Washington dumela France ari ke mametsele Sedi FM ke le Atrichville basi ke le bua lwana selo mapia o ka mane ka Sandton letsatsi le monate mamedi o na le motho mona ya bitswang ka hore ke tahlego o ka mane ka Bloemfontein Free State le rato Port Elizabeth mametsele Sedi FM tebo Everton North ke le bua lwana ke bona molaetsa wa hao taule mojau o ka mane ka bana molaetsa o nyametse maki ka Fixback ma metse sebeletso ya lesedi Bongani Cindy Johannesburg ma metse lesedi FM ka mane ka Randfontein ba re ha mamelo ponto ha ke bone bitso la o ke itse molaetsa wa hao o tsamaye le lebitso ke mashome a mabedi metsotso pele go gora ya pele noi lukulo botshabelo ke le bua ke o bona wena le tuka ka Velcom le Dakalo Tlokolen o ma metse jwa lesebeletso ya lesedi Hilda ke le bua Freiberg ke o bona lwana ka Rabo Okni ka moka kanana letsatsi le monate ke kene sekolo kana na mono ba thabile primary school dumela wena pabalelo Randfontein wa metsele Sedi FM le muzi ka mane ka Velcom dumela ka moka maseru na henya le sotho banna ke bone metsi ya dilantsa ga swaga disekele mo maseru mo batho ba maseru dumelang toroponya di chips le a chaketa ba chakela neneng ke bone mosebetsi mo le namzwa ke wa khatshela na itse ka mono matsatsi a o feta ka mane ka Qatha arma metse jolo tsebeletso ya lesedi SABC plus www.lesediafm.co.za rete mo mamedihle ho hle mona thapelo ka mo ke mamona ba nna meletse ya nyamela ha khona ba re ke fete ponto e mashema mabedi metsotso pele ho hora ya pele ya latola solfex the p ya ruda ntle metsotsong e le shumele metso e re bong pele re fitla horeng ya pele ntumelle ke tlo nkela pina e teng kwa no e monate pina e bitswang ka hore ke fly ke Malik Lefosi Nova. Pejana mane when I see you.

0: ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo lenaneong la RQB ho lesedi FM fela.
1: Mumamedi wa tshebeletso ya lesedi, tlasa letsholo la hashtag Operation Chanela, ho tsena tse amang setjhaba. Ho na le batho ba bangata ba tshwereng wa tseba ka peto, batho ba lekgolo mashome a supileng le metso e mene 174 mafelong a beke a sa tswa feta fela ba tshwaretswe ho beta ho ya ka ditlalo tse ntshitsweng ke sepolesa mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Dithunya tse 110 tse lekgolo le leshome di fumanwe. Dithunya tse 110 tseo batho ba neng ba na le tsona ba sena license tsa ho ba le dithunya, le nka dithunya kae? Mumamedi, nakong ya letsholo lena la Operation Chanela le etsaetseng matsatsi a supileng a ho feta, sepolesa se tshwere batho ba 14,581 ya babelelwa ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Ho tshwere batho ba fetang 14,000 matsatsi a supileng a fetileng. Ho tshwere batho ba fetang 14,000. Dithunya tse 110 ke a di fumana. Ho ba le di rape tse ka bang 174 tse tlaleilweng. Ke tsona hetse o ke reng ke tle ke o fe tsona ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Mumamedi, sepolesa se ile sa batlana le batho ba entseng diketso tsa botlokotsebe ba ka bang 1,811 ba ne ba batlwa bakeng sa diketso tsa botlokotsebe tse fapaneng. Jolo ho thuba tshwerwe batho bao ba 1,811 ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Re ke o fehe, hara batho bana ba tshwereng ba 174 ba tshwaretswe ho beta, ba ka bang ba supileng ba lekile ho beta, ke ba ileng ba leka ho beta, ba ka bang 140 ke ba ileng ba tshwarela ho bolaya, ba 130 ke ba ileng ba leka ho bolaya. Mamelo ya tshebeletso ya lesedi, ha kgwedi ena e fetileng e na le matsatsi a 30 ka di-30 tsa September 2026, lekgotla la dinyewe le bohareng la Umzimkhulu le ahlotse jwalo mabeta wa dilemo tse 33 lebitso la ke Mr. Hassan Tennis Hassan. Jwale o ahlotswe ho hlola tjhankaneng bophelo ba hae bohle ka makgatlo a tsheletseng ka moraro a fumanwe a le molato wa ho beta jwalo basadi ba tsheletseng ba 6 dipakeng tsa January le December 2022 mane Umzimkhulu. Mamedi, dipetong tsena tse entsweng jwalo ke Hassan, dipetong tsena tse tsheletseng ho thwe o na a qheketsa ntlong moo basadi ba dulang ba le bang le bana ba bona fela, ebe o tla batla difounu, ebe o batla tjhelete pele a ka ba beta. Ke tseo he momamedi tseo re reng re tle re o fe tsona kwano tshebeletsong ya lesedi. Jwalo ka se ko jwetsitse pele mane, 110 ya dithunya ke tseo e leng hore di ile tsa fumanwa bathong. Hundred and thirty ya dimera tse tsetseng ho thwe Gauteng e itlhomme ka pele. Profense yanene ya Gauteng e itlhomme ka pele ka dipolao hobane ba kgonne hore ho tlo tshwara batho ba ileng ba bolaya batho ba 33. Jwale ho latela Western Cape ka 24, ebe ba Eastern Cape ka 22. Ho na le batho ba ileng ba tshwarelwa ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi. Bana ba ileng ba otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi ke ba 1,473 ba entse assault GBH. Ba ileng ba tshwarwa ba sena ditokomane bona ke ba 1,269 ya batho ba neng ba sena ditokomane Afrika Borwa. Ho thwe ba bangata ba tshwerwe mane profenseng ya Gauteng hobane ho tshwerwe ba 614. Ba tshwerweng ba na le dithunya ba 61 Eastern Cape ho tshwerwe ba supileng, mane KwaZulu-Natal ho tshwerwe ba 17. ba tshwerweng ka dithethefatsi Afrika Borwa matsatsi a supileng a fetileng ke ba 2506. 2506 ba tshwere ka dithethefatsi. Palo ya batho ba tshwereng mane Western Cape ka dithethefatsi ke ba 1601. Ba neng ba hweba ka dithethefatsi 219 Western Cape ntse le ka pele, KZN le Gauteng. 773 ne le ya batho ba ne ba kganna ba taui ba ileng ba tshwarwa ba ka itsumane ba 773 ba ne ba kganna ba le under the influence of alcohol. Ho thwe ho na le ba ileng ba qheketsa momamedi ke ba 89 mashome a robedi le motse e robong ke ba ileng ba tshwarelwa jwalo bakeng sa ho qheketsa. 110 ne ba na le dithunya tse fumanweng. 1777 momamedi tshebeletso ya lesedi ba na le tsona dikulo. Ntle le moo hape re fumane hore ho na le batho ho na le dikoloi tse ileng tsa nkuwa ka mahahapa tse 59. Ke tsona mamedi di ngata haholo. Bo Freisi Tatamane ke a bona ho thweteng ba bua ka taba ya ketsahalo ya ne bohloko ya monna ya dilemo di 31 ya ileng a bolawa mane Face then Bloemfontein. Ho thwe ketsahalo ena e etsetsi dihoreng tsa hoseng ka Sontaha. Ketse ka sehlohong tsena mamedi ka province ka nngwe. Ntle le moo hape re bone hore monna e leng molata o ile a tshwarwa mane le Phalale. Jwale o na na le disikarete tsena tse semolaong tse balwang ho tjhelete e kalo ka 150,000. Ntle le moo hona Limpopo mane he ho ntse ho na le batho bao e leng hore ba ile ba tshwarwa ba hlatswang tjhelete. Ho na le batho matswallo a Mozambique ya tshwerweng mane Mpumalanga bakeng ba ne ho thwe bona ba ne ba rafa ntle le molao wa Afrika Borwa mona ke bana ba di illegal mining bana ba rafa ntle le molao ba robong ba Mozambique ba ile ba tshwarwa mane provinceng ya Mpumalanga. Northern Cape e bileng ka sehlohlolong teng ho na le mmelelwa dilemo di 54 52 ya ileng a tshwarwa le yena ho thwe o na a rafa ntle le molao. O na rafa ntle le molao la ba fumanwa dibeke mo tse ka bantse le shumele metso e meraro tse belaelwang ka hore ne di setse jwalo taemane. Mane Northwest mo mamedi le teng ona le batho ba tshwereng teng o tshwere bana ba rafa ntle le molao le teng. Sepolesa se tshwere disebediswa tseo ba di sebedisang e ka sitana le diqhumane tseo ba di sebedisang bakeng sa ho rafa sebakeng seo. Ke tsona he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba hwebang ka batho mane Western Cape diHawk ba tshwere batho ba babedi kaofela. O mo motsotso pele ho hora ya pele ke tse amang setjhaba.
0: Ditaba tse amang setjhaba. O na le Ponto wa Selepo. Lenanong la RQB. Ho lesedi FM. Ditaba tse amang setjhaba. O na le Ponto wa Selepo. Lenanong la RQB.

0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e gabile tlhalo ka molelwa. Lesedi FM, ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
2: Nako nyana ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e gaba, e ba le lesedi FM, ke molelwa.
3: Aphela Linda best of me tsebeletsonya le sedi ke le shumele metsi mihlano pele ho hora ya bobedi hore nya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ha isa le ke na lwana o tlo re nya le shumele metsi mbedi mamedi ha re tlo atla ho buisana le mme Mlebogeng Ramaqaleng pa beketlang jwang ka pa jwang go tlo buisana le ena beketlang re buisana le mme Mlebogeng ga maqale ke mosebeletsi wa sechaba ne ke itse ke go tlotla ge thusa ge bua le batho bane ba o ileng hore ba ile ba bua wa opola bekenya o fetene ge bua ka ntatelwa yo muhirwa wa ha ya muhirileng lapeng ana kena dikubong le mosadi wa hae le nyalo la hela qetella le khalane bere ke ne ke itse ke tla boela ke ke shebe ya monna ya na la re mosadi ya hae ona bitsa nyatsi ya hae ona re ke malome wa hae ntsa mothetsa re nyatsi ya hae ke malome wa hae a thiki motho a robalang le yena jo nna we ntho tsa go dutla mosuti jwale e re ke tla ke tla be se ke dikopanya ka ofela ke a hopola re ntse re tshwere hape taba ya a usiani ke a usi ka pa ke a buti o ke a usi a reng ha isa lentse ke batla go gatana le motho wa mofute o tsene e ke ratana ne a re ke a morata ona le pilo entle o tsena ka ofela a re jwale ke sebile ke tshaba o mojwetsa gore ke HIV positive ke mojwetsa jwa mpontong potsetse ba mamedi ba lesedi mme batho ba ile ba eletsa ke gela tse ba ga le qeta o eletsa tabatse re ya dinka re di sa o di tsebi rutlo rena ba ka eletsa jwang le bona psychologist tsa rona le di social workers tsa rona le bo sepolisa sa rona ka ofela batho be leng re tabatsena ka be di ba ama jwale ne ke kopa fela gore re tle re ntsetse pele yane ya ntate e o ile ngore mosadi wa hai o na re nyatsi ya hai ke malome wa hai le nyalo le qhalane hona jwale aka fumane bo eletsi pilontse le bohloko ona bile a kena eletsa jwalo ntate yane e o ile ngore nyalo la le qhalane ka lebaka la mohiru wa lapeng hai a na matha jwalo le mosadi wa hai ya re nyibile mosadi wa hai ha i bontse le ho ikwahla ya ho hang jwale mamedi a re ke re bua ke utlwa fela rona le ka reng ho ntate enwa e o re moetsa mohloka le bitso ka jeno mo mamedi wa sebeletswa le sedi ore mosadi wa hai ona a le close le monna ya na re ke malome le lokong kwana ona re ke malome ya re mohlanga tlo tla fumana a find out a thi motho yena ntso thwe ke malome ke nyatsi ke motho eo mosadi wa hae a chitang ka yena ke nang dikubong ka yena mohla tla fumana o runa na le ho moetela a tsamaela teng a re o ya ha malome a thi o ya motho wa hae ya thetsitseng ka lapeng a ke nyatsi Afrika Borwa a ko eletse hlema qhoba bosiu le ka reng a le thoba batho bana maikutlo pele re tlotla re bitsa ditsebi bekeng ele etlang ke itse ke tla bitsa jwalo mme Ramaqale le yena rutlo rena ba ka reng boemong bo tsena ona le batho ba phelang ka dipelo tse bohloko 086 000 3084 086 000 3084.

0: 086-0003-084 mumamedi wa pele o teng kwa no mohaleng dumela
1: dumela ponto
0: ha mona tele kae
1: ha mona ti ponto tshwarelo maemo ha le jwa le ponto wa ngutlwa ntate ponto
0: ke o mametse hantle je
1: maemo ha sa le jwalo taba e nngwe fela ke gore a bite pele a mo tloele
0: bona o sa motloeletsa ke ga dule le yena jo re ga batla ukwa gore ha ile mo a suka a fola hantle le ka reng
1: eh o tla fola
0: eh
1: eh a o tla fola
0: mm
1: eh ke tlo hana fela bana ha ona saka ba sietsa yena thoko maikutlo fela o ka o tla tla ba fola o hlatse fitantsi
0: empa wena o ka tswela pele wa phidisana mo le motho a ilanga o etsa ketso jalo
1: eh eh le litho
0: wa tsamaya
1: eh ke a tsamaya ke a motloe
0: bela le nyalane in community of property mo o sebeditse ka thata bophelong e kopane tse dithuto
1: muso o teng gore fela re arole dithuto tse re ke re arohane e molemo wang ke selesa
0: ke a lebo
1: thank you ponto
0: mumamedi hona le mumamedi e mong a na re o ile a rekela girlfriend a rekela girlfriend koloi a re ke dula ke utlwile bohloko motlha ena ponto motho wa girlfriend wa motšha o ganna koloi ena yaka tšhelete tla bo batla di-sise o babedi o re ke ile ka rekela girlfriend koloi ke bile ke mo botsa ke re gobane o ka rekela girlfriend ntho entho ga o lekana le koloi a re ke ile ka rekela girlfriend koloi a re ke dula pelo e le bohloko motlha ena ke bona boyfriend ya motho ene dile ganna kolo yene e la rekwa ke ne dumela
2: ndi bon
0: eh ha mona tele ka
2: amtsa baza te bon
0: ha mona
2: eh a ka hale ba mo ba pala ho ntse thuwa ho mo lone ho ntse u ya nyatsi ka nnete u ile ampa ipe hantle
0: a ipe hantle
2: ampa ite hantle ate ponta le mona khonne go ile ha mo tsa letho ha mo tla ha tsa letho ha le mata mo
0: mmm
2: a ni jampa mo go ya tsa mare
0: ba no tlo fumana ra intse ke tse tsena na ho ja ola itsa ke totse fo setseng a ka ba le tronko
2: a ka ba le tronko nda te ponta
0: jwa le hona ha ha e mono jwa le be ba tswela pele ba itsa ke tsotse jwa
2: ee ampa
0: empa kana ke ntate mang
2: ndate
0: nkuzo empa wa bona nana o le mo ho bo mohloka le bitso wa bona le thusana jwang bona ntate ya ne ana utlwe bohloko a holo ka modisana ana a mathala le mosadi wa hae utlwa hona le mo a kenang ka setogise jwang motho bitsa nyatsi maloma ya the o ntsa mo pota ka thoko ke kopa le buwe taba tsena tse le jang tsa tsile mona ta utlwa
2: tangi na repon
0: ke uta ka nnete la thusana le seri dumela ha o ntswa go o wena o ja papa mphuthe e mongana phofu o gothala o fete e mongana phofu dumela
3: goe
0: more ke bua le mang
3: mabinda
0: se bua sekgowa matsatsi yana mobe yao ee a re utlwe
3: ee o dula botlhokong o ntse o butlwa o thune botlhoko ha re ka tloela go tsenela gona batho ba tlogeng ha ke tloa mona na ke tloya kae go na le tsela o tlotswa ka yona modimo ke ba o beaka ka maemo a tla sitwa go ena tshwanetse a laole bophelo ba gago ga ke no dula ka ka botlhoko kempa ke tsenetse go ke tshaba gona batho ba tlogeng ba tlo buantse ke le hantle batho buantse ke le hantle bona bothata ba bona fela batho ba batsho ke gona o kereela ntho tse tshwareyang tloga nthonye o thusa motlhoko
0: jalo ra sa tloile jalo nkile qeto e nepaetseng
3: ene pa he tsekile gore o ha tlo fola gona tswale ba ho fola tlo fola
0: ke le bona
3: ba ho na jwale tshe ha tlo fola ba ho tong kana go pima ho fola tlo fola
0: ke le bua
3: thank you ponto
0: ma metse le se di FM dumela
4: ponto
0: ha mona tele kae
4: a ke di tsane wa tswa tsa dio mo tloga le bitse a ga tsifa lo go thatswa ke batho ba tswang go tsona thusena ba bua gore le gona re kile o tsa ipa nna ke ne ke dula le motho madi a re motho ke family ya hae wa leponesa motho ene go gola le ena ona wa leponesa o monne ena ene ga ga tšhaisa ona fa poela aka ka le lena matsatsi ka etsa e ka re ke se ke theoe ka kena ka tlhaeletša kena tse ka ha kena ka re ka e pudiele a uyele e ka e ka ha re pudiele a tse ke buitile matilhong di site ke ene ke shebe ga ntsha motshwara mona isa ntsha o mona a wa mosuna jalo mosadi ona ntse a supa ka morago ntsa re o ke eng ka moka ha sa re o bona se ke bashebile ore ne ke re tse o tsebisa ka mosebetsi ka re ga ke ama le mosebetsi oo ke sona se setlelang a ka sona sene ka metlha ya ba otlwa motlhang ore a goane le motho enwa yo no thwe ke famili ya mosadi ona re ke famili ya enako ena ka gofela monne o tasebiswa ke maqeba a banna ba tseba gore ke na ra tswa ntho ntse ka ntse e re kopane le tsone ke a leboa pone
0: hei mamedi le seri
5: e le ka poto
0: ga monate le kae
5: ga monate nna ke eletsa ntateng ka gore ne a seka thaba o qala fatshe ntate ga o chesa go a chesa ntateng mme eletsa ka nna nna ke ile ka tswa ka sotukase ntate ya nto ngwe lengwe lengwe lengwe ke mo fumanana le monne mong ka tsengeteng yaka ya matlaka
0: le wena o mo fumanana le monne mong ka a tseba pale ya lona e etsa batho dimilione tsa batho di fole jwang
5: ka nnete ntate ga itsela ka suitcase a seka tala go tsaba dilemo di kae ke kwa ka 2012 tlela yona dilang tse ke iphele ntse ke phela ke nna ena ntse ke bua le wena ona
0: o le wena motho la le monne mong ka tlong gago
5: gantle
0: ha o ntlong yago
5: ntate ne ke batle e le go ne ke kena tronkong kapa e be nna ke le maditse empa ka mogao mone ja ke seba ka gane modimo o mogolo ntate
0: le tlo fodisa batho ba bangata le tlo fodisa dikete tsa batho ba etselletsweng ke ntho tse tsene wa tsaya ka nako nngwe bophelong ga re e tsageletswe ke ntho go na le nako ya gore nane gore ke gona re le bang re e tsalelatsweng ke ntho tse kgolo akalo
5: ntate o na le diphoso tse dingwe tse e leng go gonne o ka tshwagela ka tsona empa tse dingwe tsona diphoso di tlo le maatla ntate
0: ke a leboa
5: di tlo le maatla kelellong o tla fomoga se o senale o se o phela ka mafo a dikelele
0: ke a leboa momamedi gena la ba mabedi ba ka bang ba bane ga e se ba batlhanong ba e tsaleletsweng ke ntho tse tshwanang le tsa batho ba babedi bana be re buileng ka bone wa modisana le wa ntate ane ana bitswa ka gore ke ntho ke malome jwalo ntate mo a qetang o kena motho a re lepolesa ke family member ke setho sa lelapa go fitlheletse a ba gaoletsa jwale a ba a mo utlwa a mmitsa ka gore ke pudi a re na pudi a e kae a re o se o na le taba tsa mesinano moo bo nna o re ke nke wa o qetela dumela
6: gamonate ee ke nne ka ngwane ka mashatetsa ntate ke ne ke tlo tlhisa bo ntate ba babedi bao ntho ena ya phela nna ga ba fole matlho a bone tloya se ka ba nagana gore kana ka le mo se itseng ga ne ke ngela mme seletsa 1-2-3 go le monate ka tlo ga ba tlose pelelo tsa bona ba tlo fola ke ya phela nthona e botlhoko le nna ke leka phela ka go yona ke le mme ke leka tsamaya ka 2019 le ka di-1 tsa September ke mametse magolong a badala le ka sonta sa pele ka tshedise ke ntate thosokotaone ntate ba ene ba ga bophelo bo lesiti ko mme emo o tse o tsamaya ka utlwe ka ba bua ka nna ene ne ba re bua ka nna ke la ka nka thuto ka tsamaya le bana ke fodile noje ke fodile ka kenya bana ba le sekolo ee ntate
0: mamedi wa sebeletswa le sedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswa le maoto mane ke ikopela tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pele ya pele sebeletswa le sedi mo mamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ena Aforika Borwa a good morning and a good night.